0: boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:04 in the morning. Welcome po sa ikalawang oras ng Celebrating Life. Sana po nandyan pa kayo, nanonood, nakasubaybay, at nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Sports Radio 918, Capital FM or 104.3 FM at Radio Magazine. Maganda umaga po sa inyong lahat. So this time around, ay kapiling na natin po ang ating special guest for today, a first-timer sa ating pong programa. Siya po ay tumatayong outreach pastor ng Faith Ministries dyan po sa Muñoz, and former worship leader and outreach department head. At the same time, siya po ay crew and family welfare assistant ng Maine Marine, and she has been a Christian for 12 years. Wow. I'm talking about our pastor guest ngayon po, Pastora Rosalie Alvarez Garabot. Magandang umaga. Good morning.
4: Good morning po, si Cecil. Mapagpalang araw po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Hello po.
3: Yan. Energetic si Pastora.
4: Yes, para sa umaga.
3: Yes, para umaga. Energetic tayo.
4: Okay.
3: Unang-una, greet no yung ating church. Alam ko nakikinig sila at kanina pa sila nakasubaybay,
4: yes,
3: sa atin, yung Faith Ministries.
4: Good morning, Church! Faith Ministries, Fisher Mall, kaming pastor, Pastor Vic, Ate Yads, Pastor Senti, the rest of the councils and satellite heads, especially sa Outreach Church, which is ang Faith Ministries Muñoz. Kamusta kayo dyan?
3: Yeah.
4: Yung mga bilin ko.
3: Talaga naman, nagsabi pa ng bilin niya. Saan ang church niya? Where is your church?
4: Sa Muñoz po. Actually, we are a church plant po sa McDonald's po.
3: Okay.
4: Opo.
3: So yan, mamaya pag-usapan natin yung church ninyo. Pero before anything else, let's talk about you. Yan. Before we dive into our discussion today, na ang topic nga natin is when to talk to ourselves about God, no, Pastora? So, kikilalanin ka muna namin. Kumusta ka? Tell us more about yourself.
4: Yan. So ako po, good morning po again. Ako po si Pastora Sally from Faith Ministries. 12 years na nga po akong Christian, and at the same time, yun nga po, nag-outreach pastor po ako. From being a worship leader to outreach department head. Tapos doon ko po na nakita, doon ni-reveal ng Lord yung calling niya sa akin para mag-serve talaga bilang pastor po.
3: Kailan yun? Ano yung taon na talagang ni-reveal sa'yo ni Lord?
4: Actually,
3: na?
4: Ano lang po, kay 2 years pa lang din po akong pastor.
3: Two years. Paano dumating sa'yo yung calling?
4: Yung calling po, kasi po ang nangyari, ang pastor po kasi namin, very risk taker, si Pastor B. Very risk taker siya, gusto niya po talaga. Actually, ang church namin, house church po siya, tapos lumabas po kami. So, napunta po kami ng Fisher Mall.
3: Okay.
4: So, yun po yung main church po namin. Tapos po, ang pastor namin, since we are 7 years na po, nangarap po siya na magkaroon pa po ng ibang churches. Which is, yun nga po, yung Faith Ministries Muñoz. And then, nung kinakailangan...
3: Daughter church kayo.
4: Yes, opo. Tapos, ang nangyari po, nung kinakailangan na po na magkaroon ng tatayong leader or pastor po doon, since nga po nasa outreach po ako, talagang evangelism. Tinanong niya po ako, sinanggunin niya ako kung tatayuan ko ba, yung calling, ganyan. At first, syempre, ayaw po natin. Kasi being a pastor is very hard. Mahirap po. Malaking responsibilidad po. So, ang nangyari po noon, kasi sinangguni ko sa Lord, umiiyak ako nun, Lord, ano ba ang calling ko? Dito ba talaga? O kasi pag umuuwa ko, wala nang balikan. So, anong nangyari po, kinonfirm ko po yun sa salita ng Panginoong Diyos sa 2 Thessalonians 1:11. Doon ko na-confirm po yung word po doon, I will praying for you to enable you to para doon sa panawagan ng Panginoong Diyos. So talaga, alo, yung pinaka term po talaga yung regarding sa calling,
3: panawagan.
4: Doon na po ako na doon na yung parang, alam niyo po yung, hindi ko alam kung familiar po kayo sa ganung feeling. You know that it was really God.
3: Yes.
4: Na yung para kang nanginginig, yun yung ano ko, na nanginginig ako, naiiyak ako na, Lord, dito mo na talaga ako tinatawag. Actually, it was from outreach department head. It was really a preparation pala,
3: yes,
4: para sa pagpapastor. Kasi ang hirap din po pala ng na sa labas, ganoon. Yung lahat ng ginagawa po namin, yung namimigay po ng mga trucks, nag-i-invite. Oh. And also, dun
3: nakita
4: sa outreach
3: pa,
4: po kasi...
3: Nakita ka pa yata sa prison or something?
4: Opo, nag-prison ministry po kami. Jail ministry, feeding ministry, all about the community. Yung po pala, training ground ko na po pala yun for pastoring.
3: Yes.
4: Then, sinabi ko na po sa pastor namin na ito na po, meron na akong confirmation.
3: So, after 2 years, pastora?
4: Yes.
3: In-embrace mo na ba to totally? Wala ka na bang doubts or anything?
4: Wala na po. Talagang
3: go na to, go na, G na G.
4: Talagang yes. Lahat ng way, including po dito sa ginawa ng Panginoong Diyos. Thank you, Sis Cecil, for the opportunity po na makapag-share din po dito kahit papano po. Talagang praise God po.
3: Yes, si Pastora Sally po is very young, no? 32 years old, yes, and ready to mingle.
4: Baka nandyan ka na.
3: Hello!
4: Baka nakikita mo ko ngayon. Let's go!
3: Oh, sinabi ko yun, ha?
4: Ay, kayo na po yung nagsabi.
3: Ako na nagsabi. Anyway, hindi, ano lang yun, lighter moment namin, yes, ano? Kasi alam niyo, ang Panginoon naman gusto niya masaya tayo, in what we do, no?
4: Po.
3: Pero open ka doon, no? Hindi naman bawal yun, eh. Diba? Para may katuwang ka in serving God sa ministry. Yan yung gusto natin sabihin, ano? So, paano nakipagtagpo sa, paano ka naging born again Christian? Yan, Kristiyano ka na ba ever since? O, ano?
4: Hindi po. So, lumaki po ako sa family na hindi po born again Christian. So, anong nangyari po nun? Nag-start po talaga yun nung pumasok na po ako sa trabaho.
3: Mm.
4: Kasi parang nabigla po ako sa mundo.
3: Mm-hmm.
4: Na yung mga tao po pala ganito. Ang hirap makisalamuha. Ang hirap na ng trabaho. Ang hirap pang makisalamuha.
3: Mm-hmm.
4: So, dun nag-start yung ano ko, yung paghahanap ko. And the same time, yung family ko po kasi, si mama sa kasi papa, sobrang sipag po nila. Hindi sila yung talagang parents na nandyan for you, na talagang naka, ano sila sa'yo.
3: Nakasubay-bay.
4: So, ano nangyari? Para akong naglulong ng love. So, ganun po yung nangyari. Naglulong ako ng love, tapos ganito pa yung pumasok sa akin. Parang sunod-sunod po siya. Parang patong-patong na bakit ganito? Bakit parang may
3: kulang
4: sa puso ko na...
3: Yeah.
4: May kulang na gusto ko na may hinahanap akong love. To the point na pumapasok po ako ng different relationship, including sexual immorality.
3: Okay.
4: Last, 'di ba? Grabe. Grabe po yung nangyari sa buhay ko. So pati po yung sa pag-inom, mga ganyan. So
3: vices.
4: Talagang ano po eh. Kasi ligaw, di ba? Ligaw kayo, ligaw.
3: Lost.
4: Hindi mo alam kung ano talaga yung, kung sa para saan ka, anong gagawin mo. So later on po, nung naghahanap na po ako, nakasabay ko po yung classmate ko sa jeep. Which is nakikita ko yung post niya, ah, may church to. Nakasabay ko sa jeep, may church to, so ganyan. So as I long, nagtanong ako sa kanya. Sabi
3: ayun.
4: Ko, saan ka nag-church? Sabi ko pong ganun. So, yun nga po, nag-church daw siya sa Faith Ministries, ganyan. Tapos yun na po, napasok na po ako sa loob ng small group, which is nasasabi ko yung nararamdaman ko sa trabaho, na hindi ako ginajudge po.
3: Yes.
4: Ganun po
3: importante
4: yung
3: nararamdaman yun, ano? Importante po. Yun.
4: Yung longingness, tapos ma-re-experience mo yung belongingness sa loob ng church.
3: Yun.
4: Ganun po yung nararamdaman ko. And at the same time, meron po ng preaching si Pastor Biglas na sobrang tagal na po about si John 3:16. So alam na alam po natin yan, 'di ba? Yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, yung sakripisyong ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo na. Doon ko na-realize na oo nga no, ito pala yung love na hinahanap ko. Ito pala yung longingness na kulang sa akin. So anong nangyari po noon, napaluhod ako. Tapos alam ko yung Holy Spirit yun na from head to toe, naramdaman ko yun. Doon ko sinabi sa Panginoong Diyos, nag-confess ako. Kasi alam niyo naman po, pag nag-confess tayo, doon natin mas na-experience yung relationship, communication sa Panginoong Diyos.
3: Nagiging honest ka sa Kanya.
4: Oo, nagiging honest po ako.
3: Open.
4: Sinabi ko po lahat ng nararamdaman ko. Sinabi ko po lahat na ito yung mga kasalanan ko. Nilay ko sa paanan ng Panginoong Diyos na Lord, ito lang ako. Doon ko na-realize na it's not the position,
3: yes.
4: It's not yung natapos mo, anong-ano mo. Doon ko na ano na, ay grabe yung pagmamahal mo Lord, even though di ko to deserve,
3: yes.
4: Binigay mo sa akin.
3: Wow.
4: Yun talaga yung pinaka-encounter ko po sa Panginoong Diyos na. And from then on, isinapamuhay ko with the help of my leaders, sila Ati at sila Pastor Big. Tinulungan po nila ako na maano din yung trauma ko.
3: Yes.
4: Siyempre kasi, minsan po kasi, ang pinakamahirap is to forgive yourself. Diba?
3: Parang, totoo yan. Totoo.
4: Kasi pag kininfess mo sa Panginoong Diyos, alam ng Lord naman na makasalanan po tayo.
3: At saka pag hindi mo pinag-forgive yung sarili mo, hindi ka ready mag-forgive.
4: Yes, opo. Yes. Para kang walang kalayaan.
3: Mm.
4: So, doon po naayos yun as I grow deeper, as I study the word of the Lord, as I meditate, doon siya totally na-heal.
3: Mm-hmm.
4: Na-break lahat. Na-break lahat. So, dahil doon sa redemption ng Lord sa buhay ko, nagpatuloy po ako.
3: Amen.
4: From worship leader, lumalim po ang aking pagsamba sa Panginoong Diyos, naging outreach head po, and then naging pastor po.
3: Wow! Ang ganda pala ng journey mo. So when you look back, no, ang ganda, ang ganda ng kwento mo, no, yung mga pinagdaanan mo, yes, yung mga naranasan mo, kung ano naging buhay mo. What do you wanna tell God ngayon? Yung pinagdaanan mo ng yung journey, di ba? Ang ganda eh.
4: Opo.
3: Ang ganda, may longing ka, may ganito ka, may ganito ka. Pero God was there for you all along. Amen. He loved you first, di ba? Hindi mo pa siya kilala. Okay lang yan. Okay lang yan. Walang problema dyan. Ito, sincere tayo lahat dito. No? Ano tayo? At totoo lang tayo sa nangyayari sa buhay natin. What do you wanna tell God now? Because pastora ka na talagang tinawag ka at tumugon ka sa tawag na yon. Yun ang maganda, di ba? Ibig sabihin, talaga yung commitment is there for you. What do you wanna tell God, pastora?
4: Siguro kung ano, Lord.
3: Huwag ka namang umiyak, baka maiyak din ako, hindi ko mapigil.
4: Grabe, nasa live TV, radyo, umiiyak ako. Pero alam nila, iyakin ako. May gusto ko sabihin sa Panginoon.
3: Yes, what is
4: Lord,
3: it?
4: Lord, ang layo pa, pero ang layo na.
3: Ang layo pa, pero ang layo na. Ang ganda na. Okay.
4: Thank you for helping me throughout every season ng buhay ko.
3: Yes.
4: From sexual immorality, from lust, from addiction to alcohol, from lahat ng kakulangan ko at butas sa puso ko na naglulong ako ng love. And then you found me.
3: Yes.
4: You found me. Hindi mo ko ginudge. Pero minahal mo ko. Without any reservation.
3: Yes.
4: Cause your life. So this is my life now, sharing the gospel sa lahat ng viewers,
3: yes,
4: and listeners. If you have the same situation like me, nandito ang Panginoon Diyos. Hindi kanya i-judge. His grace overflows, His goodness overflows upon our lives. Kaya patuloy natin na tayuan, kilalanin mo ang Panginoon Diyos.
3: Amen.
4: Kasi yun yung pinaka-susi sa buhay.
3: Amen.
4: Ko. That's why we celebrate life because of Jesus.
3: Amen. Amen. Kaya totoo po yung sukdulang biyaya ng Diyos.
4: Amen.
3: And nobody is beyond redemption.
4: Amen.
3: Kahit ano pang pinagdaanan mo, kaya ka linisin ni Lord ng parang isang basa na bigla naging puti.
4: Yes,
3: di ba? Yun yung ang ganda ng testimony. Kaya ang gandang tatayo ka and then you share your testimony.
4: Amen.
3: And then you will serve as inspiration, no, motivation sa mga taong nandyan. Ang daming tao ngayon nanonood na nandyan ngayon sa situation mo. Kaya nga, in-expound ko eh, no? Kasi naniniwala akong ang daming ganyan. At alam nyo po, ang sagot lang sa kakulangan, sa emptiness, sa lungkot sa buhay, si Jesus. Isa yan. Look at what happened kay Pastora. Di ba? Maganda ka pa rin, huwag ka mag-alala kahit umiyak ka. Okay, sige. So, sige, sesegue ako sa church. Yan, kumusta naman? I mean, as a pastor, hindi madali. No? As being there, kumusta yung church? How do you do your experiences as a pastor this time?
4: Opo, napakahirap po for 2 years. Actually, 2 years na po yung church namin. And church plant nga po siya. So, we started the strategy na ilagay po siya sa isang fast food na sa event, please.
3: Yes.
4: So, imagine, ganun po yung namin, scenario namin every Sunday.
3: Nakakapit kami dyan, di ba?
4: Ililipat yung mga gamit, nandoon po. Tapos, ang hirap mag-handle for a woman at the same time, 32 years old.
3: Mm.
4: Pero, what matters most na naintindihan ko sa pastoring, it's not you anymore.
3: Yes.
4: It's really God. God's grace.
3: Sunod ka lang. Sunod ka lang.
4: Dapat. Sunod ka lang sa kung ano yung gusto ng Lord.
3: Yes.
4: And hindi magiging dependent ka sa Panginoong Diyos kasi maraming dumidepende sa iyo.
3: Yes.
4: Hindi na lang ikaw po talaga yung mamumuhay bilang pastor.
3: And it's a calling. Calling yun.
4: Yes, opo. Yeah. And working pa po ako. So yung hirap din po na magta-travel ako, pamunyos na botas po ako.
3: Olayo.
4: Everyday, minsan po, everyday po ako pumupunta ng Munyos para po magkapag-Bible study, midweek, sa mga bahay-bahay po, para ma-maintain, hindi lang ma-maintain, pero para mag-grow po yung spirituality ng mga tao po doon, ng congregation. Yun po yung mga na-encounter ko po talaga, investment talaga.
3: Pero in doing that, ang daming tinuturo sa'yo, di ba? Sa person, po, no, as a leader.
4: Opo, ang diba? Dami po. Talagang

0: para sa church, para sa congregation, Pastor?
1: Siguro po, ang pangarap ko po, lalo na po sa Faith Ministries Muñoz and sa church, is not just, na hindi kami just basta mag-i-stay lang sa McDonald's. Yun yung matagal ko nang ipinagpipray sa Panginoong Diyos na magkaroon kami ng sariling tahanan, sariling place,
0: yes,
1: wherein we can have trainings.
0: Mm-hmm.
1: Meron kaming, magkakaroon kami ng mga trainings para sa Panginoong Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Diba po, yung mga matitrain mo, maaalagaan mo. And yung siguro po yung pinaka-award ng pagiging pastor is yung, makita mo silang,
0: yes,
1: nag-grow.
0: Yun, talaga inspiration yun, diba?
1: Yun na,
0: oo.
1: Okay, may leaders na, may OJT na, may bagong workers na.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yung pinaka-namin na bilang pastor. At yun po yung pangarap ko para sa church.
0: Amen to that, no? Eh, lahat naman ilalatad natin sa Kanya, no? We will pray, we will work, and God has, siya na yung bahala sa resulta.
1: Amen. Diba?
0: Okay, 21 minutes past the hour of 8, mga kaibigan. So, greetings, Mika Velasco, hello. Isat Abial, Santos, Paulo Gallardo, of course, hi, good morning. Tess Goyal, Remy Padre Kelan, si Dana Robles. Uy, kilala ko yung anak ni Pastor yan, di ba? Zenny Gorias, hi sister. And of course, si Sister Beth Opina. Maganda umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning po.
0: Puntahan na natin yung topic natin, Pastora. No?
1: Yes,
0: have you experienced spiritual discouragement? Yan yung tanong ko. Ano yung nakaka-discourage sa'yo? Ano yung nakaka-prostrate sa'yo as a pastor? Paano mo hinahandle to?
1: Siguro po yung discouragement talaga bilang pastor.
0: Lapit ka sa mic, Pastor. Yeah.
1: Yung pinaka-discouragement po talaga sa akin bilang pastor,
0: yes,
1: po.
0: Oh.
1: Is syempre yung situation, mm-hmm, 'di ba? Marami talagang na-encounter financial problem. Kasi pag pastor ka, hindi ka lang naman din po pastor eh.
0: Mm-hmm.
1: May sarili ka rin pong buhay. Eh.
0: Yes. 'Di
1: ba? Financial problem. Mm-hmm. Tapos yung sa sarili mo, pag nako-compare mo yung sarili mo over the others.
0: Mm-hmm.
1: Yung problema ng congregation is your also your problem.
0: Yes, totoo.
1: Diba kasi mag-a-advise ka po,
0: mm-hmm,
1: diba?
0: Mm-hmm.
1: I-analyze mo paano yun and the problem also on the leadership. So, ang dami kong, yun po siguro yung mga nakakapanghina sa akin. Paano ko siya hinahandle? Meditating the word of the Lord.
0: Amen. Mm-hmm.
1: Ganun po, worship.
0: Worship
1: sa lahat na nakikinig when you feel discouraged.
0: Totoo.
1: Always, bow down to God. Ilay mo sa Panginoong Diyos, Lord, ito yung nararamdaman ko.
0: True.
1: Ito yung discouragement na na-encounter ko. Kasi kapag po ganun yung ginagawa natin, mas pinapa natin sa kaaway na, tignan mo ko.
0: Yes.
1: Ganun. Tignan mo ko as I worship my God. Even in my discouragement, even in my lowest.
0: Yes.
1: Kaya ganun po dapat, courageous po tayong mga mananampalataya. Kasi hindi lang naman po tayo ang lumalaban. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po natin ang Panginoon.
0: Amen. Siya nasa unahan natin.
1: Amen po.
0: Eh, hindi siya nasa likuran natin. Nasa Amen unahan siya. Amen lumalaban sa atin. Di ba? Yun. So talagang word of God.
1: Yes,
0: and more time of praying, yun ang pinaka-importante. Yes, okay, sa naman magko-complain ka, just pray. Okay, so bilang follower ni Christ, no, Pastor, what usually cause discouragement? Oh, nasagot na yan, I think, di ba? Baka may gusto ka isagot doon. Pero usually ang pastor, but as a person, personal side, ano yung mga discouragement para sa'yo?
1: Siguro po sa family. Number one talaga yung sa family. Lalo na po siguro, eto later, ngayon kasi medyo pa rin po sa akin. Fresh pa rin po yung pagkawala ng nanay ko. So, siguro
0: sorry
1: po yung pinaka-discouragement. Kasi yung time na nawala po yung, although tanggap ko na po eh. Kasi ang nanay ko po, dialysis patient po siya. So, matagal niya na po talaga inaano niya ako sa Lord na, sabihin mo sa Panginoon, kunin na ako. Di ba para? Ganun po
0: yung nanay mo, no?
1: Ganun yung mga term niya sa akin. Mm. So, ganun po yung mga discouragement na experience ko. Tapos, hanggang sa akin, nuwa na nga po siya ng Panginoong Diyos.
0: Dinasal mo ba yun? Dinasal mo ba yun ni Lord, ni mama mo?
1: Kasi hirap na po eh. Para nagkasugat po siya sa paa.
0: Okay.
1: Sepsis po. So, yun po yung kinamatay niya.
0: Ang hirap talaga.
1: So, nag-ano na po, effect na rin sa isip niya, ganyan.
0: Mm-mm.
1: So, parang torture kasi pag family mo eh.
0: Ay, totoo naman.
1: Torture
0: I can relate.
1: Parang every time makikita mo,
0: sakit.
1: Nakaka-torture po yung ganun. Mm-hmm. So, anong nangyari po noon, na yun nga po, nawala si mama. Akala ko tanggap ko na, kasi parang pinanda ka ng Lord eh. Mm-hmm. May ganun po pala, no? Pag mm-hmm. kukunin po sa atin, inihahanda ka rin ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. Naalala ko,

0: po nun, ayaw kasi ng mama ko pumunta ng ospital. Mm. So, anong nangyari po, pumunta yung daddy ko kasi yung kapatid ko po. Sabi, tapos sinong ako, sabi niya, okay ka na ba? Ready ka na ba nang wala si mama? Tapos nun sabi ko, sige, kakayanin naman. Tapos maya-maya, nung dadali na siya sa ospital, gumano na siya. Mm. Wala na siya. Pero before that, my mom is worshiping the Lord.
1: Oh, yun naman.
0: Nag-worship siya sa Panginoong Diyos bago po siya mawala.
1: Mm-hmm.
0: Kala ko tanggap ko na nun. Kasi after nun, thank God, meron ako nandyan yung mga kasama ko sa simbahan na nag-uplift po sa akin.
1: Importante.
0: Kasi nakakaano po talaga. Yung parang gusto ko nang tumigil nun. Di pa po ko pastor nun na. Mm-hmm. Gusto ko nang tumigil. Kasi nga, sabi ko parang nakakadrain pala mamatayan. Until now, ayoko pong manunood ng mga movie na nakakaiyak kung wala akong kasama. Kasi naaalala ko si Momo. Naaalala ko po yung experience. Naaalala ko yung pain. Yung ganun. Tapos kagabi po, before this interview or ito pong guesting na to, as I pray to the Lord, nag-ano rin ako sa mama ko na, ma, sana nandito ko.
1: tama.
0: Ma, sana nakikita mo yung ito.
1: Yes.
0: Kasi mama ko po yung prayer warrior ko talaga po. Totoo po yun. Yes. Mama ko po yung prayer warrior ko na talagang grabe po siya. Manalangin, madaling araw. Although ako po yung una nakakilala, tapos dinala ko po sila sa church.
1: Lahat kayo okay na. I mean, Christian.
0: Opo. Yan. Ngayon po, maaten po. Yung isa pong kapatid ko, worker na rin po.
1: Thank God.
0: Opo. Mm. And still introducing po, kasi ang pastor po namin, inaano po sa amin yung faith builders for family.
1: Yes.
0: So, every Monday, meron po kami mga devotion na sa family.
1: Ayun, that's nice.
0: So, yun yung, I think, kung may personal, yun yung pinaka-personal
1: yes,
0: po
1: ako
0: na.
1: Din. I agree
0: ang hirap. Ang hirap pag family po. Kasi yung sa church, parang ano eh, minsan immune na eh. Diba? Pero yung personal talaga, yung pamilya mo, ang hirap
1: ang
0: po.
1: Hirap
0: para kang, para kang napapa-backward.
1: Yes,
0: pero kailangan
1: yes.
0: mo pa rin isulong eh.
1: Tama. Yun. Okay. So, usually, yung mga negative thoughts, we all experience that.
0: Yes,
1: diba? So. We all experience that. Ikaw, 32 years old, I'm sure may personal na buhay ka. Meron ka pa bang area ng buhay mo na talagang medyo alam mo na hindi ganun kalugod-lugod sa Diyos pero medyo nahihila ka o gusto mo pa rin, may interest ka pa rin. May ganun ka ba ngayon?
0: Ngayon po, personally.
1: O totally focus ka na sa ginagawa?
0: Focus po.
1: Amen.
0: Amen po.
1: Mm-mm-mm.
0: Kasi ano po eh, every time, di ba tinanggal nga po ko ng Lord sa pag-iinom, ganyan.
1: Mm-mm.
0: Every time na makakainom pa lang po ako, or makakainom, makakaamoy. makakaamoy, hindi ko na po kaya i-take eh. Parang hindi ko kaya po na mag-ganun. So, ngayon po talaga focus. Kasi sa pastoring
1: talagang
0: po,
1: inalis ka na ni Lord.
0: Opo. Oh. Sa pastoring po kasi focus eh. Kaya po siguro hanggang ngayon single po ako kasi I reserve na po yung purity na ginawa ng Diyos po sa akin kasi
1: amen.
0: Grabe po yung redemption, di ba? From sexual immorality to now.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung focus ko rin po kasi meron na pong mga umaasa po sa akin. And I want to disciple the generation today sa lahat
1: yes.
0: na nakikinig na reserve your purity doon sa nilaan ng Panginoong Diyos.
1: Yes.
0: Kasi deserve din naman ng mapapang-asawa mo yun and deserve ng Lord na i-reserve mo yan kasi it was really a great testimony. Yun yung lagi ko nilalaban na, Lord, pag-aasawahin mo ko ha, kasi itatestify ko yan. Papatotoo ko na mabuti ka at tapat ka.
1: Amen. Diyos. Amen. Oo, alam mo, these days, Pastora, medyo mahirap yan, ano? Talagang challenging na i-preach mo yan, lalo na sa mga kabataan.
0: Totoo.
1: Because akala nila, everybody's doing it and it's right, di ba?
0: Yes but, po. But, kasi ganun din po ang mindset ko.
1: Yeah,
0: before.
1: Kaya nga, tama.
0: Normal to kasi ginagawa naman to ng
1: marami.
0: Opo.
1: Pero hindi eh.
0: Hindi talaga
1: siya. It doesn't make it right.
0: Pag nabasa mo yung Bible, doon mo maaano na, may standard.
1: May standard,
0: may yes. dapat.
1: Dapat yun ang standard
0: Opo.
1: Natin. Hindi standard ng mundo.
0: Opo, hindi dapat na gawin to.
1: Yes, Opo. Tama. Okay, ang dami natin na pag-usapan, pero may 30 minutes pa tayo. Yun, Sito, Jai, Sabrina, CZ, and of course, ang RP Borongan, Dabao, Bontok, Kingoog, EQFM, RP Baguio, naka-hook up po sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. We will just take a quick break. Babalik po kami ni Pastor Sally.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
1: 8:33 in the morning muli. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana wherever you are, ano man ang inyong pinagkakabala, nasa maayos po kayong kalagayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo with our interview sa ating pong guest for today, si Pastor Rosalie or Sally Alvarez Garabot. Yan, ang kanyang church po is Faith Ministries. Okay. Pastor, ang ganda ng verse natin, di ba? Dito, the psalmist was talking to his soul and commands to hope in God, di ba? If we get to imagine, kung imaginin mo, ba't kaya niya ginawa yun?
0: I think po, masasabi ko po, mm-hmm. based on talagang sa context din po ng salita ng Lord. Kasi, ano eh, the itself, nung sinasabi niya yun, pwede na siyang makontrol ng emotion eh. Mm-hmm. But instead, mm-hmm. nagpoko siya sa Lord. Sabi mm-hmm. kasi doon sa version na nabasa ko po, why am I discouraged? Why am I sad? Mm-hmm. But I will give hope. May will put my hope in the Lord.
1: Yes.
0: Diba? I will praise Him. Ang ganda-ganda po nun, diba? So, alam niyo po, minsan sa buhay po natin, aside sa self-talk, dapat po, in-honor din natin yung internal emotions natin.
1: Of
0: Kasi
1: course.
0: We are not judged for that. Mm-hmm. Kahit na meron tayong nararamdaman na discouragement o malungkot tayo, bilang isang tao, normal yun eh.
1: Yes.
0: Normal po yun na na-experience
1: natural
0: natin.
1: Natural yun, yes.
0: At yung pinakamaganda sa Panginoon, hindi ka niya i-judge eh. You can tell whatever it is. Your iniquities, mm-hmm. diba? Yung kakulangan, yung kahinaan mo. In-honor yun ng Panginoong Diyos. You are not just talking to yourself, but also naririnig din ng Diyos yung mga discouragement and sadness na na-experience natin. But one thing na dapat na maintindihan natin, while we are speaking sa ating sarili at sa Panginoong Diyos, dapat maintindihan natin na meron tayong pag-asa sa Panginoong Diyos.
1: Yun.
0: Just like nung sinabi po diyan, hindi lang siya ano eh, hindi lang po about sa pag-asa, pero I will put my praise to my God, my Savior.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, praise before breakthrough. Praise even in breaking.
1: Yes.
0: Diba? So, in your breaking season, in those discouragement, in those sadness, makita mo na ang pag-asa mo ay nasa Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Hebrews 11:1, diba? Faith is the confidence of what we hope for. Yes. So, every time na meron po tayong pag-asa, kaakibat po nun ay ang pananampalataya.
1: Yes.
0: So, every time na meron kang binibigay na pag-asa, alam mo na yung pag-asa na yun ay galing sa Panginoong Diyos. Kasi the Lord just not listening, pero give us assurance.
1: Yes.
0: Diba? Para sa Diyowa, bibigyan ka assurance. Diba? May security po tayo pagdating sa Panginoong Diyos. Kaya po kung sasabihin yun, siguro makukontrol na kasi yung emotions niya. Diba? Yung current situation po nila. Based po sa pagkaka...
1: Kaya nga ni-remind niya yung sarili niya. Diba? Kung sino yung Diyos. Diba? Ni-remind niya yung sarili.
0: Kaya kailangan po makita po natin na hindi... Meron po ako nabasa palang book. Yung binigay po sa amin ng pastor namin, the breakout book. Sabi po doon, in order for us to have unshakable faith, we need to consider not just the situation, but consider God. Ganda po ng pagkakasabi na yun. Kasi minsan, lagi tayo nakatutok doon sa circumstances, doon po sa sitwasyon na inaalaw ng Lord. For example, sinabi sa'yo ng doktor na, oh, may taning na buhay mo kasi may cancer ka. Hindi ka na makakapag-provide for your family. Minsan, ganyan po yung mga na-experience natin. Naku, baon ka na sa utang, di ba? Pag pinagpukusan po natin yung circumstances, pag lagi natin kinoconsider circumstances, hindi natin makukonsider si Lord doon.
1: Yes.
0: Sino ba si Lord doon sa situation pong yun?
1: Yes.
0: Like, Lord, you are, may baka may pinakikilala ka, Panginoon. Baka may tinuturo ka. Ano yung attributes na ibibigay ng Lord during that situation?
1: Amen.
0: Like, Lord, you are Jaira pala.
1: Napoprovide
0: ka pala. Lord, you are Rafa pala. You are healer. Diba? Lord, may anxiety ako. You are the peace pala. You are the Prince of Peace. Diba? Yung mga ganun po na minsan nakala po natin dahil sa sobrang ano po natin, minsan nakakalunod po kasi yung situation. And
1: masyado ka nang distracted, diba? Minsan, hindi mo na nakikita yung...
0: Po, discouraged ka na, malungkot ka na, tapos nalulunod ka pa sa situation. Consider God also.
1: Wow. Ganda
0: not just
1: naman.
0: The circumstances.
1: Well said, Pastora. No? Ganda, glory ganda talaga. Glory to God. In the midst of all the trials, frustrations ng buhay natin, yung peace na mararanasan natin, it's not from us.
0: Yes,
1: it's from God.
0: Amen.
1: So, fully hope in God. Yun yung nasasabi natin dito. Eh, no?
0: Yes,
1: fully hope in God. Siya lang talaga makakapagbigay sa atin. Now, sabi nga, hope is the companion of power and the mother of success. Is this true in your life?
0: Yes.
1: Yes.
0: Yes. That's why I am here po. Kasi kung alala lang po, ang hope kasi, it will push you and move forward. Tama. Every time you hope to something, there is faith na Lord, alam
1: something
0: ko,
1: happen, yeah.
0: Merong mangyayari.
1: Yes.
0: It's really the confidence. Kasi you have a faith in the Lord eh. So, no matter what the circumstances, huwag kang magpalamon doon. Dapat mas makita natin sino ba ang Panginoong Diyos.
1: Amen.
0: Alam mo na laging may pag-asa. Alam niyo po yung meron po kami binibigay sa church, the Jesus Saves. Every time, meron po ako na-sharean na motor driver, ganyan. Rider po, ganyan. Kasi minsan malayo nga po ako, so nag-ride po ako. So, alam niya, kilala niya ang Panginoong Diyos, na share niya na ilan yung anak niya, ganyan, ganyan. Pero alam niyo po na nakikita niya na merong pag-asa pa rin. Kasi andun yung pananampalataya.
1: Amen.
0: So, para mas malaman ng tao na may pag-asa, kailangan din po pala makilala natin sino ba yung nagbibigay
1: ng
0: pag-asa.
1: Yes.
0: Kaya po, Jesus saves. Really, yes. Jesus saves from every season. Even naniniwala ako dun po sa mga listener ngayon na nakaka-experience ng anxiety, depression, or gusto nang mawala na lang, mm-hmm. diba?
1: Mm-hmm.
0: Please, please, there is hope in the Lord. Always mm-hmm. hope in the Lord. Kasi, kung ako po talaga ay sinuko ko na lang, wag na lang, wag ko nang ituloy,
1: mm-hmm.
0: then hindi ko makikita yung panawagan ng Panginoong Diyos maging pastor.
1: Yes.
0: Hindi po ko makakarating dito. Dream ko lang po ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Dream ko lang po na makapag-share sa online.
1: Mm-hmm.
0: Actually, nagti-TikTok na rin po ako. Nagsishare mm-hmm. po ako doon ng gospel. Kasi mm-hmm. yun yung generation ngayon eh. Doon mm-hmm. sila nakatutok eh.
1: Yes.
0: Diba po? Kung hindi ko i-introduce sa kanila ang Panginoong Diyos sa buhay ko po, then hindi nila malalaman na merong pag-asa.
1: Amen.
0: Even in our country today, sa dami po nangyayari, ang mga bata, grabe. Diba?
1: O mga baril na eh, no? Nananakit na, nabubugbog na ng teacher.
0: They need Jesus.
1: My gosh.
0: They need Jesus in their lives.
1: Yes.
0: Mahirap mag-celebrate ng buhay nang wala ang Panginoon.
1: Amen. You cannot, actually.
0: Yes,
1: you
0: amen,
1: cannot.
0: Amen.
1: Yes, yes.
0: Kaya napakahalaga po sa buhay ko po, masasabi ko po, yes.
1: Yes.
0: Hope is really the ano?
1: The power.
0: The power.
1: Companion of power and the mother of success.
0: Yon.
1: Pag nawalan ka ng pag-asa, wala eh.
0: Wala
1: na. Ano ka na eh?
0: Parang
1: nakasalam, anong tawag dito? Nakasalampakan.
0: Ang hirap magpatuloy.
1: Ang hirap. Anything that you do, wala, wala. Okay. Yung mga maligo eh. Di ba? Pag wala ka ng pag-asa. So anyway, maligo pala. So self-talk is very helpful in navigating anxiety, fear, and discouragement. Nagsiself-talk ka ba, Pastora?
0: Madalas po kasi madaldal po, okay?
1: Sarili mo kinakausap mo.
0: Minsan yung sinasabi ko pa po, kaya ko ba? Kaya ko ba to?
1: Mm.
0: Parang ito po, bago po to. Actually, yung verse mong yan, talaga ninamnam ko po yan kasi marami talagang discouragement sa akin this week.
1: Mm.
0: Ang dami pong nangyayari.
1: Mm.
0: Bilang pastor, bilang sa pamilya, ang dami po talaga. So, lagi kong iniisip na sinasabi ko sa Panginoon, Lord, you are in control, God.
1: Yes.
0: And hindi ko lang sinasabi na nire-remind yung sarili ko sa self-talk na yan. Bukod sa discouragement, sinasabi ko yung mga flaws ko. Kasi you can be vulnerable sa Lord eh.
1: Mm.
0: Diba? Pero at the same time, sinasabi ko rin po sa Panginoong Diyos na, Lord, you are the Jireh, you are the Rapha,
1: provider,
0: you
1: healer,
0: are the El Givor, you are my champion, Panginoon.
1: Mm.
0: Kaya, no matter what the circumstances na inaalaw sa akin ng Panginoong Diyos, palagi kong dinideklara, I'm not just talking, self-talk, na ito yung ano ko, pero dinideklara, napakahalaga po pala sa atin bilang isang Kristiyano na dinideklara natin yung attributes ng Lord. Kasi powerful po ang ating mga sinasabi.
1: Yes.
0: So,
1: yes.
0: Kapag sinasabi natin, Lord, ipapanalo mo ko. Lord, you are in control, God. You are my provider.
1: Yes.
0: Kailangan sabihin po natin, ideklara po natin na kung sino ang Panginoong Diyos sa ating buhay. You are almighty. You are my savior. Kaya alam ko, Panginoon, pagtatagumpayin mo ako.
1: Amen.
0: Declare every day of our lives.
1: So, what you said, kailangan talaga na mga tao magbasa ng Bible.
0: Amen po.
1: Kasi hindi sila makakapag-declare without knowing all of those.
0: The attributes.
1: Right? Yes,
0: yes,
1: the attributes, sino pa si Lord. Ang susi talaga is know God by heart.
0: Amen po.
1: Diba, yung word niya at kilalanin mo anong kaya niyang gawin, anong ginagawa niya at ano pang gagawin niya. Kasi yun lang talaga yung magiging ugat ng lahat na ito. Okay. So, in the verse, the psalmist preaches to his own soul, diba? Choosing to remember God's faithfulness and placing his hope in Him for the future. Ikaw, Pastora, can you simplify the message of the scripture to the viewers? Ano yung pinaka-simpleng mensahe na gusto nating ipakain o iparinig o itawid sa mga taong nanonood at nakikinig ngayon?
0: Gusto ko pong sabihin sa bawat isa, napakaganda po ng word na to. Your emotion is not the final word.
1: Mm-hmm.
0: Your discouragement today ay pahina lang.
1: Mm-hmm.
0: It's just a pages, but it's not the final chapter.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan maintindihan natin na yung buhay may season. Sabi nga po, may gulong ng buhay,
1: mm-hmm.
0: di ba? So, may season yan.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, sinasabi po natin na dadaanan mo lang, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi, may pinagdadaanan ako. O, daanan mo lang. Daanan mo lang. Makita mo na meron kang Diyos.
1: Yes,
0: makita
1: yes.
0: mo. Kasi doon sa pag-honor niya, doon sa inner emotion niya, in-honor niya rin si Lord.
1: Mm-hmm.
0: Lord, my hope is in you, God. I will praise you.
1: Mm-hmm.
0: Praise in every season. Kahit wala pa yung breakthrough,
1: mm-hmm.
0: praise.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kakaiba po yung nagagawa ng pagpupuri natin,
1: mm-hmm.
0: ng pagsamba natin sa Panginoong Diyos. Yan po yung tinuturo sa amin sa church,
1: mm-hmm.
0: na worship even though, mm-hmm. even if,
1: mm-hmm.
0: worship even if broken, mm-hmm. worship kahit na anong pinagdadaanan po natin. So kung mayroon ako isisimplify doon sa salita ng Panginoong Diyos, your emotions are valid, but that is not the final word.
1: Yes, amen.
0: That is a word for you.
1: Yes. Sabi nga, ang ganda na sinabi mo, pagdaanan mo lang kung may pinagdadaanan. Kailangan mo daanan
0: yan. Mo lang.
1: Hindi pwedeng iiba ka ng daan. Oh, diba? Yun ang gusto ni Lord, daanan mo. And along the way, i-reveal ni Lord kung sino siya.
0: Amen po.
1: Diba? Yung sa buhay. Sabi mo, you've been a worship leader. Diba? Yes, former worship leader.
0: Opo. Oh,
1: natutawa ka.
0: Wala lang.
1: Anong pinaka-paborito mong awitin?
0: Ay, goodness.
1: Na kung given
0: God
1: the chance to sing for the Lord this morning, two liners, what do you wanna sing for our Lord?
0: Goodness of God po.
1: Okay.
0: Si Sisi. Sige po.
1: Two liners lang.
0: Okay. Okay.

0: Ang galing naman. Ganda ng boses mo, Pastora. Sana mahaba pa.
1: Alam niyo po, yan yung goodness breaking season ko po, nung laging sinusugod yung nanay ko sa ospital. Sa loob po ng, yes, ng emergency car, yung talagang sugod, tricycle, kumakanta po ako niyan. Kinakanta ko yan. Kasi nire-remind ko yung sarili ko na mabuti ang Lord. Mabuti pa rin ang Panginoong Diyos, no matter what.
0: Amen to that.
1: So many times na si Lord talaga siniba ko. Mm-hmm. Kaya kung meron akong kanta sa buhay ko, yung po yun. Ayun, ano, umiyak na naman.
0: Goodness of God. Oh, gustong-gusto ko rin yun. Ang ganda-ganda ng message
1: po,
0: talaga.
1: Ang ganda po. No?
0: Ang buhay kasi ng tao dito sa mundo, talagang hindi perfecto eh.
1: Amen.
0: Ang daming nangyayari, di ba? Sometimes what you value most, who you value most, kukunin niya sa iyo yan,
1: di ba?
0: Kukunin niya sa iyo yan. O akin ka pa ba? Di ba? Ba't alam ni Lord yung kung kanya ka o hindi, di ba? So ang dami. Anyway, sige, segue tayo. Invite. Baka may, where is your church? Sino ba yung baka may mga malapit-lapit na mga kababayan natin, kaibigan natin na pwedeng i-check yung church, yeah, at puntahan ka, Pastor Sally.
1: Amen po. Ayan, sa lahat po ng listeners and viewers natin, magandang umaga po sa inyong lahat. I want to grab this opportunity po para po ma-invite kayo sa Faith Ministries Fisher Mall, which is yun po yung main church po namin. Sa Sinimato po kami at may tatlong service po kami. Pwede nyo pong i-like po yan sa lahat po ng mga taga Malabon, Botas, Caloocan area. Malapit po yan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po yung church ko po, dun po sa may Faith Ministries Muñoz, which is from Muñoz, Quezon City. Kitang-kita po yan. Pagkababa po na LRT sa may Fernando po Junior Station po, nandun po yung McDonald's.
0: Yes.
1: We have 10 a.m. service. Yan. Kaya po pag gusto nyo po na malab ko to. malab ko to. Pumunta ka po ng Faith Ministries Muñoz. You are very welcome po sa,
0: yes,
1: simbahan ng Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: Kaya po, sana po mag-join po kayo.
0: Yes.
1: Magkita-kita po tayo doon.
0: Amen to that. Po. At sino yung dalawa mong makukulit dito na kasama?
1: yes, ayan. Siyempre po si Lloyd at si Laika. Ayan, salamat,
0: yes,
1: sa pagsama sa akin today.
0: yes. Nakakatuwa, no? Back up mo sila, no? Back
1: Opo.
0: Up. Oo. Para tayo nasa anong daming kumukuha dito sa ating studio, di ba? Oo nga. Anyway.
1: Very supportive po.
0: Yes, Opo. Yes. Okay, message. Dahil nga ito, yung ang ganda ng ano natin na makikipag-usap sa sarili about God. Maraming aspiring pastors. Sabi nila may calling sila. Gusto nila, di ba? Doon pa lang sa campus ministry, nakita ko na sa sarili ko. Sabi nila, I wanted to be a pastor. Gusto kong maging pastor. At natutuwa ako yung mga kasama mo rito, kabataan, no?
1: Opo.
0: At talagang andyan, yes, sila at sana magtuloy-tuloy, Lloyd, at saka
1: si Laika.
0: Si Laika magtuloy-tuloy. Kaya, anong gusto mong sabihin sa mga aspiring
1: pastors?
0: Workers of God, hindi lang pastors, evangelists, missionary, lahat na.
1: Opo. Sa lahat po ng mga workers, sa lahat po ng mga pastor, aspiring pastors, the calling was never be easy. It will never be.
0: Mm.
1: Hindi po talaga magiging madali lahat ng panawagan ng Diyos. Hindi lang naman po ito about pastoring. Pero lagi nating i-ano, yung nagsabi sa yung qualify ka.
0: Mm-mm.
1: Palagi mong piliin yung panawagan ng Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: Kahit mahirap, ano, lakaran mo pa rin, tayuan mo pa rin, and praise Him every time na may problema, praise Him even if masaya ka. Praise everything na meron sa Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: At huwag ka matakot sa panawagan ng Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung tumawag sa'yo, gagawin ka talaga niyang qualify for that position.
0: Amen.
1: For that calling.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na po ako, parang lago iniisip na minamalit ko yung sarili ko bilang babae, mm-hmm, di ba, tas pastor.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kong naiisip yun. Nami ko rin sinasabi sa Lord na, Lord, parang hindi naman ako qualified to be a pastor. Lalo na yung sa Pasko, di ba po?
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi, talagang binabago ng Panginoong Diyos. Sayaan mong makita ng sarili mong mga mata,
0: mm-hmm,
1: kung ano yung nakikita ng Diyos sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun po yung nakita ko, eh. Yun po yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, eh. Yung hindi ko nakikita before, ngayon nakikita ko dahil nga sa panawagan din ng Panginoong Diyos.
0: Yes.
1: Like yung ganito po, hindi ko naman po akalain na makakarating po ako dito at may interview nyo po. It was really a great opportunity na ma-interview nyo po at makapag-share po ng gospel sa lahat po na nakikinig.
0: Yes.
1: Yun po talaga yung goal ko, Lord, ikaw ang makilala. Hindi lang yung aming church, pero ikaw, Lord.
0: Yes.
1: So, kung hindi mo tatayuan yung generation din ngayon, paano sila?
0: Yes.
1: Kaya sa lahat ng mga workers, hindi madali, mm-hmm. pero meron kang Diyos. Sapat Amen. Na yun at higit pa yun.
0: Amen.
1: Yun lang po yung gusto ko po sabihin.
0: The next generation matters.
1: Amen.
0: Na, lalo na these days po, ang laki ng papel ninyo. And of course, maging creative. Alam natin what's going on sa social media. Amen. Dapat tapatan natin yun kung anong Amen pwede natin po. Gawin talaga. Abutin ang bawat maaabot sa lahat ng uri ng platform.
1: Oh,
0: pwede, open na yan eh, di ba? Oh, and huwag tayo mag-stick dun sa dati pa. Maganda, okay pa rin yung dati, walang problema dun. Pero marami tayong pwedeng gawin talaga. Okay? Oh, anything to say before we go?
1: Siguro po, gusto ko lang pong sabihin sa mga takeaways.
0: Mm-hmm.
1: The God calls you today. Mm-hmm. Or yesterday, still the God today. Nandun pa rin siya sa throne niya.
0: Yes.
1: Kaya no matter what your discouragement or your sadness, God is still God.
0: Yes.
1: And God is with you.
0: Mm-hmm.
1: Praise Him kahit na marami kang pinagdadaanan. Magkaroon ka ng puso na merong pag-asa at pananampalataya. Kasi pag tumayo ka ngayong kapatid,
0: mm-hmm.
1: marami makikita ng mga tao at makakakilala sa Kanya na merong totoong Diyos. Amen. Kaya your testing and your testimony today ay malaking impact for this generation.
0: Yes. Well said. Well said. Thank Maraming po. Salamat, Pastora Sally.
1: Thank you rin po, si Cecil.
0: At nakakatuwa, dami nating take away ngayong umaga, no? Kanina kay Pastor Charlie Opina and then sa second hour sa'yo. Maraming salamat. Ang gusto natin dito sa Celebrating Life is to really promote Jesus and His Word.
1: Amen
0: at
1: po.
0: Ano yung ginawa at ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa na tumatanggap sa Kanya wholeheartedly. Yan lang po ang gusto natin dito. At tuwan-tuwa tayo na ginagamit tayo ni Lord. All of us, ginagamit ni Lord para talaga siya ay ma-promote. Greet, okay, Clarice Dege, Neon, yan, tsaka si Sister Julie. And kahapon namatin tayo no, sa anniversary. Congratulations to Evangelism Explosion Philippines, 42nd anniversary kahapon dyan. Transcend Worship Concert. Congratulations po sa EE Philippines, Pastor Ray Bechaida. And of course, maraming salamat kay Pastor Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship. Meron po kami sa Visayas, sa Pulilan, at sa Caloocan, at sa Baisa. And of course, sa Team Celebrating Life, Arnel Villaflor, Mark Bokiron, Sinida Soriano, and of course, si Susane Barameda. And all Radio Pilipinas stations all over the Philippines, maraming salamat po. God bless. Until next Sunday, thank you very much
1: thank
0: again.
1: Thank you po.
0: Pastor Sally. And please stand by for the news with Tom Reyes.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. 5 Pilipinong crew ng MV Inase, ligtas ng nakauwi sa Pilipinas. May report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dumating na sa bansa ang 5 Pilipinong crew member ng Antigua Plug Bulk Carrier na MV Inase matapos i-repatriate dahil sa mga pag-atake sa mga barko sa Black Sea. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, dumating ang mga seafarer sakay ng Philippine Airlines Flight PR-731 sa NAIA Terminal 1. Nauna nang nakauwi ang 7 iba pa noong Hulyo 31. Nagbigay ang DMW at OWA ng airport at financial assistance habang isinailalim naman ang mga ito sa health check para matiyak ang kanilang kalagayan. Kasama ang mga Pilipino crew nang tamaan ng drone ng barko habang nakadaon sa Port of Vivdeni sa Ukraine. Inatasan ng DMW ang kanilang money agency na tiyakin ang physical at psychological checks. ng mga seafarer. Pinapaalalahanan din ang mga agency na sundin ang safety protocols para sa mga barkong dumaraan sa Black Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, pamilya at malasakit, sentro ng pagdiriwang ng 38th taong anibersaryo ng Kaugnay Division ng Philippine Army. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, ang ulat ni Ricky Kasipi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sumentro sa importansya ng pamilya at malasakit ang tema ng pagdiriwang ng 38th anibersaryo ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army nitong unang araw ng Agosto 2026. Ginanap ang isang seremonya bilang bahagi ng anibersaryo sa Fort Ramon Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija, kung saan nagsilbing panauhing pandangal si Lieutenant General Donald M. Gumiran, ang Commanding General ng Philippine Army. Tanga ng pagdiriwang ang temang 7ID at 38, pamilya at malasakit, sandigan tungo sa matatag at matibay na kaugnay. Sa kanyang talumpati, binalikan ni Lieutenant General Gumiran ang kanyang unang assignment sa dibisyon, isang yugto na angay humubog sa kanyang pananaw sa pagiging sundalo. Ayon pa sa opisyal, sa 7ID niya unang natutuhan ang tunay na kahulugan ng pamumuno, pagkakaisa, disiplina, sakripisyo at paglilingkod. Tinawag din niyang makabuluhan ang pagkakataong muling makabalik sa dibisyon sapagkat ito rin ang unang unit na kanyang pinagsilbihan at ngayon ay una ring dibisyon na kanyang binisita bilang Commanding General ng Philippine Army. Dagdag pa niya, ang tagumpay ng dibisyon ay hindi lamang bunga ng pagsisikap ng mga sundalo kundi pati ng civilian human resources, mga pamilya, stakeholders at mga komunidad na naging katuwang ng dibisyon sa pagpapatupad ng misyon nito. Samantala, sa kanyang talumpati ay binigyang pugay ni Major General Joseph Norman Pasamonte, Commander ng 7ID, ang mga nagdaang leader at kawangin ng dibisyon na nag-ambag sa matatag na integridad ng unit. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Kabaong na inilagay sa apnik ang Buklaw Bokod Benguet, tinanggal na. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Muna.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinanggal na ang kabaong na inilagay sa apnik area sa barangay ang Buklaw, munisipalidad ng Bokod Benguet, matapos umanong tumugo ng Department of Public Works and Highways sa panawagan para sa karagdagang road safety measures sa naturang lugar. Sa social media post ni ang Buklaw, punong barangay Ray Elio, sinabi niyang tinanggal ang kabaong matapos ang positibong tugon ng DPWH sa kanilang kailingan para sa paglalagay ng mga warning signages at guardrail sa kahabaan ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Ang kay Telio, nangako rin umano ang DPWH na magtatoyo ng concrete barriers at maglalagay pa ng karagdagang warning signages sa mga lugar na madalas na pinangyayarihan ng aksidente. Umaasa si punong barangay Telio na may sasakotuparan ang mga naturang pangako ng ahensya upang mapataas ang kaligtasan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng lansangan. Matatandaan na inilagay ang kabaong sa apnik area bilang paraan umano ng barangay at mga residente upang palalahanan ng mga drivers at motorista na mag-ingat sa accident-prone area na bahagi ng kalsada. Nagpasalamat naman si Terrio sa mga sumusuporta sa kanilang hakbang, gayon din sa mga hindi pabor dito at nagpayag ng kanilang saloobin. Pinasalamatan din niya ang mga miyembro ng media at ang lokal na pamahalaan ng Bukod at sa kanilang suporta na nagpabot din ng suporta sa Department of Public Works and Highways. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At 2 Pinay na sa gip ng Bureau of Immigration sa hinihinalang human trafficking patungong Pakistan at Myanmar. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: 2 Pilipina na sa gitna ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport matapos matukoy na posibleng biktima ang mga ito ng illegal recruitment at human trafficking habang patungo sana sa Pakistan at Myanmar. Na-intercept ang 2 babae, edad 39 at 25, sa magkahiwalay na insidente noong Hulyo 23 at 24 sa NAIA Terminal 3. Ayon sa DI, una silang sinabi na turista lamang sila patungong Malaysia at Thailand. Ngunit sa masusing inspeksyon, inamin ng 39-anyos na babae na sa Pakistan ang tunay niyang destinasyon upang magtrabaho bilang cleaner. Samantala, ang 25-anyos naman ay nagsabing pupunta sana sa Myanmar matapos alokin ng trabaho sa isang online gaming hub sa pamamagitan ng Telegram na may ipinangakong buwanang sahod na $1,500. Hindi niyang DNA-BI na karaniwang ginagamit ng mga recruiter ang mga hindi totoong travel declaration at social media upang mailusot ang mga biktima ng illegal na recruitment. Kapwa isinailalim sa pangangalaga ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang dalawang babae habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanilang mga recruiter. Muli rin ang pinalalahanan ng BI ang publiko na maging mapanuri sa mga alok na trabaho sa ibang bansa at agad iulat ang hinihinalang human trafficking sa IACAT hotline 1343. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang
14: nakakabot? Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Bahagyang lumalakas ang Tropical Depression Luis habang gumagalaw ito sa karagatan silangan ng Bicol Region. Ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression sa 295 kilometers silangan ng Dait Camarines Norte. Ang Luis ay may pinakamalakas na hangin na 55 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 70 kilometers bawat oras. Mabagal na tumatak ito pa kanluran, timog kanluran. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Polillo Islands, Camarines Norte, ang northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Department of Migrant Workers, pinaiiwas munang maglayag sa Northern Black Sea ang mga barkong may Filipino seafarer. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers ang pagpapadala ng mga Pilipinong si Ferrer sa Northern Black Sea sa silangang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Hagdak, maaari pa rin bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng Pilipinong si Ferrer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa pamagitan ng 15 araw na review. Sinabi ni Hagdak na may karapatan ang mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari sila magsumitin ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyang din ito na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagin ang direktiba at malalagay sa panganib ang buhay ng mga seafarer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, paglago ng bank lending bumagal sa Hunyo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Bahagyang bumagal ang paglago ng pautang ng mga universal at commercial banks noong Hunyo na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay dahil sa mas maingat na pangungutang ng mga negosyo at nananatiling mahilang demand mula sa mga consumer. Ayon sa tala ng Central Bank, lumago ng 9.8% ang bank lending noong Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 12.1% noong Mayo. Patuloy pa rin namang tumaas ang pautang para sa mga pangunahing sektor tulad ng real estate, kuryente, wholesale at retail trade, manufacturing, transportasyon at agrikultura. Gayunman, bumagal ang pagpapautang sa ilang sektor kabilang ang construction, education at iba pang serbisyo. Samantala, bumagal din ang paglago ng consumer loan sa 17.8% mula sa 19% noong nakaraang buwan dahil sa mas mabagal na pagtaas ng credit card at auto loans. Ayon sa BSP, patuloy nitong babantayan ang kondisyon ng pagpapautang ng mga bangko upang matiyak na nananatiling naaayon ito sa layunin nitong mapanatili ang katatagan ng presyo at ng financial system. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manifesto of support para sa Cordillera Autonomy, nilagdaan ng lahat ng mga leader ng rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Monar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaisa mga lokal na leader sa Cordillera Administrative Region sa pagsuporta at paglaragda sa Manifesto of Support para sa pag-establisa ng Cordillera Autonomous Region. Kalinsabay ng pagtatapos ng isang buwang selebrasyon para sa 39 na taong pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region, isang nagayag ng kanilang suporta mga gobernador, alkalde at mga kongresista sa isinusulong na autonomiya para sa Cordillera kasalinsabay ng pagnanais na bibigyan pansin na nito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kopya ng Manifesto of Support ay agarang isusumite sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa Senado at sa tanggapan ng Pangulo para sa tuwirang inaasam na suporta at maging urgent bill ang panukalang batas para rito. Sa payag ni Presidential Assistant for Cordillera Affairs, Assistant Secretary Antonio Tabora Jr., sinabi nito na personal nitong isusumite ang kopya ng manifesto sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At Radyo Pilipinas Dagupan, kinilala bilang outstanding stakeholder ng Kaugnay Division ng Philippine Army. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, ang ulat ni Ricky Kasipit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Bilang pagkilala sa patuloy nitong paghahatid ng napapanahon at makatotohanang balita sa publiko, pinarangalan ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Dagupan City bilang outstanding stakeholder nito. Iginawad ang parangal kasabay ng pagdiriwang ng 38th anibersaryo ng Kaugnay Division sa Fort Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija nitong unang araw ng Agosto 2026. Personal na tinanggap ni Radyo Pilipinas Dagupan Station Manager Dr. Maricel Montemayor Fronda ang pagkilala mula kina Lieutenant General Donald M. Gumiran, Commanding General ng Philippine Army, at Major General Joseph Norwin Pasamonte, Commander ng 7th Infantry Division, bukod sa mga natatanging personnel, reservists at ROTC personnel na pinarangalan sa naturang okasyon. Ang Radyo Pilipinas Dagupan lamang ang tumanggap ng pagkilalang outstanding stakeholder mula sa division. Sa kanyang mensahe, binati ni Lieutenant General Gumiran ang mga ginawaran ng parangal. Aniya, sumasalamin ang pagkilalang ito sa kanilang profesionalismo, pagiging consistent sa pagpapatupad ng tungkulin at walang pag-iimbot na paglilingkod. Binigyang din niya ang mahalagang pagkikipag-ugnayan ng iba't ibang institusyon sa pagsusulong at pagkamit ng mga layunin ng Kaugnay Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec.
9: Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
6: Yan, good morning, good morning, good morning. Happy Sunday. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Director Dennis Napule ng National Press Club of the Philippines. Sa ngalan po ng aking mga kasama, lalong-lalo po ang ating main anchor ng Meet the Press na si Lionel Boying Abasola at ako ang core director Alvin Morsia. Ayan po, maya-maya lang po ay makakasama na rin po natin si Tolboy o si Secretary Boying Abasola. For the meantime, antabayan niyo po ang ating guest. Meron tayong phone patch interview, no, sa ating mga kasamaan sa media. Mamaya po ay papakilala po natin mga tatlo rin po. Dalawa. Mula sa kasama natin sa media ang ating mga kapanayam at kasama rin po ang commissioner ng Climate Change Commission. Yan po si Commissioner Albert De La Cruz. Hopefully ay maging successful ang ating mga linya at makasama po natin sila. Marinig niyo po ang kanilang tinig. Ayan. Mayroon lamang po tayong public service announcement pansamantalang isinara sa publiko at motorista ang UP Diliman Campus, University of the Philippines Campus, kahapon August 1 hanggang ngayong August 2 dahil sa sinasagawang University of the Philippines College Admission Test or UPCAT. Isinasagawa ang UPCAT sa 118 testing centers sa buong bansa para sa mga nagnanais maging iskolar ng bayan. Yan, yan po yung tinatawag ng mga isko ng bayan. Kaya sa mga nag-e-exam sa kasalukuyan at nag-e-exam kahapon, ay gabayan kayo ng Panginoon at nawa ay ma-achieve po ninyo ang score para po kayo ay makasama sa mga isko ng University of the Philippines. Ayan, palakpakan naman, no? Okay, nakialam na ako dito sa ating oh, anyway, ayan po, meron lamang din po tayo mga babatiin. Ako, yung mga nagdiriwang ng karawan ngayon, ang unang-una nating babatiin ay ang ating kasamang director sa National Press Club na walang iba kundi si Director Mads Dominguez. Director Mads, happy birthday! Ganun din sa ating kasamahan sa pamamahayag na si Neil Miranda, no, nasa kabilang istasyon to, no, ng DZME, at James Katapusan, siya po ang kasalukuyang presidente. Yan, happy birthday!
7: Happy birthday!
6: Mm-hmm. Isa pa!
7: Happy birthday!
6: Ayan, para eksaktong tatlo, no? Parang I love you, happy birthday, di ba? And James Katapusan, ng presidente ng reporters organization of Pasay City or ROPC. Yan. At happy birthday din, no, sa ating kaibigan at ito ay matinong contractor. Yan, matinong contractor. Matinong contractor. Okay? Na si walang iba kundi si Daniel De La Cruz. Yan, happy birthday sa inyo, sa inyong lahat. Ayan, isa pang happy birthday.
8: Yan. Happy birthday.
6: Aha.
8: Sa'yo ang pagkain. Sa'yo ang inumin.
6: Sana all.
8: Happy birthday. Sana'y mabusog mo.
6: Yan, okay na yun. Baka kasi yung isa ay may nakakarinig na bata, no? At maya-maya lang po ay makakasama na natin ang ating secretary ng National Press Club of the Philippines. Walang iba kundi si Secretary Lionel Boying Abasola. Ngayon ay makakasama natin sa linya. Hopefully, pwede na, no? Pwede na sa linya ang ating inimbitahang inimbitahan para sa phone patch interview. Ang mauna po ay si Mr. Tony Gildo. Alam niyo, napakabait nitong si Mr. Tony Gildo, no? Siya po ay kasalukuyang presidente ng Southern Metro Manila Press Club. Ayan. Oo, di ba? At ayan, good morning Secretary Lionel. Ayan, kasama na natin
9: si Secretary. Good morning. Sorry for being late kasi tayo inantabayan na natin yung shoot fest kahapon, di ba?
6: Oo, may mga tinamaan naman na target ta.
9: Wow, oh, naman.
6: Siyempre.
9: Hindi na ako. Hindi na ako nakiano kasi.
6: Hindi, yung target natin na naubos yung ticket.
9: Hindi pa kami nag-uusap kasi siyempre, puyat din pare-pareho, pagod din.
6: Oo.
9: So, sabi ko, Monday na lang. Anyway, tayo nagpapasalamat sa ating mga sponsors and congratulations sa winner. Oh. May nanalo, ha?
6: Oo, syempre.
9: Yung Glock pistol may nanalo. Kaya lang, nahihirapan tayong makontakt siya at walang cellphone number. So, we will try our best na malocate siya.
6: Oo.
9: Pero, yours truly nanalo rin.
6: So, siya ngayon ang target para hanapin.
9: Yung target na hanapin natin siya. Pero, hindi natin pwede sa publiko yung pangalan
6: yes,
9: niya.
6: Yes.
9: For safety reasons. Ang magiging natin dito is tatanungin yung master list kung sino nakapagbenta ng number na yon.
6: Oo.
9: Number 57 kung sino ka man. Actually yung number 57 sa akin yun.
6: Ah talaga?
9: 1 to 100 sa akin kaya lang nagkaroon ng problema. There was hindi man misunderstanding, mishandling.
6: Mm-hmm.
9: Kung sino nabigyan ng 1 to 100 kasi but, napunta sa akin 1 to 10 lang kay Papang.
6: Mm-hmm.
9: 1 to 10 kay Papang siyang bumili.
6: Choco Martin.
9: Okay, kay Choco Martin tapos na ibalik sa akin yung 416 to 4135.
6: Yeah.
9: Yun ang nasa akin. So what happened dun sa 10 to 100 yun. So sabi ko definitely na ibenta yun. Nagkaroon lang ng mishandling. So hahanapin namin ni Pangulo.
6: Oh, makikita yun.
9: Oo naman.
6: Oo. Tapos meron pang ano, 'di ba? Meron pa pinaraffle na boss ba 'yon na
9: meron.
6: Speaker.
9: Speaker.
6: Oo. So ito pang house din to, tong speaker na to.
9: TV meron
6: din. Oh, 'di ba? Pang house na speaker. Hindi, ibig sabihin mga indoor and outdoor. Ay, maganda yun ha. Pwede ding outdoor, di ba? Ang lakas.
9: Maganda, sinubukan ko na yun eh.
6: Talaga? Sana ikaw, wala tayo. Sa mga
9: napanalunan ko yung certificate sa Arms Corps, dalawa yun. Tapos binalik ko yung isa.
6: Certificate of membership lang,
9: mahal din pala yun. Yung magpapamayang kasagan club. So pag yun ay ano ko, magme-member na ako sa kanila. Without gun.
6: Without
9: anyway, sino ba nasa linya? Andyan na?
6: Oh, ano pa eh? Wala pa.
9: Calling. Uy,
6: supposedly si ano na yan? Si
9: Pangulong Tony.
6: Oh, Pangulong Tony Hildo ng SSMPC.
9: Taga Cavite rin pala yan, Las Marinas. Doon sa may lugar mo, parang sa Lawag area.
6: Ah, ganun? Okay.
9: Pero congratulate mo na natin si ano, si Alex Ciala.
6: Oo, oh, oh, kasi ano, may panibago na namang ano, achievement ha.
9: Oo. Pinakamataas kasi yung si Naomi, mabigat na kalaban niyo yung Japanese. Mabigat na kalaban 'yun. So naging all Asian yung semifinals. So ngayon finals na siya. Mamaya ulit 'yun. So maraming mapupuyat.
6: Eh di ba nung nakaraang linggo lang nandito si Alex tapos after pala noon ni umalis.
9: Oo.
6: Lumipad na naman.
9: Eh, di ba? Every halos every week yung tournament ng batang 'yan. Magaling.
6: Congratulations, ha? Congratulations, Miss Alex.
9: Sana marami Iyala. Pang Alex Iyala, maraming Manny Pacquiao.
6: Yes, maraming diba? ma-inspire.
9: Kasi no, diba nauna yung Manny Pacquiao,
6: yes, so,
9: Lilian Diaz. Mm. Although hindi masyado, kaya lang on their own, diba?
6: Yes.
9: Huwag natin kalimutan, si Sino? EJ Ubiana.
6: Ah, yes.
9: Nanalo
6: yes,
9: rin
6: yes.
9: siya.
6: Oo. Oh, oh, oh,
9: nanalo
6: oh.
9: rin siya. Mamaya tingnan natin kung ano yung kanilang mga ligang sinamahan. Pero definitely si EJ ay long jump.
6: Yes, EJ yun.
9: Long
6: EJ.
9: Jump pa yun. Yung pole vault. Hindi, sorry, pole vault.
6: Eh, sana, ano, no?
9: Ready
6: sana.
9: Na si...
6: Ah, ready na. Ready na, ito na.
9: Tony Hildo.
6: Yes, yes. Good morning, Pangulong Tony Hildo. Morning, Pangulo. Oh, hindi pa natin, hindi pa, hello? Hindi kaya sa monitor ko? Oh.
9: Wait lang. Oh, talaga? Oh, no, sige.
6: Ah,
9: no
6: oh, problem. Yan, oh. Oh,
9: kaya kung link.
6: Oh, nakapaghihintay naman. Hindi po, meron lang pong technical issue, signal. Ayan po, habang kayo ay naghihintay. Alam niyo po, si Pangulong Tony Hildo ay... newly elected, no?
9: Mm.
6: Oo. President ng

0: Sunday episode. Okay? At meron pa, tayong ano, yung binati ko na rin si Pangulong ano, James Katapusan.
1: Oh, nag-birthday rin yan last time.
0: Oh,
1: birthday rin pala nung pamangkin ko, si JR Sandro.
0: Okay, happy birthday, JR. Yan, happy birthday sa iyo. JR Santo, taga saan si JR?
1: Forwarding company siya, di ba?
0: Pende dito sa...
1: Oo, tropa nung ano, kapatid mo, di ba? Ikaw nagsabi sa akin eh.
0: Ah, yung na-meet ko nung ano. Oo, yung na-meet ko nung... nung kasalan. Oh, tama. Oh, happy birthday. Oh, pero parang nasa ibang company na ata siya. Secretary, no? Ayan, sinend ko na sa iyo yung kailangan mo.
1: Oy, kailangan nila 'yan.
0: Okay. At tuloy-tuloy po tayo habang inintay po natin ang ating phone patch interview with Sir Tony Hildo. Alam mo ano eh, iba rin yung sama nitong SMMPC ano dito sa Pasay, ha, di ba? Yung huli naming punta ay talagang buong-buo itong grupo na ito, no? At hindi tayo makakarating doon kundi dahil kay ano, ha, kay Director Jojo Sikat, oh, di ba? Okay, Director Jojo Sikat, mabuhay ka at magpagaling ka. Okay? At siyempre, sino pa ba? Sino pa bang mga membro natin dyan? Membro din ng SMMPC?
1: Marami, ha.
0: Sila.
1: Sila, mga kasabayan ko to. Actually, mas ahead
0: sila. Sila, Kuya Dani Bacolod.
1: Sila, Garcia. Dani Bacolod, late na to sa akin. Cesar Morales. Mga
0: yes, ito, Kuya mga Cesar.
1: Ito, mga 10 or 15 years ahead ako sa mga ito, eh.
0: Mm.
1: Si ang ano ko diyan talaga naging hindi ko naman contemporary kasi they are older than me. Yan si Gina Garcia, si Dadalis Cabresa. And si Jean Fernando.
0: Ah, si
1: mga ate Jean. Ko yan nung araw. Si James Late naman sa akin ng ilang years yan, si James Katapusan. Ayan, ready na si Tony.
0: Yan, ready na. Okay. Kuya Tony, Pangulong Tony, good morning. Dennis Napule at Boying Abasola on board.
1: Hello. Hello, hello, Tony. Tony. Banana. Tony.
0: Hello? Hello?
1: Hello, anyway. Medyo yeah, may problema pa yata sa ating line of ano.
0: Oh, okay. Hindi ko alam kung dito sa panel ko ba. Meron ba rito sa panel? Ah, yan na.
1: Ayan na, Tony. Okay.
0: Good morning, Pangulong Tony Hildo. Dennis Apuli at Boying Abasola.
2: Magandang umaga sa inyong dalawa.
0: Magandang umaga. Kumusta ang climate dyan sa kinaluluguran mo, Sir Tony?
2: Doon, dito sa aking kinalalagyan ngayon, eh, nandito ako sa aking bahay sa Cavite. Although wala naman tayong normal sang ambon, mapag-ulan sa mga oras na ito, pero pakilimlim yung ating kalangitan dito sa Las Marinas, sa Cavite. Dahil ang panahon ngayon na Derek Dennis at Secretary Boying, talagang pabago-bago yung ating ang panahon. Minsan umulan, minsan umaharaw, kaya't doon sa ating kababayan, mag-dip-dip tayo ng mga panangga sa ulan.
0: Oh, katulad ng payong, kapote.
1: Oh, medyo makulimlim kanina, kagagaling ko lang dyan eh, di ba? Taga dyan din ako, pero ano dyan ha, medyo maliwanag na rin, maliwanag na makulimlim kasi start na ng campaign sa atin ng ano. Congressional election, August 29.
0: Oh, ilan ba maglalaban? Meron na ba?
1: Tatlo yata, si yung mayor, umalis sa pagka-mayor, pumalit yung anak niyang vice mayor, so yun ang naging mayor. Siya tatakbo sa congressman kasi yung anak niya naman ay pinatalsik naman sa kongreso. Yung isa naman, dati nilang kaalyado, for whatever reason, nilaglag ng nakaraang eleksyon,
0: nako,
1: lumaban sa kanya. Ayun. Yung isa naman, kamag-anak din nila yan, matagal na nilang hindi kaalyado kasi siniraan niya ng mga nakapaikot dun sa matandang
0: hanip, ah.
1: Patriarka, alam ko yan.
0: Anyway,
1: kalaban din nila. Anyway, wala tayo.
0: Oh, balikan natin yung balikan ano, ang bida rito ngayon, yung Southern Metro Manila Press Club, ano. Okay, kumusta naman at

0: Ano bang nagbudget sa'yo at tumakbo kang pangulo? May mga plans and programs ka ba na idadagdag kaya nag-try ka na maging o tumakbo diyan sa SMMPC, Sir Tony?
1: Actually, regarding sa Secretary Boyeng, hindi, wala akong plano talaga. Mm-hmm. Pero dahil nga sa pambubuyo na rin, yung panghikayat ng ating tropa, dahil wala namang pwede talagang tumalit dun sa pwesto ni Nagkukapas, mm-hmm, ating former president natin sa PCM-23. So talagang sinunggaban ko na rin dahil gusto ko rin naman patunayan talaga na yung ating takayahan sa pamumuno, magagampanan naman natin sa tulong din ng ating mga kasamang opisyal.
0: Mm-hmm.
1: So ang plano ko sana dito sa southern part ng Metro Manila, no? Eh, siyempre yung safety pa rin ng ating mga kasamahan dahil
0: yan.
1: Hindi na gaya noong mga panahon ng dating administrasyon na kasamang Dulis at Secretary Boyeng, yung ating mga kasamang mamahayag na nakukover sa mga evento, yung lalong-lalo na dito sa mga may mga nagaganap na mga rally, safety yung ating mga kasamahan sa pamamahayag. Pero sa ngayon, medyo delikado na. Kaya sinasabi ko nga sa grupo na unahin natin yung safety sa ating mga sarili. Dahil kung minsan kasi sa halip na tayo bibigyan ng pagkakataon na mabigyan sila ng magandang imahe, ano?
0: Mm-hmm.
1: Tayo patuloy ang napagbintangan. Kung kaya't sabi ko nga,
0: mm-hmm,
1: huwag naman tayong masyadong dumikit doon sa may mga nagagamat na rally, ano? Dahil mahirap kanta ganitong sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na tulad ng dati na tayo ligtas. Kaya kailangan din, unahin natin yung ating seguridad. Mm-hmm. Bagamat kailangan talaga natin sa trabaho natin na makuha natin yung mga information, dahil sinasabi nga may kasapian, tayo'y mata at boses ng publiko.
0: Yeah.
1: Kailangan natin gampanan yung ating tungkulin, ano? Pero sa halip, medyo tayo pa napapahama. Kaya dapat talaga na may taakibat din na pag-iingat doon sa ating pagganap ng ating tungkulin na kasamang abunis at kasamang bola.
0: Oo. Buso dito, Sir Tony, anong tingin mo naiisip para makontrol o magkaroon ng proteksyon yung mga specific activities? Halimbawa, meron na programa tayo, ha, dito sa National Press Club, bilang director, sinusulong din natin si Secretary, ganun din, sumusuporta si President Mina, sobrang suporta niya, no? At saka yung ating Presidential Task Force on Media Security na pinamunuan ni Yusek Joe Torres, no? So, ano yung naiisip mo para magkaroon ng, halimbawa, sample ng baka collaboration, meron ka rin bang ganun?
1: Although maganda yung sinasabi mo, Secretary Boyeng, ang importante talaga sa ating trabaho, koordinasyon.
0: Mm-hmm.
1: Koordinasyon doon sa hanay ng PNP at sa media, no? Para hindi tayo mapagkamalan. Although may mga iba talaga na ibang police personnel, no? Although hindi naman yan isasalang sila kung hindi na-briefing, no? Nalang kanilang mga commander. Medyo talagang may, hindi natin maiwasan, ano? Hindi ko naman sinasabi na may pang-abuso sa PNP, pero dapat talaga na i-briefing muna yung mga police personnel na nagbabantay doon sa hanay ng mga relista, para naman yung karapatan natin bilang mga mamahayag, malaya tayo makapag-cover, ano? Doon sa mga nagaganap na rally, dahil hindi natin masasabi, Secretary Boyeng at Tanong Dumis, na yung mga nagrarally na yan, iisang grupo yan, magkaiba yan.
0: Correct.
1: Hindi naman tayo bagiso sa pamamahayag. Mayroon talagang humahalo dyan para tirain o guluhin yung malayang
0: yung peace and order.
1: Oh, talayang tanda sa salita doon sa mga grupo ng mga relista. Mm-hmm. Kaya sa kuminsan, tayo namang nagpapantay lang, tayo nagpapalita lang, yun tayo ang nakapagdiskutahan tuloy.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kaya importante sa tayong kolaborasyon at kolaborasyon pagtutulungan. Hindi naman na hindi naman na kailangan na tayo mag-bitaw ng hindi magandang salita, hindi magtutulungan na lang sana.
0: Oo. Pangulo, baka may tanong si ano secretary sa'yo.
2: Wala, natanong mo na lahat.
0: Hindi, baka...
2: Hindi, kaya nag-ano na to, nag-outtaking na to sa atin noong nakaraan.
0: Oo, hindi lang ako nakatino noon ha, kasi okay. Nagtuturo ako noon.
2: Ano yata July 17 yata kung di ako nagkakamali.
0: Yes.
2: Anyway, good luck lang sa iyong, ano, sa iyong pamunuan. And best regards sa ating mga kasamahan dyan. Ay pagpaumanhin na rin kung hindi ko yung nadadalaw dahil alam mo naman, meron tayong ano, pinagdadaanan. Babawi ako kung kaano. Babawi nila tayo.
0: Baka may final message ka, Pangulo. Pangulong Tony, lalo na sa mga miyembro ng Southern Metro Manila Press Club.
1: So yung aking message ano, doon sa ating trabaho, hindi naman natin maiwas dahil kumbaga nga sinasabi nga nila, pagka tayo nandun sa tama, paglaban lang natin. Pero huwag naman sana tayong umaboso din doon sa ating trabaho dahil iningatan din natin yung ating profesyon na Secretary Boyo. At kailangan talaga doon diingat at sa isa pa, ang plano talaga ng Southern Park ng Metro Manila ay magkataroon sana tayo ng podcast para doon natin ibabahagi ano, sa ating mga kababayan kung anumang nagaganap dito sa bahagi ng Southern Park ng Metro Manila. Yun din yung mga ginagawang mabubuti ang ating mga kapulisan, mga LGUs, at siyempre, pupunahin din natin yung mga nagandala nilang hindi tama para naman sa susunod, alam na nila kung anong gagawin nila. Hindi na nila magagawa ulit yung mga hindi tamang ginagawa ng ilan nating mga kapulisan.
0: Ayan. Oo. Nako, Pangulong Tony Hildo, maraming po salamat ha. Hanggang sa muli sana, huwag kang magsasawang paunlak sa aming mga imbitasyon.
2: Ayan. Thank you so much sa Pangulong.
0: Thank you so much po, Sir Tony. Ayan, ayan po ang tinig.
1: Secretary Boyeng at Director Nisa na sa ating mga listeners. At magpapasalamat po sa oras na ibinigay mo para sa Southern Park ng Metro Manila.
0: Maraming po salamat, Pangulong Tony Hildo. Mabuhay po kayo at
2: ang Southern. Batiin ko muna si Chong Money Money Chong ng Happy Happy Birthday. It's sa itong Money Niyot ng Senate Press Photographers Association. Happy birthday, Money. And then we'll be...
0: Yan, maraming po salamat kay Tony Hildo, ang presidente ng Southern Metro Manila Press Club. At magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lamang po ang ilang paalala ng ating Pangulong BBM.
3: Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Balansing opinyon. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
2: Alright, we're back.
0: Yes.
2: Dito na tayo and we're back to the same position. Ayan, hindi pa ready ang ating next guest for today's episode sa katauhan ni Brother James Katapusan. Pero meanwhile, ako'y nagulat ako dun sa pahayag ni Ombudsman Tukayo Boying Remulla.
0: Ano
2: kasi
0: daw?
2: Tulad ng solar system, lumalawak din ang kanyang pinupunterya doon sa solar fiasco or solar, hindi natin masabing corruption, wala pa namang pero this early medyo masalimuot kumbaga kasi may meron na siyang pinatawag niya na si Senator Loren Ligarda at ang anak na si Batangas Representative Leandro Libiste para magpaliwan doon sa 10 billion plunder case. So umabot na sa preliminary investigation ng Ombudsman. Ibig sabihin, meron silang nakitang partial na katotohanan kaya nila iimbestigahan. Kasi kung wala itong nakita, to turn back yan ay hindi namin wala talaga tayong makita.
0: Hindi magtutuloy.
2: Oo. So ngayon, ang nakaka-surprisingly dito, tulad ng solar system, lumalawak din yung galamay ng korupsyon kasi meron ng pahayag na yung mga current Department of Energy Secretary that time, yung mga government officials na kasi kung matandaan ko si Ma'am Loren yata ang finance chairman ng Senate nito. So ibig sabihin ng finance ito ang tumatalakay, nagbibigay ng pondo, nag-aaproba ng pondo sa bawat kagawaran, bawat ahensya ng pamahalaan. So, ito lumutang din na si dating Manila Mayor Lito Atienza, dating DENR Secretary din yan, na meron din pala itong meron din direct hand na nasabihan siya ni Ma'am Loren na ganito. So, anyway, hindi ako natutuwa kasi may issue ng korupsyon. Ako naman ay nagagalak kasi at last, itong mga sinasabi, mga alingas-ngas, agam-agam, na pinabulaan na naman ito ni Ma'am Loren. Meron siyang statement naman. Kaya sabi nga natin, yung linggo ng ating mga mamamahayag ay kumbaga, kung sa presinto ka na magpaliwanag. So, yun. So, abangan natin to. Kasi isa pang kahikayat, kagimbal-gimbal na issue naman, sinusulat ko to, yung issue naman ni Senator Ping Lacson at saka si dating Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Oh, hindi pa ba ano yun?
2: Hindi pa, kasi ano, talagang masigasig si Senator Lacson kasi meron nag-submit na siya, pinorward niya na sa ombudsman yung reklamo niya eh. Hindi na siya dumaan dun sa Senado kasi they were expecting na i-blue ribbon. Ay sabi niya, hindi na kasi enough na yung evidence ko, bahala na yung ombudsman, isalampa ko na to. Ngayon, kung yung blue ribbon mag-iimbestiga ba? Wala sila, basta ako diretso na ako sa ombudsman. Ang ano niya nga, ano, no turning back. Kasi itong huli may mga issues na ceasefire daw, umalok daw ng ceasefire, pero lately si Senator Ping medyo napikon kasi ikaw na nga itong nangihingi ng ceasefire, parang ikaw pa itong nagmamagaling, ay tutuloyin talaga kita. Tingnan natin kasi may mga denial naman, of course, syempre, tatanggi naman yan. So ang labanan dito, ebidensya. Evidence to evidence na lang ito kung sabihin ni Senator Alan na walang katotohanan. Pero ako kasi sa karanasan ko sa Senate, si Senator Lacson pagka gumawa ng investigasyon niyan talagang supported by ebidensya kasi hindi naman siya magiging maayos na PNP chief at naging investigador din kung kumbaga lalamya-lamya yung kanyang mga ebidensya. So hintayin na lang natin
0: kung hilaw.
2: Meron siyang binabanggit na may mga affidavit na rin siya and meron din siyang binanggit na isang empleyado ng Pasig City Hall Taguig City Hall ay nagpatalo ng 500 million during 2024.
0: Empleyado ng Pasig?
2: Pasig. Ako kasi naguguluhan ako kasi mamaya yung tungkol naman sa Pasig. Taguig. Taguig.
0: Konektado siya kay ano?
2: Sabi, konektado kay sa pamilya Cayetano na 500 million ang naipatalo.
0: Di umano ha?
2: Oo, kaya sabi ni Senator Ping, kung yung empleyado 500 million ang naipapatalo, eh magkano ang nalikom nitong principal? Obviously, he was referring to Senator Alan kasi meron siyang mga lumabas naman na ito. Meron siyang mga pahayag na pag sinuway daw ng district engineer, talagang ano, magagalit si Senator Alan. Ayan, habang tayo ano, mamaya, itutuloy natin to. Meanwhile, ayan na si Pangulong James Katapusan.
0: Ayan, oo. Good morning, Pangulong James Katapusan, Director Dennis at Secretary Boeing. Oh, medyo mahina.
2: Mahina ah, medyo mahina ang iyong
0: yung isa. Yan.
2: Yan.
0: Hello.
9: Hello.
0: Ayan, yung ganda ng boses.
2: Sabi sa iyo eh.
0: Ganda.
2: Bedroom voice to eh.
0: Hindi pwede to mag-sample eh.
2: Sige, ano?
9: Yes, sir.
0: Hello.
9: Pangulong James. Lalaki pa kayong dalawa. Direct Dennis.
0: Anyway, pasa kabatiran ng ating mga manonood at tagapakinig sa Radyo Pilipinas. Ang ating kinakapanayam ngayon ay walang iba kundi ang presidente ng Reporters Organization of Pasay City. Or ROPC.
2: ROPC.
0: Ayan. James Katapusan.
9: Yes, uh-huh.
0: Oh, yan, oh. Kasi pag nakita mo sa picture, tinitinan ko sa picture, sabi ko, hindi kaya, pinsan kaya ito sa Korea? Hindi, bahala na kayo kung saan parte ng Korea yun. Na,
2: hindi ko makita.
9: Oo. Sinasabi po.
2: Anyway,
9: ako si Song Joong-il.
0: Hindi. Hawig lang.
2: Ano, Brother James, ha? Matagal na itong naging presidente ng ROPC. Pang ilang term mo na ba ito? Matagal na ito eh.
9: Actually, matagal na ako eh. Kasi gusto namin sanang mag-election. Pero ayaw tumakbo na iba eh.
0: Oo.
2: Oo nga.
0: Hindi talaga. Kahit ang pangalan mo ay Katapusan, ha?
2: Walang katapusan.
9: Walang katapusan.
2: Teka muna, trivia ulit. Kailan ba itinatag yung ROPC? Sagutin mo ko ng maayos dyan, ha? ata sa
9: Bulacan. Kailan ang alin?
2: Itinatag yung ROPC.
9: Yes, ROPC was established 1991 established. Parang ikaw stick boy ay kasama ka ba ron sa nag-establish 1991?
2: Oo. Founding member ako diyan, ang first president diyan si Paring Abner, Abner Galino ang unang presidente diyan.
9: Yes,
2: ang
9: vice president.
2: Ang vice president si Nasirang Berbillamor.
9: Berbillamor.
2: Secretary, I think it was Dali Cabresa. Treasurer si Jean Fernando. Oh, alam na alam ko yan, ha. Tapos auditor.
9: Dahil,
2: auditor si Tato Johnny Alasga.
9: Kasi nga, naging member.
2: Director ako dyan eh, kasi yan ang unang, yan ang unang press corps na naging official ako. Director ako dyan eh. Actually, yung clippings ko dyan, nasa bahay pa eh, pagka dalhin ko dyan sa inyo para meron kayong makita.
9: Yes, okay? But meron din ako set Boeing na hawak ko pa ngayon, yung DTI ng yung nahawak ko pa ngayon.
2: Oo. Tama yan.
9: Andoon yung mga names nyo nakalagay doon.
2: Oo, tama.
0: Talaga? So,
9: nahawak ko pa. DTI
2: si Pangulong Mina, kami magkasama niyan.
0: Talaga?
2: Officer
9: din. Yes, si Pangulong Mina.
2: Siya yata ang treasurer eh, hindi ako maano ha.
0: Ayun nga yung yung mga outreach program niyo noon nakaraan nandiyan sa skill, napapanood nila. Mga bata. Ano yung program niyan? Paano niyo ginagawa?
9: Yung outreach program was lagi namin ginagawa yan twice a year.
0: Okay.
9: So yan ay para sa mga kabataan. Mga bata ba, mabigyan namin ng little kasiyahan for them na kinakondak namin yan twice a year.
0: Mm-hmm.
9: Binibigyan namin sila ng bago sila umalis, binibigyan namin sila ng loot bags.
0: Uh-oh.
9: Tapos pinapakain namin sila. Then nagkakaroon kami ng games. Alam nyo, napakagaan sa loob after na magawa yung ganyang klaseng outreach program na nagbibigay tayo ng konting kasiyahan sa mga bata.
0: Mm-hmm.
9: Napakagaan. Makikita mo yung mga bata na nakangiti pagka nag-games kayo, tapos pag kumakain kayo, pinapakain natin sila. Makikita mo talaga parang ganito lang pala, masaya ka na, wala ka nang ibang hahanapin pa. Ganun, napaka simple lang.
0: Well, lalo masaya kasi happy birthday nga pala, kasi parang kasabay ito ng birthday mo eh.
2: July yan
9: eh. Yeah, salamat.
2: Last week yan eh. Oh. Tapos, ano nangyari dun sa sunog? Hindi kayo inabot pare?
9: Sa sunog?
2: Oh.
9: Ah, yeah. Oh, nakapag-live ako. Alam mo, nagulat ako doon. Yung views ko, 82,000 na. Sabi ko,
2: dami.
9: Paano umabot na 82,000 itong views na sa akin, yung nilive ko na sunog.
0: Okay, dami.
9: Ha? Three houses.
2: Ah,
9: three houses. Andoon ako sa, nasa rooftop kami.
2: Mm.
9: Kasi talaga takbo ako ron. May tawag sa akin. Sabi ko parang emergency ito. Takbo agad ako sa bahay. Sabi ko, sunog pala ito. So nakita ko, makita ko dito sa rooftop namin. And inilide ko na. Three houses yun. Okay naman na apula naman ng ating mga bumbero.
2: At least hindi na damay yung kabuhayan. Anyway, so anong mga plano natin ngayon sa ROPC aside from sa outreach program na twice a year nyo palang ginagawa? Anong mga ibang plans ng ROPC?
9: Wala kaming mga plans for now, kundi yun lang outreach program namin na twice. Tapos December, nagkakaroon din kami ng get together para sa mga Christmas party. Monthly, nagkakaroon lang kami ng get together. para nagkonting kasiyahan sa office, sa City Hall. Napapag-usapan, nagmi-meeting kami, pinag-meetingan namin kung anong mga nararapat na projects, nagsasuggest sila. That's it. Ganun lang naman for now. Wala pa kaming wala kaming mga future projects pa.
2: Ayan. So yan yung monthly meeting tayo. So, kasi marami na rin mga bagong member ng ROPC. Actually, meron kayong pinadalang member sa ano ha, kahapon sa Shoot Fest. Tatlo yata sila. Sinda...
9: Yes.
2: Sila ano, sinda si Roland ba ito?
9: Ronald.
2: Ronald.
9: Ronald Bula.
2: Oh, pero hindi na kami nagpagpangita. Nakita ko lang siya. Hindi ko na siya nabati eh. Nawala din siya. Ang naiwan, sinda ano, itong mga babae, nagpa-picture pa nga kami.
9: Si Karen.
2: Oh, si Karen. Yung dalawa, naiwan yun.
9: Si ano, si Anandor, si Boyet Luchadores Nandoro.
2: Ah, doon, doon. Matagal siya. Hindi, akala ko nga sasali siya. Wala raw siyang dalang gamit eh.
9: Yun, anyway, sila yung mga nag-participate kahapon sa Shoot Fest. Ng NPC.
2: So meron pa tayong ano, meron pa
0: sana
2: tayong
0: sana na doon na kasama siya.
2: Sino?
0: Si
2: James. Ay, ano, naglalaro din to eh. Next time to kasi ang gagawin natin matagal yung preparation kasi actually ano lang naman to, di ba? Kumbaga pilot ano ko to, pilot project ko to. All the 20.
9: Ikaw pala second project niya. May project
2: Yan yung last project ko nung incumbent president ako na pina-absorb ko na lang kay Mina. Baka ako gusto mo nito. Total, andyan na yan. So, naituloy namin ng, naidaos namin ng August kasi dapat yan June eh, nagkagulo naman sa Senate, di ba? Almost 3 weeks na tayong,
9: problema.
2: Oo, 3 weeks tayong stand-off dun. Stand-off din yung mga kaibigan. So, lack of preparation. Pero sabi nga sa akin nila, Major Alinyo, yung range officer ng QCPD for a first timer maganda raw yung output considering na may kasabay pala kaming ano tournament din, apat daw kami magkakasabay, kaya sabi niya planuhin mo sa susunod para makabawi ka. Yun, so yun yung mga maganda, and I'm also counting the support ng ROPC kung yung sumuporta kayo ngayon ay mas lalo nating pag-igihan para lalo tayong makaano makalikom kasi sa, para sa atin din ito eh, di ba? Mga proyekto proyekto ng NPC na
9: hindi lang ako nakapag-participate, marami kasi very busy tayo pero yun, may gamit naman ako. Pwede, the next time siguro baka pwede ako
2: I'm planning to have it on February siguro, long preparation para ano kasi this early nga may ilang-ilang gang club na ang nag-signify na magpa-participate sila, tapos yung mga tindahan din ng mga gun store na nag-reach out sa akin, bakit daw hindi nila nalaman, sabi ko ano lang naman kako to pilot, so welcome pa rin, welcome na welcome kako sa susunod, o di yung mas maganda, mas marami, di ba?
9: Yan. Mas marami, mas masaya.
2: Ayan, yung ikaw na, teka muna, ba't akong nagkikwento? Ikaw pala dapat magkwento, visit ka.
9: okay lang naman, eh, kasi we are part of the NTC. Kung ano yung project na NTC, yun din ang susuportahan ng mga different organizations.
2: Tama. May mga members ano, na NTC. Sabi ko nga, kasi andun ako kahapon, ino-observe ko talaga ano ang pagkukulang natin. Diba? Ano ang weakness nito sa post-assessment niyan. Actually, nag-usap na kami ni Pangulong Mina kahapon. Ito ka kung nakita ko, ganun. Sige, ayusin natin yan para sa susunod naman. Maging maayos na. At saka, yun din yung magiging SOP na implementing program ng per project, lalo na kung mga ganyan ang uri, alimbawa, shoot fest, pan run, mga ganyan, malaman natin kung ano mga weakness, kung paano, ano. Sa pan run, kinoconsider ko rin yan kasi maganda rin yan, yung healthy pa tayo. Then ma-promote natin yung health awareness ha, kasi yun ang ano natin, sinusulong natin ngayon. Alam mo naman yung nangyari sa kumpare mo, di ba? Buti nga andi dito pa tayo eh. Tsaka aking paumanhin na rin at hindi na ako nakadalaw sa inyo, di ko kayo nabalikan. Pero babalik at babalik ako diyan. Diyan ako nang galing eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, dito ako nang galing eh. Ayan.
9: Ikaw muna.
2: Ikaw naman na, ako na naman eh. Ikaw naman magkwento, ano ba?
9: No, yun, wala naman kasing ano sa amin, yun lang naman yung outreach program namin na yun ang talagang pinagmamalaki ko. mas prioritize namin, especially me, sinasabi ko sa members, kasi ibang members gustong, sometimes gusto nilang mag-team building. So sinasabi ko naman, team building, pinaliwanag ko sa kanila. Ako, pag team building tayo, okay tayo, masaya tayo. Pero para sa akin, it's more on pag nag-outreach program tayo, hindi lang tayo magiging masaya, pati makakapagbigay tayo ng saya dito sa mga bata. So, double ang saya na maibibigay. Masaya tayo, masaya yung mga bata. Nice. Kaya naiintindihan naman nila yon. Pero siguro some other time na baka makapag-team building din kami, siguro darating din yan. Pero pag-uusapan pa rin namin yan sa aming mga future na pag-uusap, meetings na ginaganap, meeting na ginaganap sa amin. Anyway, monthly naman yung meetings namin.
2: Oo, may pwede pa maisingit yan. Halimbawa, yung Christmas party and team building, pag-isahin na lang yan para isang labasan na lang. O kaya, pwede mong sa summer. Kasi usually, ang team building ng mga press corps, ginagawa nila parang swimming. Swimming. Swimming, outing, overnight. Yun ang ano.
9: Team building eh. Alam mo, totoo lang, pinaganda lang naman yan eh. Kumbaga tayo noon, panahon natin, excursion yun.
2: Excursion yan eh, tama ka, tama ka.
9: Excursion yun.
2: Sa Lido
9: team
2: Beach.
9: Building lang, maganda lang ang pangalan niya yun, team building. Pero excursion.
2: Excursion, yun. Tama.
9: Pero okay lang naman, just the same. Magiging masaya rin naman, Nemro, so mapapag-usapan din naman namin yan.
2: Ayan.
9: Darating so, din naman siguro kami dyan.
2: Ayan.
9: Wala so, namang bagong ganap kang ROPC. Wala kaming bagong ganap. So, trabaho lang, coordination sa mga press corps, sa mga LGUs, yun lang naman, wala nang iba. Parang normal work lang naman.
2: Okay.
0: At saka ano ha?
9: Kung ano man ang project ng NPC kasi... susupport ng organization.
2: Brother James, any parting words bago ka namin bitawan? At alam ko naman ay Sunday ngayon, may lunch ka sa iyong pamilya.
9: Yes, sa mga nakikinig po sa akin pamilya, maraming salamat sa support na binibigay sa akin. Sa mga members ng ROPC, kasi nabanggit ko sa kanila to, inano ko sa group chat namin, akala ko kasi 30 pa ako. Yun ang usapan namin ni Director Dennis.
0: Nag-iba yung ano eh, nag-iba yung schedule.
9: Nagbago yung schedule,
0: Oh, pasensya na.
9: Naging second ako, akala ko pag third ako siya ako. Anyway, yun nga, hoping na yung... aming organization is makapagbigay pa ng extra services na ikaliligaya ng ating mga ng iba pang individual, ng iba pang ating mga kabayan, naway pagpatuloy namin ang pagbibigay ng magandang halimbawa, pag-ulat ng tamang report para sa kaalaman ng taong bayan. Yeah. Yun lang naman ang aking ano. Pero papasalamat din ako sa lahat na nakikinig, lalo na sa inyo, sa NPC, sa suporta na ibinibigay sa bawat press corps. Naway maipagpatuloy nyo ang inyong kabutihan ginagawa. Yun lang naman po.
2: Yan. Maraming salamat, Brother James.
0: Happy birthday uli.
2: Happy birthday.
0: At saka, Sir James, ipagpatuloy mo pa rin yung paghahain sa amin ng masasarap na pagkain. Ha? Maraming salamat po, Pangulo.
9: Thank you, Brother. Alam mo naman yan, pagka sa December, para masaya tayo. After ng pagbibigay namin ulit ng outreach program, conduct namin outreach program for the kids. Yun, kasunod na noon, yun na yung kasiyahanan natin.
0: Oh, yes. Mabuhay ka, Pangulong James.
9: Mabuhay. Mabuhay at maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay tayong lahat.
2: Yeah. Thank you, thank you.
0: Thank you.
2: Mga kapatid, si ano, si Brother James Katapusan. Hmm. Family of media men ito.
0: Talaga.
2: Oh, father niya is a bulletin, sa bulletin, sports writer ang father niya.
0: Okay.
2: Okay, so break muna po tayo.
0: Mm-hmm. Magbabalik po ang Meet the Press on Air. Makalipas lamang po ang ilang paalala ng ating Pangulong BBM.
3: Balansing opinion, diretsong pagbabalita. Dito lang, dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot po.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikan na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738 AM.
6: Yan.
7: Ayan, so we're back, ha? Maganda yung ating talakayan kay yes. Brother James. Pero like for the meantime, mm-hmm. Ikaw na ba?
6: Ikaw na.
7: Public service announcement. Mm-hmm. Okay. Ano to, ha? Hindi pa ginawang Wednesday and Sunday. Anyway, may alok na libreng sakay ang Philippine Statistics Authority, katuwang ang Department of Transportation, para sa mga national ID holders sa MRT 3 at LRT 2 sa August 5, 12, 19, and 26, 2026, na pawang araw ng Miyerkules. Magagamit ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa mga naturang petsa. Kailangan lamang ipakita ang national ID card, paper o digital copy upang makapag-avail ng libreng pamasahe. Ayan, so buong all Wednesday ng August, ng month of August, ay libre po ang ating MRT 3 at LRT 2, August 5, 12, 19, and 26, ipakita lamang po ang PSIA ID issued mm-hmm. ID. Ayan, so maraming libre salamat. Na. Yan, ha? Yan. Anyway, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors nung nakaraang Shoot Fest, syempre ang Philippine Amusement and Gaming.
6: Meron tayong diyan. Segment diyan, para mabuo na.
7: Alin?
6: Oh, hindi, may segment tayong report para diyan. Tapos at least kasama na 'yung pasasalamat
7: ang
6: after
7: PCSO,
6: ng report.
7: PCSO, pero for the meantime na wala pa, 'di ba? Banggitin muna natin, 'di ba? Mm-hmm. Ang Philippine Sports Commission
6: ayan. At saka PAGCOR,
7: yan ang mm-hmm. pangunahing ano natin. Meron pang iba PAGCOR, tapos yung
6: Arms Corps
7: mm-hmm. and then yung Association of Firearms Dealers, yung AFAD, of course sa kanyang president na si President Arik Topacio mm-hmm. at ang donor naman po ng ating ano ng ating pong first prize ayan, hindi ko na ang donor po ng ating first prize
6: sino ba yung nanalo na
7: Tactical Corner, ayan, yung ito po yung gun store, yung Tactical Corner. Ito po yung donor ng first prize. Meron pong nanalo pero hindi po natin na mababanggit kasi for security reasons. So hahanapin natin. Po, ayan na, ayan, basahin mo. Ayan, NPC Shoot Fest, ayan.
6: Yan. NPC Shoot Fest 2026, matagumpay na idinao sa Camp Caringal. Matagumpay na isinigawa ng National Press Club of the Philippines, so NPC, ang NPC Shoot Fest 2026 noong August 1 sa Camp Tomas Caringal, Quezon City, na dinaluhan ng mga mamamahayag, opisyal ng pamahalaan at mga shooting sports enthusiasts. Layo ng aktibidad na isulong ang responsabling pagmamayari at paggamit ng baril, palakasin ang samahan ng media community at pagtingin ng ugnayan ng mamamahayag sa mga law enforcement agencies. Pinangunahan ng ceremonial opening ng mga opisyalis ng NPC na sina Pangulong Mina Navarro, Vice President Benny Antipoda, Secretary Leonel Boying Abasola, Auditor Lidia Beno, Treasurer Jenny Lacorte, Directors Dennis Napule, Jun Mendoza, Nino Aklan, NPC Secretariat Mebriones at iba pang NPC members. Kasama sina MMDA General Manager Nicolas Torre III at Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Jose Torres Jr. bilang hudyat ng pagsisimula ng kompetisyon. Nagtagisa ng husay ang mga kalahok sa iba't ibang practical shooting events para sa handgun, pistol caliber carbine or PCC at wala tayong mini rifle na. At sa ilalim na umiiral ng mga panuntunan sa shooting sports. Sa opening ceremony, inihayag ni Pangulong Mina na higit pa sa isang paligsahan ang Shoot Fest dahil nagsilbi rin itong plataforma upang itaguyod ang disiplina, firearm safety at pagkakaisa ng media at mga katuwang na institusyon sa pagsusulong ng ligtas at responsabling paggamit ng baril. Nagtapos ang programa sa pagkilala sa mga nagwagi, paraffle at panawagan para sa patuloy na pagsusulong ng professionalism, sportsmanship at responsible gun ownership. Para sa balita, sumbong at aksyon.
7: Segment. Yung sinasabi mo sa akin. Aha. Ayan. So, pasalamatan din natin si Mother Lily Reyes na half day rin siya po doon. Nag-antabay sa ating patimpalak. And then, banggitin din natin si si yung ating staff, si Arnold Jokino, si Ariel Ibaite, si sino to? Si Rafi.
6: Rafi.
7: And then si sino itong isa na? Nilimutan kasi.
6: Mario.
7: Si Mario kasi ATTY ang talagang ko dito kasi.
6: Yan.
7: Ayan. So, matagumpay po natin. Looking forward. Pasalamatin din natin yung ano, si Major Alinho tsaka yung kanyang mga boys yes. Dyan, yung mga range officers. Ito yung mga nag-a-assist.
6: Doon sa shooting range.
7: May nagkaroon kami ng ano ha, konting teach-in kay Sir Flores. Inano niya, tinuro niya yung basic handling. So, sabi ko nga, mag-i-invite ko siya one time para sa ating mga members. One day affair ba sa press club na para yung gun safety measures ba? Kasi bahagi na rin ito sa ating pakikipagtulungan din natin doon sa sinusulong na batas naman ni Senator Mig Subiri. Kausapin ko pala siya bukas kung pwede na ano, susuporta tayo, i-invite tayo ng mga guests. And then sa ating hanay, sa ating mga media practitioners, yung mga basic safety gun, ano yung yung safety sa gun, kasi kailangan pala yan, i-re-repress, hindi mo pwedeng sabihin, oy, naglalaro na ako nito, okay na to, hindi pala pwedeng ganun, kailangan pala, may mga refresher pala yan, so ongoing pala yung kanilang training sa mga ganyan. So yan, maganda yan, isa yan sa mga na ungkat doon, and then nagkaroon din kami ng initial talks, ha? I don't know kung andun ka pa. Yun po naman sa...
6: Napupunta na ako sa UP nun.
7: Proposed memorandum of agreement between the National Press Club and the Metropolitan Manila Development Authority under General Torre. Yun. So meron kaming proposal na...
6: Andun ako.
7: Andun ka pa nung diniscuss niya sa akin.
6: Tsaka sinabi niya.
7: Pinaano ko, napapagawa na natin yung draft MOA forward sa kanila. And then, separate naman yung MOA ng PT POMS sa kanila. Separate naman yung NPC. Kumbaga, para lalong mapabilis yung ating ugnayan. At the same time, matulungan din natin ang MMDA. Uy, ang ganda ng kanilang response, ha? Yung, ano ba yung
6: ideline? 136.
7: 136?
6: Yes. Napakaganda po mga kababayan.
7: Mga kapatid, ha, if ever, wag naman po sana meron kayo'y na-involve sa isang aksidente, wag naman po sana. Yung 136 po, very effective po yun. MMDA hotline po yan. Ha? Ito rin yung ginawa niya sa PNP, yung 5 minutes response nung siya ay PNP chief. Inadapt niya dun sa MMDA. And ang kagandahan nito, wala raw silang nilabas na budget dyan. Zero budget daw yan, sabi niya. Wala kami nilabas na budget dyan kasi existing na yan. All you have to do is to dial 136 and then sasabihin niyo po yung location ninyo kung saan yung place of incident if ever na may aksidente. And then 2 minutes, may darating po tayong mga MMDA operatives na mag-assist sa inyo.
6: Galing, tapos pa ano pa yung
7: tapos
6: camera?
7: Ito na ano na rin po ito ha. Let's serve as a warning na rin ito sa ating mga would-be lawbreakers na high-tech na po yung MMDA. makakasum in na po yung camera nila, yung ID ninyo, pag nakita yan, makikita po nila yan. And then, pag kami mga abusado rin pong MMDA operatives, hindi rin po nawawala yan, pwede rin nyo pong i-report doon. Mm-hmm. Yun pong location ninyo para malaman ng operation center ng MMDA kung sinong naka-detail na ano doon, na authority galing sa MMDA. Madaling matrace kung may ginawa nga ba. And then mind you, hindi po tayo pwedeng gumawa ng gawang kwento kasi meron po silang camera na malalaman kaagad kung ito ay pinabricate mo lang yung kwento para maharas mo yung operatives. Wag po nating isipin
6: okay,
7: yun.
6: Okay, ano, vice versa.
7: Wag po nating isipin yun. Kasi napaka-effective po. Sinampulan po kami yan ni General Manager Torre kahapon. Just same thing nung sinampulan niya kami yung Chef PNP Chief. Sabi ko nga sa kanya, magkatabi kami, Boss, yan din yung last year. Ano? Oo nga. Ayun naman.
6: Pinasample pa si ano ha, si VP Benny Antipoda sa telepono ni Vice President Benny.
7: Siyang sinampulan. Ayan, ready na pala si...
6: Okay.
7: Okay yan, oo. Kasi kailangan natin to. Kasi,
6: medyo malamig.
7: Hindi, may bagyo eh.
6: Bagyo.
7: May bagyo eh. May bagyong parating.
6: Sige, tingnan natin kung ano ang update sa nararamdaman nating klima. Ang ulat panahon mula sa Pag-asa DOST, Dan Villamil.
2: Rancho Pilipinas. Weather!
8: Good morning sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sa linamataan yung sentro ni Davion Lavit, kanina alas 8 ng umaga, sa 900 km silangan ng Infant sa Quezon. May tagay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 55 km per hour at sa bukso na umaabot ng 70 km per hour. Sa kapalukuyan, gumagalaw ito northwestward, sabiling sa 15 km per hour. 11 a.m. may signal number 1 sa Pulido Islands, sa Marines Norte, Northern Fort, sa Marines Sur at Catanduanes. Sa mga lugar na ito, maghanda tayo sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo. In terms of manasag rainfall, ang mga malalakas sa pag-ulan, malaking bahagi ng northern and central Luzon, including Metro Manila, at na rin dito sa area ng Tarabarazon, may Maropa at Bicol Region, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Luis. Sa mga sulod na araw, atarin po natin yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon, yung hanging habagat, especially sa kanurang bahagi ng Luzon at Visayas. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dano Villamil, nag-uulat.
7: Ayan. So magandang hapon. Ha? Si Sir Dan Villamil. So kung wag po kayo magtaka, kung manaka-naka ay makakaranas po tayo ng bahagyang pag-ambon. At kanina po medyo ano.
6: Kahit kahapon, napakalakas.
7: Oo, ay kahapon.
6: Mahampas na.
7: Saan kayo inabot?
6: Doon na sa bandang ano na. Papunta pala kami nun sa Tondo eh.
7: Mm-hmm.
6: Bago pa kami pumunta ng Cavite. Malakas. Tapos mataas na yung tubig din ha. Tumas yung tubig. Pero nung bandang after 1 hour ng pag-ulan. After 1 hour after ng ulan, ano na, umini.

0: na hindi dapat tumaas ng higit pa. Kumbaga tataas sana yung temperatura ng mundo pero hindi dapat sosobra pa sa 1.5 degrees centigrade.
1: Ah, ganun
0: meron
1: ba yun?
0: Ganun, oo.
1: For the meantime, meron tayong matatanggap na ulat din. Okay na ba to si ano? Oo. Si Ma'am Rosy Nieva? Ayan, si Ma'am Rosy Nieva. Ah, tungkol naman ito sa mga stranded passengers dyan sa Tabaco Port. Sa Albay po ito. Aha, so ayan. Ma'am Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Birak, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa 350 na pasahero ang stranded sa Tabaco Port sa Tabaco City, Albay dahil sa kanselasyon ng mga biyahe patungong Catanduanes bunsod ng masamang panahon. Batay sa ulat ng Office of the Civil Defense o OCD Bicol, kabilang sa mga stranded ang 30 rolling cargoes at 5 sea vessels. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Asanza, nakipag-ugnayan na ang pamahalang panlalawigan sa Department of Social Welfare and Development para sa agarang ayuda sa mga stranded na biyahero. Magbibigay ang DSWD ng ready-to-eat food sa mga stranded ngayong tanghalian at mamayang hapon. Samantala, pinaalalahanan din ni Governor Asanza ang publiko na unahin ang kaligtasan, partikular ang mga residenteng sakop ng kautosang nagbabawal sa paglalayag at pangingisda. Pinag-iingat din ang publiko laban sa posibleng pagbaha, pag-uunang lupa, malalakas na alon at storm surge, lalo na sa mga komunidad na malapit sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, ay, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Ma'am Rosy, may konting katanungan po ako.
3: Yes po, go ahead po.
1: Kumusta naman po ang panahon ngayon as of now sa Catanduanes? Is it maulan po ba, mahangin or what po?
3: Base sa monitoring natin ano, sa mga MDRRMO sa iba't ibang bayan sa Catanduanes, so far okay naman yung kalagayan ng panahon. Makulimlim, minsan ay may panakanakang pag-ulan pero wala pa namang naitatala ng mga pagbaha or pagguho ng lupa, pero ongoing lang yung monitoring ng ating mga otoridad para matiyak yung kaligtasan ng publiko, especially doon sa mga lugar na nasa high-risk areas.
1: Ito bang na-stranded ay gawa ito ng Typhoon Luis or any other weather disturbances?
3: Actually yung Albay, wala naman silang kaninang umaga, wala naman silang storm signal, pero yung biyahe kasi from Tabaco City patungo sila or patawid sa Catanduanes, kansilado na rin every time na magkakaroon ng storm signal at yung isla. So, vice versa, bawal na yung paglalayag ng mga bato. So, affected din pati yung biyahe mula sa Tabaco dito sa probinsya ng Albay.
1: Signal number one dyan. Signal number one dyan sa lugar nyo?
3: Yes po, sa buong probinsya po ng Catanduanes.
1: Ayun, so pag number one talagang matik na yan, hindi na ipinapayagan.
3: Yes
1: po. Sige, maraming salamat. Ingat po Ma'am Rosy, ha. Diyos maray na hapon sa inyo.
0: Ingat po.
1: Ayan, so thank you Ma'am Rosy. So ating mga pasahero, ating mga mangingisda, ayan na po ha, malinaw po yung advisory ng ating weather na stranded. So bawal maglayag muna po, huwag po matigas ang ulo para maiwasan po natin ang ating kapahamakan. In fairness, ang ganda ng Tabaco Port ha, kala ko sa ibang bansa.
0: Pero maganda kasi dyan is dapat meron talaga yung mga kababayan natin matuto na, secretary, ng mga contingency plan din sa business nila. Oo. Hindi na yung contingency plan dahil sa sama ng panahon, kundi ano yung gagawin kung sakaling ma-delay, something like that, no? Ano gagawin kung sakaling
1: ma-stranded? First and foremost na mahalaga dyan, makinig at sumunod.
0: Oo nga.
1: Yun ang pinakang ano dyan, makinig, sumunod. Kung anong sinasabi ng mga authority na stay. Hindi po dapat maging matigas ang ulo kasi meron dyan sasalisi. Yung mga kasi, sabi nila, signal number one nga, hindi naman maalon, hindi naman malakas yung hangin. May mga ganun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, itong mga taong itong ganyan, ito pa yung mga may mga sasakyang pandagat na maliliit, yung mga dikatig-katig ni mga di-otso lang yung motor. Yun pa mo matitigas eh.
0: Pero actually, dapat din yung mga otoridad maging stricto.
1: Oo naman.
0: Kasi alam mo naman, nung nakaraan din, may pangyayari na may matigas ang ulo na pinayagan maglayag. at nagsisihan at nagturuan after na may
1: hindi naman lahat ng coastal towns na yan, coastal area ay

0: covered ng ating mga authority. So, self-restrain na rin po tayo pag sinabi sa radyo na oh, bawal maglayag, eh bawal, kayo na po mismo ang ano, kayo na po mismo ang mag-restrain, pigilan yung sarili nyo, eh, hindi tayo pwede kasi ano, bawal nga, eh, di ba? Plus, siyempre, yung binabanggit mo nga na may mga authorities naman na for whatever
1: ilan,
0: reason.
1: Ha? Ilan,
0: hindi yung iba kasi dyan, nakikiusap yung mga pasahero. Yo, no. Payagan muna kami, may emergency kami.
1: At saka, bukod doon, eh, may perang ano yan, nilagayan na ano dyan.
0: Possible na din. Possible din kasi hindi naman papayag yan ganun basta-basta. Mm. So, di, huwag niyo pong i-risk yung inyong career. Kung yes, ano sinabi ng authorities, ang nakakataas, tigil, tigil. Yan. Pag sinabing 12:30 break, break tayo. Pero wala pa. 12:28 pa lang eh. Di ba? Uy, bati-bati portion tayo. Batiin
1: oh,
0: natin
1: ito nga,
0: si...
1: Dito sa ating, ano eh, dito sa ating Facebook page ng Radyo Pilipinas. By the way po, no, bukod po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, mapanood nyo rin po ang Radyo Pilipinas sa ABS-CBN TV Plus Channel 3 at GMA for the Box Channel 45 to 49. At mapapanood nyo rin po sa Radyo Pilipinas sa YouTube channel. Oh, siyempre po, yung ating umayari po ang Radyo Pilipinas sa radyo, 738 kHz. Kung sakali man po ay hindi nyo mahanap sa 738 kHz, mahanap nyo po yan sa 104.3 sa FM.
0: Ayun. So, happy listening. Kaya, Miss Annaline, yan, Ibar Sabal ng San Pedro Laguna. Of course, our condolences pala, may namatay tayong brother, si Brother Abel Ramos ng Iriga City. Madalas kong batiin dito. Kapatid ni po Hazel Ramos Abinoha, medyo sumakabilang buhay na. Yan po ay ating brother, brother sa fraternity and brother night ko rin po yun. And then, condolences din sa pamilya ng aking pinsan na namatay na rin, si Manay Belen Kadasi from Cavite, Buhay and Cavite. And worth din na naandun ako nung Friday. So nagkita-kita kami magpipinsan na hindi ko nakikita for 50 years yata, I think. 45 years yung isang cousin ko na retired principal, Manay Jocelyn. Nagkita lang kami, sabi ko parang 40 years tayo hindi nagkikita, oo nga daw eh. So anyway, happy listening din kay Ma'am Vicky Cervales. Ayun, sabi, kasasabi ko lang 12:30 break eh, sundin dapat break
1: of tayo. Course, oo, magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Meet the Press, Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber, Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide.
6: Balitang pambansa,
2: sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko.
7: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayanan,
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa,
9: pagtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
7: ang boses ng Pangulo,
2: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas.
0: All right.
1: Yan.
0: So,
1: may papasa tayong
0: report.
1: Yes. Owa Bicol nagbigay ng airport assistance sa pamilya ng Yumaong OFW mula UAE. Ang ulat ihatid sa inyo ni Radyo Albay, Gary Carillo.
2: Gary? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang agarang pag-aaga, tulong sa mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya, nagbigay ng airport assistance ang Overseas Workers Welfare Administration o Bicol sa pamilya ng isang OFW dumating mula sa Abu Dhabi United Arab Emirates sa Bicol International Airport dito sa Daraga at Bayan ng Araw. Inunahan ng OFW Bicol, katuwang ang Department of Migrant Workers of the OFW, ang pagtanggap sa mga lupinang yumaong OFW. Ito ay upang matiyak ang maayos na pag-asikaso sa kanyang pamilya at ang mabilis na koordinasyon sa lahat ng kinakailangang serbisyo. Matapos ang airport assistance, nagtungo ang papilya sa Naga City, Camarines Sur kung saan ilalagak ang mga lupinang yumaong OFW. Patuloy namang pinagtitibay ng OWA PMW ang paghahatid ng serbisyong may malasakit bilang bahagi ng lagini ng Administrasyong Marcos sa pangalagaan ang kapakanan at dignidad ng bawat OFW at kanilang mga makapabuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alban.
1: Gary? Gary?
16: Yes, sir.
1: Yeah. Anong detalye natin ng dahilan ng pamatay ng kapatid nating OFW?
16: Sa ngayon, hindi pa sa atin binabahagi ng mga officials ng OWA Bicol at ng Department of Migrant Workers dahil wala sila, hindi pa sila binigyan ng kapatid ng kanilang head na magbigay sa ilan pang mga impormasyon sa atin.
1: Oo, okay naman kasi na nagbigay tayo ng assistance, pero at least maging malinaw lamang, no? Baka alam mo naman, basta usapang OFW, di ba? Mawala yung haka-haka ng pang-abuso, something like that.
0: Kahit saang place, UAE.
1: Okay. United Arab Emirates. Anyway, sana magkaroon tayo ng follow-up report dyan, ano?
0: Okay.
1: Gary?
16: Yes po. Ayan. Sige.
0: Okay.
16: Hingin natin ang informasyon ng yung ating mga kasamahan po dito sa Overseas Philippines. Itong Overseas Workers Welfare Administration at dito po sa Department of Migrant Workers in Bicol. Salamat. Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
1: Maraming salamat, Gary. Mabuhay ka. Ayan. Oo.
0: Ano kaya?
1: Secretary, yung po. Ano natin, ha? Yung...
0: Alin po?
1: Yung mga viewers natin.
0: Pati
1: yung mga... Naghihintay.
0: Hindi ikaw na, eh. Ako yun.
1: Ayan, si Director Alvin Murcia. Good morning sa inyong dalawa.
0: Ayan, magandang kagawad, Alvin Murcia. Kagawad na, Director pa.
1: Mm-hmm. Si Casey Kent Clever Cruz, watching po. Thank you, Casey, ha? At ito si Professor. Professor Jet Ramos. Good morning, Kuya Dennis Nabule, Kuya Lionel Abasola, and Kuya Alvin Morsia. Ayan. At saka si, sabi niya, very effective po yan, Kuya Dennis Nabule. Ako ang magpapatunay. Ano kaya yun? Sige nga. Hindi ko na maalala, Prof. Jet, kung anong segment yung binabanggit mo.
0: Uy, pasalamatan din natin si Chris Moon Hirami sa panay-shoot na kahapon.
1: Oo. Maraming salamat, Chris Moon. At saka yung kapatid niya, si Morris, shooter din pala, si Morris.
0: Siyempre si Director John Mendoza.
1: Yes.
0: Si Bruce Lee andun. Siyempre yung...
1: Si BP Benny. Aktibong-aktibo.
0: Hindi kasi nawala siya.
1: BP Benny Antipoder.
0: Nagkaroon minor injury.
1: Oo. Ano naman yun? Dahil lang dun sa ano?
0: Tapos si PPP President Edwin Bacasmas andun din.
1: Yes, oo. Ito, bumati rin si Emmanuel Bailosis. Ano rin to? Media natin, ha, kapatid. Naalala mo yung nagpa-piano?
0: Okay.
1: Good afternoon, so Director Dennis. Nabanggit pa niya, President Boeing. Update lang kita, kapatid. Eman, ang ating presidente, former president, ay ngayon ay secretary na. Itatay niya si Kaloy Bailosi.
0: Apilisin din sa ating kapatid dyan sa Visayas in Mindanao, si Ma'am Rose Tamayo, yung akin pong hinihiling, sana ay may padala mo na. Keep safe po kayo dyan. Ha?
1: Yes, oo. Ang ating OIC sa Visayas at Mindanao, NPC. Coordinator, no?
0: Siyempre happy destiny din sa pamilya Alcantara dyan sa Cavite, sa Dasmariñas, Cavite, and din sa mag-asawang Nonoy and Ate Dac Gadores, ang kanilang mga sinila at mga apo, ha? Happy listening sa inyo lahat. Ha?
1: At siyempre, sa mga nagtatanong tungkol po doon sa naging kaganapan natin sa Shoot Fest at ayan. Resulta,
0: ayan,
1: no?
0: Magkita mo na.
1: Ay, diba? So, ito na. Hawak natin ang awards list. Ano to? Meron pala, classic, open, category, optics, Yung pala yun. Tsaka standard, ha? Ang nag-champion.
0: Jaran,
1: ay, walang iba kundi si... Wala po kasing nakalagay dito na kung active, ano to, eh, no? Kung officialis or pangalan na lang po, ha? Pagpasensyahan nyo na. Thomas Falcon.
0: Okay.
1: Siya ang nag-champion. At yung sumunod, so, ano to? Parang runner-up na to, no? Okay. Chris Montemayor. Okay. At yung pangatlo, Bong Belmes. Ayan, Bong Belmes. Yan po ay sa classic category. Ayan, ha, shooting. So, open, okay, ay, pwede kayo magkomento, ha, kasi hindi naman talaga ako shooter. Ay, nakaka-interest pa lang. Sa open, ang nag-champion ay si ano to? Mangibion? Mark ba? Mark Mangibion. Kilala mo? Secretary? Anyway, tapos ang pangalawa ay si Nat Aprecio. Ayan, Nat Aprecio. Sa optics, ang nag-champion ay si Emmanuel Simpauco. Okay? At pangalawa si Jesus Nabal. At
0: sa media division, Angelo Almonte.
1: Sa media division, Angelo Almonte. Okay? Okay. Ah, teka muna. Pakiklaro mo lang, Secretary. Yung sa classic, meron pang media division at saka may ano ba yan? Wala. Kasi
0: yun,
1: medyo...
0: Optics yun. Sa optics kasi may champion si Emmanuel.
1: Ah, okay. Sa optics lang yun. Okay.
0: Jesus Nabal. Tapos sa media, Angelo Almonte.
1: Okay.
0: Tapos may champion din si Gabriel Hinanay. Sa senior division, Police Colonel Anthony Placido.
1: Okay.
0: PNP MP Daniel Mabanta.
1: Okay.
0: Runner-ups to. Rebby and Rebecca. Sa male, female, male yun. Sa female naman si Rebecca Francisco. Yan. At ang champion si Miro Celis. Ayan. Sa standard division, ang champion si Police Colonel Lingbanan Rudiel.
1: Okay.
0: Sa female, si runner-up si Marlon Valencia. Tapos sa standard division, sa media category si parin Benny.
1: Oh, si BP Benny Antipodo. Congratulations po sa mga nagwagi sa ating NPC Shoot Fest 2026 na ginanap dyan po sa Camp Karingal. Ayan, sa QCPD.
0: Wala, yun lang. Isang ano lang yun.
1: Oo. Kung mayroon po kayong gustong i-correct, paki-comment lang po sa ating Facebook page ng Meet the Press. Ayan po, ng Radyo Pilipinas.
0: Tapos sa Raffles naman, marami rin pong nanalo na hindi ko na rin matandaan yung mga names. Basta mayroon po tayo kino-coordinate na po ng Secretariat yun po nanalo ng GLAC. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Again, pasalamatan din po natin ulit ang ating mga sponsors nga po na nabanggit na kanina. Direct Benny, please do the honor, please.
1: Yan. Wait lang.
0: Mm-hmm. So, ito po yun sila, ha? Sila... ang PCSO, ang PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang Philippine Sports Commission, tapos ang Federation of Armor Dealers and Ammunition, tapos baka may nalimutan tayo, ha. Yung Tactical Optic yung nagbigay po sa atin ng ano ng first prize winner, and then yun pong arms score, yun po sa certificate of membership naman po. Yun palang certificate of membership, marami palang discount ito sa mga ano, sa mga ipo-purchase mo sa kanila, mga bala or what. Tapos tactical corner, tapos yung sa AFAD naman, Association of Firearm Dealers, IC, si Sir Aric Topacio ang ano presidente.
1: Anyway, dahil sa medyo mahina rin ang connection natin, siguro dahil sa panahon, hindi na ho natin nakapanayam si Commissioner Albert De La Cruz. Marami pa naman pagkakataon po. Siya po ang Commissioner ng Commission on Climate Change. O Climate Change Commission, sorry. At alam nyo po, sasabihin ko na rin kasi maganda itong ginagawa ng opisina ni Yusek Albert, dahil po kailangan at napapanahon na talaga tayo ay kumilos dahil sa nangyayaring pagtaas din ng carbon, no? Ayan, no, secretary, alam mo, ano yan eh. Yung pagtaas ng init ng mundo, no, eh kailangan kontrolin. At pwede naman to, Mas, wag lang sobra, yung itataas pa sa 1.5 degrees.
0: Ah, okay. Centigrade. So, meanwhile, mayroon po tayong ulat naman mula kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug. Tungkol po naman po ito sa deployment ng 1,100 child development teachers dito po sa Palalawigan ng Pangasinan. Ma'am Mildred, come in.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mahigit 1,100 child development teachers at workers mula District 1 to 6 ang dumalo sa kauna-unang child development teachers and workers summit 2026 na isinagawa sa Ramon J. D. Cosimo Sports and Civic Center sa Binalonan, Pangasinan. May MMC Ball 2026 sa enriching CWCTs and strengthening partnership for inclusive early childhood education. Layunin ng pagtitipon na palakasin ang early childhood education na higit pang suportahan ang child development teachers at workers sa lalawigan. Pinangunahan ng summit ng Provincial Social Welfare and Development Office, katuwang ang Pangasinan Polytechnic College, Department of Social Welfare and Development, at Municipal Social Welfare and Development Office ng Binalonan. Inalakay sa programa ang papel ng TESDA sa pagpapatupad ng child development workers, mga estratehiya sa pagtuturo ng mga batang may kapansanan at mga pangangailangan sa pagsasanay ng mga guro at manggagawa. Nagsagawa rin ng open forum at raffle draw para sa mga kalaho. Ayon sa organizers, isinusulong ang programa sa patuloy o isinusulong ito na patuloy na suporta ni Governor Ramon Dito III upang higit pang mapaigting ang inklusibong edukasyon para sa mga batang Pangasinense. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Okay, thank you so much, Ma'am Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. So at least ang inuulat niya ngayon puro na sa DepEd, unlike nung nakaraan ano eh, puro sa weather reports sa Pangasinan kasi affected din yung lalo ng summer. Yung talagang ano, talagang medyo
1: kundi drought, bagyo.
0: So hindi maganda nga yan. So siyempre pasalamatan din natin si ano si Boss Edwin Rolion. Siya po yung PR man ng AFAD. Maraming promise sa akin to, ha.
1: Talaga?
0: Totoo pa rin naman to kasi ito nga, he saved my day kasi meron tayong nilapitan for whatever reason na hindi natin na ano yung pang first prize. Nung tinawagan ko to, pangulo ako na bahala diyan. Si Edwin Rolion. NPC member po ito. Yun, ito pala yung ano yung specification na panalunan. Hindi ko makita ano eh. 9mm. Ayan, may serial number na rito na certificate lang pala yun. Tactical corner siya yung nag-provide nung ano si Sir Hagen. Si Sir Hagen, Mr. Hagen ano.
1: Hagen
0: ang assignatory dito.
1: Oo.
0: So ayan pala kasi hindi nga tayo ano marunong sa ganitong uri ng mga palakasan. Ito pala pag nanalo, hindi naman yung physical na item. Parang ano siya, certificate
1: ang
0: ibibigay sa iyo. Tapos i-claim mo dun sa gun store. May mga ano na may mga instruction niya kung paano ka mag-avail ng permit to carry, yung license, etc. Baka doon na rin siguro mag-a-apply.
1: Kaya, ikaw sabi may LTAP ka na, di ba?
0: Wala. Anong LTAP?
1: Nung nagkaroon tayo ng ano?
0: Wala, hindi ako nag-apply. Wala naman akong
1: i-apply. Hindi, pwede kasi ba? Yun eh. Kahit wala ka pa eh.
0: Ah, ganun. Hindi nga ako interesado. Hindi ako interested sa ano, ganun. Yun.
1: Alam ko ha, ganun na. Correct me if I'm wrong ha.
0: Anyway, nabanggit natin kanina po yung mga abangan sa Senate kasi tomorrow, continuation po nung impeachment hearing. 10 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock na po yan. Nagbago, unlike last week, ay hapon. Ngayon po ay 10 o'clock to give way naman po doon sa regular legislative session ng Senate. At ang inaasahan natin dyan ay yung pagbubukas nung ano po, wala pa kasing ruling doon, yung pagbukas nung BIR. Pero meron na pong certification si Pangulong BBM na allowing the impeachment court to open the ano the taxes ano ng subject person, subject impeached personality sa katauhan po ni VP Sara. So yan, so kumbaga required kasi po ng law yan, hindi mo basta-basta pwedeng buksan yan unless na it was allowed by the president, yun, inallowed na po yan, may certificate na. So yan, no turning back. And I understand the prosecution will be presenting almost 11 witnesses sa articles na yan. Hindi pa natin alam yung sa yung sa house, siyempre may depensa naman yan. So tuloy-tuloy po ang pagdinig. And then this will be a very busy day mula bukas sa Senate kasi kasunod kasabay diyan may mga hearing din po ah. May mga hearing po ng mga ano proposed amendments sa mga batas. And at the same time, meron na rin sila naka-schedule na pagdinig na rin po doon sa mga budget hearing. So ito ay talagang very busy po ito.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, ibig sabihin nun busy rin po ang inyong lingkod. Ganun yun. Yun ang ibig kong sabihin dun eh. Yan. So alam mo na, Pangulong Mina. Yan. So medyo busy po tayo this week. So yan ang ating antabayanan. Yun nga, bukod sa nabanggit natin, yung kay Senator Lacson, then Senator Cayetano, and then ito yung sa impeachment, tapos budget hearing. Meron pa po tayong mahalagang hearing din sa energy, tapos meron pang pumasok dun sa wage law, sa wage ng mga manggagawa natin sa energy, tapos ito pong sa electric. Meron din po tayo dyan. So yan ang mga abangan natin bukod sa mga panakanakang pagsulpot. Hopefully wala naman na po sana mangyaring ano, bang bang. So ayan, Director Dennis, baka meron kang...
1: Oo, siyempre papasalamat tayo sa mga kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas. Unang-una ay kay Ma'am Kat de Castro, no? Ang ating Director General ng PIA. At siyempre dito rin sa ating PBS Officer in Charge, no? Si Sir Alan Alanige, ganun din kila Ma'am Tess Ramirez at Ma'am Isabel, hello. Oh, wala akong
0: si
1: kodigo. Thank you, Ma'am.
0: Nandiyan si Ma'am Joy.
1: Nandiyan pa si Ma'am Joy. Maraming maraming salamat din kila Sir Arnel. Meron pa at saka kay Sir lagi kong
0: binibiroon.
1: Kay Mark, oo. Bukiron. O yan. Kay Ma'am Isabel Silang. Maraming salamat sa inyo.
0: Isabel with E.
1: Oh, with E. Isabel with Joy. E. Joy ng Radyo Pilipinas. Ha?
0: Joy ng Ligaya.
1: Ng, kay Mayor Joy ng Quezon City. Hello po, Mayor.
0: Hello.
1: Meron din po kaming Joy, Mayor. Dito sa RP1.
0: Siyempre, papasalamatan natin yung PCO Acting Secretary Dave Gomez.
1: Yes, oh. Maraming salamat po Secretary Dave Gomez.
0: Yan ang nagbibigay sa atin ng ano
1: dito. Yes, no, ng pahintulot upang umere with the National Press Club at saka yung collaboration. So,
0: siyempre, ang kabayanan din natin ng next program, ha? Si kay Sir Lito Gagni, yung NPC Lifetime Member. Nakita ko na siya. Eh.
1: Oo, oh, oh, kasi may programa siya.
0: Oh, si Kuya...
1: Kuya Sir Den.
0: Den. So, muli.
1: Muli. Ito po si Director Den Sapuli.
0: Secretary Boying Abasola, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong linggo.
1: Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na
0: Sunday
1: episode. Yes. Ayan. Mabuhay thank po you. Ang bagong po Pilipinas.
17: Balansing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. On air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Okay, magandang hapon uli sa ating mga tagapakinig. It's again 1 o'clock, so bubuksan na natin ang ating programa on KKK sa Kaunlaran. KKK pala sa Pananalapi. No? Kita, kaalaman, at kaugnayan sa Pananalapi. Otherwise, sa English, yung financial literacy. And I would like again to welcome my good friend and a very handsome guy.
1: Overtime.
0: Sir, will you please greet our listeners?
1: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay kasangga ng aking KKK. Si KKK Den Somera. Yeah.
0: Okay.
1: Kuya, yung challenge ninyo, di ba?
0: Oh,
1: challenge, kuya, the 1 million challenge.
0: Every time bubuksan natin ito, we are inviting inquiries kung paano sila makakapag-impok or save, no? 1 million in 15 years na hindi ito ay ano, separate dun sa SSS o GSIS man lang nila. At ito, we can even help them kung kahit na minimum wage ito. But we have to really study ba case to case ito eh, kung sakali. But definitely, kung mas mataas ang sweldo niya sa minimum wage, eh mas sigurado na
1: mas
0: 15
1: malaki,
0: years yan.
1: Halina kayo't makinig. At ayain na po ninyo yung mga kasamahan nyo dyan sa bahay para mapakinggan ninyo kung paano po kayong magkakaroon ng 1 million
0: savings
1: sa loob ng 15 taon. Kahit na minimum wage earner ka. Dyan po nakapaloob ang mahiwagang tambyolo ng aking
0: financial
1: strategist.
0: Ang aming programa.
1: Sa ating programa.
0: Sa, yeah. Kuya,
1: may KKK sa Pananalapi.
0: For today, yung this Sunday, meron na naman tayong isang kwan, ano, yung parang lesson, no? Yung lesson
1: last
0: natin.
1: Last week, ang lesson natin, yung 70-20-10.
0: Yes.
1: Kung may kinikita ka, yung 70% yun ang ilagay mo sa iyong mga gastusin.
0: Okay.
1: Yung 20% para sa iyong 1 million challenge.
0: Okay.
1: At yung 10% para sa ano nga? Emergency. Kasi
0: okay,
1: kailangan meron ka rin nakaipon, naiipon na para sa mga panahon na bigla eh, yung nga katuloy na
0: nagtagira. Actually, yung emergency fund, kuya, dapat ano yun, naka-establish na yun.
1: Yan, established.
0: Doon sa mga, doon sa, pagka na-establish mo na yun, hindi mo na siya isasama doon sa 70, 20, 30 mo.
1: Huwag na, pag naka-establish na.
0: Pag na-establish mo.
1: Na-establish yan, oo.
0: Oh, yeah. Ngayon, yung sinasabi natin doon is, hindi naman kailangan, ano ko eh, yung, you really have to scrimp, yung tinatawag na, kung sa yung ano mo yung pera mo na pupwersahin mo na makasave ka kaagad noon, ano. And there are ways in which you can raise funds, emergency funds, without having the right without having the amount available immediately in cash.
1: Yeah.
0: Alam mo ba yun, kuya? Ayan
1: ang, yan ang matututunan nyo kay Lolo Den. Siya po ang pinakamatandang nagtuturo ng financial literacy at kita nyo naman.
0: Hindi, alam mo naman tayo, di ba? Sabi mo, sa bayan. So,
1: para sa bayan.
0: Yun, legacy, mag-iiwan tayo ng legacy, di ba? Sa ating kaalaman.
1: Hindi halata. Ano tingin nyo? 90 years old na siya? Hindi ha. 60 pa lang siya.
0: Alam ko naman, 55 ka lang. So, kahit na baliktad, kahit alam ko mga discount noon, mga 20-25%.
1: Anyway.
0: Ganito, gawin natin seryoso ng konti yung usapan natin. Yung, so, sabi natin, may paraan yun. Alam mo ba yun, kuya? Noong time natin, hindi natin alam yun.
1: Oh,
0: pero
1: hindi,
0: ngayon, napagdaanan na natin, so alam na natin. So, ngayon, binabahagi natin. And this is yung bibili ka ng insurance against health, yung mga ganon, against accident, yung mga ganon.
1: Yan. O, dalawang klaseng insurance.
0: Meron
1: tinatawag na yung yearly, meron namang yung ano.
0: O, pa yung premium, yung binabayaran. No? But, you can, you can insure your emergency funds needs. Kung kunyari, kailangan mo 500,000 o 1 million, ano yun? So, meron ka na kaagad immediately. So, without even saving that amount of money, no? So, yun. Isang paraan yun para meron kang pang gastos para emergency. Kasi napakahirap yung emergency, di ba kuya? Dati tayo, hindi natin alam, magkaiba pala yung savings at saka yung emergency fund. Kaya tayo, ano, pero nabuhay din naman tayo dahil kagaya mo, magandang lalaki, nakakuha ka lang. Nakakuha ka ng ano, yung nag-raise sa'yo ng pera, di, wala ka naging problema.
1: O yan, o matututunan nyo yan, paano mag-raise na magandang pera. Oo,
0: so, basta yun, yung, you can, yung alternative ways to raise your emergency fund is, you can buy insurance against.
1: Kasi, pagka meron ka ng ano, meron kang, parang, kung titignan ninyo, parang gastos yun. Pero actually, you should not treat it as an expense. You should treat it as an investment in your health. Kasi doon sa insurance, ang concept kasi ng insurance, sa isang, alam ba, sa isang tao nag-insure, mga sampu lang magkakasakit. Ganun yun. Kaya yung iniipon nila yung mga pondo para mabigyan ng tamang yung kanilang insurance pondo para doon sa mga nagkasakit. Kasi marami naman hindi nagkasakit. Huwag niyo isipin na, ako, very healthy naman ako, bakit ako mag-insure? No, that is the most important thing because the moment you go check in at the hospital, ubos yung ano mo.
0: Yung pera mo, anyway, so, yun yung kwan, ano? Yun yung isang bagay na pwedeng gawin, no? But it's always better that you have a your own cash also, no? So, ayun yun, yung kwan, yung savings, yun yung sa investments na ginagamit. Pero, yun nga, yung, ito, may natagpuan na naman ako na, ano, si Benjamin Franklin pala. Sino ba si Benjamin Franklin? Kilala mo, kuya?
1: Para nabasa ko na yun.
0: Kilala mo? Nabasa
1: nasa
0: mo?
1: Ano siya? Nasa dollar?
0: Anong dollar?
1: Yung $100.
0: Talagang ano, Franklin. No? Mayayaman
1: meron
0: na
1: ako nun.
0: Meron ka, ano talaga yung...
1: Benjamin Franklin.
0: Sabi ni Benjamin...
1: Anyway, si Benjamin Franklin, he used
0: sino ba
1: to
0: siya?
1: Do an almanac. Meron siyang ginagawang pinapublish yung almanac na may case yun.
0: Actually, si Benjamin Franklin was the inventor of what?
1: Franklin.
0: He was the inventor of what?
1: Ay, di ko naman.
0: Telephone. Ikaw naman, no?
1: Hindi. Di ba si Edison yun?
0: Hindi si Edison yung electric bulb yun. Kasi ikaw, sampabyan ka lang kasi nag-graduate. Ako nga sa, ako sa Dagupan, doon ko natutunan. Magaling yung teacher ko doon. Kaya, ano, yung mga teacher ko.
1: Yung teacher ko kasi, ang sabi niya, ang turo niya sa amin, para matutunan nyo sino si Benjamin Franklin, dapat yung inyong bulsa merong Benjamin Franklin, $100.
0: Anyway, sabi ni Benjamin Franklin, ito yun, just to emphasize, ano ang yung ano ito, yun, the importance, importance of savings. At saka yung maagap ka, no?
1: Yeah, no.
0: Masino, ganun, no? Ito yung sinabi niya, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.
1: Tama.
0: Ano yung ibig sabihin nun?
1: O yung kasi yung maliit lang na tulo lang sa bangka.
0: Tulo o butas? Yung
1: butas, pag tumutuloy,
0: Magaling din pala ang turo sa sampabyan, ano?
1: Pero actually kundi niyan, ha. It sounds similar to what Warren Buffett said.
0: What did he
1: number
0: say?
1: Number one. Yun nga rin yung maliit.
0: Ano?
1: Pero at saka isang magandang sinabi niya, when you try to test the water's depth, isa lang na paa yung ipang-test mo. Huwag dalawang paa dahil pagkamalalim yung lulusot ka.
0: Anong galing yun.
1: Ayun. Kaya yan sa investments.
0: Oo, sa investment yun, no? Ito rin nga, yung sinasabi pa rin ni si Albert Einstein naman.
1: Yun, si Albert, wala siya sa dollar yan.
0: Wala siya sa dollar, wala siya sa currency. Pero sino si Albert Einstein?
1: Si Albert Einstein siya yung siya yung nagsuot ng theory ng yung E energy equals mass times scale.
0: So yeah. What does this mean?
1: Ayun yung relativity.
0: Of what?
1: The theory of relativity. Mahirap explain eh. Pero pasangan akong theory, yung theory na Benjamin Franklin. Meron ako Franklin.
0: Bibiro naman tayo, pero dinadaan lang natin ngayon. Kasi umuulan sa labas na, eh. Umuulan sa labas.
1: Hindi, tsaka para maganda yan. No? Oh. At maganda yung ganito eh. Yung, hindi malaging seryoso.
0: Pero
1: we try to decipher financial secrets, business secrets,
0: actually,
1: so that they
0: ngayon,
1: can
0: these are
1: learn from this.
0: Lessons in financial literacy. No? Dinadaan lang natin sa biruan, pero these are true lessons. No?
1: Ilabas mo raw yung Benjamin Franklin mo para maniwala sila sa iyo.
0: Eh, yung Benjamin Franklin, pag nagpakita ka rin sa Amerika, nagagalit sa iyo yung kahera. Bakit? Hindi sila sanay sa $100. Pagka sinabi, ano kaagad, Pinoy daw yun. Kasi yung Pinoy, walang mababa kundi yung $100 yan, Benjamin Franklin. Sila, sanay lang sa mga $20, $10,
1: o sino nakalagay sa $50?
0: Ha? $50? Yun ang hindi ko alam.
1: Titignan natin. O kita mo.
0: O hindi mo pala alam. Eh yung $1,000, alam mo? Kung
1: si
0: sino?
1: Meron si ano?
0: Wag na.
1: Hindi, may $5,000 pa eh.
0: Wala. $1,000 lang. Ikaw umi-invento ka. $1,000. Anyway.
1: Andrew Hamilton.
0: That will be your lesson for next Sunday. Okay. Hindi, ito. Ang sinasabi nga dito, yung na-touch ako, kuya, dun sa yung appeal ni Congressman Ompong Ordanes. Sinasabi niya, bakit nakalimutan yung senior citizen dun sa talumpati?
1: Pero actually, meron doon eh. Nandun daw yung sa may mga gamot.
0: Hindi, yung sa gamot, covered yung sa gamot. Pero yung financial net na tinatawag. No? Yung financial net, 80% of all retirees, yun nga eh, are not financially stable. Kaya nga ito yung sinasabi natin, kailangan may financial literacy. So, yung financial literacy mo is kailangan
1: si yung marunong
0: mag-save. Ano nakalagay dyan? Si?
1: From Den Sumera.
0: Sino yan? Si Abraham Lincoln.
1: Ito si Franklin.
0: Oh, kita mo, talagang Pinoy na Pinoy talaga ito. Dahil ang Pinoy mayroong parating dollar sa
1: bulsa.
0: Sa bulsa, kahit na nasa Pilipinas.
1: Galing ito kay Den Sumera.
0: Anyway, kuya, yung sinasabi natin yung savings. Sa yung savings, yung dalawang paraan natin sa savings, yung savings mo is pwede mong invest dun sa yung non-fixed na tinatawag yung mga stock market, mas mataas pa ang babalikan, meron naman yung fixed income, yung fixed interest, no?
1: Pero malaki, katulad yung San Miguel, nag-float sila ng bonds nila, 8% ang interest, ang taas.
0: Ang San Miguel ngayon?
1: 30 billion.
0: Pero itong 8%. Bonds, no? Bonds. Ngayon, ako, naisip ko, pwede rin kang mahanap ng mga stocks na 8% din ang return, no? Na pagkatapos pwede pang umakyat yung presyo ng stocks mo. Pero dito, yun nga yung kaimportansya ng isang fixed income, yung sigurado ka na na may
1: meron,
0: dumarating na kunyari monthly.
1: Siguro, pero usually quarterly. Paano, how do you apportion pala? Halimbawa, meron kang X amount ng pera, no? Magkano ilalagay mo sa fixed income? Magkano doon sa stocks? Kasi yung stocks
0: yung sinasabi, ito yung rule of, ito yung tinatawag na depende sa edad mo eh. Pagka yung mas bata ka, you can apportion maybe up to 80% of your savings
1: on speculative.
0: To on not speculative but on investments, yung stocks that can give you a good return in the long run, no? Ito yung kunyari mga San Miguel, PLDT, Globe, yung mga ganon, Megawide, yung mga ganon.
1: Megawide,
0: yung construction. Megawide,
1: tagalon, nagdeklara ng dividend August 14.5 centavos.
0: Oh, so ito yung mga magagandang stocks na pwedeng paglagyan mo, no? 80% kung maybe you are about at the age of 20 to mga 40 years old. Tama, no?
1: Hindi, kaya tulad dyan, yung Manila Water, nung nag-IPO sila, 6 pesos yan eh.
0: Oo.
1: Ngayon, 30 plus something.
0: Oo. So anyway, pag kayo mas matanda ka, i-reverse mo yun. Bakit?
1: Mas malaki na yun.
0: Mas malaki na
1: kasi hindi mo na kayang matanda ka na eh. Hindi
0: ano, bakit kaya. Kung matanda ka, anong problema?
1: Eh, syempre, mas maraming kailangan kang pera.
0: Hindi, kasi mas maiksi na yung buhay mo. Baka mabitin, baka pagka natepok ka, bumagsak yung stocks, eh di walang mamanahin yung ano mo, yung mga heirs mo, no, mga anak mo or something, o yung girlfriend mo, parang ikaw. Hanggang sa edad mong ito, nag-girlfriend ka pa. Dapat di ka na nag-girlfriend.
1: Ay, hindi. Ako, may mga kaibigan ako. Yun tawag doon, girlfriend. Pagka yung mga kaibigan mo,
0: yun nga, friends.
1: Para diba? Ikaw din. May mga girlfriends ka rin.
0: Friends.
1: Pero kaibigan mo. So, talaga.
0: Anyway, pero yun, yung compounding. So, usually, ganyan. Actually, meron pa yung yung may sophisticated approach pa, pag yung gusto kong mas sophisticated yung approach, mayroon ka nung government securities at saka yung bonds, ano, yung para fixed income ito, pero magkakaiba yung risk level na tinatawag, no?
1: Pag yung government securities, yun yung treasury bills, treasury notes, treasury bonds.
0: Anong ibig sabihin nun? Bakit mas mababa ang risk nun?
1: Kasi government yung nagpautang sa'yo.
0: Ay, kaya, ano na yun? Kung yung gobyerno ang nagpautang
1: sa'yo. Eh, hindi naman babagsak ang gobyerno. Ayun. Pero yung pagka bumili ka ng bonds ng kahit na anong kumpanya, may posibilidad na pwede babagsak.
0: Pwede malugi siya. Hindi siya
1: pwede
0: makabayan.
1: Pwede ka malugi. Pero siyempre, hindi naman
0: yun. Although, yung likelihood nun, hindi naman. Kasi makikita naman yung track record ng kumpanya.
1: Yan,
0: diba? Oo. Pero, kung gustong-gusto mo na yung talagang siguradong-sigurado, ano yun, yung mga treasury bills, no? Kasi hindi naman hindi ka mababayaran pagka nawala yung Pilipinas, eh hindi naman mawawala yun, di ba? So yun yung risk level noon, almost zero, parang ganun.
1: Ang maganda kasi sana nung dati nag-ano sila, nagkaroon sila ng bonds na dollar ano,
0: denominated dollar. Meron, so, kuya, hanggang
1: ang ganda
0: ngayon
1: yun, kasi imagine kung binili mo yung yung bonds na yun na ang dollar ay 50 to 1, eh ngayon 60 plus.
0: Hindi,
1: na.
0: Hindi, kung medyo may konting kaalaman ka na, makakakuha ka. Nung kung sa makakakuha ka ng dollar-denominated bonds na kwan, either issued by the Philippine government o pwede ka meron dollar-denominated bonds from other countries. Mabibili mo rin dito. Hindi ibig sabihin mabibili, ibig sabihin ito, makakapaglagay ka nung investment na yon, ano, kung medyo malaki-laki na yung pera mo. Pero kuya, anong tingin mo na dapat gawin ng gobyerno para yung financial literacy pa?
1: Hindi, dati nung panahon ni unang President Marcos, meron silang tinatawag na premium savings bond. Yun yung treasury bills. Ang kagandahan nun,
0: ano yun yung?
1: Premium savings bond. Yun yung treasury bill.

0: Mga premium ko yan, na ano, pupuyan. Pero yung sa Pasig, hindi na yata siya umuutang, may pera na siya.
1: Dito, marami yung pera.
0: Marami. Dito sa Quezon City, maganda rin, malaki-laki. So, Manila, pero yung
2: hindi,
0: Manila.
2: Hindi kasi, pero silang, pwede sila kasi umuutang against the IRA, IRA nila.
0: Ay, hindi. Yun, yung maliliit na ano yun, kuya. Yung maliliit na bayan yun. Kasi, manggagaling sa budget ng government yun. Pero, yung mga malalaking urban cities like Manila, malaki ang income
2: pwedeng
0: yan. Oo, makakabayad yan. Maraming collection yan. But definitely, sometimes, they borrow from the private sector, no? So, kwan yun. So, may nag-i-issue sila ng bonds kuminsan. Sa Amerika, uso yan eh. Yan ang ano doon. So, kwan yan. Yan ang usual na ginagawa ng mga ibang kwan. Pero doon, medyo mabigat yung mga malilit na mga bayan. Ano doon, kumisan, hindi nakakabayad. Kaya dito, nalulugi. Dito, wala pa naman nangyayari. Kunyari, yung isang bayan, nag-i-issue ng bonds niya to put up an abattoir, yung mga ganun, o kaya hospital.
2: Pwede yun. Tapos pag kumikita na, yun ang pambayad niya.
0: O saka meron siyang IRA, meron siyang sa budget, yung ganun-ganun. So, yun, maganda rin. Pero kung ako, ang rekomendasyon natin siguro, yung treasury bills from the national government na lang tayo. Ganun. Mas mababa, pero mas sigurado. Para sa mga retirees.
2: Ang problema lang dito sa treasury bills from the government, hindi ka pwedeng dominate sa central bank. Dadaan ka sa bangko.
0: Sana,
2: hindi, meron lang cut yung bangko eh. Sana pwede, dapat gawin ng central bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, na pwede na yung mga maliit mag-place ng pera.
0: Pwede rin siguro, pero magkakaroon ng panibagong kwan yun, procedure sa system. Baka gumasto sila. Pero okay naman, ano, maganda yung sinasabi mo. Good and bad siguro at this point in time, di ba kuya?
2: Hindi, good and good yan.
0: Good and good.
2: Sige. Bad yan.
0: Sige. Agree na nga ako sa'yo dahil so anyway, so yung ano yung kwan, mapalagay mong ibang dapat gawin ng mga retirees na kulang yung pera niya?
2: Yung retirees.
0: Oo, kasi yun nga, yung nagulat niya ako na 80% of the retirees right now have the problem of yung they're not financially stable. No? Kasi yun nga,
2: hindi sila
0: nagtunan. Yun nga sinasabi ko.
2: Akala nila sapat na yung SSS o kaya yung GSIC nila.
0: Kulang pa rin yun, di ba?
2: They broke na pa rin.
0: So anyway, we still have mga several minutes to kwan. So anong gagawin, anong sa palagay mo kuya?
2: Alam mo, ang kagandahan siguro doon sa mga retirees na yun, kung may mga kasama sila, mag-pool sila ng pera nila, gawin nilang parang cooperative
0: Na pondo.
2: Pwede
0: mo.
2: Yun ha?
0: Pwede. Pwede rin yun, ano?
2: Kasi parang, siyempre, if you have a bigger money, may makakapili ka ng maganda.
0: So pwede silang para makapag-invest pa rin, no? So investment cooperative ba, maganda 'yun, ano?
2: Pwede 'yun,
0: ba, magaling. Kasi tama 'yun. Yung mga iba kasi nag-aano ng credit cooperative pero mahirap pa 'yun.
2: Pautang-utang lang 'yun.
0: Ito mas maganda, no? Sama-sama sila para makabili sila ng o makapag-invest sila doon sa yung mas mataas ang bigay pero mas malaki ang kailangan pera, no? Na para invest.
2: Kasi
0: no?
2: Kung halimbawa 300,000, magkano lang ang interest mo actually. Pero pagka ikaw ay 1 million o 2 million, medyo plus 1 percentage point, ang laki ng difference.
0: Pero ikaw ba kuya, advise na mag-ano sila ng parang yung paluwagan, parang ganon?
2: May mga ganon. Paluwagan, wala.
0: Wag hindi yun.
2: Parehas naman.
0: Wag na yun, no? Yung kwan na lang siguro, credit cooperative siguro.
2: Yan, credit
0: magpapautang
2: siguro,
0: sila.
2: Siguro, alam mo, pwede. Gawin natin, KKK Coop Palanapi Credit Cooperative.
0: Pwede natin pwede gawin yun.
2: Pwede yung pondohan
0: meron
2: natin.
0: Meron akong,
2: ikaw, bigay ka ng 1 million, ako 1 peso. Pwede na yun.
0: Kala ko 10 million yung ilalagay mo. So anyway, hindi. Tama yun. Mag-recreate tayo. Pero yun yung mga medyo malakas-lakas pa, no? So, pero anong tingin mo dun sa binibigay ngayon ng Pero sino ba ang mga

0: 40s.
1: Ano po nito? Anong age? Anong age level?
2: Disadvantage.
1: Ano age level yung binibigyan diyan?
2: Hindi, wala namang age level.
1: Ah, walang age level. Oh.
2: Minsan yung pinaglilinis ganun tapos mayroong ayuda. Kasi nga siyempre matindi ang tama nitong ating nung ano yung gere yung sa Iran. Nagtaas ang lahat. Although hindi natin kasalanan, hindi kasalanan ng gobyerno, still ang ginagawa ng gobyerno ay pagandahin ang kanilang hinaharap by way of giving ano yung
1: additional funding additional or subsidy funding, parang ganoon.
2: Total, yun namang additional funding na yun, papasok din yun sa ekonomiya by way of consumption.
1: Correct.
2: Siyempre, yung ating gross domestic product medyo ano yun, yung total ng ano dito income tataas. Pagkatataas, maganda. At saka isa pa, yung mga kumpanya, yung mga ano, makakapag gawa ng mga bagong produkto at saka yun.
1: Magaling yung kwan mo. Parang economics ang natapos mo, kuya, no?
2: Alam mo pala. Galing. Ang economics. Ang hirap. Anyway. Yung isang blue book, yun lang, isa lang ano yun. Yung formula lang yun.
1: Oh, sige. Anyway, on that note, we will take our break right now. Kuya, no? We will continue with our conversation. So,
2: break muna.
1: Break muna tayo ngayon. Thank you.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Gen. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38.
1: Okay, we're back again on air, Kuya. So, ipagpatuloy natin yung sinasabi mo, no? Yung okay lang yung sabi mo, nabibigyan sila nung ano tawag doon, yung financial assistance. Ito yung parang subsidy na tinatawag
2: kasi
1: from the government.
2: Kasi subsidy, no? Na yun, na ibinigay nila, gagastusin naman nila, iilog
1: mapupunta
2: yung,
1: yun ano, sa economy.
2: Pero alam mo, mas maganda siguro ang gawin yung ano, yung pagmamahal sa ating sariling produkto.
1: Ah, oh, maganda yan. Oh. Yung kaibigan natin, si Dr. Asansa. Si Cesar, ano?
2: Jess Aranza.
1: Jess Aranza.
2: Yun ang pinupush niya.
1: Dapat pala tawagan natin minsan pagka yun.
2: Buy local, buy Filipino.
1: Oh, yung sa para yung next call natin.
2: Para umiikot, para dito lang sa atin.
1: Oo, oh, yung sa next episode siguro natin, next week.
2: Oh, subukan natin.
1: Tawagan natin.
2: Tawagan mo, ha?
1: He's been an
2: advocate.
1: Oo.
2: For buy Filipino, local. Kasi oh, kahit na palagay na mahal yan ng konti, oh, ang importante, nagkakaroon ng bagong ano, yung buhay yung kanilang kumpanya, yung may nagkakaroon
1: pero
2: ng trabaho.
1: Pero kuya, ano eh, kahit na ako, kung minsan, medyo parang hindi ko makapag, yung sa English, yung agree, no? I could not accept na, bakit kaya, ano, mas mahal pa yung ginagawa dito kaysa yung nasgaling sa imported ko minsan. Eh, sa palagay ko, mayroong inefficiency doon na bakit hindi mapababa? Ano ba sa palagay mo? Hindi ba talaga maiiwasan yon? As an ayan, economist, will you explain to me
2: nga,
1: bakit?
2: Ano eh, yung inefficiency, kaya nga yun din ang ano, alam ko, kaya nagkaroon ng ano, yung medyo nag-alboroto yung mga kumpanya doon sa taas ng minimum wage. Kasi nga, yung productivity, kailangan, halimbawa, kung tinasan, mas mataas ba ng productivity?
1: Ang productivity.
2: Ang problema, medyo...
1: Na-spoil eh. Bakit, yung mas mataas? Anong, as an economist, no? Blaming nobody, no?
2: Oo.
1: Ano yung bakit, ano?
2: Adi,
1: ano, bakit ano tayo, mas mataas tayo kung minsan?
2: We are not efficient when we are working here in the Philippines. We become efficient and we become productive when we go abroad.
1: Bakit?
2: Kasi we get the culture dito sa atin. Tingnan mo, ikaw nang dami mo nang pinagawang bahay, pati yung mga girlfriend mong kaibigan mo, di ba? Kung magpapagawa ka ng bahay, dating siya ng let's say alas 8, alas 10:30 ceasefire, pahinga, merienda. Alas 12 kain. Alas 2 kain ulit. So imagine yung pagitan. So yung nagagawa niya, hindi masyadong marami.
1: Hindi sulit. Bakit sa ibang bansa ba?
2: Papaano mo na lang, katulad ng ginawa mo, papaano mo na lang, yung kontrata na lang para masulit. Pagka kinontrata mo, liba, kausap mo, sasabihin na, mga 5 araw po ito, kaya 5 araw. So susunod na 5 araw. Mamaya, 1 araw lang, tapos na.
1: Oh, yun yung nangyayari.
2: Yun lang yung medyo...
1: So, attitude.
2: Oh, yung attitude medyo hindi.
1: Yung productivity is affected by the attitude kuminsan. So, dun tayo nagsasuffer. At pero pag nasa ibang bansa sila, dahil mawawalan sila ng trabaho, pa-fire outin sila, oh. Di ba?
2: Ah, doon kasi pagka hindi ka na, libaw, hindi ka nag-deliver ng dapat na numero ng gagawin mo, fire.
1: So, yun yung
2: dito walang ganoon eh.
1: Oh, yun yung pinag-uusapan.
2: Aba, kaya maganda naman kasi tayo ano eh, pusong mamon. Katulad mo, ikaw, pusong mamon ka. Ako, mas lalo pusong mamon.
1: Pero, kuya, ikaw, masyadong palabiro ka eh. Pero yung sa, in terms of productivity, yun nga, no, yung sometimes, hindi kaya sa yung technology natin, manufacturing technology, hindi naman.
2: Meron yun, kasi nga, nagkaroon ng ano eh, ang nangyari kasi, nung alibaba, nung unang, si Presidente Marcos nag-issue ng mga kung ano-ano, nagkaroon tayo ng hindi magandang economic ano eh, may nagkaroon ng economic issue kasi nagkaroon ng sinatawag natin na infant industry concept. Kumbaga sa kung, yung mga kumpanya natin dito
1: masyadong protected.
2: Masyadong protected dahil yung infant industry bago pa lang, ibig sabihin infant industry eh, yet nakailang ano na infant pa rin eh. Kasi yun ang hindi maganda.
1: So,
2: pero dapat kasi kung pinus, ang ganda. Pero that's ano eh, water.
1: Sabi mo, de, puso mamon din kasi siya, kung kagaya mo.
2: Puso mamon.
1: Ah.
2: Eh katulad mo, ako hindi ako puso mamon ha. Mamonito. Maliit na mamon.
1: Oh, teka muna. So, yung ano natin, yung so ano yung parang gusto natin?
2: Oh, ang dami nakikinig sa atin ha. Ang dami nagtatanong.
1: Hindi, yun nga, sabi ko, kailangan ano eh, may magtanong sila dahil ito, tinitingnan ko yung computations na ginawa nung dalawang Alipores natin. Absent sila ngayon eh, dahil maraming ginagawa. Pero yung nandito, yung sabi natin, yung in 15 years, you can save, no? Even if you are just...
2: You become a millionaire.
1: You can become a millionaire. Dahil up to now, I'm sure I can bet yung nagtatrabaho lang, ha, yung hindi may hunky-punky ang trabaho, no, na nagpapayaman, no. Pero ito, yung talagang honest to goodness,
2: hindi, yung
1: hard
2: mga,
1: work.
2: Yung mga engineers dito sa estasyon, pwede yan eh. In 15 years, ay nag-umpisa, may 1 million na sila.
1: Ito, yung...
2: Ipon lang.
1: Pero kasi hindi natin ini-explain ng gusto kasi mas maganda
2: explain
1: yung...
2: Explain mo kasi.
1: Hindi.
2: Ito eh.
1: Yung kasi ang importante dito yung parang one-on-one kung minsan yung...
2: Nakakalimutan mo kasi.
1: Yung one-on-one na counseling, you know. Yun yung ano. Pero hamon natin, they can call us anytime.
2: Pero no? Maganda yan eh. In 15 years...
1: You have 1 million.
2: You will have 1 million pesos.
1: Oh, ito. Yung kasi karamihan... mga 30 years ang ano niyan eh, nagtatrabaho for 30 years, 35 years. Yung kung dito sa computation na ginawa natin, in 27 years you can have 3 million.
2: Maganda.
1: Oo. Without you making life difficult on you to save, ah, ito 'yun, we can show that how to do that, no? Yung kung ano yung kwan, but ang ano 'yun, yung knowing how to do it and actually doing it are two things.
2: Do
1: naman. So may problema din doon. Oo. So nandito na yung magiging guest natin mamaya do sa sequel natin, no? Pero anyway, so yung 27 years ito yung next nga na ipapakita. So ano eh, ito yung challenge natin, 1 million in 15 years and 3 million in 27 years. So, biro mo yun, makadadagdag yun sa ano mo. Pero maganda siguro, kuya, na, ano eh, yung giving them alternative ways to earn more, no? Or have a chance to earn, or make their family become more productive. Yun yung mamaya abangan nila dun sa susunod.
2: Diba? Yan.
1: Ikaw naman ngayon.
2: Business idea.
1: Ikaw naman ang titimun dito, no?
2: So, hindi kayo. Kaya magkadugtong yan.
1: Oo.
2: Nag-save ka na.
1: Tapos.
2: Dito sa unang episode, pangalawa,
1: segment ka mo.
2: Paano ka lang mag-invest?
1: Mag-invest.
2: Mamaya, tumutok lang po kayo at darating na po yung isa sa pinakamagaling na mentor ng Go Negosyo, si PJ Lanot. Bisita po
1: anyway,
2: yan.
1: Mamaya na siya.
2: Mamaya na.
1: In a few minutes, malapit na tayo, kuya. Hindi pa tayo, Di pa tayo nakakalayo dun sa mga pinag-uusapan natin, ano?
2: Ikaw kasi mabagal kang magsalita eh.
1: Sabi mo, kailangan bagalan para tumagal. Anyway, de biro lang yun, no? Ang kwan natin, ang hamon natin, is not just lecturing, no? And they can test us na tumawag sila and they can get advice from us, no? Okay, so, basta...
2: Madali, alam ba nila kung anong tatawagan?
1: Oh, madali na yun.
2: Ah, sige.
1: Dahil mag-ano sila. Basta ang kwan natin, itong programa natin, ang challenge nito is, you can have 1 million in 15 years. So, medyo, kwan na lang, ito na lang. Yung, may isa pa tayong, meron lang akong isang, ano, babanggitin dito yung kung minsan yung bakit ano yung ano bang ibig sabihin yung make your money work for you, ganon.
2: Oh, hindi di utusan mo yung pera mo. Oy, magtrabaho ka para sa akin, ganon. No, yung interest. No, yung money dapat invest mo, yung interest eh.
1: Oh, para tsaka sa yun, nga, yung
2: make it work for you.
1: Hindi, yung ang parang pinaka-kwan nun, yung antecedent logic behind it is yung, ano, yung number one is you don't slave yourself, no, to make money. And when you have made your money, make it work for you. Yeah. Ganun yun, no?
2: Kumain ka ng masarap.
1: Oo.
2: So, yan, katulad yan, si Dan, pinapakain ako niyan lagi. Kung saan-saan.
1: At saka, ikaw naman, kung sino-sino pinapakain mo. So, yan ang kuminsan, yan ang problema mo. Dahil kung sino, nakakalimutan mo kung sino yung dinala mo minsan. Minsan, nagkikita-kita sila.
2: Diba? Eh, sobra ka.
1: Anyway. itong linggo ito, medyo relax tayo masyado, ano, kuya?
2: O, linggo.
1: Anyway. This, walang ngayon kasi medyo ulan ng ulan doon. Nabasa nga ako papunta rito eh.
2: Nabasa ka?
1: Oo, grabe.
2: Wala kang payong?
1: Hindi ako nagpapayong. Alam mo naman, ano eh, western type tayo na pag ano, wala nang payong-payong. Ganun.
2: Ah,
1: anyway,
2: ako nagpapayong ako.
1: Anyway, malapit na tayo, kuya, na magpapaalam ulit. And I really appreciate you sitting down with me. And I know you're my partner for a long time.
2: Oo, partner.
1: At meron tayong dalawang understudy na dalawa. Pero absent sila ngayon dahil...
2: Ulan.
1: Yung isa kasi, pinapagawa daw yung ancestral house nila. So, siya ang nagbabantay. Yung isa naman, medyo pinagalitan ng misis. Sabi, magpatingin ka na nga kasi may varicose vein pala. Di,
2: o ba't may varicose vein na bang?
1: Hindi, kahit na lalaki at saka babae, meron din yung varicose vein. No? Mahirap din pala yun, yung varicose vein. Pumuputok pala yun. So, it's dangerous. So, when you have some health issues, mas maganda magpunta ka sa doktor kaagad. So, yun.
2: Hindi lang ba yung varicose vein ko?
1: Oo. Anyway, so... For on that note, may kwan siguro, ano bang pwede, parang lesson na sasabihin mo ngayon for today to our listeners, kuya?
2: Lesson?
1: Oo. Listen, don't stop saving.
2: Yeah.
1: And pero mayroong kasabihan eh, yung sinasabi nila yung don't spend less, earn more. Tama ba 'yun? Naniniwala ka ba doon, kuya?
2: Don't spend
1: less, earn more. Tama ba yung attitude na yon?
2: Pwede naman siguro kasi ibig sabihin eh, kuan. Yung kumain ka ng masustansya, hindi naman kailangan mahal para masustansya eh.
1: Hindi. Don't spend less, earn more. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, gastos ka lang, gastos, basta kumita ka lang.
2: O, ikaw, para hindi tama yun.
1: Hindi tama siguro yun, kuya. Oh. But anyway, let's leave at that na ang advice natin, huwag sundin yun, mali yun. Mas maganda yung medyo Spartan ka o frugal, no? At para sa palagay ko, yung mga tinatawag na moderation.
2: Pinupalo tayo eh.
1: Yung moderation, di ba?
2: Okay.
1: So, on that note, kuya, magpapaalam ulit tayo. And this is Den Sumera sa KKK Online. Ngayon, I would like to thank our handsome and beautiful engineers in our studio right now, I would like to thank yung magandang lalaki natin na dalawa, si Mark Bukiron at saka, ay wala, isa lang pala, at saka masunod, magagandang dilag pala, si technical engineer Joy Timidin and our executive producer Tess Ramirez and Isabel Silang. So magandang hapon uli sa inyo and have a good Sunday afternoon. We'll see you in a bit. Okay.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
12: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawa,
13: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radio Pilipinas
9: News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM Collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas
35: and Capital 104.3 Colab.
36: Colab.
37: We know you're always on the go.
38: On the go.
39: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
40: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
41: Reliable news delivered to you as it happens.
42: Para sure na wala kang mamimiss.
43: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
44: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
45: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
46: Together, let's dismiss disinformation.
47: Radyo Pilipinas, 738 AM.
48: Philippine Standard Time, 1:54.
49: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
48: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Labor and Employment nagpaalala sa publiko na kailangan ng permit ng mga batang wala pang 15 taong gulang bago lumabas sa TV o online content. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Pilipinas.
50: Report.
52: Ipinalala ng Department of Labor and Employment o DOLE na kinakailangan kumuha muna ng working child permit ang mga batang wala pang 15 anyos bago sila makalahok sa mga palabas, patalastas, social media content, vlogs at iba pang online platforms. Batay sa Labor Advisory No. 12 Series of 2026 Saklaw ng Republic Act No. 9231 o ang batas na nagpuprotekta sa mga working child, hindi lamang ang traditional na media kundi maging ang digital platforms. Sa ilalim na batas, ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 years old maliban sa ilang pinahihintulutang sitwasyon tulad ng pagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal guardian o kung mahalaga ang kanilang partisipasyon sa isang produksyon. Sa anumang kaso, kailangan munang kumuha ng permit mula sa DOLE. Pinalalahanan din ng DOLE ang mga magulang, content creators, advertisers at employers na tiyaking nasusunod ang mga itinakdang proteksyon para sa mga bata, kabilang ang limitasyon sa oras na trabaho at karapatan sa edukasyon. Hinikayat din ng ahensya publiko na iulat ang anumang paglabag sa batas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga batang kalahok sa media at online content. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
48: Maraming salamat, EJ Lazaro. Balita naman sa palakasan sa tennis. Tinalo ni Pinoy tennis sensation Alex Ayala ang 4-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka 6-4, 6-2 sa semifinals ng Mubadala DC Open para makapasok sa WTA 500 final. Ang panalo ni Ayala ay pangalawa na niyang tour final sa labas ng WTA 125 level. Susunod naman mga kalaban ni Ayala ang American top seed na si Jessica Pegula sa finals. Noong isang taon ay tinalo ni Pegula si Ayala 7-6, 5-7, 6-3 sa kanilang unang meeting sa WTA 1000 Miami Open Semifinals. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board itinakda bukas ang pagdinig sa hirit na taas pasahe sa public utility vehicles. Si Ray Ferrer sa report.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatakdang dinggin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board bukas Agosto 3 ang mga nakabinbing petisyon para sa taas pasahe ng mga pampublikong sasakyan. Pangungunahan ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza II ang pagdinig kasama ang mga kinatawan ng pitong transport groups. Ayon kay Mendoza, muling riripasuhin at kakalkulahin ang hinihinging fare increase alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation. Sasaklawin ng pagdinig ang mga petisyon ng jeepney, UB Express, taxi at motorcycle taxi operators. Kabilang dito ang Piston, Manibela at ilang UB Express Transport Cooperatives. Tatanggapin din ng LTFRB ang mga komento, ebidensya at posisyon ng iba pang stakeholder bago magpasya sa mga nakabinbing hirit na taas pasahe. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
48: At pangwakas na balita sa lalawigan, ilang lugar sa Bicol isinailalim sa signal number 1 dahil sa bagyong Luis. 356 na pasahero stranded sa mga pantalan. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa balita.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinaas na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang ilang bahagi ng Bicol region dahil sa tropical depression Luis, habang umabot na sa 356 na pasahero ang stranded sa mga pantalan bunsod ng suspensyon ng mga biyahe sa dagat. Patuloy namang naka-alerto ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maayos na maipatupad ang mga umiiral na safety protocols. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense Bicol, na sa 350 pasahero, 30 rolling cargos at 5 sasakyang pandagat ang stranded sa Tabaco Port sa Albay, habang 6 na pasahero at 3 rolling cargos naman ang naitala sa Virac Port sa Catanduanes. Ayon sa bulletin ng PAGASA, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 sa buong lalawigan ng Camarines Norte at Catanduanes. Gayon din sa hilagang bahagi ng Camarines Sur, kabilang ang mga bayan ng Caramoan, Presentacion, Garcitorena, Logonoy, Tinambak, Siruma, Goa, San Jose, Tigaon at Calabanga. Kaugnay nito, nakatakdang magpadala ng ready-to-eat food boxes ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa mga na-stranded na pasahero. Patuloy na minomonitor ng DSWD, Philippine Coast Guard, Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon, habang pinapayuhan ng publiko na sundin ang mga abiso ng mga otoridad at iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay sa dagat hanggat umiiral ang masamang lagay ng panahon dulot ng bagyong Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
48: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
19: One, nakadating na ito hanggang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Batanes, para turuan yung mga gustong magnegosyo o kaya yung mga nag-uumpisa. Kasi yan, kailangan may mentor kami nagtuturo. Parang ikaw, Lolo, si, tituruan mo ako. Kaya natuto ako. Anyway, PJ, good afternoon, PJ.
20: Yan, good afternoon po, Sir Dan, Sir Lito, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa radio, sa TV, sa internet, ngayong umaga, hapon, or gabi, whenever you are watching this, and wherever you are in the world. At kung nasa future po sila nanonood, sana po ay nasa mabuti rin po kayong kalagayan.
19: Yan. Ito ang business news.
21: The mentor, ideas, mentor ang dating ah.
19: PJ Lanot, siya mentor ng Go Negosyo. Yan. PJ.
20: Yes.
19: Bilang mentor, ano ba talaga ang ginagawa mo para mapatingkad ang isang kabuhayan na tungkol sa negosyo?
20: Ayan. So, maraming salamat po sa question na yan. At bago po ako magsagutin yung katanungan niyo po, isa po akong mentor ng Go Negosyo at ng DTI, Philippine Trade Training Center. At ever since 2011 yan. Ha? So, I have been going around the Philippines and yan po, going around the world.
21: 15 years.
20: Opo, talaga.
19: Around the world.
20: Opo. Para makatulong po, most especially sa mga OFWs po natin na nagbabalak pong bumalik sa Pilipinas at magtayo ng kanilang mga negosyo.
19: Ano yung yung latest? Ano yung latest na experience mong kakaiba na naturuan mo at nagkaroon ng magandang buhay yung kanyang negosyo?
20: Ayan, okay. Kasi po, usually nagtatanong po sa akin, yung tipong, magne-negosyo ako, ano ba ang magandang negosyo na talagang kikita ko? Totoo naman po yun, magandang tanong po yun. Ngayon, binabalik ko rin sa kanilang katanungan na yun, yung tipong, bago kayo magnegosyo, ano ba yung gusto nyong gawin? Ayun. Ano ba yung passionate kayong gawin? Ano ba yung hilig nyong gawin? At baka pwede nating gawing negosyo yan. Ayan, di ba? Kasi when you love what
19: binabaliktad
20: you're
19: doing,
20: di ba? When you are passionate with something, iniisip po nila, you will never work a day in your life. Kasi ang nangyayari, kuwari, nagtatrabaho sila, gusto nila mag-retire. O kaya naman gusto nilang umuwi ng Pilipinas galing sa ibang bansa. Pag nagnegosyo sila, ibang trabaho yun eh. And not necessarily magaling sila doon sa tatrabahuhin nilang negosyong yan. Tapos minsan sinasabi naman nila, oh, malaki kita niyan, pero I don't want to do that, para akong inuutusan. Kasi yung pag ROI naman nila, yung return on investment, yung pagbalik ng kanilang pinuhunan, eh hindi naman agad-agad yan, parang sweldo. Na every 2 weeks eh, say sweldo ka, or every week say sweldo ka, or every month say sweldo ka. Not necessarily. Kaya po binabalik ko sa kanila, ano ba yung mga natutunan nyo abroad o yung mga ginagawa nyo ngayon na pwede nating gawing negosyo? Yeah.
21: Oh, kasi yung mga iba eh, babalik dito, akala may nakitang magandang idea, pero yun na, pero hindi pala prepared doon, di ba?
20: Totoo.
21: So yun yung ginagawa mo ngayon, PJ.
20: Tapos isa po, minsan misconception sa pagnenegosyo, yung tipong punong-puno sila ng business ideas, very passionate sila doon, puso, parang ganyan. Pero nakakalimutan nila yung kalahati ng puso na yun. Dapat merong galing. Di ba? Kaya kailangan paghusayan din nila yung financial skills nila. Gaya nga po ng pinag-usapan nyo kanina sa previous show nyo po.
19: Yun nga. Kaya tama-tama nga. Doon sa unang segment, iipon sila.
20: Yan.
19: Pangalawa ngayon, invest na sila. Yan. Kaya ikaw ay una naming kinuhang dito sa episode na ito, dahil para lang malaman nila ano ba ang kahalagahan ng isang mentor sa isang negosyo.
20: Ayan.
19: Halimbawa, hindi ka mo na kailangan, kung hindi na kailangan bagitin, huwag mong bagitin. Halimbawa, ano ba ang isang itinuro mo sa isang nagne-negosyo?
20: Ayan.
19: At nang dahil doon ay pumutok ang kanyang ideya.
20: Ayan. Ito po, true story ito ha. Very passionate naman siya doon sa kanyang produkto at serbisyo at negosyo.
19: Produkto, at sinasabi, negosyo, serbisyo.
20: Doon sa kanilang binibenta mismo. Yung mismong operations sila, masaya siya. Sinasabi niya sa akin, Sir PJ, bakit buwan-buwan ang laki ng pumapasok sa akin, pero buwan-buwan din, bakit may utang pa rin ako? Kumbaga lagi siyang nasa red, lagi siyang negative. So ang tanong ko sa kanya, binabantayan mo ba yung pumapasok at lumalabas sa'yo?
19: Ayun.
20: Patingin nga ng accounting mo, nag-i-income statement ka ba? Weekly, daily, monthly? Sabi niya, basta sir, alam ko lang, nandito lang sa utak ko, may pumapasok, may konting lumalabas. Pero yun lang sir, bakit mas marami akong utang? yun pala, hindi pala siya nag-a-accounting. Kaya tinuro ko pa sa kanya.
19: Walang record. Simple. Pero paano nagkaroon ng, ba't maraming lumalabas sa kanya?
20: Kasi sir, akala niya kung ano yung gross sales niya, pwede niya nang ilagay sa wallet at pwede niya nang gastusin. Hindi tama yun. Kasi bakit? Unang-una, may tinatawag na cost of goods eh.
21: Diba?
20: Yung mismong puhunan mo. Halimbawa, ikaw yung nagbebenta ng mineral water, kumita ka doon, kailangan mo munang bayaran yung supplier mo. And that, yun pa lang, cost of goods pa lang yun. After nun, kung ano man yung natitira, bawal mo pa rin ilagay sa wallet yun at gastusin. Kasi bakit?
19: Meron ilagay mo sa negosyo.
20: Hindi pa yun. Kasi meron pa siyang gastusin na tinatawag ng operating expenses. Di ba? Nandiyan ang tubig, kuryente.
21: Pansweldo ng tao.
20: Pansweldo ng tao. Yung mga diba? Ganyan. Di ba? So, tama po yan.
19: Nung naituro mo sa kanya yun, how long did it take him para gumanda yung kaya negosyo?
20: Okay. Nung nag-mentor po ako sa kanya, mga naka-six months na siya. Tapos sabi ko sa kanya, magkano yung lumalabas sa'yo, yung negative mo buwan-buwan? Sabi niya, sir, maliit lang naman yan. Mga 2,000 to 3,000 a month. Pero sir, yung sa 2,000 na lang a month, eh pag kinompute mo sa isang buong taon yun, 24,000 yun eh. Tapos kapag ka 3,000, 36,000 yun eh. So, hindi ka na sumisweldo dahil negative ka, naglalabas ka pa ulit ng pera. Negative na negative. Isara mo na lang yung negosyo mo para mawala. Pero dahil nga tinuruan ko siya na mag-accounting, hindi niya muna ginagastos hanggat hindi niya muna ginagastos yung pera niya hanggat nasa dulo siya, yung tipong nasa net income na talaga siya. Kasi even then, sir, di ba? Maski net income yan, meron pang after tax yan kasi may mga babayaran ka pa na yearly, o di ba? May mga tax,
21: dapat
20: may mga
21: profits pa. Dapat may allocation siya for taxes.
20: Exactly. So, nung...
21: Si Kuya Lito ito hindi nagbabayad sa tao niya kaya nagsara tuloy.
20: Ayun, nagsara tuloy. Oh, diba? At least po, ang DTI naman po, even yung BIR, tinatanggap naman po nila na may mga pagkakamaling gano'n, may pagkukulang na gano'n sa mga negosyante. Kaya paminsan-minsan po ay nagbibigay ng tax relief. Uh-huh. Okay naman po, ang DTI naman po, pag nalaman nilang wala kang permit, huhulin ka namin. Hindi po totoo yun. Ang gagawin nila, i-encourage po nila kayo na maging legitimate para po protektado rin kayo ng batas.
19: Hindi, tsaka bilang, bilang mentor, PJ, di ba, alam mo yun, meron kang mga kaalaman tungkol sa mga pautang ng Department of Trade Industry na kung halimbawa mag-umpisa ka magnegosyo, meron silang pautang ng 300,000 pesos. Walang interest yun, di ba?
20: Okay po. Sa pamamagitan po, yan, sa pamamagitan po ng DTI, sa pamamagitan ng DOST, even sa pamamagitan po ng mga LGU, ay maaari po tayong maka-avail ng loan sa pamamagitan ng SB Corporation, yung Small Business Corporation po. So, talagang bank po siya na nagbibigay ng maliit hanggang zero, zero hanggang maliit na percentage sa utang. So halimbawa po yung...
21: PJ, matigil lang kita ko sandali. Ibig mo sabihin ito, kanino sila uutang diretso sa Department of Trade and Industry?
19: SB Corporation.
20: So, sa pamamagitan po, kasi ang Department of Trade and Industry, wala po siyang pera na ipapautang mismo.
21: So paano?
20: Opo, kumbaga parang isi-screen ka po muna ng DTI, hihinga ka ng mga requirements, at kapag ka okay po sa kanila yun, nagpumasa, saka po nila i-refer sa SB Corp. SB Corp po sila po.
21: Ano ba yung SB Corp?
20: So, ang SB Corporation po ay isang sangay ng gobyerno rin na talagang ang mandato po nila ay tumulong sa mga small businesses.
21: Banko ba ito? PJ, it's a bank.
20: As far as I know, medyo more than 5 years, I think. So talagang ang mandato niya po talaga so, ay magpautang.
19: Ito PJ, halimbawa yan, mga tanong ng mga listeners natin. Kung mag-uumpisa pa lang sila magne-negosyo, meron na silang konsepto ng negosyo. At naturuan mo na sila, dumaan na sa yon, mentor. Pwede na silang umutang kahit na wala pang kapital?
20: At depende po, depende. Kasi usually yung mga...
19: Ano yung depending yun? Conforme sa'yo?
20: Sana po, no?
19: Hindi kasi, di ba, sisitay mo, titignan mo, alamin mo.
21: Hindi siya eh.
19: Sasabihin mo, DTI, maganda tong negosyo ni Lolo din Sumera ka mo. Oh, yun.
20: Okay mo. So, yung sa pagkakaalam ko lang po, kasi ako po mismo, hindi ako nag-disburse, no? Tsaka hindi rin po ako nag-approve. Oh. So, ito naman po ang good news. Sa marami pong negosyo centers ng DTI, ha? Sa buong Pilipinas po kasi may negosyo center.
19: Ayan, bawat munisipyo.
20: Opo, lahat po yan. Provincia. Mula Batanes hanggang Hulo, basta merong gobyerno doon ay merong negosyo center. Yes po, na may mga business counselors na maaring tumulong sa inyo. Anything about your business.
21: Pala,
20: opo, totoo po yan. Tapos, sa karamihan po ng mga negosyo centers na ito, ay merong tauhan mismo ng SB Corporation na nandoon. Na pwede po kayo magpakonsulta sa kanila. Kasi, usually po, makaka-access ka lang sa mga loans na yun kapag existing na negosyo ka na legitimate na negosyo. Ayun. Ha?
21: Kunyari, PJ, nasa Sampabian ako, pwede akong pumunta doon sa City Hall at magtanong, saan ba yung SB Corp na yan?
20: Yeah, okay. Hanapin nyo po yung pinakamalapit na negosyo center ng DTI, tas usually meron pong tauhan mismo ng SB Corporation na nandun.
21: Naka-embed lahat opo sa mga local governments.
20: Opo.
19: Okay. Kasi talaga nga naman, na yung gobyerno, pinapaigting yung pag-akyat lang pagninegosyo natin.
21: Pero ito, nakita ko din sa TV one time, yung DSWD, yung yung 10,000 naman, magkaiba yun.
20: Opo.
21: Nagbibigay sila, walang bayaran na, iba yun.
20: Yun talaga, depende po yan. Minsan mga LGU sa ang talaga nagbibigay po niyan sa munisipyo or sa mismong kapitolyo, ganyan po. So, talaga to start up your business.
21: So, it's separate from the DTI.
20: Opo, iba pa po yun.
19: PJ, alam ko nakarating na ka lang sa kung saan-saan na bayan dito sa Pilipinas. Marami ba kang narating kaysa sa amin ni Lolo din eh. No? Pero doon sa, let's say, gusto ko lang malaman, nung nasa Batanes ka, ano yung tinuruan mong kumpanya doon at ano yung kanyang produkto at ano yung kakaiba doon sa Batanes?
20: Okay po. At gagamitin ko na lang pong example yung Batanes, pero this encapsulates all of the concerns ng mga Pilipino sa buong Pilipinas.
19: Okay.
20: Like for example, may isa po akong mentor doon. Ang negosyo niya po ay travel and tours. So, tinanong niyo sa akin,
19: Travel and tours.
20: Kasi kailangan po ng magagaling ng mga tour guides at saka mga locals na nag-iikot po talaga doon.
21: Para sa mga tour destination yung Batanes.
20: Exactly. So, ang tanong nila sa akin, sir, paano yan? Kasi sir, on and off yung negosyo ko dito dahil from time to time, pag may bagyo, walang internet. Pag mayroong malakas na ulan, walang kuryente. Tapos minsan, naka-cancel yung flights. So, tinanong ko sa kanya, yung problemang yan, gano'n nakatagal yan? Sabi niya, 10 years. So, ang tanong ko, paano ka next year? Sabi niya, sir, pagdasal natin na mawala yung mga problemang yan. Pero sorry, hope is not a plan.
19: Yeah.
20: Hindi pwedeng next year ipagpasa Diyos natin at mabuti ang Diyos. Totoo naman po 'yun. Pero ang sinasabi rin sa atin, ang hamon din sa atin ng Panginoon, what are you gonna do about it? Alam mo na palang problema 'yan in the last 10 years. Tapos wala kang binabago, nangangarap ka lang na sana mabawasan ng bagyo, na sana may internet na next year, na sana may kuryente na next year. So ang napa-force tuloy siyang mag-pivot. Yung tipong yung internet niya hindi na wired base. So talagang kumuha siya ng satellite base na
19: galing ah.
20: Yes. Talagang nag-invest na siya doon. Nag-invest na siya kasi ngayon ang naging nakakatuwa sa kanya dahil siya lang ang nag-invest na yon. Siya lang ang travel and tours na gumagana all year round.
19: Wow!
20: Then nakukontak na siya eh.
19: Galing!
20: Exactly. Kasi noon, maski yung cell data, hindi talaga siya makontak before eh.
19: Ayun,
20: tapos
19: ganda.
20: Ngayon, dahil na, hindi na siya,
21: all weather
20: na siya. Tapos nag-invest na rin siya sa mga batteries na malalaki.
19: Batteries.
20: Maski brown out sa kanila, 3 days kaya niya.
21: Magkano inabot yan? Baka naman kailangan malaki pera mo.
19: Nakautang sa SB Corp.
20: Yes. Tapos ito pa. Yes, sir. Tama po yan. Kasi bakit? Tama po yung tanong eh. Usually ng mga Pilipino na, uutangin ko. So, gastos lang yan. Actually, gastos naman yan. Pero ang tawag natin dyan ay investment. Dahil bumabalik yung pera. Diba? So, ang sabi nga nila, ang difference daw po ng investment sa expense, yung investment may lumalabas pero may bumabalik. Pero ang expense, yung 100% expense, may lumalabas pero walang bumabalik. Kaya yung paglabas ng pera na yan, yung pagbayad mo ng utang na yan, investment yan dahil may lumabas pero may makukuha ka.
21: Eh paano si Kuya dito eh, maraming pinag-aaral. Sabi ayun, niya, investment diba? Yun.
20: O di sana naman para maging investment yung, yan. Yung gumraduate yung mga pinapaaral. Yes, diba?
19: Oh. Anyway, PJ naman, alam ko nakarating ka rin sa sulu-sulu. Sulu at tawi-tawi, di ba? Ano naman yung tinuruan mo doon? Anong negosyo niya na nakita mo at napunta sa iyo yung problema at tinuruan mo? Ano yung tinuro mo doon?
20: Okay, ito naman po. Usually, ito po yung nagiging concern ng mga kabataan. And again, hindi lang po limited ito sa Sulu or sa south of the Philippines. No? Tinatanong nila sa akin, Sir, eh, di ba pag nag-agriculture, walang pera dyan? Totoo naman po, kasi nanay at tatay nila, mga mangingisda noon pa man. Walang pero mayroon. Hindi umaayos ang pamumuhay. Mga magsasaka, hindi rin po umaayos
21: parating
20: ang pamumuhay.
21: Parating kulang pa rin.
20: Exactly. So sinasabi raw sa kanila, eh bakit ka magmamana sa amin? Eh wala nga pera. So tinatanong sa akin, Sir, sa agriculture po ba talaga? Eh walang pera. Ang sagot ko, depende kung saan ka sa agriculture.

0: farming and so on and so forth. Yeah.
1: Galing, lively, ha? This is a lively discussion.
2: Pero, curious pa rin ako doon sa sinasabi niya dahil sabi nga nila, medyo mahirap ang buhay doon sa Sulu, Tawi-Tawi, kaya, pero marami silang isda doon, di ba?
1: Anong tatulungan mo doon na mag-iisda? Meron?
2: Ano
0: yung family niya kasi talaga merong fish farm eh. Okay. Pero again, ang mindset kasi na binibigay sa kanya, uy, huwag ka magmamana sa amin ha, kaya ka nga pinag-aaral para hindi ka magmana sa amin.
1: Ayun.
0: So syempre, yung mindset nila, eh,
1: nagbago?
0: Oo, aalis talaga ako, di ba? Ganon eh. Tapos even yung mga
1: Natulungan mo yun?
0: Yes, yes. Nagawin yung negosyo.
1: Ano ginawa nila?
0: So, ang ginawa po nila ngayon, nasa processing siya ngayon. Siya processing. So, for example, yung fresh fish, pwede mo ibenta ng fresh. Pwede naman po yun. So, pero kapag may processing po, nagkakaroon ng value adding. For example, ginawa mong daing yan, di mas mahal na yan kaysa dun sa, sa fresh. O, di ba? Kapag kinan mo yan at nag-mass produce ka tapos binenta mo sa ibang bansa, di may value
2: adding. So, anong ginawa nila?
0: So, siya po ang ginawa niya, nag-retail po muna siya na daing.
2: Okay.
0: Tapos, initially, in-offer na po sa mga metro areas. Tapos, meron pong isang naging interested sa kanila na, oh, can you mass produce kasi i-export natin. So, ngayon, naging good problem pa na, oh my God, wala akong masyadong alam na ganun karaming isda na dapat kong i-dry. So, naging concerned pa yun. Kumbaga, good problem sa negosyo niya na naghanap siya ng supplier, tapos naghanap din siya ng mas malaking mga machines para ma-dry yung mga fish na yun.
2: So, drinadra, mayroong machines na ginagamit. Kasi,
0: yes, yes.
2: Nagpunta ako dun sa yung pinagdadaingan ng mga kwan. Sa public market, ang kalaban mo dun, yung daga, naglalaro sila dun.
1: Hindi, yung machine na yun, di ba, pwede utangin din yun?
0: Yes.
1: Sa DOST.
0: Yes,
1: ang alam ko, yung Department of Science and Technology, pagka mayroong kang negosyo, kailangan mo ng makina, yun, pasok sila doon.
2: So, yes, may makina na pang dry.
0: Yes po, meron.
1: Sila bibili, DSM bibili, yan. Utang mo, pero walang interest yun.
0: Yes.
2: Pero anong magnitude ng investment mo?
0: Depende po, depende. Kung gaano kalaki yung negosyo mo, ganun din po yung maaaring ipautang sa'yo. So, it could go as low as, let's say, 300,000 hanggang 20 million.
1: Hanggang 20 yun. Million?
0: Opo. Yes.
1: Meron ka na ba natulungan na napunta sa DOST at magkano yung nakuha niyang loan doon? At ano yung makina na yun?
0: Ang mga nakilala ko lang po, kasi meron pong vetting process pa yan. So, pero ang mga nakilala ko po, yung mga nakatanggap na po nitong DOST setup program. Like for example, meron po...
1: Meron sila DOST
0: setup program. Ayan, opo. Tapos ano po, nakilala ko po ito, magtataho. Kumbaga, traditional po yung paggawa niya ng taho before. Ang ganda po ng branding niya, ang ganda po ng marketing niya. So, lumalaki po yung kanyang negosyo. Kaya nakapag-invest po siya sa pamagitan ng DOST setup program ng talagang, yung soy processing na nagiging taho. Tapos, yung mga extra pa nun ay nagiging tofu pa. Ayan. Tapos, ang maganda po kasi dito sa setup program, two things. It's either... may nakita ka ng equipment at bibilin mo na, ready to buy. Or number two, kung wala pa po existing equipment, yung DOST po ang gagawa.
1: Ang ganda.
0: At sila ang magpa-fund. Parang wow, okay, wala kang problema. Kung hindi pa po existing yung machine.
2: Maganda
0: yun.
2: Pala yung may nangyayaring ganyan.
0: Yes,
2: ano?
0: Yes,
2: maraming din nakakaalap niya.
1: Maraming din nakakaalap. Kaya nga, dito, mga listeners namin, dito lang po kayo tumutok, matututo kayo ng lahat.
0: Yeah.
1: Halimbaya, sa PJ Lano, si Del Somera, magagaling yan mga
2: yan. Dito Gagni, sa pagbibigay ng scholarship. Yan.
1: Hindi ako lang taga, no?
0: So, yun nga po, kapag meron po kayong katanungan, Sir Den and Sir Lito at mga nanonood po sa atin at nakikinig, huwag po kayong mahiya na pumunta sa maski anong negosyo center sa buong Pilipinas, sa DTI Negosyo Center.
1: Baka may mga tanong na dyan. Pagyayin na nyo at tatanungin natin dito kay Mr. PJ Lano. Yeah. Okay. Ang ibig sabihin ng PJ ba? Jeepney yan? Hindi.
0: PUJ Lano. hindi. Iba.
2: Pero, PJ, yung hanggang kailan mo bibitawan yung mini-mentor mo?
0: Okay po. meron po kasi yung programa ngayon sa pamamagitan po ng DTI at Go Negosyo. May tinatawag po na Kapatid Mentor Me Program.
1: Ah, Kapatid Mentor.
0: Yung Kapatid Mentor Me Program po, ang usual requirements po niyan, existing na

0: negosyo ka na, na gusto mo pang i-improve yung negosyo mo. Usually po sa Kapatid Mentor Me program, meron pong 10 weeks dahil para I think may 12 modules na kailangan mong pag-aralan na ano po yan, either full day or half day. Para siyang mini MBA, executive MBA program. At ito po, the whole time na ito, libre po ito ha.
1: Ano ito? Tuturuan ka ng recording, accounting,
0: Yes, exactly. Digitalization, marketing. Branding, lahat po. Opo.
1: Branding.
0: Even yung mga legal things na kailangan mong malaman sa pagnenegosyo. So, you have to undergo that thorough training. At ito po ha, seryoso po siya na pag malate ka or ma-absent ka, hindi ka gagraduate. Ganun level. Stricto to, stricto. Tapos,
1: pero libre.
0: Libre po yan. Tapos pagkatapos pa po ng 12 modules na yon, ay imementor ka pa ng isang mentor. Ng isang guru, business guru.
2: Para
0: isa po ko doon sa mga yon. So, yun po.
2: Mataas na ang rango mo.
0: Kumbaga, isa lang po akong practitioner na pwedeng mag-guide sa mga existing mentors. So, yun po. Pagkatapos po noon, may mentorship pa po kami ng 3 to 4 weeks. Kung ano man po yung katanungan nila sa akin, pwede ko pong sagutin.
1: Ano yun? On call o pupunta ka lang sa designated days, gano'n? Ano, paano yun?
0: So, for example, ako po isang mentor, no? Meron pong i-assign sa akin na tatlong mentees.
1: Uh-huh.
0: Tapos ako po magsischedule kung kailan yung counseling sa akin.
1: Ayan.
0: Kaya ipulin nyo na lahat ang mga katanungan nyo, tapos sagutin natin yan during that time. Tapos,
2: galing.
0: Kaya po tatlo, kasi so that they could learn from each other
1: from
0: din.
1: Each
0: so,
1: other.
0: Mga consultants.
2: Tama, sabay-sabay yung tatlo.
0: Galing. So, yung tanong ng isa ay pwedeng hindi tanong ng isa, pero natuto tuto rin siya doon sa mga tanong at sagot na yun.
1: Parang hindi boring yung trabaho ni PJ.
2: Oo nga. Hindi kaya nga, ano yan eh. Every week, kung saan niya nagpupunta. Pero lagi naman kasama ang misis niya.
0: Yan.
2: Nakita ko. Misa sa stage, nandun. Nagturo ka sa stage, kasama mo rin si misis. Di ba? Siya nagturo sa misis niya para magkaroon ng negosyo.
0: Sabay po kami actually. Yes, yes.
1: I see. Okay. Eh, ikaw, kuya, di ba naghahanap ka rin ng business para dun sa mga scholar mo?
2: Ano? Break pa. Break po muna. Mamaya po ulit, dudugtungan natin yung mga kaalaman para sa inyo. Magbabalik po ang Business Ideas.
3: Business Ideas with Lito Cagne at Den Sobera.
4: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3,
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Business ideas. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Yan. Okay, nagbabalik ang business ideas. At ang guest po natin is si PJ Lanot. Kasama po si PJ Lanot, ang mentor ng Go Negosyo at DTI.
1: Ng DTI.
2: At kasama po si Den Somera, ang okay, aking lolo pioneer. Yan.
1: Yung tanong natin.
2: May tanong tayo.
0: Yes.
2: Sige, ikaw na.
1: Hindi ba yun sabi ko yung... yung funding ka mo, no? So, itong funding. So, ibig sabihin eh, yung funding ba eh, yung walang contribution yung umuutang o meron siyang yung tinatawag na equity bago siya pautangan? Para malaman ng mga listeners natin.
0: Oh, okay. Usually talagang funding lang po yun talaga.
2: Ah, funding.
0: Opo. Pero of course, depende po yan. Magkakaiba naman po yung debt structure at saka yung mga details ng mga funding na nanggagaling po sa SB.
2: Yung mga
0: po
2: natulungan mo na o kaya yung mga dumaan sa'yo. Ano nung mga natatanda mo naging funding nila, magkano interest nila, o may interest ba sila, wala, at gaano kalaki yun, at ano ba ang finance nun?
0: Okay, yung sa ang masasagot ko lang po dyan, yung mga talagang nakasalimuha ko na sa pamamagitan ng DOST Setup Program.
2: Setup.
0: Yung mentees ko po na naka-avail po do sa DOST Setup Program, sa Setup Program naman po, hindi po cash ang makukuha nila, kundi pambili ng equipment, or number two, yung mismong equipment na
2: nagagawin
0: ang bumili ay DOST.
1: Ayun. So hindi nila hawakan yung pera.
0: Opo, hindi po.
1: Tama. Tapos, yun. Mga tama, ang ganda yun. Oh,
0: opo. Tapos, so yun, okay po yun. Tapos yung iba naman po, yung sa SB Corp, dahil sa pamagitan ng mga kanilang loans na binigay, tama po yung sinabi nyo, yung nakita ko po, ay nagbayad pa po siya seventh month onwards.
1: I see. Oh.
0: So, ibig sabihin, for 6 months, wala siyang binabayaran. Tapos, 3 years to pay 0% interest. Tapos, ito pa po, kung, let's say, on the second year, consistent po kayo nagbabayad, tapos, umuunlad yung negosyo nyo, usually pa po, pag natuwa yung SB Corp, yung DOST, tsaka DTI, yung tipo, okay na, sa'yo na lahat yan.
2: Ang galing.
0: Yes, opo. Ang ganda
1: pala
0: ng
1: pero isang tanong pa, PJ. Dahil, yun, yung binabanggit mo, ito yung mga fixed assets na tinatawag na equipment. Eh, pag nagsimula ka ng business, meron yung tinatawag na working capital.
0: Yes, yes.
1: So, yan ba eh, binibigay nila o ikaw na mismo ang maglalabas ng pera?
0: Okay, doon po sa funding naman, yung sa loan ng SB Corporation. Again, yung SB Corporation po, this is available for all negosyos. Ha? Tapos, doon po sa na-experience ko, mababa lang po yung binigay nilang loan. Ah, sorry, yung percentage na interest. Ang binigay. Tas cash po yun. Para nga po sa working capital. Mismo sa pag-start from the ground up ng kanilang mga negosyo. At ito pong pa-utang po ng SB Corporation, ito po ay mas mababa na interes sa as compared to loan cooperatives, to banks at mga loan talaga na nagbibigay ng loan ng mga na kooperatiba at mga negosyo rin. So kumbaga very competitive po ang rates na ito. Pero ito po ang aking pinapaalalahanan po sa mga nag-a-avail po ng mga loans na yan. Ito po ay loans, ha? Hindi po to ayuda.
1: Ayun.
0: Ibig sabihin, kaya po matagal po ang vetting process na to. At alam naman po natin ang mga Pilipino, kapag hiningan ng mga requirements, allergic.
2: How long does it usually take para magkaroon ka ng loan sa SB Corporation?
0: At depende po kung gaano ka kabilis mag-submit po. At saka syempre kung meron ka ng history ng pagnenegosyo, of course, iniiwasan po natin yung mga fly-by-night na mga negosyo. Pag nakakuha po ng funding, eh biglang nawawala na. So, kaya po, isa rin po sa mga kailangan i-establish, eh matagal na po kayo nagnenegosyo, at least mga 2 years, ganyan. Tapos, tumatakbo naman talaga, nagbabayad ng buwis at nagre-renew ng mga permits. So, yun po.
1: Pero ikaw, PJ, usually, yung nangyayari dito is nalalapitan kayo dahil meron silang business idea.
0: Okay, yes.
1: Eh, paano yun? Wala siyang maisip, pero gusto niyo magka-business. Ngayon, itong mga taong ito, usually, yung kailangan, hindi technical ang mga business nila, pero gusto nila makapag-business kasi... Pero wala lang silang idea. Ano bang pwedeng ibigay, may advice mo doon sa mga ganung tao?
0: Okay po, bibigyan ko po kayo ng naging specific example. Sa isa pong LGU ay pinag-speak po ako doon. Tapos yung participants ko po varied. As in talaga from Gen Z to senior citizens, ganung level. Tapos ngayon, during the break, kinausap ko po yung mga senior citizens. Sabi sa akin, alam mo, meron akong pere. Pero ayoko na yung mga ako pa yung magpapatakbo ng negosyo na yan. Gusto ko mag-iinvest na lang ako. So, kwentuhan lang po yun. Okay yun. So, thank you very much. Okay lang. Tapos, nung during the break din, tinanong ko naman yung Gen Z, ikaw, ano ba negosyo mo? Yun nga, sir. Yun po yung sinasabi nyo sa akin, sir Dan. Yung tipong, ang dami kong ideas, pero wala naman akong funding. Masipag naman ako. Kaya kong patakbuhin na day in and day out. Kasi malakas naman ako at bata pa ako. Pero wala lang akong funding. So, anong ginawa ko po? Pinag-match ko silang dalawa.
2: Ganda.
0: Tapos, sabi ko muna, bago kayo magnegosyo, kaibiganin nyo muna yung sarili nyo. Ha? Just to make sure na hindi kayo masascam ng bawat isa. Ha? Kasi syempre, of course, usually, unfortunately, kapag nakaka-meet ng isang tao ng may pera, anong tendency niya? Naku, uutangan, tapos biglang ibablock kapag ka bayaran na. Di ba?
2: Pero dito sa puntong ito, ano naging negosyo nila?
0: Ang naging negosyo nila, I think nag-internet shop sila eh. Tanong ko, kasi ina-admit usually ako sa mga sa Facebook, sa Instagram, yung mga yan. Pero ito po, minessage niya po talaga ako sa Instagram, sa Facebook Messenger. Tapos kinamusta ko siya, tapos sabi ko, eventually, natuloy ba yung negosyo nyo? May hinihingi raw siya pong funding, yung kalahati lang po ang binigay sa kanya initially. Pero nakapagbukas po rin po sila and apparently parang internet shop sa kanilang lugar, yun po. Tapos dahil parang same city lang sila, eh mababantayan yung senior citizen yung kanyang investment at tiga doon din naman po yung bata na hindi rin po siya nababantayan din po kung yung galaw niya at saka yung
2: pag-operate
0: niya ng negosyo.
2: Maraming kakaiba. Ano yung mga iba pang kakaiba na naging experience mo para dito sa yun, alam mo yung pagbibiyahe mo, pagtuturo mo, may mga nakakaiyak ba? May mga nakakatuwa ba? Anong mga pwede mong, alam mo, i-share sa ating mga listeners?
0: Okay.
2: Naririnig tayo,
0: mula
2: Batanes hanggang Sulu.
0: Yes. Alam niyo po.
2: Mula Pilipinas hanggang Malaysia.
0: Ayan, very good. Di ba? Hanggang Taiwan. Diba?
2: Taiwan, yan.
1: Hong Kong.
0: Di ba? Yes.
1: Napapakinggan tayo ng mga kwan doon. Mga... mga kababayan natin doon, marami doon. Dati, ano eh, na sa stock market noon, na-interview ako, ang nakikinig yung mga kwan doon. Marami doon.
2: OFW.
1: Pagpunta ko din doon, eh, nagsalita ako doon. Dami nila.
0: Ayun. At saka dahil online po tayo, ay maaari po tayo mapanood all over the world. At in fact, ang nanay tatay ko po sa San Jose, California, ay nanonood right
2: now. Hello.
0: Diba? Yan. At talagang, kilala na rin po kayo, Sir Dan Sumera at saka Sir Lito Gagni. Talagang sinabi ko po ay, nandito na po tayo ngayon sa station na ito.
2: So, hey, anyway, shout out.
0: Ano shout out, si Baby and Jojo Lanot.
2: Baby and Jojo Lanot. Ayun. Narito po ang anak niyo at ito, talagang napakaganda ng kanyang mga sinasabi at napaka... Hindi ka naman kakandidato, no? Sige. Marami tayo kwento mo na, ano yung mga kakaiba na mga naging experience mo para naman... makita ng ating mga nakikinig. Marami nakikinig sa atin, ha?
0: Yes, ma'am. Yes, so. Ito po, first point, ang mga negosyo po sa Pilipinas, alam nyo po ba, 99.6% ng mga negosyo sa buong Pilipinas ay mga nano, micro, small, and medium enterprises.
2: Ah, maliliit. Ah,
0: maliliit. Yes, maliliit po talaga. 99.6, ha? Oh, and more than half of it, siya po ang nag-e-employ sa mga tao po natin. More than 50% po ang nabibigay na employment sa mga kababayan po natin.
2: Laki, ha?
0: Kaya kapag ka lumaki lang ng konti, yung mga MSMEs natin, malaki na rin po may dudulot niyan sa bansa po natin. Okay, so that is number one. Number two, nung ako po ay pinadala sa Sultan Kudarat. Doon ko po nalaman na 1/3 of all coffees in the Philippines is from Sultan Kudarat.
1: Hindi ko alam. What? Cavite dati ang capital.
0: Or Bulacan or Cordillera area.
2: Ano, Sultan Kudarat na?
0: Opo. So, 1/3, ha? So, nagulat ako, ba't hindi natin alam to? Kasi nga, tinanong ko rin sa kanila, bakit hindi nyo pinapaalam? Kasi, unfortunately for them, yung marketing po, pag sinabing Sultan Kudarat, ano ba yung iniisip ng mga tao? Oh, Sultan Kudarat, safe ba dyan? Yun ang iniisip agad ng mga tao. There is a stigma. Kaya po, nung pinapunta po ako sa Sultan Kudarat, fortunately for me, nandun ang mga nakausap ko po ay mga kabataang negosyante.
2: Ayun.
0: Na sinasabi nila na, oh, nagpapabinibining Pilipinas nga kami dito and everyone is safe. Na, come to Sultan Kudarat for tourism. O, diba? Ayun. Tapos, isa po sa mga pinakamagandang ideas na narinig ko po doon, ay gumawa po sila ng isang female forward gym. Ano ibig sabihin nun? Open to everyone, but females are highly encouraged to work out here. Kasi po, tinanong ko ngayon, are you creating a solution for a problem that does not exist? Sabi niya, sir, hindi totoo yan. Bilang isang gym goer, ang isang female, medyo nadyadyay mag-gym. Kasi bakit? Yung mga lalaki, meron mga unwanted stares sa kanila. May mga unwanted passes. So, hindi sila safe.
2: Ayun.
0: They don't feel safe. Kaya po, ang tawag doon ay female forward kasi po, mga females are encouraged to work out kasi po, sino ang gym instructor mo? Female.
2: Ah.
0: Sino mga co-gym buddies mo? Females. Ah. Para, maski man kung ano man yung edad mo, kung ano man yung timbang mo, kung ano man yung kakayahan mo, hindi ka ma-judge.
1: Ayun. So, hindi pwede maging...
2: Yun na naging negosyo nila doon sa Sultan Kudarat.
0: Yun po yung isa sa mga naging ideas nila doon na ako po yung nagkikritique sa kanila. Ah. Pwede po mag-gym ang mga iba't ibang gender, but yung may mga classes lang sila na highly encouraged na female only. Yung mga ganyan po. So, sinesegregate po nila. Kung baga female forward, pero hindi naman po female exclusive.
1: So, pero mabalik tayo doon sa coffee. Ibig mo sabihin, yan ba yung tinatawag na main industry ng Sultan Kudarat o hindi?
0: Isa po sa mga main industries.
1: Kasi kung one third of coffee production galing.
2: Di malag-export din sila.
0: Yes po. Opo, pero ang concentration po nila usually sa buong Pilipinas lang.
2: Ano yung Arabica? Ano yan?
0: Samutsari po. Samutsari. Tapos ano po, mga award-winning po yun, ha? Mga nilalaban sa ibang bansa.
1: Ilang coffee makers ang nandyan?
0: Marami po. Pero hindi nga po natin alam, eh. Pero yun nga po, it's not a problem of product, it's a problem of marketing. Diba? Hindi natin alam. Tayo mga tiga metro area.
2: Di nagulat ka pala doon, ha?
0: Nagulat ako. Kasi merong coffee community doon. May coffee culture. Yung tipong kunwari, tinanong sa akin, sir, nagkakape ka ba? Sabi ko, oo. ano bang coffee gusto mo? Tapos nagbanggit sila ng iba't ibang strains, ng iba't ibang pangalan ng coffee na hindi ako aware. Sabi ko, bakit? Ba't ganito? Kasi talagang specialty coffee shops yung mga nandun. Kita nyo? Ako pa nagkikwento sa atin na hindi natin alam. Kasi nga, it's a concern of promotion and marketing.
2: Ganda diba? Pala.
1: Hindi magandang balita yan. Dahil,
2: pero yung malabagit ka kanina, yung tourism prospects doon. Ano, may mga nakita na sila na pwedeng tourism. Ano, pwede ba makita doon sa Sultan Kudarat? Talibaba ako, medyo ano ko, curious
1: nature
2: ko.
1: Lover.
2: Yes. Kasi Sultan Kudarat eh. No?
0: Yun nga sir, diba?
2: Exactly. Ano yung mga nandun na mga tourism ano nila doon?
0: Okay. May maganda pong bird sanctuary doon.
2: Ah, bird sa, sanctuary.
0: Ano talaga? Ito pong mga birds na to, may mga migratory birds na umiikot sa buong mundo. Tapos may mga season po na nandun sila, nagpapahinga at nagpaparami. At saka ang laki po nun ha. Yung mismong bird sanctuary nila. Sobrang ganda. Sobrang ganda at saka sobrang laki. Tapos yun nga po, marami po mga touristic spots na pwede po nila kayong i-tour. Tapos meron din po mga travel agencies na sila doon po nag-handle ng traveling doon. To and from, in case you want to go out of Sultan Kudarat. But the thing is, yun nga po eh, di ba? Meron pong stigma pag sinabing Sultan Kudarat, safe ba yan? Okay ba yan? Malayo ba sa airport yan? So on and so forth. So, ang encouragement ko sa kanila, if they really want to promote their area, eh, there's no problem in terms of the location, iangat lang natin yung marketing nila.
2: Pero meron bang airport dun na? Wala pa?
0: Eh, hindi po diretso sa Sultan Kudarat.
2: Saan mga Davao?
0: I think,
2: Iligan?
0: I'm not very sure. I think Butuan. But I could be mistaken. I could be mistaken, ha? So, pero yun ang pagkakaalala ko.
2: Hindi,
0: or Gensan. I'm not sure. So,
2: ganda. Ano pa yung mga ibang kakatiwa? Bilo mo yun, ngayon ko lang nalaman, yung palang one-third of the coffee here sa Metro Manila, galing Sultan Kudarat.
0: Exactly. Sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Galing,
0: diba? Biruin mong yan.
2: Ano pa yung mga ibang natutunan mong kakaiba, PJ?
0: Yun nga, sir. Samot-sari talaga, sir. Ang mga naging experience ko na nga. Tapos, ako usually, mas nakikinig ako, mas refreshing to my ears kapag merong mga ideas sa mga Gen Zs. Kasi po, ang Gen Z ngayon, possibilities are endless for them. Kasi kaya po, napapansin nyo, marami pong hindi nagpapa-employ formally. Oh. At saka, pag ini-employ naman sila formally, marami silang demands. Kasi bakit? They can get it somewhere else. Like for example, kung ikaw po ay VA na tinatawag, yung virtual assistant, kuwari po, virtual assistant ka, you can be paid for each project, $3 an hour. So let's say, okay, $3.
1: Staying at home. Staying at home.
0: Staying wherever. O, di ba? Tapos, in-honor pa po ng mga VA companies na yan, yung mga holidays sa Pilipinas, tapos pwede kang mag-request ng HMO. Tapos, per project lang yan. So, ibig sabihin, eh, ito pong mga VAs na kilala ko at the very least, eh, kaya nila mag-handle ng 3 to 5 projects at a time.
2: Uh-huh. Ang galing, ha?
0: And then, you can get paid $3
2: tapos
0: an hour.
2: Tapos, yung one day nila, usually, how long does it take?
0: Depende sa kanila kasi project-based naman sila. Project-based. Hindi naman nila kailangan mag-time in, time out. Eh. Basta okay meron lang silang set of tasks na kailangan nilang matapos.
1: Oh. Ano tapos, yun? Through DTI din ang contact?
0: Hindi po, diretso na po mismo yun. Eh. Opo. So, kaya nga po kapag sila ay nagtatry na ma-employ or kaya ini-interview sila, marami silang demands. Kasi,
2: pero kailangan ata, kailangan yung anong hardware, yung ano mo ata, yung laptop. Yung, kailangan eh, may yung mahal.
0: Mag-invest ka doon. Yes,
1: yung computer mo, tsaka mga
2: 48,000
1: internet bandwidth mo.
0: Kaya po, ayun, usually po sa mga kabataan po ako nakikinig kasi yung mga ideas talaga nila eh pang-international, hindi lang sa Pilipinas. Like, for example, yung mga website making. Tayo mga medyo nakatatanda, pwede mong gawing negosyo yun eh. yung website making or yung graphic design or yung video and audio production, yung mga yan. So,
2: galing, ha?
0: Opo. Tapos kasi tayo mga, yun nga, nakatatanda, hindi na natin gustong gawin yan. No? Diba? Pwede yung, na tayo mag-invest.
1: May experience ka ba dun sa yung mga dry fruits na ginagawa?
0: Yung mga dehydrate.
1: Dehydrated foods.
0: Yes po. At ang good news nga po,
1: wala tayo dito ha. Bakit?
0: Well, yun nga po kasi hindi usually po ang nagiging concern yung knowledge na pwede palang magkapera dyan. Kasi po, usually po, sa experience ko po, kapag tinanong mo ang isang Pilipino, gusto nila laging front-facing yung kanilang negosyo para may yabang factor. Uh-huh. For example, given a choice between opening a coffee shop and being a coffee supplier, anong negosyo ang pipiliin ng usual Pilipino? Siyempre yung coffee shop, para, ano mo, yung coffee shop owner ako, di ba? I can interact with people. Pero yung mga taong nasa background, sa totoo lang, mga supplier, yan ang mga kumikita eh.
1: Tama. Mas malaki pa
0: kita. Mas malaki tayo, pero hindi sila front-facing. Di ba? So, yun, yung quarantine hydrator, wala kasing, ano yan eh, walang glamour dyan eh. Di ba? Pero hindi nila alam na mas malaki yung pera sa mga yan.
2: Ay, galing ha, ayos
1: ha. Ayan ba, pwedeng mayroon makukuha mga equipment dyan sa DOST or something, yung mga ganyan?
0: Yes, even po ang DA, anything agriculture naman, ay pwedeng sila ang lapitan. Oh. Kasi po, meron pong katandem naman ang DA. For example, ang DTI ay merong negosyo center all over the Philippines. Ang Department of Agriculture naman ay may tinatawag na Agricultural Training Institute. So yun po, sa mga gusto mag-negosyo.
2: Yung training institute na to, kailangan meron kang negosyo mula tapos saka ka magte-train.
0: Opo, tuturuan kanila. Maski po walang, gusto mo pala mag-start, pwede po kayong magtumingin ng mga skills doon.
2: Ay, libre yun, libre.
0: Yes po, depende po. Depende sa training program po.
1: Pwede ba yun sa 55 years old? Plus,
0: pwede po yun.
1: Plus 20, ha?
0: Yan po. Kasi, sir Den, sa DA, may tinatawag po na Philmec eh. Yung mechanization, no? Diba? So, imbis na gumagamit ka ng mga low-tech na tools or no tools at all, ay pwede po kayo mag-request ng mga equipment for that.
2: Naku, GPJ, alam mo, ang ganda-ganda nitong ating pag-usapan. Kaya lang kinapos na po at break na po.
1: Malapit
2: dito na po tayo pansamantalang magpapaalam. Samahan ninyo kami sa susunod na linggo. Baka si PJ ulit. Ako si Lito Gagni.
1: And then Sumera dito po, and salamat naman PJ for coming over.
2: Magandang hapon PJ. Salamat, salamat.
13: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagne at Den Sumera. Samahan sila muli sa linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas. Share mo na.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Philippine Standard Time. 2:56.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa isasagawang Chinese rocket launch. Ang detalye, live mula kay EJ Lazaro.
17: Radyo Pilipinas, report.
18: Naglabas ng abiso ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga mangingisda, marino at sa publiko kaugnay ng posibleng pagbagsak ng bahagi ng Geelong 3 rocket ng China sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ sa nakatakdang launch nito sa Agosto 5. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ilulunsad ang Geelong 3 rocket mula sa Yellow Sea Launch Area sa Shandong Province sa China sa pagitan ng alas 10:29 hanggang alas 11:04 ng umaga. Batay sa impormasyon ng Philippine Space Agency o PhilSA, inaasahang may bahagi ng rocket na babagsak sa itinakdang drop zone na nasa humigit-kumulang 94 nautical miles mula sa Babuyan Island at 143 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Magamat nasa loob ito na EEZ ng bansa, mababa naman ang panganib na sa mismong kalupaan ito ng Pilipinas babagsak. Pinapayuhan ng PCG ang lahat ng sasakyang pandagat na iwasan na naturang lugar sa oras ng launch at agad iulat sa pinakamalapit na Coast Guard unit kung may makikitang pinaghihinala ang rocket debris. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang PCG sa mga kaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, EJ Lazaro. Pinalawig ng Land Transportation Office o LTO ang visa ng ilang lisensya at registration na nag-expire mula July 1, 2026. Ito ay kasunod naman ng naranasang downtime at pagbagal ng Land Transportation Management System o LTMS. Sakop ng extension ang driver's license, vehicle registrations, conductor's license, student driver's permit at medical certificate. Ibig sabihin, ang mga dokumentong nag-expire mula July 1 ay mananatiling valid hanggang sa susunod na abiso ng LTO. Nilinaw din ang ahensya na walang ipapataw na late fees o penalties sa mga mag-re-renew na sakop ng extension habang epektibo naman ang Memorandum Circular MVL 2026-5271. Sa iba pang balita, Philippine Statistics Authority at Department of Transportation may alok na libreng sakay sa MRT 3 at LRT 2 para naman sa national ID holders ngayong buwan ng Agosto. Si Ray Ferrer sa balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na magkakaroon ng libreng sakay ang may mga hawak ng national ID sa MRT 3 at LRT 2 sa piling araw ngayong Agosto. Katuwang ang Department of Transportation, maaaring makasakay ng libre ang national ID holders tuwing Agosto 5, 12, 19 at 26 ngayong taon. Isasagawa ito tuwing Miyerkules mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang national ID maging card, paper o digital copy upang ma-avail ang libreng sakay. Samantala, hinihikayat naman ang mga hindi pa rehistrado sa national ID na magtungo sa mga itinalagang mobile registration site sa ilang istasyon ng MRT 3 at LRT 2. Matatagpuan ang mga registration site sa MRT 3 Show Boulevard, Cubao, Ayala at Taft Avenue Stations, gayon din sa LRT 2 Antipolo at Recto Stations sa buong buwan ng Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At pawakas na balita sa lalawigan, diwan ng voluntirismo sa panahon ng sakuna sa Region Northern Mindanao, pinaigting naman ng Office of the Civil Defense Region 10. Mula Radyo Pilipinas sa Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinaigting ang diwan ng voluntirismo ng Office of Civil Defense o OCD Region 10 sa Rehiyong Northern Mindanao sa pamamagitan ng pagpapatatag ng akreditasyon at operasyon ng National Service Reserve Corps o NSRC at pinaigting na kolaborasyon para sa pagpapatakbo ng NSRC units sa buong rehiyon. Kaugnay nito, sinimulan na ang kolaborasyon kasunod ng ginanap na Roundtable Discussion o RTD katuwang ang mga partner agency, mga kinatawan ng CHED, TESDA, educational institutions at iba pang stakeholders. Tinalakay ang pagtataguyod ng voluntarismo, mga tungkuling sibiko at partisipasyon ng mga kabataan sa risk reduction and management. Pinagunahan ang talakayan ni na OCD Northern Mindanao Regional Director Antonio Tony Sugarol at Civil Defense and Disaster Training Institute Director Gilbert Conde. Kanyang binigyang diin ang mahalagang papel ng National Service Reserve Corps. Ipinisenta ang implementasyon, legal na balangkas ng NSRC, ang proseso ng akreditasyon at kahalagahan ng tuloy-tuloy o pagpapanatili ng kolaborasyon ng OCD, CHED, TESDA, Educational Institutions at LGUs para sa epektibong operasyon ng programa. Pinuri ni RD Sugarol ang partisipasyon at kooperasyon ng mga institusyon. Binuo ang Regional Technical Working Group para isulong ang mga adhikain ng NSRC para sa pinalakas na disaster volunteerism sa rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278,
23: Sports Radio 918,
22: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
23: at Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3
23: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
27: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
26: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
28: Kasama po namin si Secretary Henry po.
29: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
30: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
26: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
31: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
26: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang makulimlim na hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. At ngayong ika-dalawa ng buwan ng Agosto taong 2026, buwan na po tayo ng Agosto. At syempre, bagong panibagong buwan at napakabilis ng panahon. At tayo ay papalapit na sa mga bare months ha. At ito na po yung huling buwan bago mag-bare months ang Agosto. Sayo po ay kalawang araw na po sa buwan ng Agosto. At inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Subaybayan natin ang ating talakayan dito sa Kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Station Manager ng ating Presidential Broadcasting Service, Sir Alan Alyanique. At syempre, ng iba pa nating kasama mula dito sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidad. Syempre, kasama rin din yan ni Sir Ray Sampang. At syempre, sa ating Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO, Richard J. Gordon. Kasama na yan ang iba pang Board of Governors natin, ha? At ang ating Secretary General, Dr. Gwen Pang. At kasama yan ng iba pa nating mga administrators natin. Mahigit isa daang chapters na tayo nationwide. At kasama na lang kayo mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, mag-like and share po tayo, Red Radio Pilipinas, dito po sa ating Facebook page, sa ating live ngayon. Mag-like and share, comment po tayo, pati sa ating Kalingahatid na Facebook page. Kung ano pa ng inyong saloobin, i-comment nyo po yan. At mag-like and share po tayo. Tayo rin po ay napapanood Afford the Box Digibox, Channel 43 to 45. At tayo po inapapakinggan 104.3. Okay, at syempre, hindi na natin patatagalin pa. Buwan ng Agosto, IHL Month, yan ang ating topic ngayong hapong ito. At kasama natin, walang iba, ang lagi nating kasama na magdiriwang din ang kanyang kaarawan ngayong Webes, ang ating Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, Gob.
1: Yes, yes, magandang hapon. I am very pleased na ang topic natin ngayon ay pagpapahalaga sa International Humanitarian Law Month. At maganda ang magiging programa natin ngayon. Ang unang-una, papakilala natin ang mga guests, si Miss Maria Patrocina Lea C. Mateo, National Field Representative ng ating IHL Office, mm-hmm. Philippine Red Cross National Headquarters, mm-hmm. at meron din tayong panawin si Miss Edna L. Orsino, Administrator PRC Ilocos Norte Chapter, mm-hmm. si Mr. Jed Mark Morido, IHL Focal Person for Ilocos Norte Chapter and one of the disseminators ng training completer in the recent training of IHL held here at the National Headquarters noong June 29 to July 3, 2026. At isa pang kasama natin ay si Gilbert Valderrama. Kaya mapakilala,
0: yes,
1: mapapakilala sila,
0: yes,
1: sa ating programa. Mm-hmm. Go ahead, mag-greet muna kayo, Patricia. Patrocina Lea Mateo.
2: Hello po, magandang hapon po, Gob, Cora, at magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa. Thank you, Sir Edison, sa ating hapong ito.
1: Si Ms. Edna L. Orsino, Administrator PRC, Ilocos Norte Chapter. Greet ka muna, Edna.
3: Yes, magandang hapon sa ating lahat, Gov. Good afternoon, and sa ating mga kasamahan ngayong oras na ito, sa ating talakayan, Sir Gilbert, kumusta na? Ma'am Apple, and of course, my co-staff from Ilocos Norte, Jed Mark, is also in the platform. And of course, si Sir, nasan na?
0: Yes, nandito
3: po. Good afternoon, din sa'yo.
0: Yes, ano po ang magandang hapon sa mga Ilocano?
3: Naimbag nga malem.
0: Yan, okay.
3: Mm-mm. Makulimlim din dito sa Ilocos Norte ngayon because we have a light rains at the moment.
0: Nako po, ingat po tayo. Sir Gilbert, ang susunod.
1: Bumati muna.
0: Mm-hmm. Sir Gilbert, ang administrator, yes, natin ng Iloilo Chapter. Magandang hapon.
4: Yes, okay. Good afternoon, Gov Cora. Good afternoon din, Sir Edison. Of course, to my colleague dyan sa Ilocos Norte, Ma'am Edna. And Ma'am Apple, good afternoon din and thank you for having us here today.
0: Ano sa Iloilo ang ano? Ang Ilonggo ang magandang hapon, sir?
4: Maayong hapon.
0: Yan, okay.
1: Okay, sa pagpapatuloy natin ay talagang very substantive ang magiging programa natin ngayon. Ang unang tanong, ano ang layunin ng pagdiriwang ng IHL Month? Bawat isa sa inyo ay magbabalita sa inyong kaalaman ano ang layunin ng pagdiriwang na ito at bakit mahalagang ipagdiwang ang IHL Month sa Pilipinas. Una muna si Patusina Mateo bilang National Field Representative ng IHL Office, Philippine Red Cross.
2: Go okay ahead. Po. Thank you po, Ma'am Cora. Mahalaga po ang layunin ng layunin ng pagdiriwang ng IHL Month this year is of course palawigin at ipakalat na tayo po ay mayroong batas na nagpaprotekta sa atin bilang mga tao, lalo na po sa panahon ng digmaan, hindi lamang po sa kalamidad. Ito po ay mahalaga na tayo ay nagdiriwang nito, lalo na dito sa Pilipinas, bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Conventions, ito rin po ay simbolo ng suporta ng ating bansa sa pagtataguyod at sa pagpapahalaga sa batas na gumagalang sa karapatan ng tao, lalo na po sa mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at mga armadong labanan. Salamat po.
1: Maraming salamat. Si Edna L. Orsino, Administrator ng PRC Ilocos Norte Chapter. Go ahead, ibalita mo bakit mahalaga na ipagdiwang ang IHL Month sa Pilipinas.
3: Yes. Maliban sa nasabi ni Ma'am Mapol kanina, Gov, as an individual, I mean, as a civilian, member of the civilian population, dahil saklaw po ito yung ating pagpapahalaga sa simbolo ng ating Red Cross na sakop ng IHL Month celebration. I think napaka-importante yung awareness ng bawat tao. Sakop din ng IHL yung kaalaman ng bawat individual sa kanilang karapatan at sa kanilang kaalaman na makakatulong paano ito mas mapaigting yung advocacy and awareness ng bawat tao tungkol sa international humanitarian law. Hindi man po tayo bilang individual o civilian directly na involved sa armed conflict, pero yung kaalaman na alam natin bilang mamamayan ay napaka-importante, nasaklaw ng sinasabing international humanitarian law.
1: Maraming salamat. Si Jed Mark Morido ay isang IHL focal person for Ilocos Norte Chapter and one of the disseminators ng training completer in the recent training of IHL held here at NHQ June 29 to July 3. Ano ba ang papel ng Philippine Red Cross sa pagpapalaganap ng IHL? Go ahead, Jed Mark. Nandito ba si Jed Mark? Wala kang picture.
0: Hindi ka naka-mute ka ba, Sir Jed Mark? Naka-mute?
3: Baka yung internet niya.
0: Mahina internet. Wala. Si Sir si Gilbert na lang.
1: Sige, go ahead. Andiyan na.
4: Yes, Sir Chris will be joining us I think in a while, but for now andito na muna ako.
1: Yes, Gilbert yes, Valderrama.
4: Well, going back sa kanina, just to add then, sa amin naman is to, I wish I was as fluent as my colleagues there in Tagalog, no? So allow me to speak a little bit of English and Tagalog. So
1: it's okay,
4: To highlight the need for awareness on the principles of the IHL, the law on war, and corollarily and more importantly, yung Red Cross logo natin. Yun yung pinaka-importante sa akin. Paminsan-minsan kasi hindi natin meron naman mga armed conflict na nangyayari and it's good na the awareness for the respect of the law is there. And of course, more important din yung logo natin. Tayo naman, sa Red Cross, yung papel natin is usually when we go down to the barangays, to the community, it's part and parcel of our advocacy. In all activities, hindi lang ho sinasabi on the month of IHL, but all the time. Every time we go to the barangays, we allocate a certain portion of our time to do advocacy on IHL. And of course, the emblem. Kasama rin yan sa 143 program natin eh. If yung nanonood can recall,
0: yes.
4: Sa 143 natin, meron mm-hmm. na-assign tayo doon na isa mm-hmm. at the very least to be the focal for IHL. So,
0: yes.
4: yun ang part na talaga ng advocacy ng Red Cross in community, the community.
0: Yun.
1: Sapagkat ikaw ay chapter administrator, Paul Gilbert Valderrama, sino-sino ang pangunahing nakikinabang sa pagpapatupad ng IHL? Go ahead.
4: In our case naman, it's to be blunt, no, it's the mm-hmm. entire community actually. Part of the advocacy natin is not just yung mga belligerents, no, so to speak, hindi lang yung mga non-state actors or state actors, pero yung community as well. Kunyari, when we do camp visits, on a regular basis. We nagkakaroon tayo ng open discussion on IHL with the uniform personnel, and then of course we espouse sa kanila yung mga tactically the laws on war. And if we do the same to the non-state actors, hopefully the community will benefit because mawawala na yung mga to whom it may concern, di ba? Meron tayong mga landmines, mm-hmm. kung ano-ano pang mga destructive method na pinagbabawal. Should be made aware of all the belligerents so that it can be avoided. Hindi gawing target yung mga mm-hmm. civilians, mm-hmm. things mm-hmm. like that. So, if we advocate for the implementation of the IHL, ang komunidad talaga yung makikinabang.
0: Yes.
1: Thank you. That's quite clear. Can we hear from Chris S. Montaño? Are you in? Ang tanong, ano-ano ang aktibidades na karaniwang sinasagawa ng Philippine Red Cross tuwing IHL month? At ano-ano ang nakalatag na activities ng mga chapter katulad ng
0: Iloilo
1: sa IHL month?
5: Good afternoon, Governor Corazon, Alma De Leon. Ma'am, it's been a long time since we have seen each other personally. Ano?
1: Mm-hmm.
5: If I can remember, pangalawang beses ko na po ito dun, dito sa program mo, yung TV interview natin. Maraming salamat po sa inyo. And I'm natutuwa po ako nandito yung chapter administrator natin. Very hardworking, very dynamic. Always on top of the situation.
0: Yes.
5: Yung tungkol dun po sa sagot na ano yung mga activities na ilalatag natin for IHL month for this mm-hmm. year. Ma'am, we are celebrating our seventh IHL debates, mm-hmm. inter-school debate on IHL related topics beginning next Sunday.
1: Okay.
0: Yes.
5: We have meron po tayong walo yung schools, mm-hmm. kasama po doon yung Philippine Science High School, UP High School Iloilo, we have one from Tigbawan, we have one from Zaraga, we have two Wasyong Colleges, high school departments, no?
0: Yes.
5: One more, basta there are 8 of them. And the eliminations will be on Sunday next week. Mm-hmm. Napakahigpit kasi ng DepEd na dapat ang mga activities ay nasa weekend na, walang disruption sa mga classes. So lahat po ng eliminations natin will be on Sundays, the quarterfinals will be on the next Sunday, and the championship round will be also on the last Sunday of the month. Maliban pa dyan, meron pa tayong essay writing contest, no, on IHL related topics.
0: Mm-hmm.
5: And of course, nandun pa ang usual na information dissemination that we do, especially with our uniform sector, and in particular, the Armed Forces of the Philippines. Ginagawa po natin ito, joint forces po ito yung Philippine Red Cross Iloilo Chapter, and the office where I belong, and that is the Philippine Commission on Human Rights. Oh. So we share resources, we share talents, and more importantly, we share a common advocacy. Yun po, ma'am, ang mga activities na nakalatag for this month of August.
1: Thank you very much. It's quite clear ang pinalawanag mo. Pero siguro ang unang tanong eh, paano nakakatulong ang mga seminar at orientation sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa IHL? Of course, hindi lang ikaw ang sasagot niyan dahil the others are equally we will ask them to be informed as well. Go ahead, Chris.
5: Napakagandang tanong po yan, ma'am. Una sa lahat, we believe na properly informed people, yung may kaalaman, is a big deterrence to probable violations of international humanitarian law. Dapat natin alalahanin, we are still in a state of insurgency. And here and there, may mga nangyayari. Just recently, doon sa Negros Island, no? In

0: MJ Edmart Morido. Sa may nagkaroon lang po ng technical difficulty kanina. Anyway, aside from the regular lineups po, we are also planning, no, to conduct specifically yung IHL orientation on the mga army installation dito sa province. And aside from that po, part kasi ng advocacy ng IHL is to conduct the regular and injection of the orientation itself sa maaming mga general programs and activities. In that way, kahit papaano po, kahit wala kaming major na programs na na-highlight concentrating on the IHL itself, is at least meron po kaming na-insert na kahit papaano makakatulong in amplifying the advocacy of IHL dito po sa province of Ilocos Norte.
1: Oh, if I may add up lang, go. Yes, go ahead. Actually, kahapon po, we have a meeting of all RCY presidents of the different councils of Ilocos Norte, mm-hmm, together with their advisors. It's a whole day affair. And in that, sabi ko, naumpisahan na namin kahapon. Alam po natin sa RCY, merong hindi maiiwasan na instances doon pa lang sa pagpapaprint ng t-shirt. Siyempre, excited yung mga yan sa council o pagandahan ng design. And then, so in the forum yesterday, we have really put emphasis on the process nung ating mga paggawa or pagpapaprint ng t-shirt, rightfully, na it has to pass through consultation and approval ng ating chapter so that we can ensure na yung paggamit ng ating logo, it will not be misused, kumbaga. Opo. And then monitored po natin. So, nakikita natin normally, wala mang malalaking, we are fortunate sa Ilocos Norte, if I may say, na wala po talaga kaming ganong mga malalaking conflict na naririnig natin, like in Cotabato, in Mindanao. So, we are happy to inform and share na sa amin naman po, sa Ilocos Norte, unlike nung medyo bata-bata ako na may mga nakikitang incidents, pero this past years, hindi na po kagaya ng dati at wala naman po. So, no, yung mga aming advocacy is parang normally na ginagawa namin sa mga usual activity, like yung sabi ko yesterday.
2: Mm-hmm. Okay, go
3: for it. Actually, with the widest dissemination, makatutulong ito para how the youth will behave. And I think si Chris Montano, as former officer of the National Youth Council of the RCY back in those days, and now currently board secretary of the Iloilo chapter and chairman of the IHL committee, malaki ang may tutulong nito. But more than that, si Miss Maria Patricina Leyes, si Mateo, as national field representative ng IHL office, Philippine Red Cross national headquarters, has a role to play bilang national field representative. Go ahead, Lea.
4: Yun.
5: Mapol.
4: Yes po. Akala ko nakalimutan na ako ni Gob Core. Nagtatampo na ako.
3: Hindi.
4: Okay po. Sana share po.
3: Ang likod mo, San Francisco Bridge yata
4: yan. Opo, hindi ako tatalon dyan, ma'am. O, sige po. O, yun po. Bukod sa na-share ni Sir Chris kanina, ni Ma'am Edna at ni kasama nating si Jed, mahalaga po talaga na bantayan natin ang tamang paggamit ng ating emblem. So doon po tayo talaga gustong pumunta sa diskurso na ito. Bukod doon sa mga nasabi nilang pagpapalawak ng kaalaman ng ating komunidad, na tama rin po si Sir Gilbert kanina, na dapat po ito ay holistic, buong komunidad ay alam ang ating batas na magpoprotekta sa atin sa panahon ng digmaan. Bukod doon, dapat po ay mapahalagahan natin o yung ating pinapalawig na pagpapahalaga sa kultura ng malasakit. Mm-hmm. Gaya po ng sabi ng ating chairman na mahalaga po ang malasakit.
2: Yes.
4: At siya, at ang ating karapatang pantao, lalo na po sa panahon ng digmaan. Bukod doon ay yung pagpapatibay ng batas na nagpoprotekta sa atin sa IHL at sa pagpoprotekta sa ating emblem.
2: Okay. Gov Cora. Oh. Gov Cora, tayo po ay magkakaroon ng break. Sadali ng commercial break. Data, tayo po ay magbabalik sa ilang mga paalala.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

0: Okay, at okay na ba? Okay, babalik na po tayo. Gov Cora.
1: Yes. Kasi ano ang layo ninyong mga information campaign na sinasagawa tuwing IHL month? Dahil pinakita natin dito na yung campaign ng safeguard ay critical na maging bahagi rin to sa pagpapalaganap at partisipasyon ng mga kabataan sa mga activities. So, paano makakatulong mga volunteer ng Philippine Red Cross, hindi lang sa IHL month activities, but even sa pagpapalaganap ng safeguard because lifeblood ito ng Philippine Red Cross, lalo na ng mga chapters. Pwede bang marinig sa inyo, bukod sa ginagawa nyo ngayon sa IHL month, ano yung partisipasyon ng inyong mga chapters at of course ng inyong mga opisina, lalo na ng Ilocos Norte and of course ang National Field Representative din para makatulong sa ating pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa safeguard. Go ahead, lahat kayo ay pwedeng sumagot dito. Begin tayo sa PRC Ilocos Norte Chapter, si Edna L. Orsino.
2: Yes, mahalaga po ang partisipasyon po ng ating mga volunteer gov, particular sa ating mga kabataan. Sa ating mga ginagawang advokasiya, promotion activities or seminars and trainings, kung saan sila ay included sa ating IHL promotion, na mag-uumpisa sa kaalaman and then ito ay magiging maiiwan sa kanila na ating magiging kasama sa pag-i-inform din sa ibang mga tao tungkol sa IHL. So, yung continuous promotion and seminars and orientations that we are doing among our youth sa various councils ng ating Red Cross Youth ay isa ring mahalagang estrategiya para mas mapaigting yung ating promotion and advocacy on IHL. Ngayon, sa ating bawat membro ng ating RCY na kasapi sa organization po natin, isa pong component na mahalaga ang pagiging isang membro. Most especially kung sila pa po ay naka-register as safeguard member. Although alam po natin na being a Red Cross youth is sila po ay under ng classic membership, but it will not restrain or refrain them from availing the higher category which is under ng safeguard given the advantage and better benefit of having an ambulance and even blood utilization in case of emergencies. So marami po ang populasyon ng ating kabataan, especially our Red Cross youth. So isa po silang potential at malaking bahagi na katulong ng organization in better promotion of IHL.
1: Ikaw, Jed Mark, dahil ikaw ay focal person for Ilocos Norte, can you assist motivating people to become members of the safeguard? Go ahead, Jed Mark.
3: Yes po, Gov. We are already starting the campaign, especially sa mga communities po, targeting also our potential recruited RC143 community base. Ngayon po, ini-insert na din po kasi namin yung part ng recruitment ng safeguard at the same time yung IHL orientation for the benefit of all. Yun po, Gov.
1: Kasi makatutulong din yung mga kooperatiba na maaaring hindi alam how they can participate actively sa magitan ng ating ina-advocate natin. So, siguro palagi tinatong kung ikaw ay volunteer ng Philippine Red Cross, paano mahihikayatin ang iba na makilahok sa IHL month activities? Because remember, pag August lang natin to, but throughout the year, I think sa mga schools, sa mga organizations, you can still volunteer ng Philippine Red Cross na hikayatin makilaho sa IHL month, although it's just August, but through the year, we should be able to discuss this na makatutulong. Kaya maybe the others, I will ask, of course, ikaw, Patricinio, bilang national field representative ng IHL office, paano mo po mapapaigting ang participation ng Red Cross sa mga chapters? Kasi kailangan talagang mabisita ang mga chapters para maintindihan nila how they can help. Go ahead.
4: Yes po, ma'am. Thank you po. Yun nga po, kami po sa IHL office ay bumababa sa field para po sa ating PRC Disseminator scores. Isa po ang Ilocos Norte sa binabaan natin this year to implement external communicators training. Itong training po na ito ay isang training ng IHL office para sa mapaiting natin o mapabuti ang mga kakayahan ng ating staff and volunteers na humaharap sa komunidad. Bukod nga po sa advocate sa pag-promote ng ating safeguard ay dahil nga po sila ang ating mata, tenga at bibig sa ating community. Dapat po ay sila well-equipped kung paano po humarap sa ating mga community. Dahil tayo po bilang mga key messenger ng ating organization, dapat po ay meron tayong sapat na kaalaman at tamang pamamaraan at bukod doon ay may confidence na humarap sa ating community. Sa ating IHL promotion, kasama po ito para po mas maging karapat dapat ang ating skills kung paano po tayo humarap sa ating community. Ito po ay magiging continuous hanggang 2027. Kahit kami po sa IHL office ay merong 48 na ma-achieve hanggang December this year, kasama po ang ating chapter sa Tawi-Tawi. Sana po ito ay maging paraan ko para imbitahan pa yung ibang chapters na hindi pa po nagre-register sa ating PRC Disseminators course. Ito po ay may tatlong tier. Ito nga po ang External Communicators Training, ang Disseminators Training ay at IHL Disseminators Training. Sana po lahat ng chapter ay matapos namin sa 2027. Marami pong salamat.
1: Gagamitin natin ang programong ito para maipakita ang pagpapahalaga sa mga prinsipyo ng IHL sa kani-kanilang komunidad. At makikita natin to kung mamomonitor natin ano ng achievements ng kani-kanilang chapter. Pero finally, siguro mahalaga, tatanungin, bakit mahalagang igalang ang dignidad ng bawat tao kahit sa panahon ng armadong tunggalian? Kasi hindi naman katulad ng may mga namamatay ng mga kabataan sa mga eskwela, siguro dapat mag-isip ng mga innovative, creative ideas para mahikayat natin, makilahok ang mga kabataan, private schools, public schools, makilahok sa, hindi lang sa IHL month activities, but throughout the year. Siguro you can make suggestions as you provide your tinatawag kong final salvo dito sa ating programa. Masasabi nyo, ano ang pangako ninyo, your pledge to be able to broaden the base of IHL in your areas of responsibility. Kakatapos lang natin si Lea Mateo bilang National Field Representative. I'd like to also go back to Christopher Montaño. Are you still there?
5: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Yes, go ahead. Yes.
5: Thank you very much. It's a very, very nice point that you raised, and I'm very happy to be in this program together with Ma'am Egna, Ma'am Edna, Ma'am Leia, and Sir Jedmark, of course, my colleague Admin Gidberg. Very, very important po ang sinasabi nating pag-respect sa human dignity of every human person. We have to simply go back to Article 3, common to the four Geneva Conventions, wherein respect to life, respect to property, and the dignity of the human person, even in war. That is why it is often said, even war have limits. Hindi pwede na basta-basta lang may kaguluhan or may armed conflict na kahit ano na ang pwede ting gawin natin. So all told, no? With emphasis especially now with our young people. That is why dito po sa mga debates namin, hindi ka pwedeng sumali kung hindi ka nakapag-undergo ng orientation. So the whole team, together with your support organizations and your schools, dapat may IHL orientation muna. Pangalawa po, dapat kompleto sila, may mga MAAB registration sila, para naman matulungan din natin ang buhay na dynamics of the Red Cross in the various school councils that we have. So, ito na lahat sa kabuuan, makikita natin, this is a holistic picture. I, coming from the Commission on Human Rights, understand that human rights and IHL are two different legal systems, but they intersect someplace. They intersect in Article 3 common to the Geneva Conventions, and yes, ma'am, tama po kayo, they intersect in the protection of the dignity of every human person. Happy IHL month po sa ating lahat.
1: Okay.
0: Thank you.
1: I will ask Edna and Jed Mark to sabay na rin to give your final words to acknowledge how this program can actually help not only with the IHL month activities but mga to correct the wrong information tungkol sa IHL sa social media. You can comment on that, Edna and Jed Mark Marido. Go ahead.
2: Okay. Yes, importante po talaga ang kaalaman. Mainam ang may kaalaman, as they say nga. Because you cannot really know what's wrong and right dun sa nagawa mo if you really wala kang pinagbabasihan. Ang commitment po ng PRC Ilocos Norte Chapter on this IHL program and advocacy continues not only during this month but throughout the years to come. Hindi po hindi lang po tayo magi-stop sa isang grupo or isang community but objective po namin na i-penetrate lahat at ipaalam yung importansya ng IHL. Yan po ay commitment namin to the chapter with the help of our volunteers and all the workers na involved dito. Since meron po tayong continuous na trainers training and meron na rin po tayong mga trainer na nakatapos, rest assured po na sila po ay magkakaroon ng output for its continuous promotion, which is very important. Hindi po matatapos po sa kanila yung ating layunin na mas mapalaganap yung impormasyon. Jed, you may add up to that?
1: Jed will add to your comments. Go ahead.
0: Yes.
3: Yes, Gov. Actually po, we will magkakaroon po kami ng plano to have a re-echo session kung ano po yung natutunan namin sa national headquarters. Starting po sa ating mga staff and volunteers, I think this will happen this first week ng August. And from that, Gov, I think mahalaga po yung re-echo session kasi this will guide ang ating mga staff and volunteers. Kasi minsan mayroon tayong mga nasabing misinformation, malinformation, or disinformation. And with malaking tulong po yung disseminators course na naganap sa national headquarters, mas marami po kaming realization na kahit sa chapter level pa lang, meron na pala kaming misinformation ang sasabi. And this re-echo session will also provide proper guidance para ma-correct kung ano man yung mga nakagawian naming misinformation and disinformation. Yun yes. Po.
1: Thank you very much. At I would like to ask you your final messages dito sa ating radio program that appears every Sunday from 3 to 4. And thank you very much for participating. So, unahin natin si
0: Sir Gilbert.
1: Goodbye. Patrocinio Leia, si Mateo. Thank you, your remarks.
4: Yes, yes po, Ma'am Cora. Thank you po. So, bukod sa salamat po sa inyo sa pagpapaunlak sa amin ngayong linggo na ito, ako po ay nag-aanunsyo ng ating training. Bukod sa sinabi ni Jed Mark, tayo po ay may IHL Disseminators Training ngayong August 18 to 20. Kasabay na rin po nito ang paggunita sa IHL Month. At nagpapasalamat po ako sa mga chapters na gaganapin namin ng EXCOM. Ito po ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Pagadian City, Boracay Chapter, Valenzuela City Chapter, Cagayan Valley, Ilocos Sur, Albay at Caloocan City po. Ito po ay gagawin hanggang matapos sana ang 102 chapters. Kasama namin ang ICRC sa pagpapatupad ng mga training na ito, na layunin na ng training na ito ay maiayos natin ang ating key messages sa ating community. At bukod doon ay tama po si Ma'am Edna, ang IHL ay hindi lamang dapat tuwing August, ito pa ay dapat buong taon o buwan-buwan. So muli po, maraming salamat sa ating kalingahatid. Back to you, Ma'am Cora.
1: Yeah. Edna, your turn. And afterwards, yes. Jedmark, go ahead.
2: Yes, maraming salamat, Gov, for this opportunity again from the team of Ilocos Norte. Maraming beses na po kaming kayo'y nag-imbita po sa amin na maging bahagi po sa inyong programa. But in this IHL Month celebration, salamat po sa pagkakataong ito. Rest assured, yung commitment ng aming chapter in support for IHL program through the Philippine Red Cross po. Yes.
1: And of course, Jedmark Morido, final words.
3: Yes po.
1: Go ahead.
3: Maraming salamat po for inviting us over, and rest assured po na I will continue to support the IHL advocacy bilang naitalagang IHL focal dito sa Ilocos Norte chapter. And we're hoping po for the next level of our training na maging official trainer ng IHL. Wonderful. Maraming salamat po.
1: Christopher S. Montano, thank you for participating. Your final words.
5: Thank you very much, Gov. And thank you very much sa lahat na nakikinig. I do hope na yung mga messages na narinig natin po dito ay isang buhay po natin. It will become part of our lives. Hindi lang po kasi na mayroon tayong IHL whenever there is an armed conflict situation, but this is also a good guide for us to become a civilized society. So para sa lahat, maraming salamat po, and may we all have a blessed Sunday ahead of us.
1: In my final words, we may not be able to change the structure of our universe, but maybe by raising our voices, we can pursue the greatest of all causes, and that is the cause of Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyo for participating in this afternoon's program. And from Edna Orsino to everyone, to Sir Gilbert, ma'am. Si Gilbert, hindi yata ako na...
0: Yes, si Sir Gilbert. Bigyan natin ng final message si Sir Gilbert.
1: Yes. Pinaremind ako ni Edna.
6: Okay, so ano lang, just to add na lang, no, Iloilo was able to produce back-to-back IHL debate international champions, I think 3 times, no? So yes, that's how strong IHL is in Iloilo. And we were part and parcel by providing support to that team. Right this year, hindi naman kami nakapag-produce ng champion, but hopefully we could have another good team.
1: Soon. Yes.
6: Yeah, soon. And of course, thank you, Ma'am Cora, for inviting us over with Sir Chris, no? And thank you, Sir Chris, for being late. Kaya nakapasok ako kasi na-late siya. Kung hindi siya nakapasok, hindi ako nakapasok. Sir Edison and Ma'am Apple and all the rest, thank you for the invitation. Salamat.
0: Apo.
1: Wonderful.
0: Okay. At kinukuha natin ng mga oras na to, Gob Cora, at sa mga kasama natin ngayong hapong ito, ang pagbibigay paraan para sa pagbati natin ng happy birthday kay Gob Cora na magdiriwang ng kanyang karawan.
2: Happy birthday!
0: Stay safe po, Gob Cora, at stay strong. Alam po namin na kayo po ay nga naman ay lagi namin kasama dito sa aming programa. Hindi po kayo nagmintis, at hanggang sa ngayon ay kasama namin kayo. At ang ating programa po, para sa kaalaman ng lahat, tayo po ay 20 years na po ngayong buwan ng Agosto. So 20 years na po tayong
4: sa himpapawid.
0: At talaga naman na ito po ay sa at sa tulong ng ating pamunuan ng ating Philippine Red Cross Chairman and CEO Richard J. Gordon at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pan. At syempre ating laging kasama si Gov Cora at syempre si Governor Jay Halandoni na minsan ay kadalasan din ay kasama natin sa ating programa. Gov Cora, happy birthday po. Ano po inyong mensahe ngayong inyong karawan?
1: Well, palagi kong sinasabi na we may not be able to change the structure of our universe, but through this radio program, we can voice our concerns, we can to improve our country. Kailangan country first, maliwanag na maliwanag. And in the Philippine Red Cross, we will not ever forget the needs of people who need us the most. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. And see you again next Sunday.
0: Okay, thank you po Gov, happy birthday po in advance at kita-kita tayo sa atin sa ating national headquarters at tayo ay kakasamahan ng ating chairman na magbidirong din ng kanyang kaarawan sa Miyerkules, August 5 po yan, 81st birthday ng ating chairman ng Philippine Red Cross. At muli, dito po ang ating programa Kalingatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong po ikadalawa ng buwan ng Agosto taong 2026. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian at kasunod yan ang programa ni Vance Fernandez. Oras po, eksakto, alas 4 ng hapon.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time. 4 o'clock.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. 42 billion pesos na kasunduan ng US at Pilipinas, palalakasin ang laban kontra HIV at TB. Ang detalye kay live mula kay EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, report.
9: Lumagda ang Estados Unidos at Pilipinas sa 15 taong kasunduan sa kalusugan na nagkakahalaga ng abot sa 42 billion pesos upang palakasin ang pagtugon sa HIV, tuberculosis o TB at iba pang banta sa kalusugan. Sa isang kasunduan nilagdaan noong Hulyo 22, layo ng Health Strategic Objective Agreement na mapahusay ang pagtukoy, paggamot at pag-iwas sa HIV at TB. Gayun din ang pagpapalakas ng disease surveillance at outbreak response sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalaan ng Pilipinas na mahigit 30 billion pesos sa susunod na 5 taon para sa pagpapalakas ng health system. Habang inaasahang magbibigay ang Estados Unidos na higit 11.8 billion pesos bilang suporta sa mga programang pangkalusugan at pagtigil sa pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Ayon sa dalawang bansa, bahagi rin ang kasunduan ng pagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na pondohan at pamahalaan ang sariling sektor ng kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, EJ Lazaro. Dineklara ng pamahalaan na isang full-scale international armed conflict area ang Northern Black Sea. Dahil dito, nirekomenda naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang pansamantalang pagpapahinto ng deployment ng mga Filipino seafarers sa naturang lugar. Ayon kay Secretary Hans Leo Cagdac, inatasan na ng DMW ang mga ship manning agency na huwag na maglayag ang mga barkong mailulang Filipino seafarers. Sinabi ni Cagdac na ang declaration ay batay sa security assessment mula sa Department of Foreign Affairs at sa Department of National Defense. Sinabi pa ni Cagdac na nag-issue na ang DMW ng abiso sa mga may-ari ng barko at manning agencies na siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino na nasa Black Sea na kabilang ang 180 seafarers na nasa 12 barkong nasa lugar. Department of Social Welfare and Development pinalakas ang Disaster Preparedness at Ayuda Programs. Mayulat si Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na magkakaroon ng libreng sakay ang may mga hawak ng national ID sa MRT 3 at LRT 2 sa piling araw ngayong Agosto. Katuwang ang Department of Transportation, maaaring makasakay ng libre ang national ID holders tuwing Agosto 5, 12, 19 at 26 ngayong taon. Isasagawa ito tuwing Miyerkules mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang national ID maging card, paper o digital copy upang ma-avail ang libreng sakay. Samantala, hinihikayat naman ang mga hindi pa rehistrado sa national ID na magtungo sa mga itinalagang mobile registration site sa ilang istasyon ng MRT 3 at LRT 2. Matatagpuan ang mga registration site sa MRT 3 Show Boulevard, Cubao, Ayala at Taft Avenue Stations, gayon din sa LRT 2 Antipolo at Recto Station sa buong buwan ng Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At mawakas, balita sa lalawigan, kaso ng hand, foot and mouth disease sa Ilocos Region bumaba ng 84%. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bumaba ng 84% ang naitalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa Ilocos Region ngayong taon ayon sa Department of Health mula January 1 to July 4. Nakapagtala ang DOH ng 237 cases. Mas mababa kumpara sa 1,517 na kaso sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Ayon kay DOH Ilocos Region Medical Officer Dr. Ruel Bobby, bunga ito ng iba't ibang hakbang ng ahensya kabilang ang pinaigting na information campaign. Gayunman, nananatiling alerto ang DOH dahil inaasahang maaaring tumaas muli ang mga kaso kasabay ng pagbubukas ng klase. Pinaka-apektado ng sakit ang mga batang 5 taong gulang pababa, ngunit maaari itong makahawa sa sinuman sa pamamagitan ng droplets o pagkakadikit sa kontaminadong dumi. Dahil wala pang bakuna o lunas sa HFMD, binigyan din ng DOH ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay at tamang pagubo at was ng pagtatapon ng diaper. Nagbibigay rin ng ahensya na technical assistance sa mga paaralang wala pang sapat na hand washing facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Marilildra de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang Mamba Bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: magandang hapon sa inyong lahat at naririto ang inyong lingkod si Vance Fernandez para sa Pulso ng Pilipino. Ngayon ay ados ng Agosto. Ang bilis na Agosto na, no? Pero siguro by August 13 to September 10, ayan na. Siguro sinasabi nila ang huwag tayong, may mga bagay-bagay tayong siguro pag-uusapan sa pagdating ng oras na yan. Kasi it's a ghost month, no? Starting August 13, it will end at, yun, September 10. So anyway, siguro makakahingi rin tayo ng mga guests natin. Pero anyway, before that, no? Babatiin ko muna ang OIC ng PBS. Walang iba, si Sir Alan Alyanigue, isa sa pinakamasipag po dyan dito, no? At ang ating siyempre, si Maribeth Noda nandyan, si Jamie Quinto, at maya-maya mapapakinggan natin yung weekly presidential roundup ng mamaya, no? Papakita natin, kasi usually nagkakaroon tayo ng mga report o ulat, no, mula dyan sa mga ating mga reporter mula dyan sa Malacañang Press Corps. At mamaya, no, ready na ba? Pero babatiin ko muna ang lahat ng ating mga tagapakinig Luzon, Visayas at Mindanao. At please do like and share every live tayo at sa lahat ng social media platforms 104.3 at syempre Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 ng Afford the Box. Okay? Okay, pakinggan natin to at panoorin, ano? Isang weekly presidential roundup mula kay Mr. Alvin Baltazar.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 27. Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng bansa para sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Ilan sa mahalagang highlights ng naging sona ng Pangulo ay ang may kinalaman sa korupsyon, particular sa flood control anomaly. Dito ay siniguro ng Pangulo na makakaasang mamamayan na gumugulong ang hustisya kontra sa mga sanggot sa mga anomalyang flood control. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng anya ay malapit ng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Highlight din sa mga nabanggit ng Pangulo ang patungkol sa systems loss na anyway dapat nang tanggalin gayong ito'y pinababalikat sa mga consumers. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumers kung bakit nagkaroon ng systems loss kaya't hindi tama na sila ang sumagot dito. Kaugnay nito ay sinabi ng Pangulo ang annual demand ng sambayanan para sa agarang pag-aamyenda ng Epiralo.
2: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, demand for the immediate amendment of the EPIRA.
1: Umano din ang palakpak sa sona ng Pangulo ang muling paninindigan nito na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa soberenya at sa 2016 Arbitral Award kasabay ng panawagang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
2: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
1: Ilan din sa mga halagang binanggit ng Pangulo sa nakaraang sona ay ang tungkol sa pagpapababa ng buwis at suporta sa maliit na negosyo, agrikultura at seguridad sa pagkain, patuloy na pagpapalawak ng mga serbisyong panlipunan at ang may kinalaman sa enerhiya at iba pa. Araw ng Martes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa mga nalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Kasama si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel ay pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga makinaryang pang-agrikultura at mga gamit pansaka mula sa DA at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa nabanggit ng mga lalawigan na pakikinabangan ng mga presidential scholar at mga barangay. Araw din ng Martes ay binisita ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital kung saan ay isinagawa ang inspeksyon sa bagong medical ward building at iba pang pasilidad na magpapalawak sa kakayahan ng hospital na magbigayan ng dekalidad na serbisyong medical. Mula sa dalawang naunang aktibidad ay dumiretso ang Pangulo sa Peoplesville sa Calinan District, Davao City kung saan ay ininspeksyon ito ang mga occupied housing units, model units at ang progreso ng isa sa pinakamalaking socialized housing projects sa rehiyon. Libo-libong pamilya ang inaasahang makikinabang sa Peoplesville na magkakaroon ng 72 gusali at 7,200 housing units sa loob ng mahigit 14 na ektaryang lupain.
3: 42 buildings ito, so 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito.
1: July 29, Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Department of Energy Compound sa Taguig City kasabayan ng paggunita sa ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act. Pinalalawak ng Energy Museum ang kaalaman ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga interactive at immersive exhibits na nagpapakilala sa iba't ibang pinagkukunan at teknolohiya ng enerhiya. Hapon ng Miyerkules ay bisita ng Pangulo si Ambassador of Hungary to the Philippines, Titanila Toth, at Ambassador of the Netherlands to the Philippines, Maria Alfonsa Magdalena Geraeds, para sa kanilang farewell call. Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng kanilang tour of duty.

0: pamahalaan ng edukasyon at hinikayat ang mga scholars na gamitin ang wasto ang tulong na kanilang natatanggap. Kasabay din sa aktibidad nitong Webes ay ang ginawang pag-inspeksyon sa Suwal Fishport Complex sa Pangasinan. Ang tanging regional fishport sa Northern Luzon, inaasahang mababawasan ang bagong rehabilitate na fishport complex ang post-harvest losses, mapapalawak ang access ng mga manging isda sa merkado at masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad at abot kayang isda. Bahagi din ng engagement ng Pangulo ng araw ng Webes ang pagbisita sa Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga-Norcom sa Commander-in-Chief hinggil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, napakinggan niyo yung kaganapan ngayon na inuulat sa atin ni Mr. Alvin Baltasar, yung weekly schedule ng ating Pangulo. Kasi hindi tumitigil ang ating Pangulo, talagang araw-araw yan may schedule. Hindi lang sa dito sa atin sa Luzon, ano? At meron tayo sa Visayas at Mindanao. Kanyang pinararating ang kanyang mga tulong at hindi niya napapabayaan ang ating sambayan ng Pilipino. Kaya't yan lang ha, bali isang patunay at hindi yan gawa-gawa lang. So susubaybayan din natin lagi yan sa araw-araw, no? So anyway, wala na, nakapagsalita na ako, di ba? Pero papatiin ko ang ano, ang aking mga friendship, si siyempre sa tech muna, si May Vidania, si Joy Timidan, at si Mr. Orlando Lopez. Bakit wala si Ice Ice ngayon? So anyway, batiin ko rin si Engineer Hubert Temprosa, Andy Alcantara, dyan sa Kemeng ng Adamson University. And malapit na rin ang birthday ng isa sa mga friends ko na si, yun din ng ano, ng AYAC, si Doc Lino Reynoso. So anyway, no, at maya-maya, no, siguro kung meron tayong makakapanayan para bigyan natin ng daan, ano, ang ilang mga kaganapan. Pero kung let's say maraming nagtatanong at marami din ang mga let's say against sa mga sinabi na ating Pangulo, that's your own opinion. Pero ginagawa ng lahat ng ating Pangulo kung anong nararapat para sa sambayan ng Pilipino. Ayan, ano? At siguro, miya-miya, no? Makakapanayam na natin. Ah, meron pa? Hindi pa? Hindi pa pwede, no? Sige, okay lang. At batiin ko si Miss Gina Mape at nakikinig siya ngayon. At siyempre si Miss Rose Ann Fontalera. Okay, nagda-drive pa. Pero yung isa, yung last Sunday, hindi pa rin, hindi pwede siya. Okay, siguro, oo, mamaya, no? Hindi pa sinasagot. Okay, kasi nag-promise siya today, ano? So, anyway, Miss Jamie Quinto, calling. So, anyway, at si Susie Zaragoza, si Ma'am HR Mercado, yan. At, yan, nag-react. Siyempre, at marami tayong dapat pagtunan, lalo na ngayong tag-ulan. No? Ingat-ingat tayo kasi alam naman natin na konting ulan, eto, marami na naman na nagkakasakit. Pero before that, no, bago natin ituloy ang ating ngayong palatuntunan, let's have some commercial break.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na

0: naglutay. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo.
1: Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Oh, ayan. Okay. Ayan. Okay. So anyway, tuloy natin, ano? Okay, ha? Pero bagong lahat, babatiin ko si Miss Roseanne Pontelera, si Eva Dulay at Nida Romero. Okay. At pasasalamatan natin ng DSWD sa lahat ng kanilang tulong mula kay Secretary Rex Catanyan at ang Undersecretary na masipag yan, walang iba si Undersecretary Edwin Punay at ang ating isa sa pinakamasipag na umaalalay sa atin sa mga tinutulungan nila, walang iba si Mr. Paul Ang. Yan, ha? So, batiin ko din si Bright Liwanag dyan sa office ni Executive Secretary Ralph Rector. So, anyway, yan. At marami, no? Marami tayong pag-uusapan. So, anyway, at batiin ko rin at si Engineer Hubert. Okay, nasa linya na natin. Okay na? Okay, nasa linya na natin ang isa sa pinakamasipag, ano? Pinakamasipag na professor ng UP at isa sa mga pioneer diyan ng ano, ng Octa Research. Diyan tayo kumukuha ng mga lesay, mga reaction eh. Kasi diyan sa Octa Research, sa tugon ng masa, malalaman natin kung ano mga nangyayari, kung anong mga dapat gawin o kaya let's say may mga mali ba o tama dito sa mga kanilang ginagawa sa ating pamalan. So anyway, magandang hapon sa iyo, Prof. Guido David. Long time No here, ha?
5: Long time nga, Miss Vance. Magandang hapon sa inyo at sa mga ating mga nakikinig at nanonood sa ating program.
4: Yes, oo, sir. Kumusta naman? Can you give us an update ngayon dyan sa Octa Research kung anong lumabas ngayon?
5: Yes, actually may survey kami recently na ang sinurvey namin yung trust at satisfaction rating ng top government officials. So kasama yung ating Pangulo at yung Vice Presidente. At yung lumabas, yung Pangulo natin, bumaba yung trust. I mean, kami naman, naman kami, fair naman kami. So itong ano yung nakita namin sa datos. And bumaba yung tiwala sa Pangulo at bumaba rin yung performance ng Pangulo from 54 to 49 yung trust, yung performance naman from 55 to 47.
4: Pero hindi,
5: pero yung
4: yes sir, go ahead.
5: Yung ating ano Vice Presidente bumaba rin. Yung sa kanya naman yung trust niya from 55 to 47, tapos yung kanyang performance bumaba from 50 to 45 na lang.
4: Kasi 1,200 lang naman ang inano niyo diyan, hindi ba sir? Pero
5: tama, pero yung sa ano sa Vice Presidente, ito yung survey period first week of July. So na-cover na yung first week ng ano ng impeachment. At nakita nga natin na may effect sa tiwala ng mga kababayan natin. Yung impeachment. Mm-hmm. Sa tiwala sa Vice Presidente. Mm-hmm. So yun yung pinaka tinitingnan natin na numero sa ngayon. Kasi sa Pangulo, naiintindihan natin na you know, medyo nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng ano, ng petrolyo. So siguro hindi natin maiwasan, pero yung sa Vice President, yun nga, bumaba yung ano niya, yung trust and yung satisfaction rating niya. Mas mataas yung sa Pangulo kaysa sa Vice Presidente ayon sa aming survey. Mas mataas pa si BBM kaysa kay VP Sara.
4: Kasi naman, we cannot satisfy everybody, pero for us, no, na nandiyan sa Malacanang Press Corps, nakikita namin kung gaano ho magtrabaho ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw-araw. Usually, may three schedules pa nga siya. Ginagampanan niya lahat. Tapos, namimigay pa siya, namamahagi siya ng mga tulong sa iba't ibang lugar, no? Ang last niya is, I think, Davao, Tarlac, and that one. Namimigay sila ng mga yung parang pangkabuhayan, binibigyan niya ng mga, let's say, yung mga bigas, maraming tulong financial. So, yung, let's say, as for me, no, yung survey, minsan, kasi, naano lang niya, that is almost 1,200 persons lang, no, usually, ang nai-interview, di ba, sir? Am I right?
5: Tama kayo, Ms. Bass.
4: Oo. Pero kung let's say susumahin mo kung let's say if that is more than no yung pag sa survey siguro we could possibly give the president a passing rate. Tama, sir?
5: Tama. Actually, kahit sa mga tinanong ko sa aking personal capacity. Tinanong ko yung SONA, ang pinaka sagot nila sa Twitter ko, tinanong ko yon.
4: Yes.
5: Sabi naman, satisfied naman sila. Hindi very satisfied, pero satisfied sila sa SONA. At tama yung sinasabi nyo, Ms. Vance, kasi meron nga mga, may mga nakausap ako sa media, sa mga ibang tao, sabi, ay, totoo ba yung survey niya? Sabi na, para sa amin, mas nagperform naman si President BBM kaysa kay VP Sara, kasi si Vice President, no? Ito yung sabi nila, hindi ako yung nagsabi. Sabi na nagte-travel lang daw, parang yun nga, parang puro personal na yung inasikaso. Oo naman, to be fair, may nakita ako mga libreng sakay sa na programa ng Vice Presidente. So fair is fair, sinasabi ko rin naman yan. Pero ang perception ng mga kababayan natin na iba, na yung pagtatrabaho nila, hindi katumbas, hindi ano, unlike si Pangulo nga, na tulad ng sabi mo, fans, triple, o parang overtime siya nagtatrabaho. Wala na nga siyang time para mag-attend sa mga politika na ganyan, yung pamumulitika. Sinasabi lang, namumulitika. Pero hindi, nakafocus lang siya sa trabaho. At yung kabilang panig niya yung parang nakafocus sa pamumulitika. So yun yung mga perception ng mga kababayan, ibang kababayan natin on the ground. Pero minsan sa online kasi pagtitingnan mo parang ang daming bumabatikos. Pero sa totoo lang, marami kasing trolls sa yes. online eh. Na ano, at sinasabi ko yan sa mga nakikinig sa ating program. Mm-hmm. Pinag-aralan na namin yan, Ms. Vance. Meron talagang targeted ano, may forces na tinatarget talaga ng pangulo sa pag-troll nila. Hindi ko nasasabihin kung bakit, pero yan yung nakita nating ano, nakita nating epekto sa ano, sa online. Pero ayun, yung sa Vice Presidente nga, at least masasabi natin na talagang ano, mukhang may naging effect yung first week ng impeachment, kasi yung survey period, sa tiwala ng mga tao sa kanya. At for the first time, at least sa aming survey, bumaba siya to less than 50%.
4: Mm-hmm. Yes, oo. Pero meron pa naman susunod na survey. We don't need to worry, diba?
5: Meron pa naman. Hindi naman permanent yan. Pwede tumaas, pwede bumaba. So titingnan natin kung ano yung mangyayari sa susunod na survey. Mm-hmm.
4: Kasi hindi ba, ito, alam natin, hindi nagkakaroon ng magandang ano, intindihan ng dalawa, no? Sir, di o mano, Lizay, pero ang ating Pangulo, hindi niya hinaharang ang paglipad sa ibang bansa ng ating Vice Presidente. So, anong opinion mo dito?
5: Tama, parang hinahayaan naman niya ang proseso. Hindi naman siya nakikisali doon sa ano, kung sabi niya, hinahayaan lang nila yung ombudsman kung mag-file ng kaso, gano'n. So, kumbaga, hindi niya, totoo, hindi nila pinipigilan. Hinahayaan sila. Kung gusto nila magtrabaho, kung ayaw nila magtrabaho, ay nasa kanila na yun. So, so yun ang nakikita natin. So, I agree na si Ms. Vance na,
4: Pero meron dito, so, sir, go ahead, sir.
5: Yes. Initekita.
4: Sir, hindi ba meron dito na lumabas na isang issue na sinabi ng ating Vice Presidente, yung issue na nilinaw, no? Na wala silang away ng Pangulo at wala rin daw siyang problema kay Pangulo Marcos Jr. bilang tao. At nagpapatunay na galing mismo na ang Pangulo ay hindi magkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang presidente. That's a good, ano, no? That's a good yung way of saying this to the president. Kasi hindi naman siya, hindi kagaya ng iba. Let's say, pag may away, sagutan, di ba? Ngayon, kung let's say may mga naririnig ang ating Pangulo, hindi niya masyadong pinapansin. At yung mga nangyayari ngayon sa Senado, let's say the Senate hearing, di ba? Hindi rin ang ating Pangulo nakikialam. Is it?
5: Hello?
4: Yes. Opinion, yes.
5: Sorry. Ano yung tanong niyo? Sorry, medyo na-miss ko yung ano eh. Kasi medyo...
4: Hindi kasi
5: may kumusap sa akin saglit. Nasa si labas kasi ako.
4: Sir, talian niyo muna yan. Hindi, joke only, sir, no? So, sir, hindi ba kasi merong issue na nilinaw na sinasabi daw na umano na yung Vice Presidente na wala silang away ng Pangulo. At wala din daw siyang problema kay Pangulong Marcos Jr. bilang tao. At nagpapatunay ito na sa kanya na galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkakaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang president, bilang Vice Presidente. Do you think this is the right way of saying this to para makarating to sa ating Pangulo?
5: Well, kung sinasabi naman ng Vice Presidente na wala siyang problema at na hindi naman siya mini-mistreat ng Pangulo, pero I think may strong signals. I mean, iba yung sinasabi minsan sa
4: ginagawa.
5: Sa ginagawa eh. And minsan, di ba? Sinasabi nga nila, Ms. Vance, actions speak louder than words.
4: Mm-hmm.
5: So, yung Vice Presidente, hindi na siya nag-attend ng SONA since 2022? 2022 yata yung last one niya, or 2023?
4: 23, I think 2023. Kasi 2 years na eh, di ba?
5: 2 years na, tama. Oh,
4: 2020.
5: Pati din yung mga ibang senador na kahit na nasa minority sila, well, yung iba, naintindihan natin, hindi makatend dahil nasa kulungan. Pero may iba naman ay, may iba nagkasakit, so hindi nakatend. Pero yung iba na nasa minority, kahit naman nasa minority sila, pwede naman sila mag-attend sa SONA, di ba? Kasi, yung SONA is for the people.
4: Mm-hmm.
5: Tinanong ba nila yung constituents nila? Gusto nyo ba na huwag kami mag-attend sa SONA? Eh, yan ako, konti tanong nila. Pero ibig sabihin, para sa taong bayan, yung itong SONA, State of the Nation address nga.
4: Mm-hmm.
5: So yun yung mga actions na pinapakita ng mga ibang personalities. And you know, sinasabi ng Vice Presidente na ano, pero eh nga, 'di ba, meron siyang supposedly may grave threats siya na binigay, so naglabasa ng ebidensya din sa ano, sa impeachment hearings.
4: Mm-hmm.
5: So, 'di ba? Para sa akin, yung taong bayan na lang mag-judge niyan. Ano ba sa nakikita nila? And let's be fair about the evidence. I mean, tingnan natin mabuti. Ako, hindi kasi nasabi kung ano dapat yung isipin nila. Sa, ang pinapakuyusap ko lang sa mga kababayan natin, buksan natin yung mga isip natin. Pakinggan natin yung evidence. Wag yung sarado agad. May iba kasi sarado agad. Ay, wala naman yan. Pinopolitical lang yan. E di, pakinggan natin yung evidence. Actually, sa survey rin namin, gano'n rin naman lumabas eh. 71% ng mga kababayan natin sa survey ay sinabi, dapat ano, evidence-based ang impeachment. Hindi politika. So, dapat talaga evidence-based. So, kung naglabas ng evidence, at ngayon, naglalabas ng ano, evidence sa AMLAC, sa gano'n, yung mga bank records, eh, tingnan natin yan, di ba? Kung merong ano, kasi lahat naman tayo, hindi naman pwedeng sinasabi ng mga iba, na hindi, huwag na nang ituloy yan, kasi ganyan-ganyan, kasi pinopolitika lang. Eh, kung tama ba yun, Ms. Vance, na kung yung karaniwang tao, kanyang may ginawang kasalanan, may falsification, may ganyan. Ako, government employee ako eh. So kung may ginawa akong kasalanan, kanyari, sinabi ko, dineklara ko yung kayamanan ko na ganito, ay hindi pala kayamanan. Basta yung network ko, yung sasalin, pero hindi pala, di ba? Magkakaroon ako ng kaso. Dapat bang exempted ng individuals na iba? Dahil ganito, dahil popular sila, ganon. Di ba dapat ang gusto natin, pantay-pantay ang hustisya?
4: Yes.
5: Sa ating lahat. Walang pinapaboran. Eh, ba't yung iba, parang gusto nila may pinapaboran ang hustisya? Di ba? Porque ganito sila, sikat sila, hindi na sila makukulong. Eh, paano yun? Di ibig sabihin, wala na tayong protection. Paano yung protection ng ating mga kababayan? Di ba? Paano kung may gumawa ng corruption, tapos hindi naman sila makukulong. Kaya nga sila gumagawa ng mga corruption kasi hindi na sila natatakot. Eh. Makakalabas lang. Parang, sige, kahit makulong kami, makakalabas lang naman din.
4: Mm-hmm.
5: So, parang umuulit-ulit lang. Tayo naman, kawawa tayo mga kababa, mga taong bayan, nabubudol pa ulit-ulit.
4: Yes.
5: Na lang yung nangyayari, walang nakukulong, gano'n, may hearing, pero ayun. Kaya gusto mga kababayan natin, may pakita nga daw, resulta itong mga corruption.
4: Meron naman ang kukulong, kaya lang siyempre dadaan tayo sa tamang proseso.
5: Tama naman yun, tama, agree naman ako doon.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga iba kasi para nagiging impatient, sabi, ba't wala pang ano ngayon since 1 year ng next one. Eh siyempre, yung wheels of justice matagal talaga, kahit naman sa first world countries, kahit sa US.
4: Yes.
5: Pag may mga civil cases doon, pag may mga charges, may yung iba, sinusubaybayan ko, mga murder charges.
4: Oo.
5: Diba?
4: Oo.
5: Eh, matagal yun. Taon-taon yun.
4: Taon
5: eh.
4: Yan.
5: Hindi yan nagagawa ng ano, kasi tama na naman. May processing justicia na yung accused, bibigyan natin ng pagkakataon. Hindi natin i-assume na porque sabi na ganito, eh guilty na agad, diba?
4: Yes.
5: Bibigyan natin ng pagkakataon yung depensa niya. Ganun rin, tama rin na binibigyan rin ng proper venue ang vice president na ipagtanggol ng kanyang defense team yung kanyang ano kaso kung di ba kung siyempre sinasabi ng prosecution dapat may impeachment, pero ang defense ay hindi naman siya dapat may pitch. Eto, ilabas yung ebidensya. Mm-hmm. Yun naman yung mga gusto ng mga tao eh. Yes. Evidence-based. Ipakita, ilabas, idan sa proseso. Hindi yung, ay huwag niyo na lang gawin yan. Huwag niyo ituloy. Hindi yung pakikiusap. At yung sa vice president, yun nga, kung ano may yung mga sinasabi niya, eh, yun nga, syempre, sana panindigan naman natin ang mga ating sinasabi. Hindi lang naman yan kung ano yung sinasabi na.
4: Mm-hmm. You're
5: at,
4: right.
5: At yung isbat sa Sona ng Pangulo, ako, actually, masaya ako eh. I'm satisfied. Hindi ko mapibigyan
4: ng... So, isa ka sa mga nagkaroon ng standing ovation. Right?
5: Well, wala ako doon. Pero, hindi ka naman bibigyan ng 100% score yung Sona niya. Mm-hmm. Pero, above average, baka mga 80, ganon, para sa akin personally. Mm-hmm. Kasi, in-address ng Pangulo, actually, yung naririnig namin sa social listening, yung mga ibang issues na tulad ng ano, yung middle class na may nagsabi sa aming pag-aaral, pagsusuri, parang nakakalimutan yung middle class. Parang binibigyan ng ayuda yung mga ano, yung mga kababayan natin na na dumadaan sa hirap. And naiintindihan naman natin na tinutulungan yung mga nagugutom, yung mga ano. Pero at the same time, huwag naman yung parang sasanayin natin sila, diba? And niremind tayo ng Pangulo na yung mga middle class, bibigyan ng, may mga programa rin sila para makatulong sa middle class. Kasi middle class yung nahihirapan sa Totoo. Ngayon eh. Dahil nagbabayad ng buwis, tapos tapos, yun nga. So, in-address ng Pangulo, a few things
4: lalo
5: na...
4: Lalo na yung pagtaas ng gasolina, di ba? Isa pa yan.
5: Tama yun. Pero in-adjust ng Pangulo
4: yung mga products. Yung
5: mga ilang bagay na nagulat ako na hindi ko in-expect na i-adjust niya. Yung tulad ng binanggit niya sa pinsan niya, si former Speaker Martin Romualdez.
4: Yung pagsasampa ng kaso laban sa kanyang pinsan. Oh, pero naging very emotional ang ating Pangulo. Nang
5: tama, emotional siya. Kasi hindi siya madali. Pero kung ibang leader yan, hindi niya yan babanggitin, di ba? I mean, so the fact na sinabi ng Pangulo na, you know hindi nakikilingan, you know, whatever the case will be, that's something na admirable. Tapos yung sa Meralco, although sinabi naman na Meralco na
4: system
5: hindi daw nila kakayanin, hindi daw nila kakayanin i-shouldering system losses kasi billion-billion daw yun. Pero sana may paraan. Ano, itinid ko naman Meralco kasi, pero sana may paraan na hindi naman naka-shoulder lahat sa mga payers yung mga hindi nagbabayad. Kasi yun yung parang definition ng welfare state. Ganun din sa taxes. Eh. Yung mga nagbabayad ng buwis, parang sinasubsidize ng mga taxpayers, yung mga hindi nagbabayad ng buwis na sinusupport sila through amelioration or outreach programs. Again, wala naman tayong sasabing hindi dapat bigyan yung mga dumadaan sa hirap ng mga kababayan natin kasi totoo naman yan, di ba? Hindi naman kasalanan din ng mga ibang kababayan natin na kunyari may bagyo, gano'n. Siyempre, tutulungan talaga natin ng gobyerno, mga kababayan natin. Pero hindi naman yung nakaasa na lang sila, hindi na sila kikilos at hintay na lang sila lagi ng ayuda. Huwag naman gano'n, di ba, Ms. Ma?
4: Kaya nga eh. So anyway, sir, yung mga iba pa, kasi yung system loss na as you have mentioned, kasi may mga kumpanyang malalaki, merong mga, let's say, mga, basta malalaki ng mga kumpanya, bakit hindi na lang dun i-add etong mga system loss, hindi sa ating sambayan ng Pilipino? Kasi lalong naghihirap eh. Unlike me, no? Before, I used to pay only, siguro, 5, 7, or 8, bigla ako naging 15K.
5: Wow! Hindi naman nadagdagan yung inyong
4: hindi. Kasi,
5: hindi naman kayo nagdagdag ng 5 air conditioner, ganun.
4: Wala. Isa lang ang ginamit namin na during yan, kasi, bali, 2 or 3 lang kami, or what, hindi naman nag-ano. And then, anong nangyayari? Bakit ganun kalaki? Tapos meron pa ako na pag-alaman na, di umano, na yung subcon is under the management of the Meralco. I don't know, no, if that is true. Pero, quote and unquote, yun. Supposedly, di ba dapat pag subcon ka, it should be outside.
5: Outside dapat. Yes. Kasi otherwise, wala nang check and balance. Eh. So parang pwede man ang
4: manipulate.
5: Parang super mono, manipulate na eh. Parang monopolize na lahat eh.
4: Mm-hmm.
5: Sa akin naman, Ms. Franz, I agree doon sa mga sinabi nyo. At parang ano kasi, parang yung feeling ng mga kababayan natin, unfair naman na
4: maraming nagre-reklamo.
5: Na
4: biglang tumaas. Biglang tumaas.
5: May system loss. Kumbaga, ibig sabihin, baka may inefficiency sila or may nagnanakaw ng kuryente minsan, di ba? May mga ganon. Mm. Mga illegal tax ano. Pero, bakit sinisingil sa mga nagbabayad ng kuryente, di ba? I mean, hindi ba dapat hanapin ng merato yung kung saan nasa yung problema? Bakit may system loss, di ba?
4: Yes.
5: Ayusin yun, di ba? Parang, di ba? I mean, parang sinabi mo, kunyari sa tindahan.
4: Hindi ba pag may tindahan ka,
5: dahil sasabihin nila, may mga nagnanakaw sa tindahan. So, dodoble nila yung presyo ng mga bilihin para makover yung mga nanakaw. Di bantayan mo na lang yung mga nanakaw, di ba? Para hindi yung dodoble mo yung presyo. Pero sa tindahan, hindi mag-work yan, Ms. Franz. Kasi yung tindahan, kailangan nila makapag-compete sa mga ibang tindahan. At pag dinoble nila yung presyo dahil may mga nagnanakaw sa kanila, wala nang bibili sa kanila. Kaya lang, sa Meralco kasi, dahil wala silang kalaban, walang competitor, nagagawa nila. Diba?
4: Mm-hmm.
5: So, pero sana naman, maging fair naman. I mean, sa akin, matatanggap ka na may konting system loss, kunwari, baka may unavoidable, pero yung sobrang laking system loss na ganyan, parang ano naman. I mean, sana hanapin nila yung problema, di ba? I mean, kung gusto nila, tulungan ko pa sila maghanapin yung problema.
4: Yes,
5: i-hire nila.
4: Diba? Being a consultant, diba? Para malaman nila kung paano.
5: Being a consultant. I mean, hindi ako, or may ibang tao na i-hire nila na ganyan, para mahanap nila kung saan yung, kung may mga leaks, kung ano man yung problema. Or, kahit hindi ako, kahit ibang eksperto, gano'n. Hindi naman ako eksperto sa electricals, pero yung sabihin, sa data, may ano naman tayo, may experience naman tayo. So baka makatulong yung AI sa paghanap ng mga ganyan.
4: Yes,
5: mga inefficiencies
4: sa
5: mga system loss. Oo.
4: Kasi marami.
5: Pero,
4: yes, go ahead.
5: Pero yun nga, huwag naman yung ipapasa na lang sa ano. Sa wala tayong gagawin, tapos papasa na lang sa bulsa ng mga kababayan natin.
4: So yung about the EPIRA, what can you say?
5: Alin yan? Sorry, Ms. Pat.
4: Sa EPIRA, sir. Yung EPIRA, sir, yung pag-aari ng isang estado, yung EPIRA is yung sa energy.
5: Yes. Sa mga ganong bagay, yung mga ibang aspeto, hindi naman
4: ko yung Energy Regulatory Commission din.
5: Well, hindi naman ako expert sa lahat ng bagay, Ms. Franz. So, meron naman ako mga limitations. Sa mga bagay na hindi ko masyadong expertise, hindi ko naman masyadong kinakomment yan. Pero yung mga napansin ko lang, yun nga. Yan, may at least, pati yung Pangulo natin, he put a stand sa West Philippine Sea na paglalaban talaga natin. At yun yung dapat. Kasi may, Ms. Franz, may mga kababayan tayo na hindi ko alam kung ano yung kulay nila, Pilipino ba sila, pero kung magsalita sila, parang dinedepensan pa nila yung dayuhang bansa.
4: Yes.
5: Sinasabi tayo may kasalanan, sinasabi tayo yung aggressor. Wala naman ako nakita ang aggression natin eh. Hindi naman tayo lumalabas sa ating territorial waters eh. So yun lang sa West Philippine Sea issue. Masaya ako na binanggit yan ng ating Pangulo.
4: Oo, saka talagang ipaglalaban, hindi ba? Sa kanyang isang sa kanyang isang speech na talagang siya, yung isalita niya. Siyempre, maganda yan sa pandinig ng kapwa natin Pilipino na tayo ay may karapatan.
5: Yes. Pero sana lahat ng ating kapwa Pilipino ay ganyan din yung position na atin ito. Kasi yun nga, may mga iba tayong mga kababayan parang ready na ipabigay sa ibang dayuhang bansa. Di kung pamigay natin lahat, wala na matitira sa atin, diba? At, diba? Sino pang re-respeto sa atin kung gano'n tayo? kung sobrang mahina tayo, eh may tutulong naman sa atin yung mga foreign nations. Hindi naman tayo nag-iisabite. Kahit na malaking kalaban natin, mabigat kalaban natin. Eh kailangan yan talaga is cooperation and alliance with the other countries.
4: Oh, sir, last na lang, ano? What can you say yung, let's say, Binawi, yung supposedly na dagdag sahod ng ating mga ordinaryong mamamayan?
5: Well, naiintindihan ko in a way yung ano, yung sa supply chain. Well, yung issues na pag dinagdagan natin yung sahod, eh, itatas din yung presyo ng bilihin. Kasi ganun yung gagawa. Kasi wala tayong magagawa. Taasin natin yung sweldo. Eh, yung mga corporations, tatasan din nila yung presyo na bilihin or services. Eh, ganun din. Babalik din tayo sa same problem. Mataas yung presyo ng bilihin relative sa mga sweldo ng mga kababayan natin. Mm.
4: Kagaya so, ng nasa, dagdag 85 pesos naging, bumalik, binabaan pa.
5: Tama. So, hindi rin natin may iwasan yan. So, sa ngayon, I think kailangan pag-aralan pa natin yung mga ganyang ano. Hindi rin naman ako economics expert eh. Mm. So, I think baka nakataling kamay natin sa ganyan. Na hindi natin, I mean, kahit taasan natin, eh, ang sinasabi ng mga businesses, eh, tatas hindi namin pressure ang bilihin. E di wala rin. Bali, wala rin yung pagtaas ng ano. Ang mangyayari lang doon, eh, pagpatuloy na tinaas yung sweldo, tapos taas yung pressure ang bilihin, tapos tatas yung sweldo, tapos yung pressure ang bilihin. Magkakaroon lang tayo ng hyperinflation. So, hindi magiging non-stop yung ano, yung proseso. Kasi patas yung mga pressure ang bilihin. Okay. So, yun yung problema lang dyan, Ms. Lance.
4: Okay, well said, sir, no? Siguro by next week, tuloy natin, ano? Para may time
5: ah,
4: naman.
5: Ah, yes, yes.
4: Oo, sige, kasi wala pa tayo.
5: Meron pa kaming additional data. Oo,
4: next week, sir, ha? Next week, kasi time up na ako. Meron na ang news break na susunod. So, anyway, thank you very much, Professor
5: thank
4: Guido
5: you,
4: David.
5: Thank you.
4: From Okta Research.
5: Salamat. Maganda ka.
4: Yes, sir. Okay, susunod na po si Albert Sebastian para sa kanyang news break. Till next Sunday, yung lingkod si Vance Fernandez. God bless.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 502.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Bureau of Customs Chief, pinaiigting ang revenue collection at kampanya kontra smuggling. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinanawagan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Napumuseno sa mga opisyal na ahensya na ipagpatuloy ang pagtaas ng revenue collection, pagpapalakas ng kampanya laban sa smuggling at pagpapatupad ng mga reforma upang mapanatili ang magandang performance ng BOC. Sa ginanap na Collectors Conference sa Port of Batangas, tinalakay ang naging performance ng iba't ibang district collectors at ang mga prioridad ng ahensya. Pinigyang diin ni Napumuseno ang mga nagawa ng BOC sa nakalipas na isang taon kapilang ang mas mataas na revenue collection, mas mabilis na trade facilitation, pinaigting na anti-smuggling operations at mga reformang pang-institusyon. Kinilala rin sa pagpupulo ang mga intelligence operatives na nakasamsam ng bilyong pisong halaga ng mga illegal na sigarilyo, gayon din ang pinalakas na ugnayan ng BOC at Armed Forces of the Philippines laban sa smuggling. Pinarangalan din ang ilang pantala na lumampas sa kanilang collection targets kabilang ang Manila, Naiya, Cebu, Batangas, Limay, Clark, Iloilo at Manila International Container Port. Sa pagtatapos ng kumperensya, hinikayat ni Commissioner Napumuseno ang lahat ng kawani ng BOC na ipagpatuloy ang pagsusulong ng integridad, pananagutan at modernisasyon upang higit pang mapabuti ang serbisyo publiko at ambag sa pambansang kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, EJ Lazaro. Kasurog DEAR o Disaster Emergency Assistance Response ng Police Regional Office 5 naka-standby para sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Garel Carl Carrillo sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naka-heightened alert na ang Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda matapos ilagay sa standby ang mga tauhan ng Kasurog Disaster Emergency Assistance Response bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis sa Bicol Region. Bahagi ito ng pinaigting na disaster preparedness ng pamahalaan upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Binubuo ng mga sinanay na disaster responders sa ilalim ng programang Bicol Shield ang Kasurog DEAR na magsasagawa ng evacuation assistance, search and rescue, relief operations at iba pang humanitarian response sakaling lumala ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Kabilang din sa paghahanda ng PRO 5 ang posibleng paglikas ng mga residente sa mga flood-prone at low-lying areas. Gayun din ang pagsasagawa ng Oplan Bandilyo at iba pang information campaign upang paalalahanan ng publiko na manatiling alerto. Nakahanda rin ang mga tauhan, sasakyan at iba pang logistical resources ng PRO 5 upang suportahan ang disaster response at recovery operations. Patuloy ding pinalalakas ng kapulisan ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, disaster risk reduction and management offices at iba pang partner agencies upang matiyak ang mabilis, maayos at epektibong pagtugon sa anumang emergency dulot ng Bagyong Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Tubig sa Angat Dam tumaas ng 4.6 meters ayon sa PAGASA. Si Ray Ferrer sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam matapos ang ilang araw na pag-ulan. Batay sa monitoring na PAGASA Hydrometeorology Division, umabot na sa 155.45 meters ang water level na Angat Dam hanggang kaninang umaga. Mas mataas ito na 4.60 meters kumpara sa 150.85 meters na naitala noong Hulyo at 30. Gayunman, nananatili pa rin itong mas mababa sa critical low water level na 160 meters at may agwat na 54.55 meters sa normal high water level na 210 meters, samantala na itala ang 99.78 meters na antas ng tubig sa Ipo Dam at 79.14 meters naman sa Lamesa Dam. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa rin ang water level sa iba pang mga dam, hindi naman kalayuan ang agwat ng maito sa kani-kanilang normal na antas ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At mawakas na balita, mga bagong pasilidad sa Suwal Fish Port, higit na mapapakinabangan ng sektor ng pangisdaan. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, si Ricky Kasipit sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inaasahang magbibigay ng malaking suporta sa industriya ng pangisdaan at seguridad sa pagkain sa Hilagang Luzon ang mga bagong pasilidad ng Suwal Fish Port o ang SFP sa Suwal, Pangasinan. Kabilang sa mga bagong infrastruktura, ang pinalaki at pinalawig na pantalan, cold storage, blast freezer, ice maker at processing facility na layong palakasin ang post-harvest operation ng fish port. Sa panayam, sinabi ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na makakatulong ang cold storage sa pagpapatatag ng supply at presyo ng isda sa merkado, lalo na sa panahon ng labis na huli. Aniya, maaring pansamantalang itabi ang mga isda sa cold storage sa halip na agad ibenta upang maiwasan ang malaking pagbaba ng presyo dulot ng oversupply. Dagdag pa ng kalihim, magbubukas din ang maraming oportunidad ang processing facility para sa pagproseso proseso ng bangus na maaaring ibenta sa lokal na pamilihan o i-export sa ibang bansa. Binigyang diin ni na Pangasinan Governor Ramon V. Quico III at Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste ang inaasang pakinabang ng mga bagong pasilidad sa mga mangingisda at sa lokal na industriya ng pangisdaan. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Swalfish Port nitong ika-30 ng Hulyo 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
20: Diyos na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine 1278.
21: Magandang Miyerkules ng hapon, mga kaaklat ng bayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat ng bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, pati na rin sa aming Facebook live stream ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalojado.
22: Ayan, hello Lowell.
21: Hi Mar, hi. Kumusta?
22: Okay lang naman, no? Magandang hapon at nakatutok man po kayo sa Radio Magazine, The Capital FM, o kaya naman sa Facebook live stream. Pagbati po na magandang hapon, mga kaaklat tambayan. At shoutout po kay Erica at kay Josh na nandiyan ngayon sa The Upper Class Tower. Hello po! Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako naman po si Mayan Abyo, makikitambay ngayong hapon sa Read Pinoy.
21: Alam mo, Mark, kasabay ng pagpatak ng ulan, eh, no? Eh, itong ating kaliwat ka ng events na napakarami din. Itik sa mga ganap ang ating creative at publishing industry, kaliwat ka ng events ang ating pinuntahan, at marami pa rin mga exciting opportunities ang naghihintay sa ating publishing at creative stakeholders. Ang mga may init at kaabang-abang na announcements ay mamaya lamang po sa ating aklat alert. Samantala, sa ating Creator Spotlight ay makakasama natin na mamaya live via Zoom dito sa Read Pinoy ang author ng Lumbay ng Dila o The Melancholy of the Tongue, ang award-winning author na si Doc Genevieve L. Asenjo. Pero bago yan, ay narito muna ang mahalagang panyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
23: Aklat alert!
21: Opisyal nang binuksan ang call para sa co-exhibitors ng NBDB para sa pinakaabangang Manila International Book Fair 2026. Ito na ang inyong chance ang makibahagi or maibahagi ang inyong mga akda sa largest and longest running international fair for books sa Pilipinas. Dito ay tinatampok po ang mahigit 200 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukas po ang call na ito para sa mga publisher at self-published author na walang ongoing grants, obligations at liquidation sa NBDB. Gaganapin po ang MIBF sa darating na September 9 to 13 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Inaasahang over 160,000 ang dadalo sa naturang fair. Napakalaking fair yan, Mar, no? Bukas po ang aplikasyon para sa co-exhibitors hanggang August 2026. Para sa mga detalye, bisitahin lamang po ang social media pages ng NBDB sa at NBDB Philippines, o kaya naman mag-email sa books at .gov.ph.
22: Very exciting, Sir Lowell, no? At sa mga naghihintay ng announcement, extended po hanggang August 14 ang deadline ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasali ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo po sa ibang lingwahe. Ayan. Layon ng Translation Subsidy Program na higit pang may pakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mamabasa, habang pinatitibay ang papel ng pagsasaling bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim po ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Pinipili po ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura. Gayun din po sa pagiging practical nito ng plano para sa produksyon at sa promotion po. So ayun na po, register po kayo hanggang August 14, 2026 at makikita po sa aming social media accounts sa @NBDBPhilippines ang mga detalye para po sa aplikasyon.
21: Lipat naman tayo no, sa Readership Development Grant ng NBDB pa rin. No? Limang organisasyon naman ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 funding mula sa Readership Development Grant ng NBDB. Bukas po ito sa civil sa mga civil society organization and small-scale organization na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates or NBDB NARA. Inaanyayahan ng mga organisasyong nagsasagawa ng readership development project na naglalayong palaguin ang culture of reading sa bansa. Kasama sa mga proyektong ito ay ang mga reading programs and book clubs, mga engaging content for youth and beginning or beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, at storytelling workshops and read-along sessions. Extended po ang deadline ng Readership Development Grant application hanggang August 21. Para sa mga proseso at requirements, mangyaring bisitahin ang aming social media accounts o kaya naman ay mag-email sa bit.ly/nbdbrdg. Matagumpay nga ang panumbalik Book No Creative Tour 2026 ng aming team kung saan binisita ng NBDB ang Book No site sa South Cotabato. Nagsagawa ang aming team ng mga programa tulad ng workshop on illustration, storytelling at writing tulad ng sessions kasama ang batikang children's book author na si Dr. Luis Gatmaitan o si Tito Doc, ang illustrator na si Eliza Tan at ang celebrated Mindanaoan film director na si Teng Mangansakan. Kakibat ito ang inspection sa ating Book Nook sites upang alamin na ang kanilang kalagayan at tukuyin ang iba pang mga pangangailangan upang mapabuti pa ang kanilang reading spaces. Maraming salamat sa ating Book Nook site partners dyan sa Book Nook Primesia Alabel, sa Book Nook Surala, Book Nook Lake Cebu, Book Nook Columbia, Book Nook Marvel at Book Nook Tacoron.
22: Ayan, pagbati po sa ating mga Book Nook sites at sa ating creative tour team. Dito naman po sa Manila, nakibahagi ang NBDB sa nagdaang National Exporters Fair mula July 22 hanggang 26 sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall. Sa pangunguna po ng Department of Trade and Industry, katuwang ang iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaan, gaya na lamang po ng National Book Development Board. Itinampok po sa naturang fair ang mga dekalidad na produkto, innovations at mga serbisyong Pilipino na kaya at handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado, habang inuugnay po ang mga ito sa buyers, investors at trade partners mula sa iba't iba pang panig ng mundo. Bilang exhibitor po, pinagmalaki ng NBDB ang mga librong Pilipino na nagpapamalas ng husay at pagkamalikhain ng Philippine publishing industry, habang isinusulong ang mga aklat at likhang Pilipino bilang bahagi ng lumalawak na creative exports ng bansa. From aspiring authors to children readers, naging buhay po ang exhibit ng NBDB sa pagbabasa ng featured titles at sa pakikipag-discuso sa ating stakeholders. So yan, very exciting at very heartwarming, Sir Lowell.
21: Yes, at saka talagang denyo yung ating booth doon. Especially ng mga kids na yung ibang mga magulang actually iniiwan pa yung kanilang mga anak kasi enjoy na enjoy sa pagbabasa ng ating mga libro doon sa fair na ito.
22: Yes.
21: Ilan lamang po ito sa mga mahalagang ganap at panyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Doc Genevieve Asenjo sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa

0: Filipino Tugades, Daniel Mariano, at Divine Reyes, with Pinoy, sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines.
2: Iba't iba pong kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
1: At ngayong hapon, Mar, napakaswerte natin no, na napaunlakan tayo ng ating featured creator. Isa siyang professor sa De La Salle University. At iginugol niya ang nakalipas na mahigit 2 dekada sa pagsusulat ng kanyang mga aklata, tula, kwento, kwentong pambata, nobela at sanaysay sa kinaraya, Hiligaynon at Filipino. Bukod dito ay isa rin siyang tagasalin or translator, Mar, ano? Nagwagian ng Gerardo Gabochan Prize for Best Book for Short Fiction in Filipino sa 40th National Book Awards ang kanyang aklat na Ang Itim na Orkidyas ng Isla Boracay. Ang kanyang kwentong pambata na Ang Buhok na Naglimpyo Kang Suba or Ang Buhok na Naglinis sa Ilog ng Aklat Alamid sa ilustrasyon ni Viel Vidal ay naka-exhibit sa Bologna at sa Asian Children's Content sa Singapore at naisalin na sa Korean.
2: At naisalin din sa Ingles ang kanyang nobelang Lumbay ng Dila ng isang balangay noong 2020 ni Ana Margarita Nunez sa ilalim ng Fidesa Literary. Ang una niyang aklat ng personal na sanaysay, pagkamangha sa parang katapusan ng mundo, ay kinilala ng Esquire Philippines bilang isa sa The Best Filipino Books of 2025. Aktibo rin siya sa mga gawain pampanitikan at pangkultura sa pamamagitan ng Balay's Sugidanon. At bilang Executive Council Member ng National Commission for Culture and the Arts, National Committee on Literary Arts. At isa pa, Sir Lowell, isa rin siyang 10-kilometer runner.
1: Wow!
2: At mahilig din siya mag-hike at maraming mahilig mag-hike sa NBDB.
1: Yes.
2: Nakatutok po ang ating Creator Spotlight kay Dr. Genevieve Asenjo. Hello po, Dr. Jen.
1: Hi, Dr. Jen. Magandang hapon.
3: Magandang hapon, Luel at Marian. Maraming salamat. And first time ko dito sa Radio Magazine. And masaya ako na makasama kayo. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng naaabot ng broadcast na ito.
1: And maraming salamat po, Doc Jen. Ano, karangalan po namin dito sa Read Pinoy na mapaunlakan po ng inyong oras po. Ano. Ayan, Doc Jen, diretso na po tayo. Bukod po sa inyong pagiging manunulat at translator, isa ka rin pong professor ano, mula sa Antiquenya. Paano po hinubog ng inyong pagbabasa yung, or yung hilig niyo sa reading, ang inyong naging journey sa pagiging guro at saka sa pagiging author po?
3: Maraming salamat, no. Ilang beses ko na rin na sagot ito pero gusto-gusto ko pa rin kapag tinatanong ito, no. And palagi kong sagot, no. Bumabalik na ako sa moment na 'yon, no. So, ganito kapag writer tayo, we think in terms of mga moments, no, or mga eksena. College ako, first year college sa UPV sa Miyagao. And then sa GE course namin na yung one nang binigay yung syllabus ng mga babasahin namin, I was shocked, no? Shock and awe, that experience of shock and awe. Na mabasa ko yung readings namin, I actually nabasa ko noong bata pa, no? Dahil nga maraming libro yung nanay namin, no? So hindi ko alam na what we had sa bahay namin ay mga classics pala, no? Philippine literature, yung mga May Day Eve ni Nick Joaquin, for instance, The World is an Apple ni Alberto Florentino, no? And yung maraming mga myths and folktales, no? At marami pang classics na pinag-aralan sa college, pero again, nabasa ko na nung elementary pa, no? So malaking factor yung libro, no, at saka yung environment sa bahay. At yun nga, no, kinukwento ko rin na parang there's something poetic, no, or lyrical sa Antique, no. Noel and Marian, maraming mga artist, no, yung galing sa Antique and sa iba't ibang fields, no. So the whole community is very literary, mm-hmm, no. So

0: ito yung mga bagay na nag-influence or nag-shape sa akin. And yung nahanap kong sagot, bakit naging manunulat ako.
1: Ang interesting, Mar, no?
2: True, very inspiring kasi simula pagkabata pa lang na-instill na yung love for reading. At ayun.
1: Actually, may nabasa akong article, Doc Jenna, no? Sa isa sa mga interviews niyo sa online na naging gateway mo para makapag-aral ng, tama po ba, ng master's dito sa Manila. Itong pagiging hilig, pagkahilig mo rin sa literatura. Dahil I believe na rinig kayo na tumutula sa Antique, tama po ba?
0: Sa UP yon. Siguro no. Ikwento ko ito kasi very interesting rin nga no, and para sa mga nakikinig no. So siguro yung parang isang case ito or moment na opportunity favors mm-hmm. no, yung ready and kasi marami, talented tayong mga Pinoy eh, yes. No? Mga Pinoy bilang human resource ay napakayaman talaga, no? Kailangan lang natin ng opportunity, no? So, I'm grateful na that opportunity presented itself sa akin noong senior college ako sa UP. And isa pa yung kahalagahan ng sistema at saka ng structures no, or platforms or yung mga opportunities. Kasi kahit gaano ka katalented, kung walang mga opportunities, right. Walang mga mechanisms, ay mahirap rin. No? So during that time kasi, binibuild natin yung Filipino as a language, no? Yung pagbubuo ng wikang Filipino at syempre panitikan. And then, so yung UP system through the sentro ng wikang Filipino, ay meron silang mga paligsahan, no? So they encourage you to write sa mother tongue and yung idea ng Filipino na nag-incorporate nga ng iba't ibang Philippine languages, no? So, susulat ka, pagkatapos yung tawag sa event na yun ay bigkas binalaybay. Binalaybay ibig sabihin tula, no? So, hindi lang written, kailangan spoken word, no? Pero hindi ako performer. So, syempre hindi ako nanalo sa contest na yun. Pero yung panalo ay pagbaba ko ng stage, sinalubong ako ni Dr. Isagani R. Cruz, no? Na during the time, siya yung chair ng Departamento ng Panitikan at Wikang Filipino sa Lasal, no? Yun pa yung pangalan ng departamento during the time. At nagustuhan niya yata yung binigkas ko, no? So, sinabi niya na gagraduate ka na ba? Bigay mo sa akin yung email mo kasi gusto kong bigyan ka ng scholarship para sa Lasal. To make it short, I was recruited on the spot. No, so parang 'di ba yung mga bagay na ito parang nangyayari lang sa mga athlete,
1: yes, okay.
0: 'Di ba? Pero a very rare moment na nangyari ito sa akin. I was recruited, no, to be a graduate student on the spot. And binigay ko yung email kay sir and then nakalimutan ko na yon, no, pagkatapos pero he kept his word, no? February yon, then April, may na-receive ako na email sa kanya na parang utos. Pumunta ka ng Lasal, no? Pumunta ka ng Lasal kasi magsisimula na yung classes sa June 1. Hanapin mo si ganito, no? So, yun yung nangyari sa akin kaya napunta ako mula Panay, no? Pa Manila, no? And I think nasabi ko yan dito sa nobela, sa Lumbay ng Dila, no? So, yun yung kwento ng buhay ko.
1: Ang galing, no?
2: Wow, napakahusay.
1: Yeah, the universe really finds its way, no? Para tumulong at na makatupad ang mga pangarap natin. Anyway, go.
2: Tama.
1: Ayun na, nabanggit ni Doc yung Lumbay.
2: Tama. Ito lang yung pinakahihintay, yes, po natin, no? At ipakilala niyo po sa amin, Doc, dyan, ang Lumbay ng Dila. Mm-hmm. Ano po yung naging inspiration niyo po dito at tungkol saan po umiikot yung kwento po?
0: Maraming salamat, no? So, yung Lumbay ng Dila, ito yung unang edition na actually dissertation ko siya sa Lasal, no? Kasi nga sa PhD in literature ay meron kang option na gumawa ng scholarly work or yung creative work. Pero yung creative work na yon ay may kasama rin siyang critical, no, na essay or tinatawag nating poetic. So mag-theorize ka bakit nobela at ano yung mahalagang contribution. So unang nobela ko ito and bilang scholarly work din and therefore produkto rin siya ng research, no? malaking bahagi nito yung galing rin sa tinatawag nating archives. No? So we have the community archives, and of course we have yung extensive na library research na ginawa ko. Shout out sa Center for West Visayan Studies ng UPB Iloilo, no, na naging useful sa akin in terms sa pagbabasa, no, and pag-create ng magiging believable yung characters at saka mga eksena ng appearance ni Sadia Sapanta Lopez, no, yung protagonist dito, na ginawa kong revolutionary, mm-hmm, no, na mga leader. Kasi nga, nanggagaling ito sa problematics na for a long, long time, when we speak, for instance, of martial law period, the first martial law, no, 1970s, ay mostly yung available na mga materials ay galing sa sentro. Diba? Pero ano naman yung danas ng martial law, halimbawa, sa Kanayunan, mm-hmm, no, sa labas ng Manila? At ano yung kwento ng henerasyon? So, this is post-martial law na. No? So, ito yung henerasyon na hindi literally nakadanas ng martial law, pero ay hindi pa rin nakawala sa tinatawag nating shadow, no, ng martial law period na yun, na nagmamanifest in the form of trauma, halimbawa, intergenerational trauma, na actually, no, ay shared or collective, mm-hmm, na danas natin bilang mga Pilipino. So, yun yun, no? So, yung mga panelists ko dito, yung advisor ko si Dr. National Artist for Literature si Rilly F. Bautista, and then yung mga panelists ko si Dr. Isagani Cruz din, si Dr. B.S. Medina, Dr. Efren Abueg, no, at saka si ano, si Dr. Gerardo Torres din, no, so yung mga batikang mga manunulat at mga scholar, si Dr. Fanny Garcia, no, so kasama sa panel ko. And then, naging outstanding na dissertation siya. Binigyan nila ng outstanding dissertation. And yun nga, sinabi ka agad ni Dr. Isagani Cruz na i-publish. No? So, kaya yung publisher nito ay yung CNE, mm-hmm, Publishing House. No? So, that was 2010. Wow. No? I earned my PhD 2009. And 2010, lumabas yung nobela. And then, ito naman yung 2020 na edition mula sa Balangay. Mm-hmm. Kasi na parating na yung 10th year, no? At saka naisip ko, ay parang gusto ko uling i-ano, no? Parang gusto kong i-honor uli, no? Huwag lang kalimutan. So, I pitch it to Balangay, no? At maraming salamat sa Balangay na tinanggap nila at binigyan ng bagong buhay sa ika-10th year Lumbay ng Dila, at saka ito yung copy na, no, this 2026, no, dahil sa edition ito ng Balangay, no, na discover siya ng Fidesa Literary, right, no, Dutch, and meron silang ano rin, no, anong tawag dito, meron silang holdings rin or branch sa London at saka sa India, no. So The Melancholy of the Tongue, no, translated by a dear colleague and friend, Ana Nunez Margarita, who herself is a novelist, no, and so, lubabas siya this June.
1: Mm-hmm. And congratulations po.
0: Good news, no? This September ay lalabas din sa Arabic.
1: Wow.
0: No? Pero walang final na translation. Pinag-iisipan pa nila. More than 10 daw yung choices nila. Wow. No, ng ano yung magiging translation. But they're happy about it, no? And we're also glad to know na nagustuhan nila rin yung nobela, no? And define it very literary daw. No, yun yung sabi na.
1: Yes, Doc. Yes, tama po. At saka very timeless kasi rin ito. I mean, nabasa ko. Nasimulan ko na siyang basahin at nahook talaga ako dito sa libro. At gusto ko sana, Doc Jen, kung pwede kaming mag-request, if pwede nyo kaming bigyan ng patikim na excerpt, okay, reading ng ilan sa mga bahagi nitong ating Lumbay ng Dila po.
0: So, salamat, no? Kasi nga, sabi ko, isang bagay na magandang ibalik natin ay yung pagbabasa talaga, no? Yung orality. And yun nga, no? Yung pagbabasa ng mga akda natin. So, marami aspekto yung nobela, pero ito yung gusto kong basahin, no? Page 436 siya mula sa original na kopya. So, patapos na. Medyo patapos na ito. naiwan sa nakaraan ang aking pagkamuhi sa aking mga magulang. Totoo ang sinasabi nila na ang biyaya ng katotohanan ay kalayaan. Gayunman, hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ilantad sa madla. Katulad na hindi lahat ng sugat ay kailangang ibilad upang pagpiyastahan ng mga uwak at buwetri. Katulad na hindi lahat ng mga kapanapanabik at kahindik-hindik na pangyayari sa aking buhay ay nararapat kong i-vlog. May dangal sa pananahimik. Nasa paglibing ng mga kalansay ng nakaraan ang kaligtasan ng isang anak ng bayan. Pinamagatan niya itong isang pagdayaw sa mga kasabihan. Lumabas siya sa balkonahe, malamig ang simoy ng Setyembre. Nagbabadya na naman ang pag-ulan. Gusto niyang tumawa, iyong halakhak, balutong na halakhak na yayanig sa gusaling ito. Iyong hanggang sasakit ang kanyang tiyan at mapapaluha siya. Ngunit tag-init na sa kanyang mga mata. Napakabanal na, napakamamahali ng kanyang mga luha. Hindi niya ito sasayangin. Iaalay niya ito sa mga espiritu na nananahan sa apat na sulok ng mundo upang maging kasabay ng mga patak ng ulan na magpapalambot sa mga tigang na palaya ng Pilipinas. Isang katabanaan. Napakabanal din ang mga kwento sa kanya ng ina, magiging nobela at pelikula niya ang katotohanan sa ginsang Unbridge Massacre. Nakikita niya na hinihila ni Teresa ang bigat ng sariling katawan sa kirot ng sugat sa bewang duguan sa sementong tulay na yon. Nakikita niya si Leandro sa paghihingalo nito. Tumakas ka na ga! Kayo ni Dax! Sigaw nito. Lumapit si Teresa sa anak na parang pusa ang pag-iimpit sa kirot ng mga sugat. Nakalingon kay Leandro. Nasasaksihan ang pag-aagaw buhay ng kanyang palangga. Leandro! Sigaw nito habang nakasunsun sa bakawan sa pamfang ng tulay. May buwan sa ibabaw ng dalampasigan sa di kalayuan. Susulatin niya ito at gagawing pelikula dahil ang pagmamalabis ng singing ay ang katotohanang hinahangad ng tao sa buhay. So, isang bahagi lamang po yan, no? The historical and the political and the familial, no? Na aspeto ng nobela.
1: Very beautiful. Ganda. No? Ang ganda ng...
2: Grabe.
1: Ang ganda ng... Speechless.
0: Thank you.
2: Nakakapukaw ng damdamin.
1: Oo. Yeah. At saka ang imagery talaga kasi nitong novel nito ni Doc Jen. At saka talagang pinakita niya yung kung gaano ka well-versed si Doc Jen sa Filipino, sa English man yan, at saka sa Kinaraya. Ang galing-galing. Ang ganda-ganda nitong librong to. Maraming salamat, Doc Jen, ano, sa napakagandang excerpt ng iyong akda. Pero magpapatuloy po ang ating kwentuhan mamaya sa pagbabalik po ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo. Bitin ako.
3: Radyo Legacy, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
11: Tungawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
12: uso pa ba ang harana?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Interesting.
8: interesting na usapan.
13: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
8: Suave.
7: Learning from home, may be boring. Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
14: Week Kiloy! Kasama sila Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Week Kiloy! Sa Radyo Magazine.
1: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayong hapon ang author ng Lumbaya ng Dila na kaka-translate lang, ano, mainit-init pa, Mar, sa English na naging The Melancholy of the Tongue na si Doc Jen Aseno. Magandang hapon ulit, Doc Jen. Maraming salamat po. Welcome back. Doc Jen, mamaya kasi gusto naming marinig din yung English translation niya, no? Pero balikan po muna natin itong inyong naging creative process sa paggawa po ng or sa pagbuo ng itong Lumbay ng Dila. Gaano ka busisi ito at lalo na't naglalaman ito ng mga detalyeng hango sa history at saka sa culture po natin.
0: For the creative process, nagsimula ito bilang first person point of view, no? So may malaki kasing influence dito, which is I consider to be normal, no, yung influence ng orality. So parang naririnig ko talaga sa boss, sa ulo ko, no, sa isipan, yung patak ng mga salita. No, so ako si Sadia Sapanta Lopez. So I decided na in terms of structure, gawin siyang isang dosena. And every chapter magsa-start sa ako si Sadia Sapanta Lopez. And that was my first draft. Yung style kasi ni Dr. Bautista, no, bilang mentor, magpapakita ka sa kanya ng first draft mo, pero ibig sabihin tapos na 'yon. No? So kaya ako for a long time, when I say first draft, ito na yung ready ka na for tinatawag nating beta reading, no, yung ipabasa na for comment, no, and tapos na siya kasi mas productive yun, eh, no, and yun din yung ginagawa ko ngayon sa mga mentee ko, hindi yung parang chapter by chapter, no. So nang pinabasa ko yun sa kanya, sinubmit ko na, mga 500 pages yun, and then sabi niya ay parang nakoconstrain kapag 12 chapters lang. So the point is, after that consultation, I tried the third person point of view limited, no, so siya si Sadia Sapanta Lopez. So mula sa first person POV naging third person POV, no, siya si Sadia Sapanta Lopez, and ganun pa rin yung start ng bawat chapter, pero nag-extend na siya into 40 chapter. And nakita ko naman nga na maganda nga talaga yung pagbabago ng POV kasi mas na-expand. No, so and then so yun in terms of structure and in terms of design, no, and it was a very conscious decision na the story will move forward via yung tatlong sweetheart, no, ni Sadia Sapanta Lopez. Kasi may seryoso nga, historical at saka political yung nobela. Pero at the same time, gusto kong mabasa, no? So, it was very clear na the language should be contemporary, no? Na literary, pero at the same time, masundan. And, syempre, dapat romansya, dapat love story. So, conscious na decision yung mga bagay na ito, no? So, kasi nga, based rin sa research, ay yung mga Pilipino talaga, yung binabasa pa rin, maliban of course sa Biblia, ay romance. No? So gusto talaga natin ng love story. So there's no other way but to do that, no? And syempre sexy siya. That also explains sexy yung story, no? Love story at saka sexy, no? And kaya ganun, no? The story moves forward, yung search niya sa ano ba talaga yung totoo, no? Kasi yung drama ng nobela ay yung kanyang grandfather ni Sadia ay ito yung considered to be evil. Mm-hmm. No, nasabi ko sa isang interview na at this point in time I was mindful rin to think more about the evil, no, kasi nga yung comment before sa mga stories ko, mababait yung mga characters ko, no, so kaya parang I was intrigued on the by that comment ng very sharp reader na oh nga, no, so let me get to know the evil, no, the other side, no, so kaya the other, no, yung grandfather niya dito, hindi siya yung local hero kundi yung accused, no, na murderer ng local hero, no, so kaya yung drama ni Sadia ay noong bata siya bullied siya, okay, na yung grandfather mo ay mamamatay tao, so kaya buong buhay niya gusto niyang malaman kung totoo ba talaga yon, no, so at the same time hindi pa ako nakontento, no, dahil lang dami-daming materials sa antike at sa kasapanan, hindi pa ako nakontento, ginawa ko pang mga former NPA, no, yung kaniyang payment, so kaya orphan siya, no? So, and therefore, yung search niya sa truth, dahil iniwan din siya ng kanyang parents, no, sa kanyang tiya, ay maa-unfold lahat ito, malalaman ng mga readers via sa pakikipagkwentuhan niya sa kanyang tatlong lovers, right, no? Isang Filipino-Chinese, isang Filipino-Muslim, at saka isang Indian na educated in the Philippines, no? Kasi yung itong mga ethnicities din ay hindi pa masyadong represented in contemporary Philippine literature, especially in Filipino. Yung English kasi medyo stuck pa rin tayo sa The Ilustrado, di ba? Right. This is Spanish lineage. And then, of course, yung Filipino-Chinese, primarily yung sumusulat lang, Filipino-Chinese. But what about, no, yung pakikipagrelasyon niya? What about yung POV sa iba pa? And it's also to reveal, no, and demonstrate or perform on the page yung pagiging multi-generic, multi-ethnic, and multicultural ng Philippines. No, na again, of course, heavily influenced din ng mga kaisipan ng mga literary masters natin like Dr. Bienvenido Lumbera, Dr. Isagani Cruz, no, Dr. Cirilo Bautista, and Dr. Rizel Mujares, no, and marami pang iba. So, yun. So, in short, the novel performs or dramatizes yung mga contemporary realities natin na medyo hindi pa masyadong na ilalabas, no, sa tinatawag nating Philippine literature, yes, oh, or yung mga mainstream.
1: Oh, at saka Doc Jenna, no, talagang alam mo Mar, I could attest dito sa pagiging sexy nga talaga nitong lumbay ng dila nitong librong ito. At the same time may lalim at talagang makabuluhan. Hindi lang naman siya yung tipong sensual at romantic lang ng for no reason at all. It was made for a purpose. It was written for a purpose.
2: Totoo. Tsaka very admirable yung pagka-intentional. Yes. Bawat aspeto ay talagang pinag-isipan. At yun nga, no, nabanggit ni Ma'am kanina yung pagka-multi-ethnic ng Pilipinas. At very evident dun sa kwento po yung themes ng kultura, ng wika, ng literature. So, paano nyo po yung Doc Jenna siniguro na balanced yung mga elements na ito habang pinapaandar po yung kwento ni Sadia?
0: So siguro hindi talaga ako in the process of writing, mm-hmm, no, during the time, looking back, hindi yung I was conscious na parang okay, balance or ganito. I was just a lublub eh, no? And siguro yan yung beauty and power ng first novel, no? Dahil yung nakakamiss yung ganung panahon. I don't know kung tumatanda lang ako, no? Pero nakakamiss yung ganung panahon na alam mo yon, kahit na pagod ka sa trabaho, yung very romantic image, no, ng writer na pagod pero totoo, no? Lalo na sa context natin bilang Filipino, pagod na pagod sa trabaho pero nagmamadali akong umuwi, no, dahil kailangan kong i-put on the page what I have in my mind, no, so ito yung sinasabi ko nga na that state of absorption, mm-hmm, kapag na reach mo yung state of absorption na yan bilang writer ay wala kang magawa kundi isulat yon kasi hindi ka mapakali, di ba, and napakaganda ng moment na yon, no, yung parang wala kang pakialam na nangyayari kahit lumalakad ka, nagsha-shower ka, ay yung iniisip mo yung nobela mo, no, so that's more I can say, no, yung ma-share ko sa process ng pagsusulat na ito, and I think organic sa atin, hindi lang masyadong na explicitly discuss or hindi natin masyadong na papag-usapan, no, na parang taken for granted. Pero yung ngayong sabi ko, bawat isa naman sa atin ay hindi 100% na halimbawa Tagalog ka lang or Bisaya ka lang, 'di ba? Produkto tayo ng pagtatagpo, no, ng iba't ibang wika halimbawa, no? So walang isang Filipino na parang isang language lang yung sinasalita niya, di ba? So ako, for instance, no, I write and speak in Kinaraya, no, in Hiligaynon, in Tagalog. I can also understand Bicol, Waray, of course, no, Cebuano, English, and yung mga ganong bagay. So my point ay nasa atin na yon, no, yung pagiging mga isla, archipelago, no, yung pagiging archipelagic natin ay nasa atin na mismo.
2: No, kahit yung pagbabahagi ni Doc Jen ng kanyang process ay very poetic at passionate. Right. At lumalabas yung pagka-romantiko. Yung napansin ko. And
1: actually, Mar, ngayon itong nakausap ko si Doc Jen ng dito sa interview na to, siya yung nakikita ko na dun sa kwento. Siya si Sadia na very dynamic, ang complex ng personality, pero ang tapang niya. Dami niyang pinagdaanan at ang dami niyang gustong gawin. Lalo sa pagdating sa relationship, grabe. So, kailangan mabasa natin to nang matapos na itong mabasa.
2: Tama.
1: Ayun, Doc Jen, ano po, ngayon po na 16 years na itong, 16 years old na si Sadia, itong Lumbay Nandila, ano po yung mensahe na nais ninyong ipahatid sa mga bagong henerasyon po ng mga mambabasa ng Lumbay Nandila or itong mga The Melancholy of the Town?
0: Thank you, no. So for I hope ma-discover na mga younger generation or even hindi not so young, no. Kasi para sa lahat ito, mula senior high, I think, no, pwedeng magbasa ng Lumbay Nandila. I hope na ma-discover ninyo si Sadia. And it's amazing, no, na kahit yung sa Arabic na yon ay nagustuhan nila ito and may resonance sa kanila, no. Nangyayari lang yung mga bagay na ito, hindi ko rin naman inaasahan, no. Sa mga curious, kasi may mga curious na nagtatanong halimbawa na paano ka na-translate into English or paano ka na-translate into Arabic, no. So actually yung English na yon, it's literally drop on my email, no. And nasabi ko nga na kinabahan ako kasi baka kung ano ito, no, kasi may mga pangyayari din naman na ganun. But of course, I did my due diligence and nag-request ka agad ng Zoom, no, and things move smoothly, no. So sabi nila, yung Arabic rin, tinanong namin na bakit Lumbay Nandila? Paano nyo nalaman yung Lumbay Nandila? Sabi nila, based on research rin, ay nagustuhan nila, no. So I'm just glad, no. I'm sharing this to also send a message, lalo na sa mga batang writers, na I think, parang panahon talaga, no? Panahon yung makakapagsabi, no? So, minsan, I think the main thing for us writers is to do our job well, no? And let's hope, no, that the time will be kind to us, no? And magkakaroon ng bagong buhay, no? Na parang kagaya nito yung nangyari sa Lumbay Nandila. For the readers, no, na non-Filipino, non-Tagalog, or hindi nakakaintindi ng Filipino, hindi nakakabasa, I hope na through this novel they get to appreciate, no, contemporary Philippine literature, no, and sana makilala tayo hindi lang sa music, no, internationally, right, no, hindi lang sa sports, for instance, no, with Alex Ayala right now, and then ma-discover din nila yung Philippines na marami ring mga creatives, especially writers, and ito nga yung sinasabi ko na with translation right now, no, ng mga works hindi lang sa English kundi sa German, no, sa Korean, sa Spanish, and sa iba pang languages. Yung punto nga dito na kasi consumer tayo, eh, as Filipinos, consumer tayo ng world literature, readers tayo ng world literature, no? Yes. Pero with translation ngayon, sinasabi na ano, producer din tayo and creator din tayo. Hindi lang tayo dapat nagbabasa. Dapat sila babasahin rin nila tayo, 'di ba? Yes. So, exactly. Yun, no? We join in that community, no, of writers in the world, no? Hindi lang tayo bumibili ng libro para basahin yung nanalo ng Nobel Prize, ng Booker Prize, no? Ay dapat sila bumili rin sila ng libro natin, basahin din tayo.
1: At saka, Doc, ano, who knows, itong mga kabataan natin, itong mga present generation natin, na mahilig na siguro sa English na ngayon magbasa, eh, itong Melancholy of the Tongue na ang mabasa rin nila. Siyempre, pride din natin yun na nasa wikang English yung ating sariling kwento. Na.
2: Tama. I agree. At napakalaking, malaki yung oportunidad na binibigay ng translation para mangyari ito. At ayun nga po na, Doc Jen, we're very excited to hear an excerpt po mula po sa translated work ninyo, The Melancholy of the Tongue. So, maaari nyo po ba kaming bigyan ng excerpt at basahan?
0: Sige. And of course, shout out, no, sa aking brilliant translator, Miss Ana Margarita Nunez, no. At tinatawag namin siyang si Miss Maui, no. And okay, no. So babasahin ko rin yung latter part, no, ng nobela, and ito yung dream sequence, no. I had fun writing this, no. The L-300 drove on, and the rice fields of Antique became a skyway. It floated along the coast to the mountains of Iloilo, and she and Priya held a concert inside the van, a rock musical. They sang Shoplifters of the World Unite, That's Entertainment, and Please, Please, Please, Please Get Me What I Want by the Smiths. The earthquake in Sadia's chest got bigger, stronger. She found herself with Priya at fully booked in the fort. They opened the plastic cover of a book called Chew on This, Everything You Don't Want to Know About Fast Food, and began to read it for free. Before the sales lady could stop them, before their knees gave out from standing beside the bookshelf, they read a banner strung up in front of Beijing University in 1999. Resist America, beginning with cola. Wearing the sneakers she had in UPV, and Priya, his necktie, they floated in space above Denmark, Holland, Russia, China, and Alaska. They scattered marigolds and bougainvillea and frangipani over the protesters who were burning Coca-Cola stores, McDonald's, and KFCs. The driver called them, asking them to come back. It was Ismail. Get ready. You're joining me on hold up in Iloilo, he said with a wink. We're going to rob someone. Let's take the new diversion road. Yes, I remember. Fresh Paradise Gourmet Shop. Fresh Paradise Gourmet Shop, Sadia repeated. Priya did not answer. He was too busy thinking, trying to decide if the word gourmet was German or French. He got tired and decided to Google it when he got back to the office the next day. He typed a reminder into his phone. You need closure for what you did. You can pass the money you stole to our future children, Sadia reminded him. His nose began to bleed. The interior of the car turned into the river at Nasulit. What happened to you, Ga? Sadia asked again, her feet immersed in the river. Priya still did not answer. What's his religion? Ismail asked, turning to them. Hindu. Are you sure? He might be an atheist. Oh, Ismail, we've discussed this so many times. I thought you went back to Naga. Maybe when I'm in heaven or in the next life, not while I'm alive. Ismail began to speed up the van. It flew along like a banog in the sky. Sadia began to feel the ache in her back again. She saw the tinola with kamote tops floating in salted water. Ga, Priya called. I want to live there. He pointed to the seashore. In the sky above, she saw a pair of kites. The kites raced each other, going higher and higher. Often they flew together, side by side, riding the wind. The old people call this kind of wind the Paidupoy. Fine, neither too warm nor too cold. I'm tired, she responded. What do I need a PhD for? Let's get married instead. But why do we even need to get married? Why do we need to have children? She continued. Are you doubting how you feel about me? Why? Are you sure of your feeling for me? The L-300 speed towards Cityland and Vito Cruz. Priya's balcony rocked in an earthquake. The light in the window was white and orange. So I'll end there. No, si Priya saka si Ismael, dalawa sa mga lovers niya. So sa dream sequence na ito, nagkita-kita. No? And yon. just to give you a taste of the English translation, yes, the local words like ga, tinola, that was kept, no?
1: Oh,
0: and
1: interesting.
0: Yeah, no? So maraming mga culture-specific words, no, yung sinasabi nila na pinanatili namin sa proseso ng translation. And no problem at all, no, with the publisher. Actually, gustuhan nila. So, ayun nga yung punto, no, na the more na nagiging universal, yeah, yung isang kwento kapag may mga specific, no, at mga concrete na detalye na mas magbibigay ng identidad sa lugar, no, lalo na sa panahon ngayon, no, kailangan yung malakas na sense of place, no. So kaya sa mga manunulat natin, no, lalo sa mga batang manunulat, no, it's very important na we write about who we are, no, at yung mga lugar natin, kilalanin pa natin, at ito yung isulat natin, no, and hindi yun kahinaan, no, sa pagsali natin sa mga literatura ng Asia, mm-hmm, at ng buong mundo.
1: No. Ang ganda nun, Mar.
2: Ang ganda nun. No. Maraming salamat, Doc Jen, sa pagbabahagi po ng inyong akda at sa pagkakwento po sa amin ng inyong creative process at ang inyong journey. Bago po tayo mag-end, imbitahan po natin ang ating mga manonood na suportahan po ang Lumbay ng Dila at ang inyo, ang mga iba nyo pa pong mga akda, syempre po. Ayan.
0: So, maraming salamat sa opportunity na ito. Available yung The Melancholy of the Tongue, of course, sa Amazon.com. And hopefully, this coming September 9 to 13 sa Manila International Book Fair, magiging available siya sa booth ng Isang Balangay at saka Fidesa. And suportahan natin yung iba pa at maraming akdang Pinoy, no, kasi ang gagaling ng mga manunulat natin and sa iba't ibang wika, no, sa bansa at sa iba't ibang genre.
1: Maraming salamat Doc Jen. Talaga nakaka-inspire si Doc Jen.
2: Totoo.
1: Ang dami kong natutuhan at mas na-excite akong matapos na yun.
2: Yes.
1: Matapos ang basahin. And hopefully, ma-meet ka namin the Doc Jen dyan sa MIBF po.
2: Oh, congratulations po ulit.
1: Maraming salamat po. Nakasama po natin mga kaaklatang bayan si Dr. Jenna Asenjo, ang manunulat ng ang Lumbay ng Dila. Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin natin ang mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman po, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya naman po ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Marian Abio.
1: I-follow nyo rin po kami sa aming official social media pages sa Facebook, YouTube at TikTok sa @NBDBPhilippines. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at empleyado sa pangunguna, of course, ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules dito sa Read Pinoy. Ako po muli si Loa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa
8: Read Pinoy! Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Ayon sa kanya, mag-aalauna ng madaling araw nang maamoy niya ang tila na susunog na goma. Sinubukan niya rin umanong balaan ang iba pang nakatira sa gusali at kinatok ang kanilang mga pinto. Ngunit dahil kalagitnaan na ng gabi, marami ang mahimbing na natutulog.
18: Binuksan ko yung ilaw. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko umaapoy na siya sa baba. Tapos yung una kong kinatok yung tapat namin kasi alam ko may baby doon. Tapos hindi sila nagre-respond. Tapos zero visibility na siya. Tapos hindi na ako makahinga. Tapos yung wala na akong choice kundi lumusot na lang ako doon sa butas ng pinagtanggalan ng aircon namin.
17: Sa second floor po. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari noong gabing iyon.
18: Sobrang traumatizing talaga. Tapos nanginginig pa rin ako. Tapos hindi ako makatulog ng maayos kasi yung boses nila naririnig ko pa rin. Naririnig ko pa rin yung boses na humihingi sila ng tulong. Eh wala naman akong magawa kasi mas nasusuffocate na din ako nun.
17: Samantala, agad namang nagpahatid ng tulong ang DSWD at lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan. Naipamahagi sa mga biktima ang pinansyal na ayuda, mga food packs, kumot, banig at iba pang pangunahing pangangailangan. Tinutulungan din ng barangay ang mga nawalan ng tirahan at ang mga pamilya ng mga nasawi para mailapit sila sa mga ahensya para sa kaukulang tulong.
19: Ang bang po kasi dyan ng barangay po, ginagawa po ng aming kapitan na makuha lahat ng casualties para mailapit po lahat sa munisipyo. Kung ano po yung maitutulong po sa mga casualties po naman.
17: Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog na ayon sa paunang imbestigasyon ay nagsimula sa ground floor ng bahay. Tinatayang umaabot sa 500,000 piso ang halaga ng mga napinsala sa sunog. Carlo Candelaria para sa Bayan.
20: At kaugnay niyang balitang yan, makasama natin si Caloocan City Fire Marshal Jackie Ngina mula sa Bureau of Fire Protection para mabigyan magbigay ng pinakabagong update kaugnay nga sa insidente niyan. Fire Marshal, si Ryan Lisiges po ito, kasama natin si Clayzer Bardilia ng Ulat Bayan Weekend.
21: Good evening, Sir Ryan and Ma'am Lazel.
20: Apo. Sir, kumusta so far? Ano po yung latest sa investigasyon? Kaugnay po sa nangyaring sunog dyan sa Caloocan City kagabi.
21: Bali, ongoing pa po yung investigation, Sir, regarding dun sa cause of fire. Pero dun sa origin po, natukoy na po natin na sa ground floor po nag-umpisa. Kaya po nahirapan po yung evacuation po ng ating mga biktima sa pangyayaring sunog kayo na madaling araw.
20: Sir, ang sabi kanina ng isang nakapanayam ng aming reporter dito sa PTV, parang nakaamoy daw siya na parang nasusunog na goma saka siya nakakita ng usok hanggang sa lumaki na nga po yung apoy. Isa po ba sa tinitingnan ngayon ang posibilidad na galing sa loob ng bahay yung apoy, sir?
21: Yes sir. Ang status po kasi ng building is isang residential building po ito na paupahan po. Pinapaupahan po yung second floor, yun po yung apartment. May 6 na butas po yun. Samantala, yung ground floor naman po, pinapaupahan po ata para siyang paradahan ng mga jeep. May 2 nakaparadang jeep daw po doon nung umaga. Ayon doon sa mga nakausap, nakapanayam ng ating investigador, sila daw ang unang nakadiskubre ng apoy kasi kaya nilabas nila yung jeep nila, sir.
20: Mm-hmm. Sir Ngina, sir, mga anong oras nagsimula yung apoy at ilang oras bago ito tuluyang naideklarang fire under control, sir?
21: Bali, ang fire incident is nangyari ng 101, nadeklara agad siya ng under control ng within 24 minutes na under control na po siya and declared fire out po ng 2:04 na umaga.
20: Mm-hmm. Sir, anong alarma inabot ang sunog na ito at na naging dahilan nga ng pagkamatay ng 5 individual kabilang na yung isang sanggol, Sir Ngina?
21: First alarm lang, sir. Yun nga po, sir, doon sa circumstances na magkukos nung death nung mga biktima natin kasi yung construction materials ng building, yung sahig, sir, ng second floor, kahoy po. Kaya po yung evacuation ng mga tao, hindered na. Hindi na siya feasible kasi natupok na ng apoy. Kaya hindi na rin sila nakapag-evacuate.
20: Mm-hmm. Sir Nina, alam naman po natin na madalas po nangyayari yung sunog, insidente ng sunog dito sa atin, particular na dito sa Metro Manila dahil dikit-dikit nga po yung bahay. Ano po ba yung mga dapat gawin sa oras na magkaroon ng sunog sa isang lugar? Ano yung pwedeng unang gawin para mailigtas yung mga residente na nakatira sa lugar? Sir Nina.
21: Unang-una po sir, pag na-discovery po natin na meron po tayong sunog, unang-una po natin gagawin is sound the alarm po. Ipag-alam po natin sa mga kapitbahay natin, ipag-alam natin sa mga residente doon sa, na nakatira doon sa building na may untoward incident na may sunog. Second po dyan, tumawag po tayo sa nearest fire station para po agad tayong marespondian. Hindi po yung mauna po tayong mag-video o nanumang mag-vlog pa para hindi na po kumain ng oras kasi nagkukos po ito ng delay. Yung 1 minute delay lang po sa sunog, napakalaking bagay na po yun ng paglaki ng sunog na malaki po yung itutulong nun para lumaki po yung sunog, lalong-lalo na po yung mga circumstances sa ganyan na ang bahay po ay gawa sa light materials. Napakabilis po ng sunog po niyan. Tapos pagkatapos po nating matawagan ng fire station, tumulong na po tayo sa incident kung meron po tayo maitutulong, kung pwede po tayo makapag bucket brigade, kung po pwede po tayong makatulong sa pag-evacuate ng mga gamit. Ganun po ang dapat natin gawin pag meron tayong mga fire incident. Pero Sir Ryan, para maiwasan yung mga gantong insidente, bago tayo matulog sa gabi, siguraduhin natin na yung mga saksakan natin, yung mga appliances natin na ginagamit bago matulog, katulad ng mga electric pan, yung mga cellphone na nagcha-charge, yung mga lutuan natin, mga gasol, yung kandila, siguraduhin po natin na naka-unplug yung mga yan, nakapatay yung mga yan, o nakasarado yung mga bulb ng ating mga LPG. Para po, ma-expect natin na wala magkukos ng fire incident. Tapos, magkaroon ng linaw na daanan palabas ng bahay. Huwag harangan ang mga exits, huwag harangan ang ating hallway ng mga gamit natin para mas mabilis ang ating pag-evacuate kung magkaroon man ng ganto na sakuna. Tapos, maglagay tayo ng simpleng babala tulad ng mga na magpwedeng magtumulong sa atin, katulad ng mga smoke detector kung may kakayahan naman tayo, o katulad po ng mga emergency firefighting equipment, o katulad kung wala naman tayong pambili noon, pwede naman po tayo mag-ano ng mga timba na may laman tubig.
20: Oo. Fire Superintendent Nina, sir, bukod doon sa limang nasawi, mayroon pa po bang ibang nasugatan na dinala sa paggamutan matapos po yung incidenting yan, sir?
21: Sir Ryan, ano po?
20: Bukod po doon, sir, sa limang naulat na nasawi, mayroon pa po bang ibang nasugatan sa incidenting yan kagabi, sir?
21: Wala naman, sir. Wala naman tayong naitala na o napansin na nasugatan o nagtamo ng first degree o second degree burn sa fire incident na yun, o nagasgas o anumang nagkaroon ng sugat. Just in case naman, sir, pag may mga ganyan, kasabay po ng ating mga fire truck ang ating ambulance pag-responde para po magapan natin ng o malapatan natin ng first aid agad ng mga ganyan na mga incident.
20: Sir, panghuli na lamang po, I understand you mentioned kanina na paupahan itong nasunog na bahay. Na check niyo po ba, sir, kung may mga dokumento kumpleto na nasuri ng BFP at yung iba pang permits na kinakailangan para makapagpatakbo ng isang paupahan, sir?
21: Yes, sir. Yan po ang kasama sa ating masusing investigasyon. Aalamin po natin kung yan po ay registered na paupahan. Kasi katulad po niyan, iisa po yung exit ng building. Alamin po natin kung yan po ay registered business. Kasi po, fire trap po yung building eh. Fire trap po.
20: Maraming salamat, Caloocan City Fire Marshal, Fire Superintendent Jackie Nina ng Bureau of Fire Protection. Magandang gabi po.
4: Bayan, patuloy na pinag-uusapan ang panukalang alisin ang system loss charge na matagal ang bahagi ng buwan ng singil sa kuryente ng mga consumer. Kasunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang pagtanggal sa naturang bayarin. Pero ano nga ba ang system loss at bakit ito ipinapasa sa mga consumer? Alamin natin sa ulat ni Carlo Candelaria.
17: kanyang State of the Nation address, isa sa mga pinakapinalakpakang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang panawagan na alisin ang systems loss charge sa bill ng kuryente.
5: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
17: Ngunit ano nga ba ang systems loss? Ang systems loss ay tumutukoy sa kuryenteng nawawala habang ito ay ipinapadala mula sa mga power plant patungo sa mga tahanan at iba pang mga consumer ng kuryente habang dumadaan ito sa mga transmission at distribution lines. May dalawang uri nito. Ang technical losses na dulot ng pagkawala ng kuryente dahil sa normal na operasyon ng mga linya ng kuryente, transformers at iba pang pasilidad. At ang non-technical losses na kadalasang nagmumula sa mga illegal na koneksyon, pagnanakaw ng kuryente, meter tampering at iba pang irregularidad. Sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, pinapayagan ang mga distribution utility na maipasa sa mga consumer ang bahagi ng systems loss charge, subalit may itinakdang limitasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC. Mainit ring pinag-usapan ang issue ng systems loss sa pinakahuling pagdinig ng Senate Committee on Energy kung saan tinalakay kung makatarungan pa bang ipasa sa mga consumer ang systems loss charge, lalo na ang pagkawalang dulot ng illegal na koneksyon at pagnanakaw ng kuryente. Pinag-aaralan na din ng mga mambabatas ang mga posibleng pag-amyenda sa batas kaugnay nito. Samantala, bumuo na ang Department of Energy ng Joint Task Force kaugnay sa pagtupad sa direktiba ng Pangulo na alisin ang systems loss charges at kaakibat na value-added tax sa electricity bill. Kasama sa nasabing task force ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at Electric Cooperatives. Sa ilalim nito, titiyakin na lahat ay may partisipasyon sa mga reforma at pag-amyenda sa EPIRA. Ito rin ang magbibigay ng rekomendasyon sa Senado at Kamara kung ano ang pinakamaayos at magandang paraan para sa pag-amyenda ng nasabing batas. Sinisiguro ng task force na ang pangunahing prioridad dito ay proteksyonan ng interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng power sector ng bansa. Patuloy namang pinag-aaralan ng mga kaukulang ahensya ang mga posibleng hakbang para mapababa ang gastusin sa kuryente habang tinitiyak ang maayos at matatag na supply ng enerhiya sa bansa. Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Nadagdagan pa ang bilang ng mga informal settler na nakinabang sa Enhanced Community Mortgage Program ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH Program. Mahigit 700 individual sa Isabela ang tumanggap ng tsyeke para makabili ng lupang matagal na nilang itinuturing na tahanan. Tiniyak ni DZSOD Secretary Ramon Aliling na patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng ECMP upang mapalitan ng seguridad, kapanatagan at bagong pag-asa ang pangamba ng mas maraming pamilyang Pilipino.
20: Marami ng pasahero ang na-stranded sa mga pantalaan sa Southern Tagalog at Bicol. Agad namang kumilos ang DSWD para mamahagi ng mga pagkain sa mga na-stranded na pasahero. Yan ang ulat ni Joanne Atilia.
6: Dahil sa epekto ng Tropical Depression Luis, umabot na sa 469 na pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa apat na pantalan sa Southern Tagalog at Bicol. Apektado rin ng 47 rolling cargos at lumang sasakyang pandagat na hindi makabiyahe dahil sa masamang lagay ng panahon. Kabilang sa minomonitor ng Philippine Coast Guard ang Rial at Jumalik Port sa Southern Tagalog, gayon din ang Tabaco at Birak Port sa Bicol. Patuloy ang pagbabantay ng PCG sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero habang umiiral ang mga paghihigpit sa paglalayag dahil sa Tropical Depression Luis. Umabot na sa mahigit 230 ready-to-eat food boxes ang ipinadala ng DSWD Bicol para sa mga pasaherong na-stranded sa Tabaco Port sa Albay. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda matapos ang pansamantalang suspensyon ng biyahe sa dagat dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa DSWD Bicol, agad namang maaaring kainin ang mga ready-to-eat food boxes upang magbigay ng agarang pagkain sa mga apektadong pasahero habang hinihintay ang pagbabalik ng operasyon ng mga pantalan. Ang paghahatid ng tulong ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis na nahaabot ang tulong sa mga mamamayang apektado ng kalamidad at masamang panahon. patuloy ang inspeksyon ng DPWH sa mga lumang drainage system sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang laban sa pagbaha. Sinuri ni DPWH Secretary Vince Dizon ng makipot na drainage sa Taft Avenue kung saan isasagawa ang drainage improvements gamit ang high capacity, high density polyethylene pipes. Nauna ring inspeksyon niya kasama si Manila Mayor Isko Moreno ang Espanya Boulevard para sa nakaplanong drainage crossing project. Ayon sa DPWH, bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-upgrade ang mga lumang drainage system at palakasin ang coordination ng mga LGU upang mapabilis ang paghupa ng baha sa mga lugar na madalas bahain. Joan Atilia para sa Bayan.
10: Inihanda na ng Department of Social Welfare and Development ang quick response team sa mga field office nito sa mga lugar na posibleng daanan ng Tropical Depression Luis. Tiniyak din ng ahensya na

0: Pag-aaralan nilang mabuti ang hinihinging fare increase, kabilang ang petisyon ng mga pampasaherong jeep, UV Express, taxi at motorcycle taxi operators.
1: Samantala, umalma si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y hindi patas na paghahain ng kaso laban sa kanya kaugnay ng manumalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Kinwestiyon ni former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy na paggamit ng Office of the Ombudsman sa mga testigong discredited na umano at kasalukuyang nahaharap sa mga kasong cyber libel at perjury. Sa isang pahayag ng dating leader ng Kamara sa media, hiling lang umano niya ang pantay na hustisya kasabay ng pagdududa kung maituturing pa bang makatarungan ang investigasyon lalo't kung ang mga pangunahing pahayag laban sa kanya ay mula sa mga individual na nauna ng pinalagan at kinasuhan ng gobyerno. Ang mga tinutukoy na testigo ni Romualdez ay ang 18 ex-bodyguards ng fugitive former lawmaker na si Zaldico at ang kanilang abogado na si Attorney Levito Balikod. Ayon sa Department of Justice, formal nang naisampa ang mga criminal complaints para sa perjury at cyber libel laban sa nasabing grupo sa 4 na regional trial courts sa Metro Manila. Nag-ugat ang mga kasong ito sa paggawa at pagpapakalat ng kanilang joint sworn statement, pati na rin sa mga nagdaang press conference, media interview at iba pang online publications. Sa kabila ng kanyang mga apela, ipinaaabot ng dating speaker ang kanyang buong determinasyon na manindigan at tuluyang harapin ang mga nakaambang kaso. Samantala, inamin ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na talaga umanong may mga issue sa kredibilidad ang joint affidavit ng mga ex-bodyguards dahil imposibleng magkaroon ng pare-parehong detalye ang 12 individual sa kanilang pagtestigo. Dahilan kaya't hindi umano ito papasa sa kanilang initial evaluation. Dagdag pa ni Clavano, inaasahan na ang pagsusumite ng counter affidavits ng mga sangkot sa lalong madaling panahon at ipagkakatiwala na umano niya sa mga panel of prosecutors ang pagsusuri sa mga akusasyon at depensa para desisyonan kung dapat bang dumiretso sa hukuman ang kaso. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Bayan, inatasa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na isauli ang higit 9.5 billion pesos sa mga consumer. Sa 28 pahinang desisyon ng ERC na inilabas noong July 31, inatasan ang Meralco na magpatupad ng refund sa loob ng 6 na buwan o hanggang ganap na maibalik sa mga customer ang kabuang halaga. Ayon pa sa komisyon, aabot sa average refund rate na nasa 38 centavos per kilowatt hour. Inatasan din ang Meralco na ipakita ang refund bilang hiwalay na entry sa mga electric bills ng mga customer. Bayan, nanawagan muli ang grupo ng mga guro sa Department of Education o DepEd at sa iba pang ahensya ng gobyerno na repasuhin at palakasin ang mga patakaran sa seguridad sa mga paaralan. Iminumungkahi ng grupo ang pagpapabuti sa paghahanda sa mga emergency, mas mahigpit na koordinasyon sa mga otoridad at pagtiyak na handa ang mga paaralan na tumugon sa anumang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Mahalaga ang pagkakaroon ng counseling at psychosocial support para maagapan ang karahasan, matukoy ang mga mag-aaral na nasa panganib at makalikha ng mas ligtas at mas maayos na kapaligiran sa mga paaralan.
1: Samantala, hinikayat ng Philippine National Police ang publiko na i-report sa kanila ang mga makatotohanan ng impormasyon hinggil sa mga sindikatong gun for hire. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narotates Jr., tratratuhin nilang seryoso ang anumang impormasyon na may kinalaman sa illegal firearms, mga kriminal, at mahigpit na makikipag-ugnayan sa prosecution upang mabilis silang maipakulong. Inatasan na rin ni Narotates ang Criminal Investigation and Detection Group na suriing mabuti ang mga impormasyon sa mga hinihinalang gun for hire operations. Inatasan din po ng hepe ng pambansang pulisya ang intelligence group na mahigpit na i-monitor ang mga organized crime o mga mamamatay tao na nangongontrata.
0: Binweltahan ng Malacanang ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na rito ang umano'y walang nagawa ang Marcos administration sa mga nakalipas na taon. Yan ang ulat ni

0: SNS pasyente.
1: Sinabi ng Malacanang na taliwas sa mga naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin nitong wala siyang personal na alitan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si Duterte na raw ang nagpatunay na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula sa Pangulo bilang isang tao at bilang vice-presidente. Sinabi rin ng Malacanang na sa kabila ng madalas na pagbiyahe ni Duterte sa ibang bansa at ng mga batikos nito sa administrasyon, hindi umano siya personal na inatake ng presidente.
2: Pero bakit pinersonal ng vice-presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong biling na gumawa ng kanyang utos na ipapatay. Ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez.
1: Ayon pa sa Malacanang, ang kampo ni Duterte ang nagpapakalat ng naratibong magulo ang bansa, habang sila rin umano ang nagsusulong ng destabilization upang maagaw ang posisyon ng Pangulo. Binigyang diin pa nito na may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, ngunit hindi ito dapat gamitin sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabaluktot ng mga katotohanan. Pinabulaanan din ito ang pahayag ni Duterte na walang nagagawa ang administrasyon at sinabing taliwas ito sa mga nakikita ng iba.
2: Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay, pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit na sa Davao, Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya dahil yung pabahay na nandiyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoenos. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha dyan sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulo Marcos Jr. Sana huwag magbulag-bulagan.
1: Dinepensahan naman ng Malacanang ang naging desisyon ng Pangulo na pahintulutan ang paglalabas ng tax records ng BISE at iginiit na isinagawa ito alinsunod sa batas at tamang proseso. Pagsunod lamang umano ito sa subpoena na inilabas ng Senate Impeachment Court. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng paghiling ng asawa ng BISE na si Attorney Manasses Carpio ng judicial review sa pagpapalabas ng kanilang tax records. Ayon kay Carpio, dapat umanong suriin kung naaayon sa konstitusyon at umiiral ng mga batas ang naging otorisasyon ng Pangulo. Karapatan daw ito ni Carpio at ang sino mang may pagtutol, pero hintayin na lamang daw ang magiging desisyon ng korte.
2: Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis.
1: Noong Huwebes, iniulat na naipadala na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Duterte matapos ang pag-aproba ng Pangulo. Nauna nang pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na magpalabas ng subpoena para sa tax records, bank records at iba pang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Tiniyak ng Malacanang na hahanap ang pamahalaan ng win-win solution para sa mga manggagawa at employer. Kasunod ito ng inisyong temporary restraining order or TRO ng Pasig Regional Trial Court na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pisong taas sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, susunod ang pamahalaan sa TRO. Pagsisiguro ng palasyo, hindi rito natatapos ang pagsisikap ng administrasyon na maisulong ang kapakanan ng mga manggagawa at patuloy nitong ipaglaban ang nararapat na benepisyo para sa kanila.
2: Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema o suliranin para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
3: Susunod, Labor Department may paalala sa mga magulang at guardian ng mga batang nagtratrabaho sa entertainment industry.
4: At pamahalaan, tiniyak ang proteksyon sa mga Pinoy seafarer laban sa mga kumpanyang sapilitan silang pinaglalayag sa mga armed conflict zone. Lahat na yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Nagbabalik ang ulat bayan weekend, patuloy na makaranas ng mga pag-ulan ang lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes dahil po yan sa Bagyong Luis. May mga pag-ulan din sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Calabarzon, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Localized thunderstorm naman ang sanhi ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Bayan sumentro sa healthcare, housing, energy, food security ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan po natin ang isang linggong aktibidad ng Pangulo sa ulat ni Kenneth Paciente.
2: Isang araw matapos ang kanyang sona, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Dito ipinagkaloob niya ang halos 148 milyon pesos na pondo para sa karagdagang kagamitang medikal ng ospital. Pinangunahan din niya ang panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa ilalim nito, direktang naihatid sa mga benepisyaryo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang na ang tulong pinansyal, kabuhayan at iba pang social services sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Projects Fund. Sa Davao City naman, ininspeksyon niya ang Peoplesville Housing Project at nangakong magdaragdag pa ng 42 gusali na target makumpleto bago matapos ang 2027. Target nitong makapagbigay ng ligtas at disenteng pabahay sa mga pamilyang Pilipino. Miyerkules, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Energy Museum sa Taguig City kasabay ang paggunita sa 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Iginiit niya ang kahalagahan ng seguridad sa enerhiya at ang patuloy na reforma upang maging mas maaasahan, mas abot kaya at mas napapanatili ang supply ng kuryente sa bansa. Sa Malacanang, tinanggap niya sa isang farewell call ang ilang ambassador at nagpasalamat sa kanilang naging ambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Hungary at Netherlands. Huwebes, nagtungo naman ang Pangulo sa Pangasinan upang inspeksyonin ang rehabilitated Suwal Fish Port. Layunin nito na palakasin ang infrastruktura sa pangisdaan at pagandahin ang food supply chain ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga fish port sa buong bansa upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasunod nito, nagtungo siya sa Pantalan kung saan nakipagpulong sa mga lokal na mangingisda at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kamakailan ay nakaranas ng water cannon attack mula sa China Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Bajo de Masinloc. Mula Pangasinan, dumiretso ang Pangulo sa Tarlac City para sa panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program. Binisita rin niya ang Northern Luzon Command kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya ang suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng pambansang depensa. Kenneth Paciente, para sa bayan.
0: Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga magulang at mga guardian na tiyakin ang proteksyon ng mga batang nasa edad 15 anyos pababa na nagtatrabaho sa mga pelikula, teatro, radio, television at iba pang uri ng media. Inilabas ni Labor Secretary Francis Tolentino ang abiso upang matiyak ang sapat na proteksyon, kaligtasan at karapatan ng mga bata ayon sa mga umiiral na batas. Ayon sa Labor Department, kailangan munang kumuha ng employer ng work permit sa ahensya bago magtrabaho ang isang bata sa entertainment industry. Nilinaw din po ng DOLE na mananagot sa batas ang magulang at guardian kung may masamang mangyari sa bata na paglabag sa child labor law.
1: Tiniyak ng pamahalaan ang proteksyon sa mga Pinoy seafarer laban sa mga kumpanya na sapilitan silang pinaglalayag sa mga armed conflict area. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Personal na tutungo sa Romania ngayong darating na Lunes, si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers na apektado ng mga pag-atake sa Northern Black Sea. Makakasama ni Kakdak si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at isang augmentation team na nakatutok sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa mga nailigtas na tripulante. Sa isang press conference sa Quezon City, inamin ni Kakdak na delikado ang umasa lamang na hindi aatakihin ang mga seafarers, kaya kailangan ng mas matibay na risk management measure para maiwasan ang dagdag na pinsala.
4: We cannot place ourselves in the hands of the attackers. We cannot place our seafarer's fate in the hands of do sa mga nag-a-attack at tayo aasa na hindi sila atakihin. That is too much risk. So this is a risk management measure on our side to prevent further losses.
3: Bukod sa pagbisita sa mga nailigtas na seafarers, pupuntahan din ng DMW team ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang nasawing Pinoy para esikasuhin ang repatriation nito pauwi sa Pilipinas. Binigyang diin ng kalihim na titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting para sa mga seafarers na tatangging maglayag sa mga conflict zone.
4: And if you exercise the right to refuse sailing, you are entitled to 2 months' wages, free repatriation, number 2, and lastly, non-discrimination for future voyages. At meron na pong nag-exercise ng right na yan at hindi po sila na-blacklist. This is an assurance from us sa ating mga tripulante.
3: Kasalukuyang nakikipagtulungan ang DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA, mga embahada, ship owners at manning agencies para matiyak ang kaligtasan at repatriation ng iba pang mga Pilipinong seafarers. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, tiniyak po ng Department of Health na tuloy-tuloy ang paggamot ng mga persons living with HIV. Nanawagan din po ang DOH sa mga taong diabetic na panatilihing kontrolado ang kanilang blood sugar. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Naipamahagi na ng Department of Health ang unang batch ng Lamivudine Tenofovir Dolutegravir o LTD na isa sa mga mahalagang antiretroviral medicines na ginagamit sa paggamot ng mga persons living with HIV o PLHIV. Umabot sa 455,188 bottles ng LTD ang naipadala na sa mga Centers for Health Development, DOH Regional Hospitals, Local Government Units at mga HIV treatment facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, dumating na rin ang karagdagang mahigit 427,000 na bote ng gamot mula sa mga sumunod na tranches noong July 16. Tiniyak naman ng DOH na patuloy nitong imumonitor ang distribusyon ng mga gamot upang matugunan ang pangangailangan ng mga HIV treatment facilities sa buong bansa at mapanatili ang tuloy-tuloy na paggamot ng mga persons living with HIV. Bilang pagkilala naman sa karapatan at pangangailangan ng mga persons with disability o PWD, personal na dumalo si DOH Secretary Dr. Jose Pujalte Jr. sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week sa Pampanga. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahagi ng iba't ibang uri ng tulong para sa mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ng Joint Prosthesis Assistance Program ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital Medical Center at ng Pampanga Provincial Government, na ipamahagi ang humigit kumulang 40,000 libreng prosthesis para sa mga PWD. Bukod sa mga prosthesis, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng mga wheelchair, bigas at ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS.
6: Ang battle cry natin, ang mantra natin, ang gusto natin isigaw sa madla ay pasyente muna. Nakikita to sa pamamalakad ng ating presidente at unang ginang na gusto nila, sagot nila sa tulong ng DOH ang lahat na may karamdaman. Ngunit, having said that, ibabato ko naman sa publiko, sa madla, na sagot naman nila ang kanilang kalusugan, yung preventive care.
5: Sa pamamagitan ng ganitong mga hakbang, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang mas inklusibo at mas abot kamay na serbisyo para sa mga persons with disability. Samantala, nanawagan ng Department of Health sa mga Pilipino, lalo na sa mga may diabetes, na panatilihing kontrolado ang kanilang blood sugar para maiwasan ang mga komplikasyon ng sakit. Ayon sa DOH, ang hindi kontroladong diabetes ay maaaring magdulot ng mga malulubhang karamdaman tulad ng sakit sa puso, pagkasira ng bato, pagkabulag at iba pa. Kaugnay nito, hinihikayat ng ahensya ang publiko na kumain ng masusustansyang pagkain, regular na mag-ehersisyo, inumin ang mga niresetang maintenance medicines at regular na magpakonsulta. Pinapayuhan din ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na health center para magpatingin at magpatest sa diabetes. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Nagbigay ng dissenting o kontraopinyon ang isa sa tatlong Sandigan Bayan Justices na may hawak sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Samantala, agad na nakauwi si Revilla matapos makapaglagak ng 1,000,000 pisong piyansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
7: Pinayagang makapagpiansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umanay 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1 milyong pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan nito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa-akusado niya, kabilang na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa dissenting opinion naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, kanyang iginiit na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Ito anya ay dahil sa naging papel niya bilang project proponent na siyang naging instrumento para ang naturang proyekto ay maging daan para sa muling paggamit ng pondo na siyang naging dahilan ng paglabas nito patungong Sims Construction na pagmamayari ni Sally Santos, isa sa state witness sa issue ng flood control projects at umaming kanyang ipinahihiram o ipinapagamit ang kanyang lisensya bilang kontraktor. Kasunod ito, nagtungo si Revilla sa Sandigan Bayan para sa build process. Kasama niyang nagtungo rito ang kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Hindi naman nagbigay ng payag si Revilla o si Mercado kaugnay ng pagpayag sa bill petition. Sa bahagi ng abogado ni Revilla,
8: ang sinasabi dito sa petition, hindi malakas ang evidence of guilt ni Senator Revilla sa malversation and falsification public document. So it could affect the main case kasi napagbigyan ng but it's still subject to the assessment pag natapos na ang prosecution na mag-present ng kanilang ebidensya. Kasi nagpipresent na pa rin naman sila hanggang ngayon.
7: Binigyan din naman ng Office of the Ombudsman na gagawin nito ang lahat ng nararapat na akban para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Kasabay nito, iginagal ng anti-graft body ang desisyon ng Sandigan Bayan ngunit naninindigan ng Office of the Ombudsman sa sarili nitong investigasyon at isinagawang pagsisiyasat. Sa inilabas naman na payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nire-respeto ng administrasyon ng resolusyon o desisyon ng Sandigan Bayan. Anya, nasa kamay ng prosecution kung anong sunod na hakbang nito kaugnay ng inilabas na resolusyon. Binigyang din niya na dapat manaig ang batas at ang proseso. Kinumpirma naman ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division na natapos ang proseso ng piyansa ni Revilla matapos siyang magtungo sa korte. Kasunod nito, naglabas ng release order ang korte para kay Revilla. Matapos ito ay bumalik siya sa Quezon City Jail para sa proseso rito. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng BJMP na nakaalis si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory bandang 6:14 PM kahapon. Si Revilla ay noong pang Enero inaresto at nadetain sa Quezon City Jail Male Dormitory ng higit 6 na buwan. Matapos pansamantalang makalaya, sa isang Facebook post, ibinahagi ni Revilla ang isang larawan kasama ang kanyang pamilya kung saan kanyang pinasalamatan ang Diyos. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Nasa bahag ng mga tauhan ng Bureau of Customs at PDEA ang mahigit 62 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana. 4 na suspect arestado. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Naaresto ng Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang 4 na pasaherong galing Bangkok matapos masabat ang 62.7 milyon peso na halaga ng marijuana sa NAIA Terminal 3 nitong Biyernes. Nahuli ang mga suspect nang magpakita ng kadudadudang imahe ang X-ray inspection project scanner sa kanilang mga bagahe na sinundan pa ng positibong indikasyon mula sa canine inspection ng PDEA. Isinailalim sa 100% physical examination ang mga baggage ng mga biyahero kung saan tuluyan ng nasamsam ang humigit kumulang 41,851 na gramo ng suspected marijuana na may eksaktong tinatayang street value na 62,776,500 pesos. Binigyang diin din ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nitong Biyernes ang pagpapalakas ng mga hakbangin ng ahensya para protektahan ang mga paliparan at border ng bansa laban sa pagpasok ng mga illegal na kontrabando. Isinagawa ang buong operasyon gamit ang body-worn cameras sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Immigration. Pinuri rin ni NAIA District Collector Attorney Maria Yasmin Obilios Mapa ang matagumpay na operasyon at sinabing patunay ito ng mas pinaigting na pagbabantay sa paliparan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-igtingin ang border security sa bansa. Ang 4 na naarestong pasahero ay formal nang i-turn over sa PDEA at haharap sa kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Viral ngayon sa social media ang mga kasuotan na nakabase sa kantang Bahay Kubo. Ang ilan kasi naging creative at talaga namang toto effort sa paggawa ng kanya-kanyang costumes. Yan ang ulat ni Millie Tabino.

Ito ay kadalasang naririnig tuwing Nutrition Month. Sa kakatapos lang ng buwan ng nutrisyon, naging trending online ang mga colorful na costumes na hindi lang pinaghandaan, kundi na-showcase din ang cuteness at creativity nating mga Pinoy.

0: That costume deserved a perfect 10. Tila naging national costume sa Miss Universe ang kasuotan ng baby girl na ito. Sinabayan pa niya ng pagrampa at pagkembot ng bewang na lalong nagpaganda at nagbigay buhay sa kanyang kasuotan. Maberde, madaming sahog at nakaka-healthy sa kakyutan ang costume ng batang ito. Siya lang naman si Vegetable Salad. Masustansya na at cute pa. All-in-one ang costume ni Inday. Ang kanyang kasuotan ay nakabase sa kantang Bahay Kubo kung saan halos lahat ng gulay na sari-sari ay nakadisplay. At para sa kaalaman ng karamihan, naging best in nutrition costume si Inday at may premyong isang sakong bigas. Autobots, transform. Mali, hindi siya transformer. Siya ay isang coconut. Makokonat talaga ang pangamo sa kakangiti dahil sa charm at cuteness ng bibong kid na ito. Dahil dyan, ito ang 10 palakpak para sa'yo. Militabino, para sa bayan!
1: Ito naman, nasahan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa papasok na linggo. Batay sa pagtaya ng industry sources, hanggang piso ang pwedeng ibaba ng presyo ng diesel at gasolina habang posible hanggang 2 pisong bawas sa presyo ng kerosene dahil nasa ilalim pa ng energy emergency ang bansa. Ang Energy Department ang mag-aanunsyo ng eksaktong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa araw ng Lunes.

0: Bayan, aabante ng Filipina tennis phenom na si Alex Ayala sa kanyang kauna-unahang WTA 500 Finals matapos siyang manalo kontra sa dating world number 1 at 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka sa kanilang mabadala DC Open semifinals match nitong linggo ng umaga oras dito sa Pilipinas. Muling nagpamalas ng impresibong performance ang 21-year-old pride ng bansa para maungusan ang Japanese hitter sa isang dikit na 6-2-4, 6-2 final win at tuluyang maibulsa ang tiket patungo sa kanyang unang WTA 500 level finals at unang hardcore championship match. Naging dikit ang palitan ng puntos ng dalawa sa pagsisimula ng laban pero nagawang makuha ni Ayala ang bentahe matapos ang break points na naging daan ni Ayala para maibulsa ang opening set. Pagpasok ng second frame, nakapagpatayo ng maagang 2-0 lead si Ayala at nagmula rito ay hindi na niya pinakawalan pa ang kanyang kalamangan at tuluyang tinapos ang laban sa loob ng 1 oras at 16 na segundo. Makakarap ng Filipina tennis sensation sa championship match ng DC Open ang tournament top seed na si Jessica Pegula na kanyang unang nakarat sa semifinal round ng Miami Open noong nakaraang taon.
1: Samantala, nasungkit ng Olympic pole vaulter na si EJ Obiena ang isang gold medal para sa bansa matapos niyang manguna sa Halberstadter Hohenflug Tournament na ginanap sa Germany. Sa 5.76-meter performance ang nagselyo ng panalo para kay Obiena sa finals kontra sa mga pambato ng Qatar at Estados Unidos. Ito na po ang ikalawang sunod na podium finish ng 30-year-old Olympian matapos ang kanyang silver medal run meeting sa Madrid 2026 noong Hulyo po yan. Dagdag pa rito, ito rin ang ika-6 na gintong medalya ni EJ ngayong taon. Inaasahang malaking momentum boost ang mga panalo nito para sa nalalapit na title defense ni Obiena sa 2026 Asian Games na gaganapin niya ngayong Setyembre sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Dinadayo ng mga turista ang museum ng isang sports company sa Shandong, China na nakapagbigay na ng mga sports equipment sa iba't ibang international sporting event. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
2: Pagdating sa mundo ng kalakasan, mahalagang bahagi nito ang pagkakaroon ng sportsmanship. Lalo't dahil sa sports, nagkakaroon ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ito ang sinisimbolo ng Olympic rings na isa sa pinakakilalang simbolo sa buong mundo. Kasama ito sa tampok sa isang museum sa Dozhou, Shandong, China.
3: Nandito tayo ngayon sa loob ng isang museum ng isang sports company na nakapag-provide na ng mga sports equipment sa iba't ibang international sporting event. Kabilang na ang 8 Olympic Games sa 3 Youth Olympic Games. Kasama rin sa nakadisplay dito ay ang mga torches na ginamit sa mga nagdaang Olympics. Kasama rin dito yung mga Olympic medal. Kaya kung ikaw ay isang sports enthusiast, siguradong mag-e-enjoy ka dito.
2: Kaya goosebumps talaga, lalo na kung ikaw ay fan ng sports, particular na ng Olympics, dahil sa iba't ibang memorabilia na may kaugnayan sa pinakamalaking sporting event ng mundo. Kasama din dito ang kasaysayan ng sports company na nasa likod ng mga sports equipment na ginamit sa biggest world sports stage. Naitatag ito noong 1978 at patuloy na nakatuon sa pagbibigay dekalidad ng mga kagamitan na malaking tulong para sa mga atleta. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng carbon fiber ng mga bisikleta, physical recovery equipment at iba pa. Tampok ang sports engineering at smart sports, may kita sa pasilidad nito ang iba't ibang sports equipment gaya na lang para sa basketball, tennis, football, gymnastics, cycling at marami pang iba. Kaugnay nito ang patuloy na research and development para patuloy pang mapagbuti ang pagbibigay nito ng serbisyo. Patunay lang na kaya nitong makipagsabayan sa iba pang sports brands sa mundo.
4: 目前呢，我们已经拥有国内外专利达1000多项，通过国际单项体育协会认证的产品达200多项，主持或参与制定国际国内标准90余项，在同类产品标准持有方面居全球第一。
2: Kasama naman sa nabigyan ng tulong ng kumpanyang isang paaralan sa Pilipinas, ang Tarlac National High School. Ang tulong na ito ay kanilang nagamit para sa palarong pambansa, particular na ang uniform para sa sports na taekwondo at table tennis.
5: Hindi lang naman sa skills at endurance ng bata nakikita yan.
4: pati doon sa quality ng materials na gagamitin nila, which are Olympic level, para masanay na sila if in case they will compete for such competition, the international arena, then they are already used to it.
2: Una nang nakapagbigay ng serbisyo ang kumpanya sa 2004 Athens Olympics, nasunod ng Olympics sa Beijing noong 2008, London noong 2012, Rio de Janeiro noong 2016, Tokyo noong 2021, ang Winter Olympics noong 2022 kusang host country ang China, at ang katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Ngayon ay kanilang pinaghahandaan ang 2026 Nagoya Asian Games at ang 2028 Los Angeles Olympics, kusan inaasahan dito na magpapakitang gila sa mga atletang Pilipino na magka-qualify para ibandera ang galing ng mga Pilipinong atleta. Rod Legusad, para sa Bayan.
1: At bago kami tuluyang magtapos, batiin ko lang ng 60th birthday ng aking mama na si Mama Delit. Congrats, may 20% discount ka na sa ibang bibilhin mo.
0: Happy birthday po.
1: At happy birthday din sa isa kong pamangkin na si James Richard o si Baby Jim Jim. At ayan, Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Kalezal Pardilia para sa Bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend!
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Alagang Amasu.
16: Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan.
15: Alagang Amasu.
16: Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: Magandang araw po sa ating lahat and welcome po muli sa Alagang AMOSOOP, ang serbisyo publiko sa Radyong Hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSOOP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng AMOSOOP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong isyu tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or our sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang AMOSOOP ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng AMOSOOP at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
15: Alagang AMOSOOP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang AMOSOOP. Ngayong araw ay isang espesyal na episode ang ating tutunghayan dahil kasabay natin ang pagdiriwang ng International Friendship Day. Kaya naman sa ating episode na hashtag Friendship Goals, Kwentuhan, Vlogging at Buhay Seafarer, makakasama natin ang apat na seafarer vloggers na magbabahagi ng kanilang kwento ng pagkakaibigan, mga karanasan bilang content creators at inspirasyong hatid ng kanilang samahan sa loob at labas ng pagbabarko. Una, makakasama natin si Third Officer Josh Villanueva o mas kilala bilang Josh Knows Best. Mula sa pagiging ratings hanggang sa pagiging opisyal ng barko, naging inspirasyon siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga content na nagpapakita ng tunay na buhay ng isang seafarer na may halong katatawanan, realidad at mahalagang aral sa buhay. Hi, Josh!
18: Hi po, good afternoon mga ka-AMO Soup.
17: Yan, welcome. Kasama rin natin muli sa ikalawang pagkakataon si Third Officer Robert John Landero o Robby Boy. Bukod sa pagiging seafarer, siya ay country manager ng The Hood Platform. Kilala siya sa kanyang educational at inspirational content, gayon din sa kanyang matatag na advokasya para sa kapakanan ng mga seafarers at sa karapatan ng mga maritime cadets. Welcome back!
18: Hello po, muling nagbabalik. Hello po mga ka-AMOSOOP.
17: Ayan, salamat Robby. Makakasama rin natin syempre si Second Officer Arvin Carl Cruz na mas kilala bilang Jacko, ang batang opisyal. Medyo mahaba yung handle mo. Jacko, ang batang opisyal. Sa pamamagitan ng kanyang mga educational videos at family vlogs, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at mahalagang aral bilang isang seafarer habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng pamilya sa kabila ng paglalayag. Ayan.
19: Hello po mga ka-AMOSOOP. Magandang hapon po sa inyo lahat.
17: Thank you for joining us. At siyempre, makakasama natin si Third Officer Ivan Guzman o Morenong Marino. Ah, ganda ng palayo natin. Morenong Marino, isa rin siyang kilalang content creator na gumagawa ng educational at inspirational content para sa mga seafarers at maritime cadets. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga inisyatibong nagtataguyod ng kapakanan ng mga marino at ng susunod na henerasyon ng mga profesional sa industriya. Welcome to Alagang AMOSOOP.
20: Hello po and hello din po sa mga ka-AMOSOOP na nanonood ngayon.
17: Ganda ng modulation natin. Parang bagay sa radyo to.
20: Ako lang po to.
17: Sample naman ng talent natin siya.
21: Saranggola liripa!
17: I really love the energy, guys! Mamaya ulit. Ayan, saktong ang sakto, no? Dahil bukod sa International Friendship Day, pinagdidiwang din natin ngayong August yung International Youth Day sa August 12. And talagang yung youthful vibes nyo talaga nag-uumapaw sa studio natin. So thank you so much for joining us. Ayan. So bago natin pag-usapan yung friendship nyo, friendship, hashtag friendship goals, no? Isa-isahin muna natin yung kwento ng buhay nyo. Ayan. Walang iiyak, ha? Ayan, sige. Oh, sige, magbalik mo, tanaw muna tayo sa story ni Robbie Boy. Nakasama na natin siya before, pero syempre, yan, balikan natin yung journey mo bilang isang Filipino seafarer.
3: Okay, so to start, hindi po, ayun nga po, nakwento po last time na may listless nga po ako. So, yung body condition ko didn't, hindi siya nag-reflect sa kung ano yung gusto kong makamit sa buhay. And ayun, after nun, nakatanggumpay ako as a cadetship, sa cadetship program ng company ko and all. And then, ayun, happy ako kasi with this career, I was able to become a content creator. And through them, I was able to manage din na makamit na ibang brands, ma-upgrade ko pa yung self ko, ano pa yung naglalak. And yun, yung promotion and yung support din sa mga organizations na need ng tulong within this industry. Mm-hmm. So, ayun.
17: Thank you so much for sharing your story. Yan, si Josh naman.
4: Ako naman, grabe. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Ako naman, actually thankful ako kasi being a content creator, marami din ako na-inspire because yun nga, hindi katulad sa iba na after ng cadetship nila, nag-officer sila kaagad. Ako duman ako sa proseso and 4 contracts ako as ratings and I am about to go, ano na lang, to give up na if nag-question ako sa self ko if para ba sa akin to. But then again, pinaglaban ko and eventually binigay naman ni Lord. Mm-hmm. So naniniwala talaga ako na God's time is always the best time. So always. Yan, I hope na mas ma-inspire ko pa sila sa mga future pa na ma-experience ko na i-share ko sa kanila.
17: Mm-hmm. Ang ganda ng vibe nyo, no? Parang kayo ni Robbie, parang may time na parang very challenging, ang bigat na ng pakiramdam. Yeah. But you chose to keep pushing forward.
3: To show up. Exactly. Yes. Showing up matters.
17: Mm-hmm. Yes. And ngayon, mamaya pag-usapan natin yung achievements nyo na, no? You've been really helping a lot of young seafarers to follow your footpath and to really succeed also in the industry. Ayan, sige. Let's move on to Morenong Marino. Ayan.
20: Kinakabahan po ako.
17: Bakit? Para hindi naman halata.
20: Okay. Okay na po.
17: Anong kwento? Sige.
20: Ako naman po, I started really my career as a seafarer dahil po talaga sa practicality. First hand, hindi po talaga ako kasi well off. I wasn't born with a silver spoon. Both of my parents though are government police officer, pero mas pinili kong tahakin yung pagbabarko kasi yung mindset ko dati talaga yung pagbabarko, ano eh, pera, ganun. Mm-hmm. But I wasn't able to understand kung ano talaga yung trabaho sa barko. Not until na nag-onboard na ako. And by that time, nag-start na rin ako na mag-content. Dati, ano talaga ako, parang gusto ko talaga maging, makita, yung mga YouTuber dati, gusto ko talaga makilala, ganun. Unfortunately, hindi siya para sa akin talaga. So I decided na, siguro hindi talaga para sa akin. Tapos nag-onboard ako, nag-post ako ng content ng first routine ko onboard. Naglilinis pa ako doon ng alleyway namin. Tapos in-upload ko siya, nasa Brazil kami noon. Then, 1 million views agad in just one day.
17: Wow!
20: So, para sa akin, during that time, na-realize ko na siguro hindi pa ganun talaga nasa limelight yung seafaring way back 2020. Kasi pandemic time yun. Doon ko na-realize na, ay, marami pala talagang, parang na-curious kung anong trabaho namin sa barko. So, doon ako nag-start up until I become Morenong Marino right now na nag-share na ng mga educational content. Pero dati talaga, mga walang kwenta talaga yung mga content na pinag-upload ko. Yung pilit na pilit talaga ng komedya. Pero right now, I'm very happy na nandito na ako sa industry, maritime industry. But at the same time, I was able to use the platform as well to share it to other people, especially for those who aspire na maging part din ng industry.
17: Awareness, ayan. No? Information, yes. And awareness. Lalo na dun sa mga curious. Ano ba nangyayari sa barko? Siyempre, kasi laging isolated. isolated. Oo, nakaka-travel. Tapos maraming pera. Ayun eh. Diba? Ganun talaga yung perception ng karamihan. But they don't really see what's going on. The challenges, no? Gaano kabigat yung trabaho. Yes. The long nights, no? The exhausting days. So, maganda nga na nagkaroon ng parang peephole or like a window into your life as a seafarer. Ayan, punta naman tayo kay Arvin, kay Second Officer Arvin Carl Cruz. Si Jaco ang batang opisyal.
19: So, sisimulan. Siguro po doon na lang sa tag name ko na Jaco ang batang opisyal. Nag-start po ako maging kadete 2018. Then, okay. Akala ko po kasi noon, parang sabi ko, ang hirap pala sa barko, parang hindi ko kaya yung trabaho kasi first work ko po siya, tapos malayo sa pamilya, no, homesick po ako. Then, sa pangalawa po, sabi ko po, nasayangan po ako sa 12 months na pinaghirapan ko sa barko. Sabi ko, ituloy ko na siguro to, mag-exam na ako. Kasi po, pinag-aral din po ako ng tito ko, sayang naman po kung sasayangin ko. Then, ayun na po, tinuloy ko lang po, sabi ko rin po sa sarili ko nung sa barko ko, dapat next contract mapopromote ako. Nag-OS pa po ako bago ako naging third mate. Ayun po yung pinakaano noon. Then sa pagko-content naman po, ang mga inspiration ko talaga sila Josh, ito si sila dalawa po.
17: Inspiration na pala kayo.
19: Kasi po sila po yung mga nauuna po talaga.
18: Plastikan to.
19: Wala po kaming kaalam-alam. Nakakatuwa po yung mga content nila, lalo na si Ivan sa mga educational.
9: Kahit naman yung hindi rin sa educational.
19: Before dati, educational. Pero ngayon, nag-iba na eh.
9: Pero naman yun yung script natin kanina.
19: Ano yung pag-usapan yun? May camera kasi!
9: Yung pag-usapan yun.
19: So, yun lang po. Then, ayun din po, kagaya po kay Ivan, may nag-viral po na videos ko. Then, nag-chat. Nag-comment ka ata noon, no? Nag-comment siya
9: papansin
19: din.
9: Papansin kasi ako.
19: Oo, papansin po siya noon. Hindi ko naging kaibigan ko na po. Then, ayun po, nagpatulong po ako sa kanya kung paano ang ginagawa niya, paano mag-edit, anong gawin.
17: Para sabi naging niya, mentor mo siya.
19: Oo, naging mentor. Sabi niya, tuloy-tuloy mo lang yan, makukuha mo. Then, hanggang ayun po, hanggang ngayon, content creator pa rin naman po.
17: Nakakatawa naman yung story niyo, no? Kanya-kanyang character eh. Tapos magpasok ko nga kanina, oh, parang K-pop ah, yung mga hairstyle pala, yung mga datingan, hindi ba? Ngayon, paano naman kayo nagkakilala, naging mga magkakaibigan?
18: Ano po, first po na nagkakilala is kami ni Ivan. Kasi si Ivan is, ano po siya, parang may brand po siyang, ano, ambassador siya ng brand na yun eh. Tapos nag-crew connection nun. So, 2023.
1: Yes.
18: And then, in-invite niya ako na magpa, ano yun, meet and greet. So, parang fan.
17: Dahil may fan meet. Oo.
18: Tapos, ayun, nagulat ako, pinapila pa kami dun sa harapan. Ano yan, santo ba yan?
17: May security pa. May protocol pa ganun.
18: Parang pagdadasal ko ba yan, ganun. Doon pa lang nag-start. Pero nung time kasi na yun, starting pa lang ako and hindi pa, parang pa ganun pa lang, pa-start pa lang. Tapos siya rin yung nag-aano sa akin, nagsasabi sa akin or nag-uusap kami. Pero hindi pa kami ganyan ka-close, nag-meet lang kami. And then, nagka-meet kami nila Arvin sa Filmarine Expo 2024. And then, sumunod after 2 days, merong event sa isang brand din. Andun na si Josh, nakauwi na siya.
9: Ako yung pinakahuli.
18: So, nadugtong, ganun. So, yun, after nun, events by events, nag-meet na kami hanggang sa, ayun, nagkaroon ng The Hood platform, mas nag-pera eh.
20: Ganun talaga kasi, mga mukha kasi kami yung pera.
18: Kaya nga tayo.
17: Very straightforward.
20: Amito na rin naman tayo, amito na natin, mga mukha tayo yung pera. Kaya naman tayo nagbarko para sa pera. Doon na lang tayo. Sa totoo na lang.
17: Sa totoo lang. Very straightforward.
18: Pero ano, siguro masasabi ko lang din, yung friendship, hindi siya mag-work kung ano, mag-relay ka lang sa dapat lagi nag-update, dapat lagi kayong ganito. Hindi ganun. Hindi ka dapat mag-expect since ano, yung friendship today, hindi lang dapat about doon, about growth din dapat, about career, about what you choose to be in the future.
17: Your goals.
18: Goals, ganun. So, nag-grow kayo as friends, hindi kayo nag-i-stagnant lang sa isang
1: totoo. Place.
9: Hindi lang world niya.
17: Oo, ganun. I can just...
20: Saka madagdag ko lang din, kasi ako, napapansin ko sa friendship namin, very low maintenance talaga siya.
17: Ay, gusto ko yung low maintenance friendship na ganyan.
20: Kasi ano, may mga friendship na dapat sa
1: isa-isa lang talaga umiikot yung mundo niyo.
2: Seloso, may pagkaseloso.
1: Kami hindi, kahit magkita kami after a year, kung ano kami ngayon nagbaban kami ng yung momentum namin, ganun pa rin.
2: Ganun yung no pressure.
1: Kasi may dapat we have to realize kasi na may kanya-kanya tayong buhay.
2: Correct.
1: But at the same time, you should not forget na may mga taong pwede kang sandalan in case kung kailangan mo.
2: Yes, may tatakbuhan
1: kung ka. Kailangan mo lang, wag naman yung para.
22: Financial pwede.
1: O kaibigan lang, huwag na utang-utang. Paano yung kamustang? O, huwag na yun.
2: Nagkamustang! Bago yun na!
22: Kamusta sa balita?
2: Bago yun na. Kamusta. Pero yun nga, diba? Kasi sa buhay nyo bilang mga seafarers, lahat kayo active seafarers by choice. Hindi ba? So, yung friendship talaga, talagang titibay yan. Not through yung coercion na, dapat lagi tayo in touch, ha? Coercive relationship! Diba? Na parang, grabe naman yung pressure nung gano'n. Tapos kayo, nag-work kayo na may kanya-kanya. Siyempre kasi pag lalo na pag onboard kayo, lahat iba-iba kayo ng time zone.
1: Yes!
22: May iba-ibang stress na dinadala sa barko.
2: Diba? Mm-hmm. Tapos iba pa yung stress sa barko, tas yung iba-iba pang personal, sa pamilya. Diba? So, parang nagiging ano yung isa't isa rin eh, no? Na kapag ngayon, nagbabanding kayo, very light, no? Parang walang problema. Ayun, diba? So, ang ganda ng bonding ninyo. Ayan. So, ikwento nyo naman sa amin yung ano, yung mga pagkakataon na parang nasusubok naman yung friendship. May gano'n na ba kayong eksena or wala pa?
18: Actually, marami na.
1: Actually, kanina lang.
18: Kanina lang.
22: Ano po kami pumunta dito?
1: Dapat hindi na namin tutuloy.
18: Dapat lang magbubok na kami ng Grab o kaya ng in-drive. Tapos, uuwi na yung dalawa.
22: Ito pala yung naging test sa
2: friendship. Ito pala yung guesting nyo.
1: Ito talaga. Eh, natuloy. Kaya nga, parang, ba't mo pa kami in-invite dito?
22: Bakit nga ba nandito tayo?
18: Actually, marami na rin naman. May mga events na hindi siya palaging good. May mga events na nalaman namin yung tunay na kulay ng isa't isa. And nalaman din namin kung paano siya i-correct. Since hindi naman lahat ng tao perfecto at walang perfectong kaibigan.
2: Yeah.
18: And bilang kaibigan, hindi mo siya itatolerate. Itatama mo siya kung as much as possible. Hindi mo dapat ikim-kim na, ay, ganito kasi yung ganyan. Kaya, so, hindi ko siya kapansinin. So, ganun siguro yung naging act namin nung na-experience namin yung challenge na yun. Although it's very private, pero ayun, yun yung nag-test sa amin until now.
2: Kasi, syempre, you have differences. Diba? Iba-iba kayo ng upbringing, iba-iba kayo ng expectations sa isa't isa. And sa mga careers nyo, iba-iba rin kayo ng mga levels, ng goals, hindi ba?
22: Add up ko lang yung kay Roby. Actually, yung nagustuhan ko sa friendship namin, if, di ba, prangka kami sa isa't isa, honest kami sa isa't isa. So, pag i-call out ka sa mali mong kasalanan, you are willing to change that. Pero, hindi mo siya i-change dahil gusto mo lang sa self mo na baguhin siya. I-change mo siya kasi nakikita mo na kailangan mong i-change siya to become a better person.
2: For his own good.
22: Yes po. So, yan lang yung na-appreciate ko sa group namin na hindi kami ganun ka-immature mag-isip pag kino-call out kami sa mga bagay na kailangan naman talaga namin baguhin sa self namin kasi hindi nga talaga tayo perfect. So, grateful to have friends like this na...
1: Iba yung sinulat natin talaga.
2: Brutally honest.
18: Pag tayo nag-away, tapos na-clip tong ano na to. So parang
2: evidence. Okay. Exhibit A.
22: Pero guys, seriously, ganun talaga. Grateful talaga to have friends like this.
2: Brutally honest.
22: Hindi kayo... You are not in this industry para mag-compete sa isa't isa. We are here sa isa't isa
1: to grow
22: and to excel sa sarili-sarili namin.
2: Lift each other up.
22: Yes. Yeah. Opo.
2: To celebrate each other's accomplishments.
22: Yes.
2: No matter how small.
1: Yes.
2: Okay, 1, 2, 3.
21: Sa Angol ay lipat!
2: Love it.
1: Ano?
2: Shout out to Ben and Ben.
1: Ako na lang po humihingi ng kapatawaran sa Ben and Ben pambababoy po na
2: ginagawa na. Ganda kaya ng harmony, ah.
1: Mga kaamos mo, harmonisin.
20: Ako naman kasi, to be brutally honest, ako yung type ng person who would really accept correction and criticism coming from my friend na marunong talaga ako umanalyze kung may mali ba ako or may kailangan ba ko itama sa sarili ko. And I think it's really one thing na nagustuhan ko sa circle namin kasi nga very open, tulad niyang sabi nila, very open kami sa isa't isa when it comes to something na hindi namin gusto sa isang tao or may mali yung isang tao. Pero kinukonsider din namin at the same time yung feelings ng tao na yon. Hindi kami direkta na bumabwelta na, oh, ito mali, mali mo to, ganyan, tama mo to. Pero ay, humahanap kami ng time.
2: Timing.
20: Yung perfect time para ma-realize ng tao na yon na he or she should change something within himself talaga.
2: Yung intervention.
20: Yes.
2: Yes. Oh. Intervention.
20: Kasi napakahalaga yun eh. Kasi at tao lang din naman tayo, we have our own emotions, di ba? Yes. And sa friendship, close. And sa friendship, ako kasi ang yung tao na sobrang people pleaser ko talaga.
22: Same.
20: Na kung
2: same dito.
20: Na kung maaari, kung pwedeng i-sugar

0: na lang. As nakita na po namin na nagbago kami.
1: Parang open forum.
0: Ako nila magsasabi. Ako nila magsasabi. Parang may gusto kong ipanatwa.
2: Pero kasi diba sa isang group, may yung iba kasi kaya hindi nag-work, merong biglang nagiging dominant force or yeah. Di ba parang gusto niya parang manipulative na bigla parang ganoon.
3: Yung parang lahat dapat siya masunod.
2: Oo, may ganyan ba dito? Joke
3: lang.
2: Nare-resolve naman yung ganong issues ba, di ba?
0: I mean, sa amin kasi parang yun nga as yung openness namin. Parang yung nagko-collaborate din yung mga utak namin na kung gusto ni ganito, oh, okay, ba't kayo ganito? Mga ganun. So,
3: magaan siya. Magaan siya.
0: Yung consent lahat lang.
2: Parang collaborative yung...
4: So, kahit nga kakainan namin, hindi namin alam kung sino mag-decide eh.
0: Sino magbabayan.
4: Oh, sino magbabayan.
0: Maunahan pa. Babaliin yung credit card.
2: Ay, ganun? Nag-offer yung paunahan ako na. Ganun? Kakaiba yung friendship nyo, ha?
4: Oo, kasi nga mukha kaming pera.
0: Kasi niya, nabinayaran niya.
3: Tapos ang driver na nakalipre. Hindi problema ang pera. Ganun din niya.
4: Pag-uwi na problemahin.
2: Oo, tsaka nakakatuwa kasi, well, maybe later on mapag-usapan din natin. Kasi I'm sure that you're very business-minded young seafarers. No? I use the term young kasi lahat naman kayo, ano pa, pasok pa sa youth. Eh, diba? Kasi di ba parang before sinasabi nila yung mga kabataan, parang di ba, kino-question yung mga decision-making. But we see now, we meet a lot of young seafarers your age. Talagang may plano, may vision, hindi ba? And gusto rin natin marinig ano yung vision na sinimulan niyo sa sarili niyo that you're able to share with your friends that at the same time is also helping yung mga pamilya niyo, yung mga mahal niyo sa buhay that you didn't really expect na na way na matulungan niyo sila kasi 'di ba before pagbabarko lang ang kikitain ko allotment padala ko sa magulang ko and then may mga ventures ba kayo na gusto na pwedeng yung i-share sa amin na nakakatulong din surprisingly so that you can give you can share your blessings to your loved ones. Oh, ikaw sino muna?
3: Ako na.
2: Okay.
3: ikaw muna.
2: Ay, ayaw mo. Uy, ang sweet ng friendship. Wala sa pawan.
3: Wala ka lang. Hindi sa akin.
0: Si ma'am
3: na lang. Pwede na. Ay, nako. Okay. So, sa akin naman, since ngayon, hindi naman siya actually uso, pero parang mas kikita ka talaga sa content creation eh. And hindi lang namin to sinasabi sa mga nagsisimulang content creators din. Sinasabi ko rin to para sa mga nagpa-plan ng ano na maging content creator. Mm-hmm. So, maraming types ng content creator. Pwede ka sa mga yung sa TikTok, yung sa Yellow Basket, ganyan, affiliate, ganyan. May pera talaga sa content creation. So, aside from pagbabarko, may mga brands and work kami dito sa lupa na dahil content creator kami, nakapag-provide kami ng ibang mga, or parang makabigay kami sa other investments namin, or makapag-provide kami sa family namin. Kasi pag nasa lupa kami, di ba, wala kaming sahod. Kasi magsa-stop talaga yung sahod once na andito ka na sa lupa. Yes. So, kailangan namin maghanap ng diskarte na para tumagal yung tambay namin. Kasi lahat naman kami siguro, kung may pera pa kami, hindi kami sasampa agad. Ganyan. So, kailangan maghanap ka ng other source of income para hindi ka ganun ka parating balikan ng barko kasi kailangan mo rin ng buhay dito sa lupa. So, if parating ka na sa barko, most of your life talaga, nakikita ko sa mga, hindi naman ito na sa mga oldies or sa mga, pero most of the time na dun yung buhay mo sa barko, dun lang siya iikot eh. I mean, may mga learnings ka naman dun, pero pag nasa lupa ka kasi, mas mawawiden, mas marami kang matututunan in different person, different na ugali ng tao, marami kang matutunan sa kanila. Eh dun lang iikot. So yan yung ano ko, content creation. So kung gusto nyo ng source of income, mag-isip kayo ng iko-content nyo
2: talaga. Ng niche.
0: Yes, it is. Pero dapat ano ha, in respect pa rin sa mga social media guidelines, yung walang maapektuhan ng ibang company or organization.
2: Yes, oo.
0: And in addition lang din sa sinabi niya,

0: connections works wonders talaga. Like,
1: network.
0: Ano, you need to converse yourself to different kinds of communities, mm-hmm. people, events. Doon may meet yung mga professionals na pwede kang kunin. Ah, mm-hmm. may project kami ganito, may campaign tayo, mag-collab kaya tayo, mga mm-hmm. ganun. And that's one thing na kina-thankful ko rin namin kay Josh. Kasi yung brands before, parang naman
2: pag ako naiyak dito.
0: Shout out! Eto, pero yun yung kaya thankful namin. Kasi before, yung brands, may mga brands na ang offer lang sa amin is 1.5, 3,000, tapos 3 minutes, ganun. Tapos nung na-meet na namin si Josh, parang mas nag-widen yung ano namin, yung connections namin sa brands na, uy, yung brand na ganito, need ng ano influencers, lista ko kayo ah. Tapos doon na nag-grow. So parang from his experience, hindi niya pinagdamot yung mga connections na meron siya. Na. And that's what we love from him. Kasi kinoconsider niya yung growth mo din.
1: Yes,
0: kung nangyari sa kanya, own. Pwede rin nangyari sa'yo. So isi-share niya. Salamat sa iyo!
1: Oh, ang ganda nung gano'n na having each other's backs. Oo, kasi syempre, kayo-kayo rin yung nagtutulungan. And ang ganda nung gano'n na, very inspiring. And I'm sure yung mga ibang listeners natin na nagko-consider, mag-PPM na sa'yo
3: mamaya. Josh, pengin brand.
1: Para mamasin, pengin naman tips and tricks.
0: Actually, hiring kami na sa company ko.
1: Ayan, PM na, oo, DM na pala ngayon. Very millennial yung PM.
2: Direct message.
1: Oo, ayan. So, medyo nabibitin tayo sa oras ngayon, ha? Pero, meron pong part 2 itong interview natin with our young seafarer influencers dito sa Alagang Amo Soup. Pero sa ngayon po, ay magpapaalam po muna tayo. And before that, you would like to share our information. Nasa screens nyo po ang Amo Soup Contact Center o ACC. Meron po tayong telephone, Globe and Smart numbers, kung saan po kayo pwede tumawag for more information about the service units of Amo Soup. Meron din po tayong Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group kung saan po natin pinopost sa mga announcements ng ating union. And para po sa mga episodes ng Alagang Amo Soup, punta lamang po kayo sa Amo Soup Official YouTube channel. And of course, for more information about our union, our programs, services, our collaborations with stakeholders across the global maritime industry, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang Amo Soup Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens niyo po ang email, Viber at WhatsApp number ng DMW Kumusta Kabayan. Andyan din po ang details ng ITF Seafarers Support at ng ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po muli kami next week. Kasama po ang mga kaibigan natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumontad, Erwin Tenyano, at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Again, maraming salamat sa ating mga guests ngayon na makakasama uli natin sa part 2. So, tuto po kayo next week dito sa Alagang Amo Soup. Ako po si Camille Simbulan.
4: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabot.
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
16: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Vloggers ng 7:40 in the evening.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Yan. Hello. It's Sunday na. Sunday na naman, AJ, no? At maraming pong salamat sa mga kababayan po natin na patuloy po na nanonood. Yan, Sunday na naman po sa mga OFW po na nanonood ngayon, no? At saka syempre sa mga kababayan po natin na nandito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At maraming pong salamat na sa staff po ng Radyo Pilipinas sa patuloy po na pagtulong po sa atin sa pag-a-assist po tuwing tayo ay nag-air po dito tuwing Sunday, 7:30 hanggang 8:30 ng gabi, no? So, ngayon nga mga kaibigan, ay syempre makakasama ko rin ang co-host ko, si AJ, no? Pero mamaya na. Eto nga po, Ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pamumuno ng Facebook Live Streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. AJ, bumati
19: yes,
18: ka na.
19: Yes, no, at magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga manonood, sa mga supporters, sa mga Marcos Loyalis at sa mga supporters po. No? At kami po ay nagkapasalamat sa pagtutok nyo sa aming programong Vloggers sa Bagong Pilipinas. Ngayon pong gabi ay siyempre po ako na naman po ang co-host ni ating admin na idol admin Rich, no? At siyempre po ang Radyo Pilipinas ay napapanood din sa Free TV. Sa mga mayroong Free TV, no? Sa TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box ng Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band.
18: At saka syempre AJ, no, nagpapasalamat tayo sa Presidential Communications at kay Acting Secretary Dave Gomez sa patuloy po na pagpayag, no, sa atin na mga vloggers na mag-air po dito sa Radyo Pilipinas. At syempre AJ, ngayon ay marami tayong pag-uusapan na iba-ibang mga topic, no, sa internet. Pero bago 'yan, syempre yung unahin muna natin yung PBBM good news, 'di ba? Kung ano ba yung mga nangyari or ginawa ng ating pangulo itong mga nakakaraang araw, AJ, no? So, yung unahin nga natin, AJ, yung Sual Fish Port sa Pangasinan na kung saan si Pangulong BBM ay dumalaw doon. Paki-play po natin yung video.
20: Guys, panoorin po ninyo yung inspection ng Sual Fish Port sa Pangasinan. Guys, isa po ito sa pangako ng ating Pangulo na gagawa ng mga fish port, mga palalawakin, palalakihin, no, yung mga fish port at magpapagawa ng mga storage, no, sa pag-iimbak. Ito po, sinutupad ng Pangulo ang kanyang mga pangako para sa ikagaganda ng ating ekonomiya. Maraming salamat, PBBM.
18: Yan. Yan nga mga kaibigan, no, ang ating Pangulo, napakarami pong mga proyekto, programa at isa nga po yan yung fish ports, no? Na talaga namang pinapalawak po yung mga fish ports natin sa iba-iba pong mga lokasyon dito po sa Pilipinas. Siyempre, importante, lalong-lalo na pagdating po kasi sa isda, minsan nga nagtataka yung mga ibang mga namimili, no? Bakit kaya mas mura pa yung bumili ka ng chicken, ng pork, pero yung isda natin ay napakamahal, no? Pero syempre maraming factor yan. Pero alam din natin na kapag wala tayong mga storage, no? Yung mga storage natin, cold storage natin sa mga fish ports ay makakabawas ito sa mga isda na kumbaga imbis na mai-store sila doon ay marami nabubulok na lang, AJ, 'di ba? Nabubulok
19: yes,
18: siya.
19: Dyan, no?
18: Tapos kapag ganon, mas nagmamahal pa yung mga isda. Kaya eto, itong ginawa ng Pangulo, pinapadami niya yung mga cold storage sa mga fish ports ng iba-iba nating mga lokasyon dito sa Pilipinas para dumami rin yung mga cold storage ng mga isda para doon iimbak. Kapag maraming mga huli, iimbak doon. So, hindi agad na mabubulok, hindi agad na masisira. So, malaking tulong ito sa mga kababayan natin na mga mangingisda at syempre sa atin na rin ng mga consumer dahil tayo yung unang-una na naapektuhan eh kapag mahal ang presyo ng isda. Anong masasabi mo, AJ, patungkol dito?
19: Siyempre, napaaganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, no? Siyempre, sa kanyang administrasyon, una-una, no, ang isa sa mga priority niya, itong ating food security. Kaya naman itong mga fish port, no, ang dami-dami niyang naipagawa, no? Sa sulok ng mundo, sa sulok ng buong Pilipinas, no? Bawat port na mayroong ano, no, na mayroong mga hindi pa maayos ang mga port na taga ipinapagawa niya dyan sa May Palawan, sa Camiguin, sa Batangas, sa Nabotas, di ba? Nakita naman natin, napanood natin yung mga proyektong natatapos na ng ating mahal na Pangulo. At syempre, itong Sual Fish Port, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Nagsisilbi itong sentro ng pagdaon ng mga fishing vessel at distribution ng mga huling isda mula sa Pangasinan at sa mga Karatig probinsya. Dahil sa modernisasyon ng pasilidad, mas magiging maayos ang proseso, pag-iimbak at pagbebenta ng mga produktong dagat. So, 'di ba, ang napaganda ng ginawa ng ating mahal na pangulo. Siyempre, no, isa pa diyan sa pinaka-importante yung kikitain yung pakinabang ng mga mangingisda at saka yung mga nagtitinda ng isda, no, 'di ba? Tataas ang kanilang kita. Liliit ang kanilang mga gastos, kung totoo siya.
18: Oo. Kasi may suporta na talaga ng gobyerno, yes. Di ba? Dati eh, sila mismo yung naghahanap ng paraan para ma-store na yung kanilang mga huli, yes, no? Tapos, ang nangyari minsan, nabubulukan pa sila, yes, ng mga isda. So, malaking lugi sa kanila yun, AJ, di ba?
19: Kasi pag nabilasa, di ba, ang tendency noon, una-una, bibenta silang mas mura.
18: Oo.
19: Pero minsan naman, dinadaing naman nila. Pero madali rin na mabulok sa ano. Marami na sasayang. Diba?
18: Oo. Kaya yan, nagpapasalamat po tayo sa Pangulo natin. No? Kasi alam naman natin na pag-upo ng Pangulo natin, inuna niya talaga, AJ, yung mga sector ng sa agriculture. No? Kaya nga siya ay agriculture secretary. Kasi gusto niya talagang ayusin yung patungkol sa pagkain, no, sa hindi lang yung mga nagtatanim kundi lalong-lalo na itong mga fishermen, no. So ngayon naman, AJ, medyo inline pa rin sa ating topic, no, ito nga patungkol sa West Philippine Sea, yes. Yan. So, itong mga facts patungkol po sa West Philippine Sea. Alam naman natin na lately lang ay nagkaroon na naman ng pambubuli, 'di ba, dito sa mga ating mga Coast Guard, sa ating Navy, no, dito sa West Philippine Sea, diyan sa Ayungin Shoal. At meron ngang nasugatan, 'di ba? So, nakita natin na grabe na yung ginagawa nitong mga itong mga Chinese, no? Hindi natin nila lahat, no? Mga guys, etong mga Chinese Coast Guard, Chinese Militia, pero yung mga, syempre, yung mga Chinese, yung mga mamamayan ng China, hindi natin sila isinasama.
19: Yes.
18: Diba?
19: So, yeah, tama.
18: At syempre, mahal natin yung Chinese community dito sa Pilipinas kasi, syempre,
19: parang sila sa atin, eh.
18: Tsaka, syempre, tayo rin. Sa dugo natin, meron din tayong percentage ng, yes, pagiging Chinese. Diba?
19: Madalas nga, mapagkamala on Chinese.
18: Oo. Maging ako, AJ, no? Talagang ang mga Pilipino, merong percentage yung ating blood, no, ng pagiging Chinese. So, eto nga yung AJ, makita natin sa screen, no? The West Philippine Sea is more than a maritime issue, no? So, eto nga, AJ, pag pinag-usapan kasi ang West Philippine Sea, hindi lang talaga ito tubig, no? Ito ay ibig sabihin nito kayamanan, kabuhayan ng mga Pilipino. At kaya tayo bilang mga Pilipino dapat ay pinanindigan natin yung arbitral ruling, no, yes, noong 2016 ng July at ipaglaban natin ito kasi kapag nawala sa atin, no, ito, AJ, ay talaga namang apektado yung buhay ng mga Pilipino, hindi lang yung buhay natin ngayon kundi yung mga susunod pa na mga henerasyon, no? So it supports our everyday life, AJ, livelihood for Filipino fisherfolk, food security through marine resources, marine biodiversity and healthy oceans, trade and freedom of navigation, energy and other marine resources, no? AJ, ikaw, anong masasabi mo tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea?
19: Sa totoo lang, no, na ang tagal-tagal ng issue nito, no, kasi nga dapat talaga nung kay Duterte pa lang na pinanindigan na niya,
18: mm-mm,
19: yung arbitral award na ating nakamit noong 2016, 'di ba, noong July 12. Ang problema asaan niya ay parang gusto niyang baliwalain, punitin. Kasi sabi niya, papel lang daw yan. Pero yung papel lang yun, yun yung nagmamata dun, eh. Yun ang kasalutan na nagpapatunay na atin ang West Philippine Sea. Dahil hindi lang naman tayo nagsalita nun, kundi ang UNCLOS.
18: Correct.
19: Hindi lang basta tayo nagsalita, kundi ang UNCLOS, international ano yan, na tribunal yan.
18: Tama.
19: So, dapat sa ang ginawa ng namumuno sa panahon ni Duterte, siya dapat mismo dapat, no, pinanindigan niya na, tinayuan niya. Hindi puro bravado na lang ginagawa niya. Sasabihin niya, stupid yung mga naniwala sa kanya. Kasi during that time daw is campaign, no? Puro probado. Correct. So, kung yun palang kanyang i-reason out, dapat pala yung mga DDS na naniwala sa kanya hanggang ngayon, so, sa sinabi ni PBBM noon na after niyang manalo at nagkaroon siya ng panunumpa sa ating konstitusyon bilang isang pangulo, isa sa mga nasambit niya na aspiration niya na pababa ang bigas sa 20 pesos per kilo. So, pwede sabihin ni PBBM na babado ko lang yun kasi during the ano yung yun eh.
18: Tama.
19: Ang naniwala, stupid, di ba? O, sa inyo lahat, sa mga DDS lahat, laging bumabalik sumasambulat sa pagmumukha, nagbubumilang sa pagmumukha ninyo yung mga sinasabi ninyo. So, tandaan niyo po yan, ha? Dahil kayo, naniniwala kay Duterte up to this day. Pero sa Duterte, sabi niya, babado lang niya yun yung mga pinangako niya during campaign period.
18: Joke lang daw niya.
19: Joke lang yun. Ba't kayo naniniwala? Hindi so, dapat, yung sinabi ng PBBM, dapat ganun din, ituring nyo, ganun na rin. Pero ang si PBBM, iba.
18: Tinupad.
19: Iba siya kaysa kay Duterte. Sa Duterte talaga, talagang walang magagawa yan dahil wala naman siyang ganun kaalaman. Pero ang ating mahal na Pangulo ay iba dahil meron siyang kakayahan, meron siyang talino at kakayahan nga na gawin ang isang bagay na kanyang nasabi na although hindi siya nangako, kundi ina-aspire niya na matupad, at natupad naman din naman.
18: Oo, tinupad diba? Niya. Yan AJ, kaya eto, dapat ang mga Pilipino ay manindigan tayo dito, yes. No? Na eto nga makikita natin sa screen, no, yung sa United Nations Convention on the Law of the Sea, yan ay talagang in-award sa Pilipinas at tayo talaga ang merong sovereign rights diyan at saka sa atin tayo yung may merong right, no, para i-explore yan, kaya nga tinatawag din na exclusive economic zone kasi nga economic zone nga eh, no, tayo yung merong karapatan para explore natin yan,
19: yes.
18: Para magamit natin, no, sa para sa ating ekonomiya, katulad na lang ng mga nakukuha diyan ng mga isda at yung nababalita AJ, no, na oil,
19: yes,
18: at
19: yung malampaya, diba? No? Is one.
18: Yan. Tapos meron pang natural gas.
19: Yes.
18: Tapos iba-iba pang mga yamang dagat na talaga namang napakayaman po, no, ng West Philippine Sea. So, pag sinabing West Philippine Sea, hindi lang yan isang area, no? Malawak po yan. So, yung West Philippine Sea na yan ay talagang marami ang hindi nakakaalam na ang akala nila, yung sabi nga ni Duterte dati, no, katulad ng sinabi mo AJ, na ito ay tubig lang, so dapat ibigay na. Pero sabi nga ng ating Pangulo, dumadalo yung dugo, no, ng mga Pilipino dyan sa tubig na yan, sa karagatan na yan ng West Philippine Sea. Kaya talagang ang sabi ng Pangulo natin, hindi siya susuko, no? Filipinos, do not yield. Kailangan nating ipaglaban to. Dahil kung hindi natin to paglalaban, sino pa ang makikipaglaban para dito? Diba, AJ? Kaya, eto ang kagandahan lang kasi ginagawa ng Pangulo natin ay andun pa rin yung maximum tolerance. Nakita mo naman, diba, kung paano binubuli yung ating mga Coast Guard, yes, yung ating mga Navy. Pero ang Pangulo natin, same pa rin talaga. Kailangan maximum tolerance. Hindi tayo pwedeng gumante, no, ng bawa pagputok o kaya kung ano man yung pagbobomba ng tubig o kung ano, 'di ba? Kailangan ipakita natin yung professionalism ng ating mga Coast Guard, ng ating mga Navy. At eto AJ, nakikita ito ng buong mundo. Kaya naman ang buong mundo ay talagang nasa Pilipinas ang simpatya,
19: yes,
18: 'di ba?
19: Tama ka dyan.
18: May masasabi ka pa ba, AJ?
19: Siyempre, no, tayo bilang mga Pilipino, dapat meron tayong sense of patriotism, mm-hmm, di ba? At siyempre, ang pagiging nationalista natin para sa ating, yung, ang tawag ito, yung katapatan natin sa bansa, sa ating bansa, mm-hmm, at sa watawat ng Pilipinas, dapat nandiyan, intact sa atin, dahil bilang Pilipino, tayo lang ang makakadepensa sa ating sariling bansa.
18: Correct.
19: At isa yun yung sabi nga, we the sovereign Filipino people imploring the aid of divine God, etc., etc., no? Mm-hmm. kung bakit Pilipino tayo, ito ang bansang Pilipinas, sa atin ito. So any parte ng Pilipinas na within that exclusive economic zone, sa atin yan, ipaglaban natin yan.
18: Correct.
19: Tapos kayo, kakampiyo sa ibang bansa o sa China na bakit? Pinakain ba yun ng China? Sila ba ang namumuno sa buhay ninyo? Sa inyo? Sa kinatitirkan ng mga bahay ninyo? Kasi isang ano yan, isang pagtataksil sa bansa, di ba? Sa constitution, correct, sa ating soberenya. Hindi dapat ganyan. Dapat bilang Pilipino, tayo maging mag-stand tayo pa sa ating sariling bansa. Hindi yung kakampi tayo sa iba.
18: True. Tama yan, AJ, no? At ngayon naman, AJ, ang topic natin ay etong mas pinalawak na suporta, no? Sa Davao. Pinalawak na suporta ng ating gobyerno, national government dito po sa Davao City.
19: No?
18: Tingnan po natin, pakiplay po ang pangalawang video.
3: Itong programa na ito na bawat bayan ay makikinama. Ang pananaw namin, ang local government partner talaga. Kailangan partner ng national government para makatulong sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain. Nakakapagbigay tayo doon sa mga nangangailangan ng bigas o Social Civic Development Fund. Ito po ay para naman sa ating mga barangay. Lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan natin ng 200,000 piso.
21: Sa amin dito, kahit nasa malayong probinsya, pero ay palapit kayo project at talagang mapaabot ito sa aming mga taga-barangay.
3: Yung 100,000 doon, gagamitin para sa scholarship, para matulungan naman na makapagtapos.
22: Masaya kasi nakatanggap ako ng cash assistance. Nakaka-help din ito para ma-provide yung weekly allowance ko.
3: Kaya asahan po ninyo na ang pamahala ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Maganda hapon po sa inyo lahat.
18: Yan, AJ, no? So, napakaganda itong programa ng ating Pangulo, no? Na patuloy po yung pagpapalawak ng suporta dito sa Davao, no? So, hindi lang Davao, or hindi lang sa Davao Occidental, syempre sa Davao del Sur, meron din yan, sa Davao de Oro, sa lahat yan, AJ, no? Pero, syempre, isa-isa yan na pinupuntahan ng ating Pangulo para pag-abutan ng tulong. At eto nga, AJ, dito si PBBM pumunta at naghatid ng tulong, no? Kita natin na namigay siya ng mga libo-libo, no? Ng mga sako-sakong bigas, AJ, at saka financial assistance. At saka kita naman natin may mga nagpasalamat na mga estudyante kasi nga nakatulong, no, sa kanilang pag-aaral yung natatanggap nila na assistance pagdating po sa kanilang pag-aaral. So, eto, masasabi natin na talagang ang Pangulo natin ay may ginagawa. Kaya naman yung isa na nagkakalat sa ibang bansa, mamaya na natin topic yun, AJ, no? Na walang ginagawa ang Pangulo natin. Pero kung imumulat lang po natin ang ating mga mata, nakikita natin na napakarami pong ginagawang proyekto at programa ng ating Pangulo, lalong-lalo na po para sa mga may hirap. Ikaw, AJ, ano masasabi mo tungkol sa topic na to?
19: Sa totoo lang, no, ang programa ng ating mahal na Pangulo, ang itong BBM, ang bawat bayan makikinabang, ay hindi lang sa Davao, no? Nationwide po
18: nationwide
19: yan. At bilang kasama po sa bawat bayan makikinabang ay mga scholarship program para sa ating mga estudyante.
18: True.
19: Damay po yan, no? At sa mga ganyang proyekto ng ating Pangulo, ay taga namang itinataas niya ang bawat antas sa pamumuhay ng mga Pilipino through that program. Kasi kapag hindi mo masasabing tinutulungan mo isang bayan kung wala namang proyektong maayos o lahat, kumbaga planchado, no?
18: Correct, correct.
19: Itong mga ginagawa ng ating ng ating gobyerno ay planchado kasi hindi lang sa isang lugar binibigay yung tulong kundi sa nationwide, lahat ng barangay po sa buong Pilipinas ay napapamahagian ng 200,000 piso, no? 200,000 piso para nga po sa ilang mga proyekto. Una po dyan, yung 100,000 ay para sa mga scholars, na limang scholars na bibigyan tigto 20,000 pesos, no? Para magamit sa ilang pag-aaral bilang scholar ng bayan. At syempre, nandiyan din yung mga pinamahagi ng mga bigas, etc., etc. po para man po sa mga pamilya ng bawat Pilipino na magkaroon sila ng matanggap na ayuda na ito nga po yung 10 kilos na bigas, no, bawat pamilya. Ayun po, no?
18: Yes, AJ, no? Marami pa tayong sasabihin sana, kaya lang kailangan na po natin mag-break. Babalik na lang po tayo pagkatapos ng break.
0: Hi, si Dinglong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Dito sa Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
23: 738.
18: Alright, nagbabalik po kami ni AJ. Yan. So, kanina nga po ay pinag-usapan natin ang mga good news, no? Good news patungkol po sa mga programa, proyekto ng ating Pangulo. At ngayon naman mga kaibigan, syempre, yung mga trending na mga issues sa internet. So, ngayon, unahin natin to, no? Si VP Sara Duterte ay patuloy po na nag-iingay at gumagawa na naman ng fake news sa abroad. Yan. So, kokomentuhan natin na AJ, siguro alam ko updated ka sa mga nangyayari, no, sa social media. Syempre, mga vloggers. So, eto nga AJ, maraming nakuryente na mga DDS kasi yes. hindi ko alam kung na-misinterpret lang talaga nila si VP Sara Duterte tungkol doon sa pag-uwi ni dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. At nakita ko nga na may mga nagpo-post na talagang naka-wheelchair pa, tapos pa-uwi na talaga dito sa Pilipinas, no? Tapos nakita ko may mga nagko-komento, tuwan-tuwa na okay na daw kasi pa-uwi na daw, yan, God bless, etc., etc. Pero hindi nila alam na fake news pala yun. Tapos nakita ko yung isang DDS vlogger na Mandalulo ba yun? Gumawa siya ng video na sinasabi niya na hindi nga daw uuwi itong si dating Pangulong Duterte. So sabi ko, grabe. Kasi marami nang nag-cheer, no? Marami nang natutuwa ng mga
19: lagi
18: DDS.
19: Lagi naman sila natutuwa eh. At ilang beses na niloloko.
18: Ano ba sasabi mo tungkol dito, AJ?
19: Ang masasabi ko lang dyan, si mga DDS talaga, uto-uto. Imagine mo, no, asis naman ito si Sarah, pinaasa din naman niya yung mga kanyang mga supporters. Diba? Sabi nga niya, next week, no, lalaya na ang kanyang ama. No? Antayin niya pagdarating ng, sa Pilipinas ng kanyang ama. So, itong mga DDS, no, na... Alam mo naman, uto-uto, no? Kasi kahit ilang beses na silang niloloko, pinapaasa, maniniwala pa rin taga sila. Kasi nga, you're not DDS kundi ka uto-uto.
18: Aray.
19: Diba? Ayun nga, isa sa pinakamasakit na katotohanan para sa mga DDS.
18: Uh-oh.
19: At ito pa, siyempre, after nang masabi ni Sarah yun, ito na yung si Mandalulo, ito si Magdaraog, no? Sanabi niya na, yun nga, na misunderstanding. Hindi naman misunderstanding yun eh. Tagang pinaniwalaan yun na talaga yun. Iba yung misunderstanding. Kasi nga, ang sabi naman taga ni Sarah ay uuwi ang kanyang tatay. Ang napagtataka, di ba naka-detain dun si Duterte sa The Hague, di ba? Ano yun, parang ano lang, guidance counselor na na-detain, bukas uuwi na.
18: Uuwi na.
19: O mamaya uuwi na. Ganun ba kabilis, no? Wala nang proseso, wala nang mga dokumentong ayusin, di ba? Para ma-release ang isang tao. Ganun ba kadali para mapauwi ang isang tao lalo't na-detain sa ibang bansa, no? Tapos ito nga, after that, si Sarah, sinasabi naman niya na, yung natanong siya regarding that, sabi niya, ay, wala akong sinabi, di ba? Hindi siya sanungalin na. Ano na adrok? Nakainom ng medicine. Tatauhan.
18: Tsaka yung mga binabatikos nga rin AJ, no, yung kanyang sinabi patungkol dito sa yung kanyang asawa.
19: Oh.
18: May mistress,
19: pagkatapos yung pa.
18: Oo, mag 4,000-5,000, 'di ba?
19: Mapapatay niya 'yun. No?
18: So, pinabatikos nga din yun AJ kasi para sa isang vice presidente, dapat hindi siya nagsasalita ng ganon, lalong-lalo na na meron siyang impeachment
19: case
18: trial
19: na,
18: patungkol sa grave threat.
19: Yes.
18: So ngayon, parang kinoconfirm lang niya na talagang
19: niya. Totoo
18: yun, na talagang meron siyang alam niya yung kalakaran patungkol sa pag-hire ng assassin.
19: Yes.
18: No? Tapos 5,000 lang, di ba? So maraming mga nag-react dito at talagang nakita ko maraming mga commentator, may mga legal mind na sinasabi nila na hindi tama to, hindi dapat ginagawa ni VP Sara. Tapos may mga bumabatikos na pagdating sa mga issue ng paksilika, hindi niya alam, pero pagdating sa pag-hire, ang galing-galing niya tungkol dito, di ba?
19: Alam na alam ng pa-issuehan, ha?
18: Oo. Ayun pa, yung tungkol sa paksilika, na, di ba nagulat siya, no?
19: Oo.
18: Gulat na gulat siya, yung kanyang mukha, paksili? Paksi? So, AJ, no, maraming mga talagang minamak siya talaga, AJ, no, sa social media.
19: Na,
18: kasi
19: na,
18: sinasabi na, talagang ang dami-dami nang nagkakagulo tungkol sa paksilika pagkatapos yung vice-presidente, hindi
19: wala
18: niya
19: alam. Kahit man lang sana yung the word na paksilika, alam na dapat eh, di ba? Pero wala, pati hindi alam.
18: Oo, kaya nga eh. So, marami na nga ang nagdidebate tungkol dito, AJ.
19: Tapos siya walang alam.
18: Hindi pa rin niya alam.
19: Zero knowledge.
18: Diba? Kaya may mga marami nagkukomento na ay talagang pinapatunayan lang na talagang yung sinabi dati na fix yung kanyang grade, ay baka nga totoo.
19: Oo, no? Sigurado naman yun kasi nakitang-kita naman, patunay, no? Katibayan.
18: Oo. Siyempre, AJ, pinagdududahan pa rin natin, no? Hindi natin
19: ay, ako wala nang duda.
18: Ako hindi ko kinukumpirma, no? Pinagdududahan ko pa rin, no? Pero marami talaga ang hindi naniniwala kasi nga sa mga kilos niya, sa mga ginagawa niya,
19: sa binibitawang, oo, salita.
18: Binibitawang salita ay mukhang
19: confirm.
18: Parang hindi talaga siya abogado, no? Ano pa masasabi mo, AJ, tungkol sa
19: ayun nga, no, unang-una abogado siya, dapat yung parang ano ka, quick thinker ka. Ang bilis ka maka ano, no, kahit na sa mga impromptu na mga katanungan, no. Ang bilis mo masagot kahit di mo pa alam yung ano yung tinatanong sa iyo, pero meron kang alam mo yung katalinuhan na hindi mo kailangan intelligent, ano, hindi ka mo kailangan genius na para masabi matalino ka. Pero dapat meron ang tinatawag na common sense. Common sense will take you, no, far, di ba? Further. Pero since parang wala naman siyang ganun, so kaya bawat tanong sa kanya, ayun na nga lang free wifi program, di alam. Ito pa yung faxilican na to, malalaman niya. Eh, medyo may kahirapan, di ba? So, ano pa masasabi natin kundi, no knowledge, no power.
18: Correct, no? So, kaya no wonder, AJ, no, ang kanyang mga abogado ay ina-advise siya na huwag nang sumagot, di ba, sa mga interview.
19: At ito pa, Admin Rich, yung nagtanong sa kanya, eh, tauhan din naman niya, di ba? Para pinahamak siya, eh, no? Sana man lang din na ipunos yun. Kasi kahiyahiya na siya sa kalagayan niyang dinaranas, no? Soba-sobang kahiyan na. Binabayaran niya yun, tapos papahiyaran siya, di ba? On national television.
18: Correct.
19: Binayaran mo, tapos ipapahiya ka.
18: Correct. Tapos meron pa, AJ, no, na marami ding nag-react, no? Ginagawa siyang content. Tungkol sa sinabi niya na wala naman daw silang, wala naman siyang problema daw kay PBBM. Walang problema kay PBBM, pero may grave threat. Saan ka nakakita ng
19: gano'n? I've got his head.
18: Oo. Saan ka nakakita ng wala naman daw silang problema?
19: I'm imagining myself cutting his head. Gusto na problema.
18: Kaya nga. So, ito, parang pagtitingnan mo si VP Sara Duterte, yung mga reaction niya, mga kilos ginagawa niya, parang, ano, stress sa sobrang stress? Hindi. Depressed? Hindi. O, ano, kasi parang iba-iba na yung...
19: Manifestation na yan.
18: Iba-iba na yung kanyang...
19: Meron ng manifestation.
18: Sinasabi, yung kanyang mga galaw, na kakaiba na.
19: No, may manifestation na, no? Going to, ano na yan, asylum. Ay, huwag niyang gawing rason yan para hindi siya mano, no, makonvict o something na ano, ha. Huwag niyang gawing rason yan, lukalukahan. Hindi pwede ganun. Panagutan niya na lang.
18: Correct.
19: Total naman sinabi naman niya.
18: Eh, ito naman, AJ. Di ba, madalas na sinasabi na yung Davao City ay mala Singapore.
19: Ayan, ayan. No, Singapore.
18: Pero ang sabi ko naman, hindi mala Singapore, kundi mala Singapore. Kasi maganda, nagkaroon ng pool.
19: Mukhang magandang beach yan, ha?
18: Di ba? Shinare sa akin ang isa kong follower, no? Yung live video ng taga Davao City. So, sabi ko, hindi ito fake news, totoo pala. Live, nagla-live yung nandun habang nagaganap yung grabing baha, AJ, yes, no, sa Davao City.
19: Niya, no?
18: So, kita natin, hindi siya edited, yes. Hindi siya fake, kasi talagang live talaga, ni live. So, ganun po, no, yung nakita ko doon sa video, kwento ko na lang, ha, lumalangoy na talaga yung mga mama. Yung mga mama lumalangoy, no, tapos sinasagip yung mga bata, tapos dadalhin doon sa,
19: safe.
18: Sa may second floor. Kasi AJ, yung nakita mo doon yung mga bahay na na two-story, talagang yung lahat, first floor,
19: bubong
18: na lang. So kapag wala kang second floor,
19: lunod
18: wala kang
19: ka
18: tatakbuhan.
19: Lunod na.
18: Kaya yung sinasagip nila yung mga bata na mga walang mga second floor, sinasagip pati yung mga babae, no, tapos dinadala doon sa may matataas na bahay, may second floor. So grabe, AJ, no, yung mala Singapore na sinasabi ng mga DDS ay mala Singapore pala, no? So ano masasabi mo dito, AJ?
19: Pwede palakpakan ng 51 billion flood control project. Kumbaga, eh, ano yan, no? Kumbaga, ganap na ganap, no? Tagang yung 51 billion na napakinabangan ng Davao City, yung 51 billion flood control project.
18: Actually, hindi, 51.8 billion, yes, almost 52.
19: No.
18: Dapat nga, 52 na.
19: Napakinabangan nila, no?
18: Oo, dapat hindi na sinasabi 51, 52 na dapat. 51.8
19: billion. Akala ko 7-11. 51.8 pala. Akala ko 7-11.
18: Almost 52 siya.
19: Kaya nga, diba? Almost 52. Akala ko nga 7-11 eh.
18: So, yan nga ang matatanong natin, AJ. Nasaan ang 51.8 billion? Bakit ganon? Di ba? Nagreklamo na nga pati si General Torre, nagre-reklamo kasi grabe na talaga. hindi tumitigil yung baha dyan. So, sana naman, no, talagang asikasuhin ng kanilang kongresista kasi alam naman natin na itong si Paolo Duterte ay nakakuha ng 51.8 billion, yes, na inilagay di umano sa DPWH.
19: Yes.
18: So pag DPWH at 51.8 billion, alam na natin, 'di ba?
19: Mm-hmm.
18: Flood control or mga ghost project.
19: Nag-7-11.
18: Oo. May masasabi ka pa ba tungkol dito?
19: Ang masasabi ko lang, no, sa mga taga Davao, no, minsan kahit mahal natin yung isang tao, kapag hindi man tayo na kumbaga hindi tayo yung direkta nakikinabang sa mga proyekto ng gobyerno, mm-hmm, o ng LGU, mm-hmm, sa inyong mga lugar, so dapat manindigan din kayo. Ito nga si General Torre, di ba, nanindigan na bilang hindi pinang opisyal ng pamahalan, mm-hmm, o bilang sekretary ng kung ano mga ahensya, kundi bilang taga Davao.
18: Taga Davao.
19: Diba, bilang ano lang, diba, yung common mass. Mm-hmm. Kasi binaba rin sa kanila eh. Mm-hmm. Hindi man siya ligtas dun sa baha eh. Dahil siya MMDA chairman o ano, general manager. Hindi siya ligtas. Pati bahay lang binabaha. So, nareklamo na rin siya bilang isang common mass. So,
18: correct.
19: Sana ganyan din kayo mga taga Davao, no? Hindi po kahit yung panahon na Duterte eh, nakinabang kayo, so sa anumang paraan dapat manindigan kayo para sa inyong mga lugar at siyempre sa future ng inyong mga anak, no, at sa mga salinlahi ninyo.
18: Tama, correct, no? Yan. So eto naman, Man Scalpio, todo harang sa pagbubukas ng BIR box. Yan. So, napag-alaman nga natin ni AJ na nagsampa ng kaso, yes, itong si Attorney Man Scalpio, no? Sinampahan niya yung ilang mga kongresista. Kasama na dyan si Attorney Jinky Luistro. Yan. Yung mga nasa tumatayo na mga prosecutor, no, ay sinampahan. So, ang masasabi natin dito, AJ, sinasabi nga ng mga kababayan natin, maraming mga nagsasabi na bakit kailangang pigilan, no? Bakit kailangang pumunta pa sa korte para magsayang sila ng oras, magsayang ng panahon,
19: pera,
18: ng pera, para lang magsampa ng kaso. 'Di ba? Pati yung BSP, may mga sinampahan diyan, 'di ba? Ng kaso. So, bakit kailangan magsayang ng oras, ng pera? Eh madali lang naman eh. Ang gawin mo, magpirma ka ng waiver, 'di ba? Kung walang tinatago, magpirma ng waiver. O sige, payagan na buksan etong mga bank accounts at etong BIR box. Pero ang nangyari ay kine-question nila, no, puro yung mga technicalities, no, para pampatagal. At saka talagang nakikita natin dito na mukhang merong tinatago. Kasi kung wala ka namang tinatago, ay ready ka na buksan,
19: yes, at
18: yung
19: malaman
18: mga data na yan. No? Wala ka dapat na ikakatakot. So, ikaw, AJ, ano masasabi mo patungkol dito?
19: Siyempre, no, kapag ikaw yung may tinatago, lahat gagawin mong harang mo lahat ng mga possible na ano, na mga gates, no, o floodways, no? Alam mo, kasi babahain ka talaga eh. Uh-oh. So harang mo talaga yan, lahat gagawin mo, lahat ng bulkasil bibilin mo para pantapal. At ayun nga ginagawa niya sa ngayon, no? Kumbaga sa, kumbaga ano, mga ganyan, eh sila madalas sila sabi na kung walang ano sa mga kasong ginagawa, kung walang kasalanan, bakit matatakot? Bakit matatakot? Back to you kayo. Kung wala kayong kasalanan, wala kayong tinatago, o bakit kayo meron pang pa-demanda? Eh, let the people know the truth. Diba?
18: Tama
19: naman
18: yun
19: eh. Eh di pa, wala nang pag-usapang iba, diba? Patapos na lahat. Kung wala kayong kasalanan, di mapapalaya kayo o mapapawalang sala kayo, diba? That's it.
18: Karapatan kasi ng taong bayan, diba, na talagang makita yung buong katotohanan. At kita naman natin, AJ, no, sa nakaraang survey ay lumabas na 57% ng mga Pilipino ay gusto na talagang mabuksan, no, yung itong BIR box na yan, para gustong malaman ng mga Pilipino kung ano ba talaga, kung ano bang nilalaman yan. Kasi diyan magtatali, AJ, no, sa kanilang income tax return, yung kanilang ano, yung kanilang mga ari-arian na sinabi nila sa kanilang SALEN, no, yung mga diniklara nila, at diyan din magtatali, no, makikita yung patungkol sa mga bank accounts na kung saan nakitaan sila dalawang mag-asawa ng labas-masok na 6.77 billion sa kanilang mga bank accounts. So dito, sabi nga AJ, no, kinumpirma ng AMLAC na meron talaga itong mga bank accounts na to. At syempre, nag-confirm na rin yung ibang mga banko, no, patungkol nga dito, kasi may mga nakita din, no, na mga money trail. Pero eto nga, instead na sagutin ng Duterte at Carpio etong issue na to, ay ang ginagawa nila ay pumupunta sila ngayon sa korte para pigilan yung pag-open nitong box na to at ng pagpapasubpina ng iba pang mga dokumento. Pero wala na nga silang magawa kasi andyan na eh, no? Andyan na AJ, at maging ang pangulo natin ay pinayagan na may basbas ng pangulo natin na mabuksan din yung box na yan para talagang malaman ng taong bayan. Kasi syempre, public office, di ba, AJ, kailangan yan, open yan. Hindi ka pwedeng magsabi na, ay, private citizen ako. Although private citizen nga si Attorney Vance Carpio, pero ang asawa niya ay public figure, yes, no?
19: Damay
18: public official. So, damay talaga siya kasi yung kanilang conjugal property ay conjugal, no? Mag-asawa. So, hindi niya pwedeng ikatwira na labag yan sa karapatan niya dahil siya ay private person. So, wala pong gano'n, no? At saka, alam naman natin na pagdating po sa impeachment, ay yung tinatawag na bank secrecy law ay hindi yan nag-a-apply, AJ, yes, pagdating sa mga yan impeachment, no? Yes. Dahil itong impeachment pwedeng buksan, no? Oo, buksan. At kumbaga, wala pong bisa, no, yung mga bank secrecy law na yan kapag meron pong impeachment trial. Pag yes, pinapasubpina, kailangan na sumunod tayo sa korte, no? At ang korte po na merong karapatan, no, na magsubpina dyan ay ang Senate. Yan po yung impeachment court. At kahit na tumakbo pa siya sa ibang korte, wala ring kwenta, AJ, kasi ang pagkakaalam ko, ang Senado lang, no, ang natatanging may karapatan. Nakalagay naman yan sa constitution natin, AJ, na ang Senate lang ang merong karapatan, no? At walang ibang pwedeng magdikta sa kanila kahit yung ibang korte.
19: Yes.
18: Yan. May sasabihin ka pa ba, AJ, tungkol
19: ang
18: dito?
19: Isa sa masasabi natin dyan, no, di ba, attorney kayo mag-asawa? Eh, di dapat alam nyo yan. Mm-hmm. Tapos baby pa si Sarah, di ba?
18: Oo.
19: So, yung pag-aari nyo, yung mga bank accounts ninyo, yung mga kung ano man yan, eh, conjugal, nasa conjugal kayo eh.
18: Oo.
19: So, lahat na ganyan, kapag isa, kumbaga, i-scrutinize, dami ka talaga. damay ka kasi asawa mo eh.
4: Uh-uh.
19: And to think vice president siya, the second highest official na ating gobyerno. So, ang gawin mo na lang, let them open kung ano man yung gusto nilang makita dyan. Eh, kung may pagkakamali, eh di ba, demanda nyo right after ng matapos yung ma-absuelto sa asong isinampa laban sa inyo. Balikan nyo ng demanda. Di ba? Ganun kabilis. Kaysa naman, magdidemanda kayo, tapos wala naman, walang mangyayari sa pera mo. Nagsasayang ka ng panahon, ng pera, at ng effort ninyo. Para lang maharang ninyo yung mga posibilidad na malaman ng tao yung katotohanan behind sa BAR box na yan. So, ipakita na lang. Di ba? Kung wala naman, di good, di ba? Well and good, di ba?
4: Correct, correct. Kaya nga, AJ, no, kung sana, kung nung 2025, di ba, in-impeach na siya sa Congress.
19: Yes.
4: Kaso ang problema, pag

0: archive. Oh. So, nangyari, AJ, hindi naman tumigil yung mga civic group para magsampay ng impeachment laban kay BP Sara. So, eto ngayon na tuloy-tuloy na kasi karamihan ng mga kaalyado ni BP Sara ay, di ba, Jinko Estrada, nasa kulungan. Si, yung iba pa, si Senator Marcoleta, di ba? Tapos si kakalaya lang ni nagpiansa si ano si Senator Bong Revilla, 'di ba? So, ibig sabihin, AJ, kung noon sana nila ginawa 'yan, may possibility pa na hindi hahantong sa ganito, no? Agad-agad mapipigilan nila pati yung mga pagbubukas ng mga kahon na 'yan, 'di ba? Kasi ang Senate President pa noon ay si Chis Escudero.
1: Yes.
0: So may power talaga sila. Pero ngayon, wala na AJ kasi syempre hindi na sila yung majority.
1: Mm.
0: 'Di ba? Ay AJ no, malapit na pala tayo. shout out ka muna sa mga babatiin mo.
1: Maraming salamat sa ating mga followers, sa ating mga supporters, mga loyalista no, taga ng mga solid ang suporta sa ating mga vloggers ng bagong Pilipinas at syempre sa ating gobyerno ng ating mahal na pangulo. At syempre no, lagi niyo po kami abangan bukas po no, makita niyo naman pagbumuo ako sa ganap na 8 to 9 PM no. Bukas na tayo no, nandito naman tayo parang magsasawa na ay sa pagmumuka namin. At syempre po no, AJ Tertin Vlog po no, at syempre AJ Opinion sa Facebook account ko tsaka sa TikTok AJ Tertin Vlog. At syempre po ay abangan nyo na ulit kami bukas. Salamat po.
0: Yes, paki-follow niyo rin po ang aking YouTube channel Admin Rich, TikTok Admin Rich, Facebook Admin Rich TV, Rich Admin TV. At saka maraming pong salamat sa Radyo Pilipinas, sa staff, no? Salamat po sa pag-aasi sa amin. At saka salamat po kay Amir Rusul, Florcita Nakaya, at saka sa mga kababayan natin na palagi pong nanonood sa atin, no? Every Sunday 7:30 to 8:30 ng gabi. At saka syempre every Thursday, no? Yung co-host po ako ni AJ 8 to 9 PM, no? So maraming po salamat. Good night po. Happy Sunday.
1: Good night.
2: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Hoy! Mabuhay! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Mabuhay mga brad! Lawrence Tanhoko nagbabalik after 4 days of leave, ayan. Mag-expert kasi mga brad. Kailangan natin kami. Anyway, mga brad, magandang morning! Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanood ngayon pong araw, mga brad, ng Lunes! First Monday for the month of August, mga brad. August 3, 2026. Ay nako, ito na nga yung sinasabi natin. Ito na nga po yung kumbaga namumuro na. Namumuro na si Manong Jose. Jose Marie. Ayan. Pero ito po ay parang bagang countdown na po niya. Ngayon pong bago mag Burman. But then again, marami pa rin tayong tatalakayin. At marami pa tayong makakasalamuhang balita ngayon pong buwan ng Agosto, mga brad. Happy August. First working day para po sa mga normal na nagtatrabaho. Normal yung working day during weekdays ba? Ayan ha. Sabihin nyo naman kasi may mga nagtatrabaho ng weekdays. Ito nga, para nga sa mga weekdays. Ayan ha, mamasa-masang morning. Ayan. Sa mga nakakaranas po ng pag-ulan, sana po mag-ingat kayo. Kung kayo po ay bumabiyahe ngayon, ingat-ingat mga brad ha. Kung kayo po ay babiyahe, magdala po kayo ng payong. Magdala po kayo ng kapote. Ayan ha, kapote. Para sa buong katawan. Para protektado. Sabi nga nila, proteksyon bago umaksyon ha. Ayan. Proteksyon sa ulan. Dahil po maulan ngayong araw. At hindi ko alam kung ito pa ba ay dahilan ng o yung epekto ni bagyong dolphin. Dolphin pala. Dolphin ha. International name mga pa. Dolphin. Bagyong Luis. Dito po sa atin. Ayan ha. At syempre, kamusta po ang inyong naging weekend? Okay naman ba? Goods na goods yan. Kung ako tatanungin nyo, syempre as usual, walang labis, walang pera. Ayan. 4:17 in the morning. Samahan nyo naman ako mga brad na alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Mga animal.
2: Palala.
0: Alas 4:17 ng umaga mga brad. Ang DSWD po nakahanda na para sa bagyong Luis. Mga ahensya naman ng gobyerno, nagpaabot na ng tulong at pangiramay sa pamilya naman ng nasuwing high school student diyan naman sa lungsod ng Las Piñas. PSA at DOTR, may alok naman ng libreng sakay sa MRT 3 at LRT 2 para sa national ID holders ngayong Agosto. Bureau of Customs o yung BOC, pinaigting naman ang revenue collection at kampanya kontra smuggling. Ang Dole mga brad, nagpaalala sa publiko na kailangan ng permit na mga batang wala pang 15 anyos bago lumabas sa TV o online content. Apat na put dalawa na bilyong pisong halaga ng kasunduan ng US at Philippines o ng Pilipinas, palalakasin ang laban kontra HIV at tuberculosis.
3: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:18 na po ng umaga mga brad. Nakaalerto na ang Department of Social Welfare and Development matapos nga pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Luis. Inatasan po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga field offices nito na makipag-ugnayan sa mga LGUs at bantayan ang sitwasyon sa mga posibleng maapektuhang lugar. May nakapwesto na rin mga family food packs at iba pang relief items sa mga bodega ng ahensya para po sa agarang pamahagi ng tulong Ayon sa PAGASA, bahagyang lumakas ang Tropical Depression Luis habang kumikilos silangan Bicol o silangan ng Bicol. Inaasahan mga brad dito itong magdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ayon naman sa DSWD na may 4.933 million family food packs itong naka-imbak sa buong bansa na handang ipamahagi kung kinakailangan. Pinayuhan ng DSWD ang publiko na sundin ang mga abiso ng PAGASA at kanikailang mga lokal na pamahalaan habang patuloy pong minumonitor ang epekto ng nasabing bagyo. Alas 4.20 po na nagmamadaling umaga mga brad, samantalang inihayag po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpapalakas ng Disaster Preparedness at Social Protection Programs ng DSWD sa ilalim po ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian mga brad, lumipat na ang pamahalaan mula sa reaktibong pagtugon tungo sa mas maagap na disaster management approach. Bahagi ito ng pagpapalawak ng mga warehouse at pag-imbak ng relief goods upang mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad. Sinabi rin ng Kalihim na may nakahanda ng 4.9 million family food packs sa mahigit 1,000 warehouse sa buong bansa. Kasabay nito, ipinatutupad din ng DSWD ang Uplift Program na nagbibigay naman ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang nangangailangan dahil po sa pagtaas ng presyuhan ng bilihin. Binanggit din ni Gatchalian ang digitalization ng mga serbisyo ng DSWD, gayon din ang 1.6 million household graduates mula po sa 4-piece program at nagpalawak ng walang gutom kitchen. Alas 4.20

0: Speaking of DSWD, mga brad, kuha mo tayo ng report, ha? Patungkol nga po dito sa pagpapabot naman ng tulong ng patulong sa pamilya ng nasawing high school student mula po dyan sa lungsod ng Las Piñas. Yung report, galing po yan kay Mary Ann Bastasa, mga brad.
1: Rancho Pilipinas. Report.
2: Nakiramay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng 15 anyos na mag-aaral na nasawi sa insidente ng pananaksak sa Las Piñas National High School. Nagtungo ang mga opisyal ng DSWD Field Office sa NCR sa naulilang pamilya ng biktima at nagpaabot agad ng psychosocial intervention. Naghatid din ang mga ito ng paunang suportang pinansyal na nagkakahalaga ng 20,000 pesos bilang food subsidy at cash relief kasama ang 2 kahon ng DSWD Family Food Packs. Kaugnay nito, muli iginiit ng DSWD na walang puwak ang anumang anyo ng karahasan sa mga kabataan. Patuloy din umano sila makikipagtulungan sa iba pang ahensya para maprotektahan ang mga kabataan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:22 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Para naman po sa mga nagtatanong kung saan na mga lugar na pwede bang pumasok. It's raining, o yung walang pasok. Para po sa mga batang nakaabang o na magulang na mga batang nag-aabang nung walang pasok. Kasi mga bata, yan ang tanong. Makakita lang ng ambon. Medyo lakas na kasama mo. Gawin mong ulambon. Magtatanong na, ma, may pasok ba, ma? Ma, message mo si teacher, ma. Baka mamaya, wala na po kaming pasok. Kung ako yung magulang, message ko na rin at malaan ko ba. Kung walang pasok at nang sa gayon, una, hindi ko na mapaghanda ng baon. Pangalawa, makatulog ako mahaba-haba at higit sa lahat, hindi ko mabigyan ng baon.
3: Mama!
0: 4:23 in the morning, mga brada! Iba't iba pong lokal na pamahalaan ang nag-anunsyo po ng suspensyon ng klase ngayong araw, bunsod po sa kanilang bunsod po sa posibleng o inasa ang epekto ng Tropical Depression Luis, mga brad, ngayong araw po to, Agosto 3 taong 2026. Una po sa Bulacan, ha, all levels. Ito po sa Bulacan, ang Malolo City Learning Continuity Modality, public and private. Ayan, ha. Sa Obando, online class modality, public and private. Sa San Jose del Monte City, alternative delivery mode, public and private. Ganon din po, mga brad. Sa Santa Maria, sa Pandig, San Ildefonso, sa Balagtas. Tsaka po dyan sa Kalumpit, mga brad. Ha? Katulad na rin po dyan sa Pulilan, Norsagaray, Claridel, Bukawi, Marilao. Alternative delivery mode, public and private, mga brad. Sama mo na yung Hagonoy tsaka yung Mekawayan City. Sa Mekawayan, yun yung tiyatawag lang flexible learning program. Kumbaga, hindi naman po technically wala kayong pasok. Yung iba kasi sa amin, sa naranasan po namin dyan sa Maynila, kapag ganito, class suspension, yung mga teacher po nagpapadala na agad ng mga assignment. Parang assignment, pero activity for that day that they have to do. They have to record na ginagawa nila. For example, babasahin to, nire-record ng bata o nire-record ng magulang na binabasa ng bata ito, activity na ito. O ganun. Not necessarily na online class tulad po nung pandemic times, ano ho, na talagang nasa online lahat ng mga estudyante at parabagang nagkaklase si teacher. Hindi ho. Kaya po mayroong mga iba't ibang klase ng tawag o pamamaraan itong ating mga lokal na pamahalaan pagdating po dito sa kanselasyon ng pasok. Ano ho, sa panahon ho ngayon, hindi pa pwedeng yung nung panahon namin pag walang pasok, talagang wala, ano? Pero bago naman mawala ng pasok, dapat hanggang hita yata yung baha noon. Ngayon, hindi ho. Bagamat konting ambon lang yan, konting ulan laang yan, meron pa rin ho kayong aktibidad, ano ho? Dako tayo, mga brad, wala rin pong pasok sa ilang bahagi po ng Pangasinan, ha? Particular dyan po sa Bayambang, public and private, Kalasyao, face-to-face classes ang walang pasok, o public and private. So ibig sabihin po, mga ganyan, again, posible pong may alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ang kanilang mga estudyante, mga brad, ha? Infanta, ayan, ha? Lingayen, Mangaldan, dyan po San Carlos City, Pozo Rubio, Sison, Sual, Urbistondo, Lingayen. Ayan ho, ah. At syempre dyan po sa Dagupan City, mga brad, ha? Public and private po yan. Ito naman, preschool, senior, preschool to senior high school, mga brad. San Miguel, Bulacan, wala pong pasok. Sa Pangasinan, eh, yung Aguilar, basista. Ayan po eh, sa mga preschool to senior and high school, mga brad. Sa Maynila, sa Lungsod Quezon, wala pa po tayo na mamonitor, mga brad, na walang pasok. So, might as well, again, tignan nyo po yung GC ng inyong eskwela, ha? Baka po si teacher, eh, meron na pong anunsyo. Eh, may mga pagkakataon po na yung certain schools ay talaga namang nagsasabi po na wala silang pasok ngayong araw dahil nga po sa mga epekto po niyang posibleng epekto nitong bagyong Luis. Ang maganda po dyan kasi ano na po tayo, ano tayo yung kumbaga na sa prevention. Diba ba? Makaiwas na po. Dati po kasi reactive eh. Anong gagawin mo pag tinamaan ka? Which is counterproductive if I may say. Dahil ano eh. Nangyari na eh. Diba? Na-perwisyon na lahat eh. Para hindi maulit, dapat dapat po tayo ay hindi reactive. Ayan, ha? So yan po yung mga nabanggit po natin as of now. Bulacan at Pangasinan pala ang nag-aanunsyo, mga brad, ng walang pasok o cancellation ng pasok at least ng face-to-face classes diyan po sa posibleng epekto ng bagyong Luis. Alas 4:27 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Dako naman tayo dito, ha, sa PSA. Inanunsyo po ng Philippine Statistics Authority o PSA na magkakaroon ng libreng sakay ang mga hawak na o ang mga may hawak na national ID sa MRT3 at LRT2 sa piling araw ngayong Agosto. Katuwang Department of Transportation, maaaring makasabay o makasakay ng libre ang National ID holders tuwing Agosto 5, 12, 19 at 26, mga brada. 5, 12, 19 at 26. Mark those dates on your calendar dahil po libre ang sakay kung ikaw ay may... kung ikaw ay may tiyatawag nating National ID. Kung wala, nga. Pasensyahan muna. Magbayad ka. Isasagawa, mga brad, ito tuwing Miyerkules mula alas 7 po hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang National ID, maging card, paper o digital copy upang ma-avail ang libreng sakay. Oh, so, lahat tayo, ha? Most of us, meron tayong digital copy at the very least. So if you could access that, oh, malaki-laking tipid na rin yan, sa 20 yun. Samantala, mga brad, hinikayat naman ang mga hindi pa rehistrado sa National ID na magtungo sa mga itinalagang mobile registration site sa ilang istasyon ng MRT3 at LRT2 kung saan matatagpuan ang mga registration site sa MRT3 Shaw Boulevard, Cabao, Ayala at Taft Avenue stations. Ganyan din sa LRT2 Antipolo at Recto Station sa buong buwan ng Agosto. Alas 4:29 ng umaga, mga brad, ipinanawagan naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga opisyal ng ahensya na ipagpatuloy ang pagtaas ng revenue collection, pagpapalakas ng kampanya laban sa smuggling at pagpapatupad ng mga reforma upang mapanatili ang magandang performance ng BOC sa ganap o sa ginanap na Collectors Conference sa Port of Batangas. Inalakay naging performance ng iba't ibang district collectors at ang mga prioridad ng ahensya. Binigyan din ni Pomoseno ang mga nagawa ng BOC sa nakalipas na isang taon, kabilang ang mas mataas na revenue collection, mas mabilis sa trade facilitation, pinahigting na anti-smuggling operations at mga reformang pang-institusyon. Kinilala rin, mga brada, sa pagkupulong ang mga intelligence operatives na nakasamsam ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga illegal na sigarilyo. Gayun din ang pinalakas na ugnayan ng BOC at Armed Forces of the Philippines o yung AFP laban sa smuggling. Pinarangalan din ang ilang pantalan na lumampas sa kanilang collection targets, kabilang ang Manila, Naiya, Cebu, Batangas, Limay, Clark, Iloilo at Manila International Container Port. Sa pagkatapos, mga brad, ng komperensya, hinikayat ni Commissioner Nepomuceno ang lahat ng kawanin ng BOC na ipagpatuloy ang pagsusulong ng integridad, pananagutan at modernisasyon upang higit pang mapabuti ang serbisyo publiko at ambag na pambansang kaunlaran. Alas 4:31, mga brad, wala munang BBTO. Ronda Pilipinas, we'll be right back.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Pilipinas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na

0: o ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
0: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna.
0: Hashtag panatag
1: ang may alam.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Run the Philippines!

0: alas 4:37 ng umaga mga brad. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Up until 5 in the morning tayo, ha? Balik tayo sa ating balitaan. Hinimok po ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo ang mga kumpanya po ng kuryente na makipagtulungan sa pag-alis po ng singil sa system loss sa electric bill na mga mamimili. O yung mga consumer, mga brad, ha? Iginit po ni Tulfo na dapat akuin ng mga electric company ang kanikailang pagkalugi sa halip po na ipasa ito sa publiko, lalo na't kumikita umano ang mga ito ng bilyong-bilyong piso. Ronda! Baka naman, pati ba naman yung inyong pagkalugi, sa amin yung sisisi. Di ba pag negosyo, risk yan. May risk na tinatawag. Eh kayo, walang risk eh. Ano yan? Diba? Sabi nga nila, kapag yung karindereba ay nalugi, yung isang kanyang ulam ay hindi nabili. Ngayong araw na ito, ipapatong niya ba yung kanyang dapat na kinita dun sa ulam na yun sa mga ulam na ibebenta niya kinabukasan? Mapapaulala ka na. Ang tanong pa eh, sino magbabayad? Paala ka naman. Nangako mga brad ng senador na tatapusin bago matapos ang taon ang mga pagdinig ng komite upang magbago ang mga patakarang nagpapahintulot sa pagpasa po ng system law. Sa mga consumers, isinulong din ni Tulfo ang agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o yung tinatawag na EPIRA Law upang matupad ang layunin nito ang makapagbigay ng mas murang kuryente. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga brad, nagayon din si Tulfo ng mga panukalang naglalayong imbestigahan ang system loss policy, ipagwalang bisa o ipawalang bisa ang energy tax law at alisin ang value added tax sa singil sa system law. Tuloy mo lang yan, Senator Erwin. Sana magtuloy-tuloy. Pero dahil kung tutuusin, just to be fair lang naman sa mga consumers, dapat naman talaga na tayo ay, kumbaga, hindi na kinakargo yan mga ganyang klase ng bayarin. Pakasimple na lang yan. Pinapasa nyo pa sa kayo ang mayaman dyan. Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga mga brad. Pinaigting naman ang GCash at ang sulong ng Disability, Inclusion at Digital Accessibility sa pakipagtulungan na sa komunidad ng mga may kapansanan sa paningin. Nagsagawa ang kumpanya ng online consultation kasama ang Digital Pinoy Advocacy Group o yung DPAP upang matukoy ang mga hamon sa paggamit po ng app kabilang ang compatibility ng screen readers, identity verification at pag-navigate ng interface. Ayon kay visually impaired community member Maria Bless Adriano, GCash ang unang e-wallet platform na direktang kumonsulta sa kanilang sektor tungkol po sa kanilang mga pangangailangan. Tinalaki naman ni GCash Head of App Governance and Modernization Luis Miguel Erenieta ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan po ng accessibility at seguridad ng platform. Kabilang sa mga kakasalukuya accessibility feature ng app ang biometric login, standardized fonts, color, contrast, adjustment, tap to pay at sound pay. Iminungkahi rin mga brad ng mga kalahok ang alternatibong verification, audio description, mga malawak na suporta sa assistive technologies at regular na accessibility audit bate po sa Web Content Accessibility Guidelines o WCAG. Tiniyak din ng GCash at DPAP ang patuloy na konsultasyon, beta testing at usability testing upang makabuo ng mas inklusibo at accessible na digital financial ecosystem. Alas 4:41 na po na nagmamadaling umaga. Para naman po sa mga nagtatanong, ha, kung ano ang posibleng maging galaw ng ating mga krudo para po sa buwan o sa unang linggo ng Agosto, mga brada. Mag-elevate ba to? Mukhang hindi. Ayun. Base po sa mga insiders, ha, ito po ito final. Mamaya po mag-a-anunsyo ng final. But then this is for a forecast for tomorrow or at least for later on's announcement. Ang gasolina, mga brad, inaasahan pong magro-rollback ng 40 cents hanggang 1 peso and 50 cents. Ang diesel, mga brad, 50 cents up to 1 peso and 30 cents. At ang kerosene hanggang 2 pesos and 30 cents per liter po lahat yan. Yan po ay bunsod. Siyempre ng pagganda o pagganda po ng presyuhan dyan po sa pandaigdigang merkado at yung counterbalances last week's hefty hikes dahil po sa pagtaas ng presyuhan ng produktong petrolyo. Last po last week ano? Pero this time, aba mas mura-mura o mas maganda-ganda. Kung ito po ay matutuloy, ha? Matutupad, at tabayan natin mga brad yung magiging anunsyo ng ating Department of Energy later this day. Alas 4:43 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Tuloy tayo sa iba pang mga balitaan. Dako tayo sa ito sa mga po may mga marami po nagtitrending na mga bata po ngayon na kumbaga ginagamit na po ng kanilang mga magulang doon po sa pagtatrabaho. Well, not exactly the work that we are kumbaga we are used to see, but pagtatrabaho when it comes to content creation mga brad, isa po siyempre sa mga magandang panoorin o napaka-cute na mga bata, nagtatawa na mga bata, or yung mga batang gumagawa po ng mga gawain nga pang matanda. Ano ba yung mga, let's say, naglilinis or whatever as it is. The problem here is, mga brad, ipinaalala ng Department of Labor and Employment na kinakailangan kumuha muna pa rin pala ng working child permit na mga batang wala pong 15 anyos bago sila makalahok sa mga palabas, patalastas, social media content, vlogs, at iba pang online platforms. Batay po sa Labor Advisory No. 12, Series of 2026, Saklaw ng Republic Act No. 9231 o yung ang batas na nagpoprotekta sa working child, hindi lamang ang mga traditional na media, kundi magiging ang digital platforms. Sa ilalim po ng batas, ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 anyos, maliban po sa ilang pahintulutang sitwasyon tulad ng pagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal guardian o kung may mahalaga ang kanilang o mahalaga ang kanilang partisipasyon sa isang produksyon. Sa alin mga kaso, kailangan mo munang kumuha ng permit mula sa DOLE mga brad. Ang pinaalalaan din ng DOLE ang mga magulang, content creators, advertisers at employers na tiyaking nasusunod ang mga itinakdang proteksyon para po sa mga bata, kabilang ang mga limitasyon sa oras ng trabaho at karapatan sa edukasyon. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang paglabag sa batas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga batang kalahok sa media at online content. Yes. 4:45 in the morning. Kaugnay po sa usapin ng paggawa, ang Dolin Nueva Ecija nakapagresolba naman ng mahigit 200 mga suliranin at reklamo sa lugar ng trabaho o workplace sa unang semester ng 2026. May report, Mildred Coquia. Rancho Pilipinas.
1: Report. Nakabawi, nakabuo ang 4,678,919.99 pesos na benepisyong pinansyal para sa mga manggagawa ang DOLE Nueva Ecija matapos maresolba ang 249 requests for assistance sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA sa unang anim na buwan ng 2026. Sa ilalim ng pumumuno ni DOLE Secretary Francis Tolentino, pinangasiwaan ng DOLE Regional Office 3 Nueva Ecija Provincial Field Office ang pag-aayos ng mga reklamong may kinalaman sa 13th month pay, huling sahod, overtime pay, separation benefits at iba pang lehitimong benepisyo. Bukod dito, 275 pang kliyente ang natulungan ng tanggapan sa pamamagitan ng referral at technical assistance matapos matukoy na wala sa saklaw ng SENA ang kanilang mga reklamo. Naitala ang mga kasunduan sa iba't ibang sektor, kabilang ang serbisyo, wholesale at retail trade, accommodation at food services, administrative support at construction. Ayon sa DOLE, nakatulong ang mga single entry conference upang mapabilis ang pagresolba ng mga usapin, mapalakas ang ugnayan ng manggagawa at employer at mahikayat ang pagsunod sa mga pamantayan sa paggawa sa Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Pilipinas.
0: Alas 4.47 na po na nagmamadaling umaga. Gising-gising mga brad, ha? Bangon! Lunes na Lunes. Magandang simulan to mga brad sa ating opisina, sa ating mga klase, hindi naman kaya sa ating mga trabaho. Eh, syempre, mataas ang energy mo. Lunes eh. Sabi nga nila, pasalamat ka at ikaw eh merong source of income. Eh, mas mahirap po yung naghahanap ng trabaho kaysa sa nagtatrabaho. Isipin mo na lang, mas mahirap maghanap ng trabaho. Kaya huwag kang magpadala sa bulong. Sa bulong na naririnig mo tuwing umaga. Kung kailangan mo bang pumasok o hindi. Brad, kailangan mo maniwala. 4:48 in the morning. Lumagda naman mga brad ang Estados Unidos at Pilipinas sa isang 5 taong kasunduan sa kalusugan na nagkakahalaga po ng abot 42 billion pesos upang palakasin ang pagtugon sa HIV, tuberculosis o yung TB at iba pang banta sa kalusugan. Sa isang kasunduan, nilagdaan po ng noong July 22 layon ng pagtukoy, paggamot at pag-iwas sa HIV at TB. Umapahusay o layon ng Health Strategic Objective Agreement na mapahusay ang pagtukoy, paggamot at pag-iwas sa HIV at TB. Gayun TB ha, TB, tuberculosis mga brad. Gayun din ang pagpapalakas ng disease surveillance at outbreak response sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalaan ng Pilipinas ng mahigit 30 billion pesos sa susunod na 5 taon para po sa o para mapalakas o para sa pagpapalakas ng health system. Habang inaasahang magbibigay naman ang Estados Unidos ng higit 11.8 billion pesos bilang suporta sa mga programang pangkalusugan at pagpigil sa pagkalat ng mga nagkakahawang sakit. Ayon po sa dalawang bansa, bahagi rin ng kasunduan ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na pondohan at pamahalaan ang sariling sektor ng kalusugan. Pilipinas. 4:49 in the morning. Kuha naman tayo mga brad ng report. Ito pa, may systems loss pa pala dito ha. System Loss Charge Abolition Act. Inihayin po ni na Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos. Ramonda sa balita niyan. Walang iba kundi si Madam Kathleen Forbes.
2: Formal na inihayin ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang Systems Loss Charge Abolition Act na naglalagyong alisin ang System Loss bilang hiwalay na singil sa electric bill. Sa ilalim ng kanilang House Bill 10430, hindi na maaaring ipasa sa mga nagbabayad na consumer ang gastos na dulot ng power theft, sirang metro, mahinang koleksyon, kakulangan sa maintenance, inefficiency at iba pang kababayaan ng distribution utilities. Ayon kay Marcos, hindi dapat gawing pasali ng mga ordinaryong pamilya ang mga pagkukulang na kaya namang maiwasan ng mga power utility. Nakasaad din sa panukala na hindi maaaring isingit ang mga ipinagbabawal na system loss charges sa iba pang bahagi ng electric bill. Ang ERC o Energy Regulatory Commission naman ang magtatakda kung anong limitadong bahagi ng system loss ang kailangan sa maayos na operasyon ng distribution network ang maaari pa rin mabawi ng mga utility. Din ni Marcos, hindi dapat gawing insurance policy ang buwan ng bill ng ordinaryong pamilya para sa pagkukulang na kayang pigilan ng utilities. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:51 ng umaga mga brad, skills training sa sewing machine operation, a sewing machine operation and garment production matagumpay na tapos naman ng mga Burgosenyo. May reports yung Rani Dorilag.
3: Mas magiging matatag pa ang garment industry ng bayan ng Burgos Ilocos Norte matapos ang skills training ng mga Burgosenyo sa sewing machine operation and garment production comprising and costing sa ilalim ng Baggak Tailoring Livelihood Program ng Barangay Poblasyon. Sa pagtutulungan ng Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority, Igama Colleges Foundation ng Bayan ng Badok at lokal na pamahalaan ng Bayan ng Burgos na isa katuparan ang mas malagas na kasanayan na isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bayan. Ayon sa LGU, pangunahing mga benepisyaryo ng skills training ay mga miyembro ng Bagag XOFW Association na siya ring tumanggap ng shared service facility para sa garment processing ng DTI at LGU. Pinangunahan ng mga trainers ng Ngingama Colleges at ni Barangay Kagawad MC Teddy Garaza sa pagtuturo sa teknikal na paraan sa paggamit ng mga dimakinang pangtahi, pattern grading at iba pang skills. Maliban dito ay posibleng magtayo na sila ng maliit na negosyo dahil natutunan din nila ang pamamahala ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Test the Eastern Samarama, pinalakas ang train local program sa lokal na pamahalaan. Ramon Isabel Dangyan, Pen Pumida.
4: Pinalalakas ng Test the Eastern Samar Provincial Office ang implementasyon ng Train Local o Localized Opportunities for Knowledge Access and Lifelong Learning Program sa pamamagitan ng serye ng orientation at LG profiling sa mga bayan ng Canavid, Sulat at San Julian. Sa pangunguna ni Test the Eastern Samar Provincial Director Dr. Antonio Waniwan, ipinaliwanag sa mga lokal na pamahalaan ang layunin, benepisyo at proseso ng programa. Sinuri rin ang kandaan ng mga LGU sa pagpapatupad ng Community-Based Technical Vocational Education and Training o TVET na naaayon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Layunin ng Train Local na palakasin ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng skills training na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at kabuhayan. Bahagi rin na aktibidad ang LGU profiling upang matukoy ang mga umiiral na resources, training priorities at posibleng partnership para sa mga epektibong pagpapatupad ng programa. Nagpahayag naman ang suporta sa programa ang mga opisyal ng Canavid, Sulat at San Julian bilang pakikiisa sa layunin ng TESDA na mapalawak ang dekalidad at inklusibong technical education at skills training para sa kanilang mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong.
0: Hoy, alas 4:54 na po ng umaga. Balikan natin yung report ni kinakapatid J-Mark Dagala. Di ko pala nabasa. Patungkol po dyan sa estudyante pong sa Las Piñas, yung DepEd po nagpabot na pala ng pakikiramay sa pamilya ng estudyante ng nasawi dahil po sa pananaksa ng kaklase sa Las Piñas. Diyos ko talaga. Mamaya pag-usapan singit natin, ha? May report si kinakapatid J-Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Kaisan ang buong Department of Education sa pagduluksa sa pagkasawi ng isang mag-aaral ng Las Piñas National High School, Maine, na nabiktima ng pananaksak ng sarili nitong kaklase noong isang linggo. Kaya nilabas sa pahayag ng kagawaran, binigyan din nito na dapat maging isang ligtas sa sanktuaryo ang mga paaralan at hindi nila katanggap-tanggap ang anumang uri ng karahasan. Gawin nito, inihayag ng DepEd ang maghahandog ng tulong at suporta sa pamilya ng biktima gaya ng pagpapadala ng trauma counseling sa mga apektadong kamag-aral at mga staff na nakakita sa insidente. Gayun din ang buong pakikipagtulungan sa gumugulong na imbestigasyon ng mga otoridad. Gayun din ang pagpapatupad ng mga batas at pagpaparepaso sa campus security protocols. Dagdag pa ng DepEd, hindi sila titigil upang mapanatili at maitaguyod ang isang ligtas sa kapaligiran para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pinanapapatulin partida, hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda.
0: Alas 4:56 po na nagmamadaling umaga, mga brats. At may narinig ako sa isang guro, isang magulang po yung nagre-reklamo patungkol doon sa maliliit na bagay lang naman. Nagdidila yung kapwa estudyante, mga grade ano lang to, mga grade 1, grade 2, ganyan. Nandidila yung kapwa estudyante, ganyan. Ang tasagot ng teacher, ba naman, sobra-sobra. Pag sobra-sobra po, gagawin po namin ng parang pinapatawag po namin. Pag sobra-sobra! Alam nyo ba yung ibig nyo sabihin? Diyos miyo kayo. Kailangan out of control. Sobra-sobra na yung dahilan bago nyo gumawa ng paraan. Talaga naman. Kaya naman pala. Nagkakandaletche-letche. Bukas-subukan natin talakayin niya. But for now, nako! It's time to say goodbye for us.
8: Papa Lorenz, wala na.
9: Thank you po!
0: Oy, Maraming maraming salamat mga brad ha. Sa pagtutok pakikinig ngayong araw po na ito. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoko mga brad. Again, nagpapasalamat ako sa Deason family for exerting effort yesterday. Thank you so much, guys. And again, Lawrence Tanoko mga brad. Magkarinigan tayo. Baka next week na. Adios!
5: Ronda, Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: GovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabuti?
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingit sa kanila. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayo, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong pagsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and viable ones like enoki mushrooms. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao. Promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry.

sa amin po dito sa Barangay Mandas, o pinakamahirap pong parte sa amin bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim kasi yun lang po ang magkakaroon kami na supply sa aming umahan na na mapatubigan po yung umahan. Ang problema po doon, sa sobrang dami naman po ng, ng tubig ng tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa na binabaha po. Yun po ang pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami kasi po, dati po isang beses lang kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kabandati, dahil po sa project na ito, magiging triple or doble pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming salamat po.

0: hindi namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda po.
1: Ako kay matabang ma'am kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na po ni siyang i-usab o buhi o kwan ang makita na mo ani ng kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture. Ikaduha sa atong pangalang presidente sa Department of
3: Agriculture. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Siyam na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Lunes ngayon, no? Agosto at 3, 2026. Ito sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. O si mamang chupel, baka pupungas mo nga sa antok-antok sa manibela ho yan, no? Malasakita na lang natin, kalabitin lang, pakikalabit lang. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Ano, ngayong araw po ito ng Lunes ay nasa signal number 1 ang ilang bahagi po ng Luzon ngayong araw. Ano ho? Po ay dahil po sa patuloy na paglapit ng bagyong Luis, yung tropical depression Luis na yan. At ayon po sa pinakahuling ulat po ng PAGASA, ting namataan ng bagyo silangan po ng Aurora habang binabaybay ang direksyon po ng Northwest. Ay taglay na hangin 55 km per hour malapit sa gitna, pabugsong aabot po naman sa 70 km per hour pa rin. May kilos po ito sa Panluran, Hilagang Kanluran, Northwestward. Mabilis po naman na 15 km per hour. Maaari itong maging isang ganap na tropical storm sa susunod na 24 oras, kaya hindi inalis po ng PAGASA ang posibilidad na itaas ang signal number 2 sa ilang lugar. Nananatiling nakataas po naman ang tropical cyclone si Alvin Signal number 1 sa mga sumusunod. Olili Islands, Camarines Norte, ilang bahagi po, hilagang bahagi po ng Camarines Sur, at kabilang po dyan ang Caramuan, Presentacion, Garchitorena, Logone, Tinambag, Roma, Goa, San Jose, Tigaon at Calabanga. At po, kasama pa rin ho ang Katanduanes. Pekto naman ang habagat, pinalalakas din ho ng bagyo ang hanging habagat, Southwest Monsoon. Kladalo ito ng damdaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw ng Lunes hanggang sa araw po ng bukas ng hapon sa mga susunod na rehiyon. Tama ang Metro Manila at Rizal. Cagayan Valley at Central Luzon, mahiwalay na yellow rainfall warning sa Zambales at Bataan ho naman ho. Ang Calabarzon area, ang Ilocos region at Cordillera. El nga po sa masamang panahon na dulot ng habagat at bagyong Luis, nagdeklara na po ng suspensyon ng klase all levels public and private ang ilang lokal na pamahalaan sa Luzon. Pero sa araw nito, dami, lalo na sa mga probinsya, ano, Pangasinan area, marami. Nasa ang hihina po naman ang bagyo simula sa Miyerkules, Agosto 5. Ang itutuloy ang lumabas po naman humalo sa sirkulasyon ng isa pang bagyo na binabantayan sa labason ng PAR, Typhoon Dolphin. Typhoon Dolphin, yun ang nagpapahina dun sa bagyo. Ganun ba hinahatak ba? Kaya mag-ingat po sila po ng bantaho naman ng baha at landslide. Kaya doon sa mga papasok, sa mga tanggapan, sa mga bisina, sa mga eskwelahan, magdala ho ng payong ho. Mga lugar na hong nabanggit na kanina rin. Titingnan natin, may pagkakataon mabanggit ho natin. Maraming lugar hong walang klase, no? Sa mga probinsya. Okay. Yan po, dahil sa mga magdadala ng payong, ang dalhin ho ninyo, hindi barel sa mga estudyante ho. Hindi panaksak, hindi mga deadly weapons, hindi may nakakasakit sa mga kamag-aral ho natin. Kitsag lang ng mga magulang yung bitbit nga na gamit ng inyong mga anak. Pakihatid na rin ho sa mga eskwelahan. Masiguro natin yung kaligtasan, lalo na yung ubod pa ng liliid. Nalakad ho sa gilid ho ng kalsada. Parang delikado ho yan eh.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sabay-sabay tayo na papahinggan sa natin ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, wala muna tayo sa 738 kHz AM ano ho. Diyan po tayo sa 104.3 The Capital sa FM. Papalim po natin ang radio, television, lahat po ng social media platforms. Nandiyan pa rin po naman ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the gang. Diyan din po naman sa, di ba, sa part po naman ng Cagayan, WCJ. Good morning kay Governor Iglipay. Good morning na rin kay General Genti. Natong Blanchon, ayun. At yung ating birthday boy na gano'ng kahaba ba celebration nito? El-top. Paring Dumargas gandang maga, paring Lando.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: At sa ating mga headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Department of Agriculture nagbukas ng reporting center laban po sa illegal fishing.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: PCA at Mitsui ng Japan nagpartner po naman para subukan ang nanotechnology para po sa taniman ho ng niyog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: May dabaw exports nangarating na sa eskaparate sa Saudi matapos ang tagumpay sa kalakalan dyan po naman sa Dubai.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: At tubig naman sa Angat Dam, tumaas ng 4.6 na metro matapos ang ilang araw na pag-uulan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kasi natin ang Radyo Pilipinas sa buong kabuluhan. 14 minuto na kapirmay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Tutok tayo sa mga detalye ng balita nyo sa phone ng Department of Agriculture, ang IUU Fishing Reporting Center sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon po nito, nahikayati ng mga mangisda at residente na mag-ulat ng illegal fishing. Ayon sa DA, abot na po sa 5.3 bilyong piso ang taon ng pagkalugi dahil sa illegal fishing. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Morning, Seg. Na mahalagang maprotektahan ang supply ng isang kabuhayan ng malihitimong mangingisda. Dagdag pa ho ng DA, ang ito na mas binaikting na kampanya laban po sa illegal fishing at para sa po sa pangangalaga pa rin ng yamang dagat.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nagdalaman sa isang kasunduan ng Philippine Coconut Authority at Mitsui ng Japan upang subukan po ang nanotechnology sa pagtatanim po ng niyog. Isang akbang tungo po naman sa pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa moderno. Gamit ang teknolohiya at likas siya kayang sektor ng agrikultura na magpalakasor sa produksyon at mapahusay po naman ang kabuhayan po ng ating mga mangsasaka. Ang MOA, pinirmahan po ng July 27. Maraming rally noon. Tapos ang 8 negosasyon upang matetermina kung ang modernong teknolohiya ay makatutulong na may taas ang ani sa niyog. Mapahusay po ang kalusugan ng puno sa ilalim po ng kondisyon ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr., ang modernisasyon ng sektor ng panginiyog ay magdudulot po naman ng benepisyo sa Pilipinas. Ilang pinakamalaking agricultural export. Mahalagang pinagmumula ng kabuhayan sa ibang lalawigan po naman dito sa ating bansa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tambay-tambay, oh. Meron tayong report na papapasukin galing po sa lalawigan. Hindi nang nagdaguban. Sige. Idiarara mo, Pangasinan. Ay, nagpaalala na ho sa mga mangisda sa epekto ng bagyong si Luis. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng mangingisda sa lalawigan na mag-ingat at pansamantalang ipagpaliban ang paglalayag dahil sa epekto ng Bagyong Luis na inaasang magdadala ng katamtaman hanggang malakas na pag-alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Ayon sa PDRMO, ang umiral na lagay ng panahon ay maaring magdulot ng malalakas na alon at iba pang panganib sa dagat na maaring makaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisda. Dahil dito, maigpit na pinapayuhan ng lahat na nagbabalak pumalaot na manatili muna sa pantalan at hintayin ang pagbuti ng panahon bago muling maglayag. Patuloy ding hinihikayat ang mga mangingisda, mga komunidad sa baybayin at ang publiko na maging mapagmatsyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso at weather advisories mula sa PAGASA at sa mga lokal na pamahalaan upang makatanggap ng napapanahong impormasyon at mga kaukulang babala. binigyang diin ang kaligtasan ng bawat mamamayan ang pangunahing prioridad sa ganitong masama ang lagay ng panahon. Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na makipagtulungan sa mga ipinapatupad na safety measures at sundin ang mga abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Sarah Kebiab ng Dagupan. Dahil dyan, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat po ng antas sa Dagupan City hanggang araw ng Lunes. Oh. Dahil pa rin po sa inasang malakas na ulan, dulot pa rin po ng bagyong si Luis. Paglabason na Executive Order si Mayor Belen Fernandez. Ay, good morning, Mayor. Para siguruhin po ang kaligtasan ng mga mag-aaral at inatasan po ang paaralan na lumipat muna sa alternative delivery mode o online learning. Meron din pong paalala, pinag-iingat po yung mga residente natin dyan sa Dagupan, yung mga mabababang lugar dahil sa posibleng pagbaha dulot po ng tuloy-tuloy na ulan, sasabayan pa po naman ng high tide.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako naman tayo sa report. Magagaling naman kay Marian Bastasa. Cavo Agri Products na nakarating na sa mga supermarket sa Saudi Arabia. Nabanggit natin kanina. May dagdag kwento ng balitang yan. Nakatutok si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ibinida ng Department of Agriculture ang matagumpay na commercial shipment ng Davao Agri Products sa Saudi Arabia. Pinangunahan ng DA Regional Field Office 11 ang pagpapadala ng nasa higit 17 metro tonelada ng cardava bananas, kamote at singkamas sa Jeddah, Saudi Arabia na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng agri-exports ng Davao Region. Nagkakahalaga ng 800,000 piso ang shipment na binubuo ng nasa 1,000 kahon ng cardava bananas, nasa 50 kahon ng kamote at 50 kahon ng singkamas. In-export ito ng Gerb Golden Hands Corporation ng Santo Tomas, Davao del Norte patungo sa Rana Mohammed Salim Commercial LLC sa Jeddah. Nagsimula ang oportunidad sa Agra Middle East Exhibition noong 2024. Sinabi naman Agriculture Secretary Francisco Cholera Jr. na ang pagpapalawak ng international markets ay bahagi ng estratehiya ng gobyerno para palakasin ang sektor ng agrikultura. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Marian Bastas. Sa oras ating kapitbahay, Radyo Pilipinas, 20 minutos malipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, 18 arestado habang mahigit po naman sa 3.6 milyong pisong halaga ng mga kapitan sa illegal na pangisda. Sabat po naman ng Police Regional Level 6. In detail naman dyan si Jemar Dugala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa matawan ng Police Regional Office 6 sa may 3.6 na milyong pisong halaga ng mga kagamitan sa ilegal na pangingisda. Ito ay sa 13 anti-illegal fishing operations ay sinagawa mula Agosto 1 hanggang 2 na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasa 18 individual. Sa kanyang ulat sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na naging matagumpay ang ikinasan nilang operasyon. Bunsod ng pakikipag-ugnay na rin ito sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Bahagian niya ito na ang kanilang hakbang upang maprotektahan ang coastal at marine resources ng rehiyon at ipatupad din anya ang mga naangkop na batas pangkalikasan. Dahil din ito ang Antuanyo na pampangalagaan ang kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda sa nalabis na naapektuhan ng pandaraya ng iba. Kaya naman nanawagan ang opisyal sa publiko, lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat, na iulat agad sa kanilang anumang mga iligal na pangingisda sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, samantala, mula sa isang trade exhibition sa Dubai ay humantong po sa sariba ang produkto naman na naipadala sa Saudi Arabia. At nag-alok na ng isa pang halimbawa kung paano ang promosyon sa export ay maring maging mga bagong merkado. Mas mataas na kita at bagong oportunidad para po naman sa agrikultura ng Pinas. Inangunahan kamakailan ng DA Regional Office 11 na pagkabadala po naman ng 17.2 metriko tonelada ng cardaba, bananas, kamote at singkamas sa Jeddah. Jet ng komersyal na tagumpay ng agribusiness sector ng Davao Region. Mapalakas at mapalawak po ng gobyerno ang agricultural exports ng ating bansa. Ang kargamento ay in-export ng Gerb Golden Hands Corporation ng Santo Tomas, Davao del Norte. Tungkol niya sa Rana Mohammed Salim Commercial LCC sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang oportunidad sa export ay nagsimula sa Agra Middle East Exhibition 2024 na ginanap po yan sa Dubai World Trade Center saan Pinakita naman ng DA Field Office 11 at Germ Golden Hands ang mga produktong agrikultura ng Davao sa international buyers.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako dahil nalalawigan ng Cebu Fisher Folk Association ng sa Cebu, kumita ho ng halos kalahating milyong piso naman sa isang buwan dahil sa bangos fingerling production na suporta naman ng Before Central Visayas. Ay detalye ng balita si Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Labis ang kagalakan ng mga miyembro ng Puno Fisher Folk Association o POFA sa bayan ng Alcantara, Cebu matapos kumita ng halos kalahating milyong piso mula sa kanilang produksyon ng garungan o mga sinilya ng bangus sa loob lamang ng isang buwan. Resulta ito sa patuloy ng suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Central Visayas sa kanilang asosasyon sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 Program. Mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon, matagumpay na nakapag-produce at nakapagbenta ang POFA ng 68,000 na sinilya ng bangus na may sukat na 3.5 hanggang 4 na pulgada. Binibili ng ibang mga asosasyong benepisyaryo din ng SAAD Phase 2 ang bangus fingerlings mula sa POFA na siya namang pararamihin ng mga ito. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, napapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng bangus sa Cebu at nagkakaroon ng mas madaling access ang mga benepisyaryo sa mga similya ng bangus sa mas mababang presyo. Sinusuportahan din ang POFA ng Cebu Technological University Bualbual Campus, katuwang ang Municipal Agriculture Office at Local Government Unit ng Alcantara na nagpapakita ng matibay na pagtutulungan sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat Sheila Gravinas diyan sa Cebu. Ang Cebu sinasabing asahan daw po yung magandang panahon na may tsansa pong pulupulong pag-ulan at pagkulog pag-idlat, isolated thunderstorm yung araw. Ay matapos yung mga itong mga nakalipas na pagbaha dulot po ng LPA. Naglabas po ng opisyal na ulat ng pag-asa at Visayas na maging maayos po naman pangkalahatan ang lagay ng panahon sa unang bahagi ng linggo ito mula Agosto 3 hanggang sa 5. Pero ganun pa man, naka-alerto po ang Philippine Coast Guard Northern Cebu. Ilang paghanda at pag-iingat pa rin po sa binabantayang bagyong Luis na nasa silangang bahagi ng Luzon. Di naman direct ng tatama po naman dyan sa Cebu.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Samantala, Dolay Caraga nagbigay po ng tulong pinansyal sa Cacao Farmers Cooperative para po naman mapalago ang produksyon ng tsokolate sa Surigao del Norte. Detalye ng balita dyan sa May Diaz, Radyo Pilipinas, Butuan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaasahang tataas ang kita ng mga cacao farmers sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte matapos mabigyan ng 1,000,000 pisong livelihood grant ang Mainit Upland Agriculture Cooperative sa ilalim ng programang DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Sa pamamagitan nito, ang mga inaning cacao ay maaaring iproseso ng kooperatiba upang maging mga produkto na may mas mataas na halaga. Gagamitin ang ipinagkaloob na pondo sa pagbili ng mga kagamitan sa pagpuproseso para sa proyekto. Gamit ang ikipo, ang mga hilaw na buto ng cacao ay gagawing mga produktong handa ng ibenta gaya ng tableya, artisan chocolates at iba pang produktong gawa sa cacao. Makatutulong ito sa mga magsasaka na pataasin ang halaga ng kanilang ani at palakasin din ang kanilang kita. Pinangunahan ni Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason Balaez ang turnover ceremony katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mainit. Bukod sa pagbibigay ng mga kagamitan sa pagpoproseso, kabilang din sa proyekto ang mga pagsasanay at capability building na naglalayong mapabuti ang sistema ng produksyon ng kooperatiba, mapalawak ang oportunidad para sa sustainable livelihood, makalikha ng disenteng trabaho, patatagin ang mga negosyong pangkomunidad at pasiglahin ang lokal na ekonomiya ng Mainit. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, May Diaz, Radyo Pilipinas, Butuan. O ngayon pong araw, special non-working holiday dyan sa Butuan, Agosto 3, ano ho? Para po sa magdiriwang ng 76 Adlaw Hong Butuan o yung Charter Day Anniversary po naman ng Lungsod. Sa lalim po ng executive order, nilagdaan po ni Mayor Lawrence Fortun. Ay, good morning, Mayor. Kaya na halindi ngayong araw dahil natapos po sa linggong mismo ang anibersaryo, Agosto 2. Atensyon sa Republic Act No. 11137, hindi dapat pong holiday sa araw nito. Kaya walang pasok ko. Ang antas ng paralan, gaya po ng FODA sa Tornino Orios University at Philippine Science High School, Caraga. At doon rin pabulik opisina tulad po ng DFA, Consular Office ng Butuan. Thank you!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hanggang tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam matapos ang ilang araw na pagulan. Tayo sa monitoring na pag-asa, Hydro Meteorology Division, umabot po naman sa 155.45 meters ang water level ng Angat Dam. Hanggang kaninang umaga, mas mataas ito ng 4.60 meters kumpara po naman sa 150.85 meters na naitala noong Hulyo 30. Yung pamahan, ananatili pa rin itong mas mababa po naman sa critical low level na 160 meters at may aguad 54.55 meters na normal high water level na 210 meters. Samantala, itala po naman ang 99.78 meters na antas ng tubig sa Ipo Dam. 79.14 meters naman po naman sa La Mesa Dam. Ayon sa pag-asa, pagamat mababa pa rin ang water level sa iba pang mga dam, hindi naman kalayuan ang agawat lamang ito sa kanikinlang normal na antas po naman ng tubig.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa Pilipinas, 24 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, samantala ATI Davao Region. Pinalalakas sa kakayahan ng mga magsasaka po naman sa hybrid rice production. Detalye ng balita dyan sa Kate Law, Radyo Pilipinas Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Pinalalakas ng Agricultural Training Institute o ATI Davao Region ang kakayahan ng mga magsasaka sa hybrid rice production sa pamamagitan ng pagsasanay para sa 30 rice farmers mula sa Leticia Rice Clusters sa New Corellia, Davao del Norte. Binigyan ng mga kalahok ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng hybrid rice, kabilang ang tamang pagpili ng mga binhi, pamamahala sa sustansya at tubig, pagkontrol sa mga damo, peste at sakit, at pagsusuri sa gastusin at kita sa pagsasaka. Bahagi ito ng patuloy na programa ng ATI Davao Region upang isulong ang makabago, science-based at climate-smart na mga teknolohiya sa agrikultura na naglalayong mapataas ang ani, mapalakas ang katatagan ng produksyon at masuportahan ang layunin ng bansa sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat Kate Law ng Davao. Kasalukuyang binabantayan po ng DOC pag-asa Bagyong Luis dyan sa area ho. Inaasa magdadala po ng malalakas na bugso ng hangin ang habagat at ang panlabas sa bahagi po ng Bagyong Luis sa mga baybayin po ng bulubundukin bahagi ng Davao Occidental at Davao Oriental ngayong araw hanggang sa araw po naman ng bukas ano ho. Opisyal na nagbalik ang face-to-face classes sa buong probinsya ngayong Lunes, Agosto 3 ano ho. Halos hanggang masyam na lang mag-aaral po naman sa Osabad Santos ang hindi mo na makakabalik sa kanilang paaralan. At sa itiniklara itong structurally unsafe o delikado matapos mapinsala ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Thank you!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kasama sa Radyo Pilipinas at sa buong kabuluan. 30 minutos na kapirmay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw pa rin, hindi pumanaw araw ng Lunes. Sa buwan ng Agosto 2026, babalik po kami sandali po lamang. O magbe-break lang po kami sandali. Ilan mo ng mahalagang paalala. Walang kalasan, walang iwanan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan.

0: pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Pasok natin kami may 25 minuto na po makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Araw ho ng Lunes, Monday, August 3, 2026. Ano ho? At ngayon pong araw, Posto Atres way back 1902. Pagkakatatag po ng Iglesia Filipina Independiente o yung Aglipayan Church. Ayun. At kasabay din ho niyan, bukod po sa mahalagang petsang yan, buong buwan po ng Agosto ay pinagdiriwang dito sa ating bansa bilang buwan ng kasaysayan, History Month. Po sa ilalim po ng proklamasyon na bilang 339 na nilagdaan po naman way back 2012. Kasabay pa rin po ng pagdiriwang, pre, po naman ng wikang pambansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ang di raw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansyang fishing isla. Unang ani ng hito na kamit na mga beneficiaryo ng Project Lawak, binhi sa Libon, Albay. Italian na balita dyan, si Lia Deana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naitala ng benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng DSWD Bicol sa Zone 5 Libon, Albay ang kanilang kauna-unahang ani ng hito mula sa itinayong lawas sa ilalim ng programa. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 23 kilo ng hito ang naani ng grupo. Kasabay ng kanilang pinakaunang ani ng hito, nakapag-ani rin sila ng 4.5 kilo ng tilapia, 3 kilo ng sili at 2 kilo ng siling haba. Layunin ng proyekto na palakasin ang food security at kabuhayan ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga sustainableng livelihood project alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Nasa heightened alert po ang Coast Guard District Bicol ngayong araw. Pwede dahil po sa banta pa rin na epekto ng bagyong si Luis. Ano ho? Kanselado ang biyahe sa dagat. Suspendido muna mga biyahe ng ferry. Pagitan po ng Tabaco City, Albay, patungong San Andres at Berak sa Catanduanes dahil sa masamang panahon dulot ng bagyo. Ito sa mga nandiyan sa Pandan, no? Pandan Catanduanes. Sabayon po yung mga pasyero na makapag-ugnayan muna sa shipping lines. Subaybayan po ang mga abiso ng Philippine

0: Cannabis Authority. Ito lamang kahapon, pagandang Vbox DOS niya pagbuga po ng abo, ash emission. Apo sa summit crater ng Bulkan Mayon, bandang alas 3:19 kahapon. Uli ang paalala sa mga residente, malapit sa Bulkan ang mag-ingat. Samantanang ash fall, may kasamang pag-ulan, ang ating po namang panahon. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mandala, ay kailangan natin pwede maging makaugnay at maging panahon ito. Dati nung dar yung araw, yung dar. Gas dito yan, nagpupunta dito eh. Dar Secretary Estrella, nanguna sa pamamahagin muli ng mga tupa sa 50 mga masasaka sa Pangasinan. Minuhin natin ang detalye ng mga balita niya sa Las de Gemino, Radyo Pilipinas, Dayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Huling namahagi ang Department of Ground Reform sa panguna ni Secretary Conrad Estrella de Cerda ng mga alagang tupa sa 50 Ground Reform beneficiaries sa Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pangkabuhayan para sa mga lokal na magsasaka. Ang pamamahagi na ay sa katuparan sa ilalim ng Goat and Sheep Expansion Project ng DAR sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Layunin ng naturang proyekto na magbukas ng karagdagang pangkabuhayan at mapataas ang kita ng mga beneficiary magsasaka sa pamamagitan ng pagpaparami ng livestock. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan sa ilalim ng hashtag Bagong Pilipinas upang tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura at agrarian reform sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Tayo, Pangasinan. Suspendido po ang face-to-face classes, Soriano. Ang publiko, pribadong paralan ngayong araw, ano ho? Sakop ng suspensyon, ang klase sa preschool hanggang college. Asahan po yan. Karanasan po malakas at patuloy na pag-ulan sa silangang bahagi ng Pangasinan. Kabilang po dyan ang tayog tulad po ng Tropical Depression Luis. Pinalalakas pa rin po naman ng habagat, kaya may babala. Akapekto po yung Tropical Cyclone Winsigna sa silangang bahagi ng Larigan. Pinag-iingat ang lahat ng posibleng flash floods. Pagbawas sa mga mabababang lugar, pati na rin ang landslide sa mga bulubunduking bahagi. Thank you!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makakasama po natin ang tanggapan ho ng Philmec. Okay, meron tayong pag-uusapan. Animal Competitive Enhancement Fund Shared Services Facilities. Alamin ho natin para saan yan. Sinong dapat mag-inabang dyan? Unang-una, yung mga gabay na pwede nating matutunan at ano po yung pwedeng maitulong nito sa kabuuan naman. Kasama natin this morning si Dr. Nelson Santiago, Interim Director for Research and Development ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Salanin pa rin po naman ng Department of Agriculture. Alam po ninyo itong Philmec, kamakailan lamang, ay maraming pinamahagi nitong mga nakalipas lang na araw, di ba? Nasa 1,700, kung di ako nagkakamali, yung mga kagamitan at pangsakang ipinamahagi po nito. Naging laman po ng mga balita sa iba't ibang lugar, kaya isa yan huya sa pinapasalamatan din ho ng napakarami nating magsasaka. Si Dr. Nelson Santiago ang kasama natin ngayon. Dr. Nelson Santiago, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahir po, Dr. Nelson, good morning.
3: Hello sir, magandang umaga po sa ating lahat sir.
0: Nelson, ano na lang, kahiro na lang po, kahiro, Doc Nelson. Parang nagkakapilan tayo dyan sa bakulan mo. Yun. Kamusta po? Nasaan ho kayo ngayon? Nandiyan kayo sa Nueva Ecija?
3: Andito po kami sa Nueva Ecija at halos magdamag umuulan hanggang ngayon pa rin, sir. So maganda po yan sa mga ating mga magsasaka para sa kanilang tanim na mga palay.
0: Okay, sabagay, kinakailangan naman niya. Huwag lang yung sobra-sobra, ano ho. Huwag lang yung sobra-sobrang buhos ulan, ho. Pag-usapan nga ho natin yung Animal Competitive Enhancement Fund Shared Services Facilities. Pwede ho bang pakipaliwanag ho sa amin? Ano ba yan? Para saan yan? Sinong unang makikinabang dyan? Ano yung mga dapat bantayan? May mga dos and dons ba dyan? Masailan ba yung programa na yan? Ano ho ba yan?
3: So, muli, magandang umaga ka, Hiro. So, yung tinatawag po nating ANSEP o yung Animal Competitiveness Enhancement Fund, ito po yung napapaloob sa ating batas na Republic Act number 12308 o Animal Industry Development Competitive Act. So ito po ay ipinasa ng ating Kongreso at pinirmahan ng ating Pangulo noong September 25, 2025. So dito po sa batas, ayon sa Section 2, ang pinakalayunin ng programang ito ay mapalakas at maging mas moderno ang industriya ng animal sector sa dito sa ating sa Pilipinas. So ito po yung ANSEP po ay popondohan mula sa tariff revenue na maliliko mula sa importasyon ng mga livestock, poultry at dairy products. Alinsunod sa Republic Act number 12308. So ito po ang pondong nakalaan po sa PhilMEC. So dito po sa PhilMEC ay gagamitin para makapagpatayo po tayo o ma-improve ang mga tinatawag na shared facilities. Katulad po ng ating slaughterhouses, mga poultry grazing plants, facilities for collection ng milk. So pwede po 'yon, mga meat processing at storage na may kasamang component na mga tinatawag na dairy logistics.
0: Mm.
3: Yung mga cold chain development po tayo, magbibigay din po ng mga equipment for developing biosecure facilities at lalagyan po ng mga equipment for livestock production development. So, yung pong eksaktong technology package po ay kasalukuyang binubuo po ng PhilMEC at iba pang mga implementing agencies po ng itong programa ng ANSEP.
0: Okay, Doc Nelson, bago tayo tuluyan pumalaot, ano, bayan mo muna ang i-congratulate ko at saluduhan, batiin kayo dyan sa PhilMEC, sa pangunguna ni Director Junicio Albinja. Agad dito pa lamang sa kalahatian po ng taon, dyan sa PhilMEC, nakabanak, pamahagi na kayo ng 1,731 makinarya at pangsaka, ha? Kalahati pa lamang ng taon po yan at yung target po ng pondo, katumbaso yun ng halos 76% ng kabuang 2,289 units. Binili po sa ilalim ng 2025 allocation ng RCEP at nakatanggap na rin po ng umabot naman sa 1,238 Farmers Cooperatives, Associations, FCAs at local government units ng Taklobang unang bugso ng distribution ngayong taon. Galing ha, galing nyo sa PhilMEC, sir, galing nyo sa PhilMEC. Oh, okay, siguro dito naman po sa ANSEP naman na pinag-uusapan po natin. Paano ba magiging qualified? Meron bang dapat basta-basta ba farmers o kinakailangan member ng cooperative? Para maka-avail dito sa programa?
3: So, yung ANSEP po, Kahiro, ay may mga madami pong implementing agencies katulad ng Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center, yung tinatawag National Dairy Authority, Agricultural Training Institute, at yung Marketing Agribusiness Assistance Service ng ating Department of Agriculture. At yung PhilMEC po ay yung ang gumagawa ng shared processing facility. So, ayon sa batas, ginagawa lang po, binabalangkas pa lang po namin yung ating implementing rules and regulation, kung ano po yung mga requirements. But sa batas po, ang nasusulat po, ang pwede pong nabigyan nito ay ating mga kooperatiba, yung small raisers, so may mga number po kung ilan po yung inaalagaan nila, at yung mga association po. So yun po yung mga beneficiaryo ayon sa batas. Pero yung actual na mga requirements po ay binabalangkas pa lang po ng mga kawani ng Department of Agriculture na implementing agencies.
0: Oh. Magkano po ang budget taon-taon na italaga po dyan sa ANSEP?
3: So, actually, Kahiro, ang ANSEP ay may pondong 20 billion.
0: Oh.
3: 20 billion at ito ay may mga distribution siya. Which is yung ating PhilMEC ay mula sa 20 billion ay may 14% share. So, yung 14th share ng 20 billion is almost 2.8 billion para sa shared processing facilities.
0: Okay. Meron bang limitasyon? Paano makaka-avail yung mga interesado po riyan? Dapat ba merong required na alaga na o magpapasimula pa lang? Paano po?
3: So, nabanggit ko nga po kanina, Kahiro, may mga numero kung ilan yung inaalaga nila, like yung mga small hog raiser, small dairy farmer, may mga numero na nakalagay sa batas ang dapat mabigyan at sabi ko nga po, mga kooperatiba at asosasyon.
0: Oh, meron bang limit ng bilang? Ano po yung pinaka-minimum yan?
3: So may iba-iba pag, sa livestock, sa dairy, at yung other animals. So, kauna-unahan sir, yung mga small hog raiser, yung pag yung malalaking hayop, mga lima, dapat ang minimum na inaalaga nila, makaka-avail na sila ng mga posibleng makatulong sa kanila ng mga pasilidad.
0: Okay. Kung binabanggit ninyong shared service sa facilities, ano, isang pambansa programa ng, tama ba sa DTI, pambansa programa ng DTI ito?
3: Ah, hindi sir, hindi po kahiro.
0: Ang Filmec?
3: Yung shared facilities na to is gagawin po ng Filmec. Katulad po ng mga shared facilities na pinamimigay para sa mga magniniyog naman.
0: Mga makabagong makinarya, kagamitan, tsaka teknolohiya. Siyempre, para itaas din po yung kalidad ng mga bawat produkto. Pero sino po yung nagpapatakbo naman at nag-aalaga ng mga pasilidad na yan?
3: So, pag nabigyan sila kahiro, yung mga ating kooperatiba na magpapatakbo, pero tutulungan pa rin siya ng PhilMec para sa mga technical assistance, para bigyan sila ng business aspect ng kanilang tinatawag na shared passing facility. Tuturuan po namin sila kung paano gamitin o patakbuhin ang mga shared processing facilities na ito.
0: Sabi dito sa mga may mga pumapasok na tanong, sino-sino po ang pwedeng gumamit ng makinarya ng SSF?
3: So, yung mga membro po ng isang kooperatiba at saka po yung mga, sabi ko nga po, yung may mga inaalaga ang mga hayop na base sa numero na nasusulat sa batas.
0: Paano ho kami mag-a-apply para mapasama at magkaroon kami ng SSF, yung aming mga samahan?
3: So, maglalabas po kami, kahiro, ng mga checklist of requirements. So, ngayon po kasi binabalangkas pa lang po namin yung tinatawag na implementing rules and regulation. But sa batas nga po, identify na po kung sino po yung mga makikinabang dito. It is mga small animal raiser, mga kooperatiba, farmers association po.
0: Sabi pa ng isang nakikinig, pwede ho bang humiling dyan sa SSF na ang isang pribadong tao o kaya yung solong negosyante lang? Pwede ho ba yung ganun?
3: So, titingnan sir namin din na kahiro yung mga ganyan katulad ng LGU na which is yung LGU naman po talaga yung namamahala ng mga slaughterhouses. So, titingnan po namin kung may sasama po siya sa implementing rules and regulation. Yung mga ganyan pa po.
0: Sa mga gagamit daw po niyan, Doc Nelson, paano? Pwede bang singilin po ng mga cooperatives yung mga gagamit ng pasilidad? Halimbawa, hindi sila membro o talaga exclusive lang ito sa membro?
3: So, bahala na po yung kooperatiba kung ano po yung paggagamitan nila ng mga shared processing facilities. Sabi ko nga po, pag nabigyan po ng isang association o kooperatiba ng mga shared processing facilities, tuturuan po ng PhilMec na gamitin nila yon para sila po ay yung business aspect po noon para mas lalo po silang kumita.
0: Dito sa shared services facilities na yan, mapapasa kanila ba? Mapapasa mga farmers ba yung mga equipment, yung mga gamitan? Meron bang batayan para ito yung mapunta sa kanila?
3: Sa kanila po na po yun lahat. Mga makinarya po na pinamimigay ng PhilMec mula sa RCEP, CEP, sa Coconut, isa libre po lahat yun.
0: Kung nakapangalan po sa mga farmers o sa cooperatives?
3: Sa kooperatiba, kahiro.
0: Sa kooperatiba. Meron na ho bang nakikinabang sa ngayon dito sa mga napag-uusapan natin ito?
3: So, sa programang ito, kahiro, is, sabi ko nga po, bago pa lang. But yung ibang programa na ina-implement ng PhilMec na tinatawag nating RCEP, saka yung Coconut Enhancement Fund din is napapakinabangan na po ng ating mga magsasaka.
0: Ano po ito? Ilang porsyento na po? Ito ba nationwide nang gumagana ngayon?
3: Ngayon pa lang po, nag-uumpisa pa lang po yung sa ANSEP. Sa ANSEP ay nag-uumpisa pa lang at baka po hopefully early next year is meron na po ito.
0: Okay. Sabi ng isang siguro, inaalam niya, paano kaya yung sahod daw ng mga nagpapatakbo, yung mga operators? Ano mga makina? Sino ba yan? Paano ba yan? Pinasasahod ba yung mga magpapatakbo ng operators? Paano ba sistema?
3: Nasa ako na po, kakahiro yan sa kooperatiba. Paano patakbuhin yun? Tuturuan namin. Bahala na po yung kooperatiba kung ano po yung magiging gastos para sa implementasyon po ng mga pasilidad o makinarya na ipamimigay mula dito sa ANSEP.
0: Kung sa rice, competitive enhancement galing po doon sa mga import na bigas, ito naman, yung pondo galing doon sa mga ini-import na mga produktong, di ba?
3: Livestock din po. Opo, yung mga, more on sa mga
0: karne ng bata
3: na import natin, mga baboy, lahat po ng animal products na ini-import natin, lalagyan
0: po. Nangangahulugan ba, Dok, na ito ang budget ninyo taon-taon lalaki, pataas na pataas yan?
3: Base sa batas sa Kahiro is nasa 14% taon-taon ang allocation for the next 10 years.
0: Oh, Doc Nelson, ako'y medyo kapos na sa oras, pero muling pagbati ko po sa inyo dyan sa Philmex, sa pangunang Direktor Junicio Albinja, pakipabot ang pagbati at magsaludo ko sa inyo dyan. Marami pong salamat. Baka may natitirang mensahe po kayo. Sige po.
3: So, salamat ka, Kahiro. On behalf po sa aming Director Board, Dr. Junicio Albinja. So, ang Philmex po ay palaging nagdadala ng tulong sa ating mga kababayan sa sektor ng paghahayupan, sa rice industry, sa coconut. So, antabayanan lang po natin yung mga ating future announcement, paano maka-avail ng mga programang under the ANSEP. So, sabi ko nga po, kasalukuyang pinapinal ang implementing guidelines at operational procedure ng programa. So, magsisimula ang implementasyon alinsunod sa ilalabas na guidelines at availability ng pondo.
0: Yun.
3: So, yun lang po, Kahiro, at magandang umaga din po.
0: Dr. Nelson, maraming salamat. Dr. Nelson Santiago, sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo. Thank you po, maraming salamat, mabuhay ka. Thank you.
3: Salamat, Kahiro.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano kaming oras, maraming salamat kay Dr. Nelson Santiago ng Filme. Good morning din kay Dr. Alvinja. Misha Boy Alvinja ng Philmex, sir. Galing-galing mo naman. Kaya mahal ka rin na pangulo eh. Ang alam po nila Alvin, sila Arnel Mark, Kabukiran Marian Milius. Ang alam po nila Nida, Susan Jamard. Ang natin sila sa Merisol, Julius Camille Rona. Kaya mo rin nandiyan pa rin po naman sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ay, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka. Hero, Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Pinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Insan pa, ago tayong basa-basang naniniwala sa fake news ho. Wag ko tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
9: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Luis patuloy na lumalakas habang nananatili ito sa karagatan silangan ng Aurora.
4: Headlines.
3: Halos 5 milyong family food packs nakahanda para sa Bagyong Luis ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Mga proyektong ginawa ni Pangulong Marcos, pinakamagandang legasiya na kanyang iiwan para sa bayan ayon kay Presidential Communication Secretary Dave Gomez.
4: Headlines.
3: Mga auditor ng Commission on Audit harap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw.
4: Headlines.
3: Meralco tatalima sa utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang mahigit sa 9 bilyong piso sa mga customer nito.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw na Lunes, August 3, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Bagyong Luis habang nananatili ito sa karagatan silangan ng Aurora. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo, 130 kilometers silangan timog silangan ng kasiguran ng Aurora. Ang Aurora o ang Bagyong Luis ay may pinakamalakas na hangin na 55 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 70 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, ang eastern at southern portions ng Apayao, ang eastern portion ng Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao, ang northern portion ng Aurora, Polillo Islands at ang northern portion ng Camarines Norte.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mahigit 500 katao apektado na ng Bagyong Luis. Philippine Coast Guard nasa o naka high alert status na rin. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
8: report. Umabot na sa 511 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa 5 pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinakuling tala ng Philippine Coast Guard at PCG, kabilang sa mga apektadong pantalan ang Real at Jumalig sa Southern Tagalog at Tabaco, Virac at San Andres sa Bicol. Na-stranded din ang 50 rolling cargos at 6 sakyang pandagat habang 4 na barko ang sumilong dahil sa masamang panahon. Isinala naman o sinala naman ng Philippine Coast Guard sa high alert ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng Coast Guard District Southern Tagalog sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergencies. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Pinayuhan naman ng PCG ang publiko na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga opisyal na weather advisory at unay gawain ang kanilang mga kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halos 5 milyong family food packs nakahanda para sa Bagyong Luis. Narito ang report ni Marianne Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Sa paglapit ng Tropical Depression Luis sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto nito sa mga komunidad kabilang na ang posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bilang pagkahanda ay nakapreposyon na ang halos 5 milyong family food packs na sa higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 na non-food items sa mga warehouse ng DSWD sa iba't ibang panig ng bansa. Handa ang mga ito para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaaring mangailangan ng tulong. Ayon sa DSWD, patuloy rin ito nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para matiyak ang maagap na pagtugon at paghahatid ng kinakailangang suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang pagpapalakas ng Disaster Preparedness at Social Protection Programs ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian, lumipat na ang pamahalaan mula sa reaktibong pagtugon tungo sa mas maagap na disaster management approach. Bahagi nito ang pagpapalawak ng mga warehouse at pag-iimbak ng relief goods upang mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad. Sinabi rin ng kalihim na may nakahanda ng 4.9 billion family food packs sa mahigit sa 1,000 warehouses sa buong bansa. Kasabay nito, ipinatutupad ng DSWD ang uplift program na nagbibigay ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang nangangailangan dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Binanggit din ni Gatchalian ang digitalization ng mga serbisyo ng DSWD. Gayun din ang 1.6 million na household graduates mula sa 4-piece program at ang pagpapalawak ng walang gutom kitchen.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Metro Manila, Pangasinan o suspendidong klase ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa Bagyong Luis. Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte. Ganon din sa Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra o Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at Negros Occidental.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagyang tumaas ang antas ng tubig sanggat na matapos ang ilang araw ng pag-ulan. Batay sa monitoring ng PAGASA Hydro Meteorology Division, umabot na sa 155.45 meters ang water level ng Angatnam hanggang kahapon ng umaga. Mas mataas ito ng 4.6 meters kumpara sa 150.85 meters na naitala noong Hulyo at 30. Gayunman, nananatili pa rin itong nasa mababa at critical low water level na 160 meters at may agwat na 54.55 meters sa normal high water level na 210 meters. Samantala, naitala ang 99.78 meters na antas ng tubig sa Ipo Dam at 79.14 meters naman sa Lamesa Dam. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa rin ang water level sa iba pang mga dam, hindi naman kalayuan ang agwat ng mga ito sa kanilang normal na antas ng tubig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga proyektong ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinakamagandang legasya na kanyang iiwan para sa bayan. Ito po ay ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Mula sa Malacanang, Darito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naniniwala si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na ang legasiya ay nagagawa sa pinakamahirap na yugto ng isang pamumuno ng isang leader gaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam, sinabi ni Gomez na hindi naman lingid ang sunod-sunod na hamon at adlang na sinagupa ng administrasyon, subalit hindi anya nagpatinag dito ang Pangulo. Sa kabilaan ni Gomez ng napakaraming balakid at ingay sa politika na magpapadiskaril sana sa focus ng punong ekotibo ay nanatili anyang matatag ang chief executive sa pagtupad ng tungkulin nito. Naging single focus sana ang presidente at hindi bumitiyo sa agenda nitong pagtingin o paigihin at pabutihin ang kabuhayan ng napakaraming Pilipino. Kung ikokot anya ang Pangulo, sinabi anya nito na maaaring mabagsik ang paghusga ng mga tao sa kasalukuyan. Ngunit sa huli ay mas magiging patas ang pagtingin ng kasaysayan sa kanyang ginawa para sa bayan. Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga auditor ng Commission on Audit harap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Magpapatuloy ngayong umaga ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kung saan inaasahang ihaharap bilang mga pangunahing testigo ang mga opisyal mula sa Commission on Audit o COA. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, na miyembro ng House Prosecution Panel, nakatuon ang susunod na yugto ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang aligasyon kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatakdang tumayo sa witness stand sina Roderick Wamil, former COA State Auditor, at Celine May Del Ocampo, incumbent supervising auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Nakatakdang ipaliwanag ng dalawang auditor ang proseso ng pag-audit sa mga confidential funds, ang mga pamantayang ginamit sa pagsusuri ng liquidation documents at ng mga findings. Kabilang dito ang pagpapalabas ng notice of disallowance para sa 448 million pesos na confidential funds ng OVP noong taong 2023 at desisyon ng COA na ipasawali ang 73.2 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Bukod sa COA auditors, nakatakdaling humarap ngayong Linggo ang Director ng Legislative Archives and Museum Management Service ng House of Representatives. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Yes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Impeachment Court, tinatapos na ang inventory ng mga pinasabinan at tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pinumpirma ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kumpleto ng nakasunod sa subpoena ng STECOM ang lahat ng mga ahensya na at institusyong inatasang magsumite ng tax records at bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tunggol na 100% nang nakakomply ang lahat ng pinadalhan ng subpoena noong nakaraang Webes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento. Patuloy naman anya ang inventory, pag-scan at pag-reproduce sa mga dokumento ng Senate Secretariat para maipamahagi ang mga kopya sa House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Pinaliwanag ni Tunggol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang iaharap sa paglilitis, habang maaari rin anyang gamitin ang depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng impeachment court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmumarka o marking ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng subpoena, pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman itong goal na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ang mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi pa ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa alegasyon ng unexplained wealth, false alliance, and continued business interest. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Meralco tatalima sa utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang mahigit sa 9 na bilyong piso sa mga customer nito. Yan ang report ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
15: Handang tumalima ang Manila Electric Company o Meralco sa naging atas ng Energy Regulatory Commission na i-refund dito sa kanilang mga consumer ang nasa 9 na bilyong pisong sobrang nakolekta sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon kay Atty. Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management at Meralco, katumbas ito anya ng 34 centimos sa kada kilowatt hour kahit makakukuha ng 59 centimos kada kilowatt hour na refund ang mga residential customer. Magugunitaan ni Valles na naghahain sila ng dalawang magkahiwalay na aplikasyon para sa refund noong 2025 at unang bahagi ng 2026 na pagpapatuloy na kanila na i-refund mula pa noong 2021 hanggang 2024. Pagtitiyak ng Meralco, mararamdaman na kanilang mga customer ang naturang refund sa lalo madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: House Leader, sinusulong ang mas maluwag na patakaran sa rooftop solar at battery storage sa ilalim ng Panukalang Sariling Kuryente Act. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
16: Mas mapapadali na ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ito ay oras na maaprubahan ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act. Layunin ng panukala na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III na alisin ang mga permit at requisitos na para lamang sa mga commercial power producer para sa mga sistemang ginagamit lamang sa sariling pagkonsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas madali at abot kaya na ang paglikha at pag-iimbak ng sariling kuryente ng mga end user na hindi nagbebenta ng kuryente sa grid. Sa ilalim ng panukala, ang mga non-exporting solar at battery systems ay hindi nakakailanganin ng Certificate of Compliance mula sa ERC at hindi na rin maaring pagbayarin o pagpasapasahan ng distribution utilities ng dagdag na requirements. Nananatili naman saklaw ng umiiral na interconnection rules ang mga sistemang maaring magbenta o magbalik ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Department of Energy target na maitala ang nasa 50% electric vehicle usage pagsapit ng taong 2040. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
17: Target ng Department of Energy na umabot na sa 50% ang target electric vehicle usage sa bansa pagsapit ng taong 2040. Ayon sa Department of Energy na nag-iisip na ng programang kanilang gagawaran upang maparami pa ang mga kababayan nating lumipat na sa paggamit ng EV vehicle sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba, ang pamahalaan ay ang pagpapababa ng taripa sa pag-angkat sa mga EV vehicles maging ang mga piyasa nito upang mas bumaba ang presyo nito sa merkado. Bukod sa presyo, ay hangad din ang gagawaran na mas maparami pa ang power at charging stations ng mga EVs upang mas mapahaba pa ang biyahe ng mga naturang sasakyan at hindi maging limitado sa ilang lugar lamang. Muli naman siniguro ng Energy Department na may sasagawa ang nasabing mga plano upang maipatupad ito sa darating na 2040. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Public.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track
18: with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
20: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
0: Navigating our future together.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nanindigan sa kanyang hamon sa mga opisyal ng bansa na hindi kayang tindigan ang issue ng West Philippine Sea. Narito report ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
13: Report.
15: Naglabas ang paglilinaw sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanya naging hamon sa mga opisyal ng bansa na kumikiling pabor sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod na unang pahayag ng kalihim na dapat magbitiw na lamang sa pwesto ang mga opisyal ng bansa na hindi kayang tumindig sa usapin pabor sa mga Pilipino o questionin sa Korte Suprema ang posisyon ng bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Teodoro na hindi maaaring hingin ang pagbibitiw ng isang opisyal batay sa kanyang paniniwala o opinyon dahil dapat mayroong paglabag sa batas o reglamento. Naging maingat anya siya sa paggamit ng Administrative Order No. 29 ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III na siyang magtatakda naman sa Continental Shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malinaw anya ang kanyang naging pahayag na kung hindi susuportahan ng mga makachinang opisyal ng pamahalaan ang paninindigan ng Pilipinas, makabubuting questionin ito sa Korte Suprema o di kaya naman ay magbitiw na lamang sa pwesto. Lit ng kalihim, hindi dapat paniwalaan ang mga binabaluktot na ulat ng kanyang mga naging pahayag na ang layunin ay samain siya sa mata ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Personal na tutungo sa Romania ngayong araw, si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarer na apektado ng pag-atake sa Northern Black Sea. Kasama niya sa biyahe si Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan at augmentation team na makikipag-ugnayan sa mga nailigtas na seafarer. Bibisitahin din ng Department of Migrant Workers ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang lasawing Pinoy para sa proseso ng pagpapauwi. Sa ulat ng DMW, 236 Filipino seafarers mula sa 17 barko ang apektado ng mga pag-atake. Tatlo ang nasawi, isang nawawala at 89 na ang nakauwi sa bansa. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Foreign Affairs, mga embassy, ship owners at manning agencies para sa kaligtasan at repatriation ng iba pang seafarers.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa Northern Black Sea sa silangang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaari pa rin bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng Pilipinong seafarer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa pamamagitan ng 15 araw na review. Sinabi ni Kakdak na may karapatan ng mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari silang magsumite ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyan din ng kalihim na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagay ng direktiba at malalagay sa panganib ang buhay ng mga seafarer.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Extended pa ng isang buwan ngayong Agosto ang fuel subsidy ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, inihayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Bigor Mendoza II na ipagpapatuloy lang nila ang programa para sa mga jeepney at UV Express. Anya, gaya pa rin ng dati ay mabibigyan ng 10 pesos per liter na discount ang mga kaisang gas station ng pamahalaan. Sinabi ni Mendoza na aabot sa mahigit sa 140,000 na units ng public utility vehicles ang makikinabang sa pinalawig na programa.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Doza, pinadali na ng Land Bank of the Philippines ang pag-avail ng mga franchise jeepney at UV Express ng LTFRB na eligible sa fuel subsidy. Anya, kailangan lang pumunta ang mga benepisyaryo sa participating gas station. Dagdag pa ng LTFRB chair, may database na na-access sa isang application ang mga gas station at kinakailangan lang na i-search doon ang plate number ng isang sasakyan.
5: Ang gagawin lang ho ng jeepney at saka UV Express, pupunta sa mga participating gas station at yun lang, no? Yung tao sa gas station naman, mayroong programa na dinadownload po din ha, certain app. Tapos type in lang nila yung plate number. So makikita na nila yung allowable number of liters na kailangan subject to discount, kung naubos na o hindi, no? Nasa app po yan, no?
3: Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza II.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
3: Pinagdiriwang sa bansa ngayong Agosto ang International Humanitarian Law o IHL Month. Sa programa ng Philippine Red Cross o PRC sa Radyo Pilipinas, sinabi ni PRC IHL Office National Field Representative Maria Patrocina Lea Mateo na layunin itong ipakilala sa publiko na may batas na nagbibigay proteksyon sa atin bilang mga tao, hindi lang tuwing kalamidad kundi maging sa panahon ng digmaan. Binigyan din ni Mateo na bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Convention, pinapakita rin itong suporta ng Pilipinas sa batas na gumagalang sa karapatang pantao ng mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at armadong labanan.
23: Ito po ay mahalaga na tayo ay nagdiriwang nito, lalo na dito sa Pilipinas. Bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Conventions, ito rin po ay simbolo ng suporta ng ating bansa sa pagtataguyod at sa pagpapahalaga sa batas na gumagalang sa karapatan ng tao, lalo na po sa mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at mga armadong alabanan.
3: Si Philippine Red Cross International Humanitarian Law Office National Field Representative Maria Patrocina Lea Mateo.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
3: Senior citizens, kabilang sa madalas na mabiktima ng disinformation, narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
24: Nawagan sa publiko ang grupong Break the Fake Movement, isang samahan ng mga volunteer na layong labanan ang disinformation. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Paulo Miguel Ordino, Executive Director ng Break the Fake Movement, sinabi nito na mga nakatatanda o senior citizen ang madalas na mabiktima ng fake news online. Paalala ng grupo na maging mapanuri sa mga video, larawan at konstruksyon ng mga salita na nababasa sa social media. Mag-ingat din anya sa pag-post ng mga personal na detalye katulad ng senior citizen ID, larawan ng bahay, bank details at iba pang personal na impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Ordino na nagbibigay sila ng libreng seminar para sa mga vulnerable sector na madalas na maging biktima ng disinformation o ng fake news.
25: Turuan po natin sila kung paano pag gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay naka-public. So yung sa mga ganun po simple pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training. Dahil yun po yung pinakakailangan natin pa nila. Pagkatapos po na nag-add tayo ng layers kung paano ba nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media. At pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano ba nila i-position yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa, nakapasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganito o ganyan, maniniwala ba sila o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share o kailangan na lang nilang manahimik.
24: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
3: Umanaw na ang dalawang veterano sa larangan ng entertainment, ang entertainment journalist at radio host na si Jobert Sukaldito at dating mambabatas at media executive na si Romeo Halosos. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi ng OOTD Jobert and Chaps Channel na pumanaw si Sukaldito kahapon sa edad na 65. Wala pang pahayag ang pamilya Sukaldito hinggil sa dahilan ng pagpanaw ng batikang mamamahayag Nakilala si Jobert sa mga balita at komentaryo hinggil sa industriya ng entertainment sa bansa. Samantala, inanunsyo ng pamilya Alosos na namatay si Alosos sa edad na 85. Walang binigay ang pamilya na detalye sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Nagsilbi si Alosos bilang kongresista ng Zamboanga del Norte ng maraming taon. Inialay niya ang kanyang buhay sa public service at community development. Si Halostos din ang isa sa mga founder ng Television and Production Exponents Incorporated, ang production company ng programa sa telebisyon, ang Eat Bulaga.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, depensa ng Ukraine naghihingalo. Siyam patay sa pinakabagong pag-atake ng Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizzle na niyong
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas Report.
8: Inatake na magkakasunod na misa ng Russia ang Ukraine na nag-iwan ng siyam na patay at mahigit 30 sugatan. Bunga nito, muling umapila si Ukrainian President Vladimir Zelensky sa mga kaalyado bansa dahil sa kritikal na kakulangan sa mga air defense system. Ayon sa ulat ng CNN, isang missile lamang mula sa 27 ballistic missiles ng Russia ang matagumpay na napabagsak ng Ukraine. Nangyari ang pag-atake ilang oras matapos bawiin ni US President Donald Trump ang naunang pangako na papayagan ng Ukraine na mag-manufacture ng sarili nilang Patriot Interceptor. Samantala, sinabing sinasadya ng Russia ang sunod-sunod na pambubomba upang ilantad at abusuhin ang humihinang depensa ng Ukraine habang nagpapatuloy ang bakbakan sa frontline. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Rizal Nanyong, Radyo Pilipinas.

0: Bukas po ng gabi, 9 PM sa Nuclear City Athletic Stadium, magtatapat ang Pilipinas kontra Thailand sa night cap ng Group B. Galing ang Pilipinas sa isang 4-1 na panalo kontra sa Laos na ginanap sa New Laos National Stadium sa Vientiane noong nakaraang Sabado. Samantalang nanaig naman ang Thailand kontra Malaysia 2-0 sa kanilang ball game sa Bangkok. Target ng Pilipinas na muling manaig sa Thailand upang mas mapaiting ang chance na makapag-qualify sa Final 4 ng ASEAN Hyundai Cup. Matapos ang laro, bukas ng gabi, Tuesday night, tutungo sa Kuala Lumpur ang ating PMNFT para kalabanin ang Malaysia soccer team sa Sabado sa Kuala Lumpur Stadium. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Ulat sa nutrisyon ng kabataang Ivatan, mas mapapabilis sa tulong ng bagong platform ng Itbayat MSWD.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bea.
2: Digitalized na. Iyan ang ipinagmamalaki ng Itbayat Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO matapos magsagawa ng orientasyon ukol sa bagong Batang NutriCare Information System o BNIS mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Anim na mga lokal na child development workers sa isla ang direktang subalang sa training upang matutunan ng makabagong platform na ito. Ayon sa MSWDO, dinisenyo ang BNIS upang pabilisin at padaliin ang pag-encode ng mga profile sa ilalim ng Supplementary Feeding Program o SFP. Sa pamamagitan ng digital system na ito, matatanggal na ang mano-manong paggawa ng ulat at masisiguro ang mas mabilis na pagsumite ng mga mahahalagang dokumento tulad ng physical report at nutritional status report ng mga bata. May kabuuang 72 mga kabataang benepisyaryo ng feeding program ang target na maipasok at masubaybayan sa bagong system sa buong munisipalidad. Pagbibigay din ng pamunuan sa tulong ng teknolohiya, mas magiging tumpak at agaran ang proyekto upang masugpo ang malnutrisyon at mapanatiling malusog ang susunod na henerasyon ng mga ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 500 alternative learning school students nagtapos sa ilalim ng Schools Division ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
3: Hindi maaaring humantong na lang sa wala matapos ang graduation exercises ng mga estudyante ng alternative learning system ng Department of Education. Sa naging mensahe ni DepEd Region 1 Regional Director Dr. Estela Leon Cariño sa graduation ceremony na ginanap sa Civic Center ng Dingras, Ilocos Norte, may scholarship program ang gobyerno upang makapasok sila sa kolehiyo at mayroon pang TESDA na aalalay sa mga gustong mag-aral ng skills training. Kung plano naman aniya na tumigil na sa pag-aaral ang 467 na ALS graduate, ay mayroon ding programa ang pamahalaan na nagbibigay ng kabuhayan o negosyo. Sinabi ng regional director na ilan lang ito sa mga pwedeng alternatibo na pusukin ng mga ALS graduates para sa kanilang hinaharap. Dagdag ni Dr. Cariño na prioridad ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang edukasyon dahil marami ang oportunidad na siyang pinasasalamatan nito sa pagbibigay halaga ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Quezon. Suspendido na dahil sa Tropical Depression Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mara.
4: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe ng mga pampasaherong sasakyang pandagat sa nasasakupa ng Coast Guard Station o CGS Northern Quezon kasunod ng pagtataas ng alerto sa Polilio Group of Islands dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa abiso ng CGS Northern Quezon, kahit kalmado hanggang bahagyang maalon ang karagatan sa karamihan ng mga lugar, nananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan at naka-standby na ang deployable response teams para sa agarang pagresponde. Nag-imbentaryo na rin ang CGS ng mga personal protective equipment, life-saving equipment at communication equipment para sa search and rescue. Patuloy rin ang pagpapatrolya sa mga baybaying barangay upang paalalahanan ang mga mangingisda na tiyaking ligtas ang kanilang mga bangka at lambat habang naka-standby ang mga tauhan sa mga pantalan upang bantayan ang kalagayan ng mga stranded na pasahero. Nakikipag-ugnayan din ang Coast Guard sa local disaster risk reduction and management offices upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero habang binabantayan ang lagay ng panahon. Ang Polilio Group of Islands ay binubuo ng island municipalities na Polilio, Bordeo, Panukulan, Patnanungan at Humali. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong bagong pasilidad sa Camarines Norte nilunsad na ng Department of Trade and Industry, Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jerome.
5: Itinurn over na ng Department of Trade and Industry o DTI ang tatlong bagong shared service facilities o SSFs sa Camarines Norte na may kabuang pondo na 7,322,500 pesos. Ito ay upang bigyan ng makabagong kagamitan ang mga lokal na negosyo at MSMEs. Sa Paracale, inilunsad noong Hulyo 29 ang mga makabagong gamit tulad ng 3D scanners at laser engravers para mas mapabilis ang produksyon at mapanatili ang tradisyon ng pag-aalahas na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos. Sa San Vicente naman, itinurn over noong Hulyo at 30 ang 1.13 million pesos na mga bagong makinarya sa paggawa at pagpapaganda ng kalidad ng mga produkto mula sa kakao. Sa Basud ay inilunsad ang 1.28 million pesos na halaga ng mga bagong kagamitan para sa pineapple processing. Layunin ng launching na iangat ang antas ng mga lokal na produkto gamit ang teknolohiya upang makasabay ang mga ito sa mas malalaking merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Acceleration ng mga digital services sa Bicol. Mabilis nang may susulong sa pagtutulungan ng DICT at mga mambabatas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: JM.
6: Mabilis na ang masusulong at mapapabilis ang paghahatid ng mga digital services sa buong Bicol Region kasunod ng mas pinagtibay na pagtutulungan sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology Region 5 at ng mga mambabatas sa mga probinsya. Ito ay matapos magtungo sa magkakahiwalay na courtesy visits ang DICT Bicol sa walong kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso upang talakayin ang pagpapalakas ng mga inisyatibong pang-ICT sa kani-kanilang mga distrito. Pinangunahan ni OIC Regional Director Christian Roy N. Melad, kasama si Assistant Regional Director Annabel C. Odonyo Kalimpong, Technical Operations Divisions Chief Norley A. Tabo at mga pinuno ng mga tanggapang panlalawigan ang nasabing serya ng pagkikipagpulong sa mga mambabatas ng Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Camarines Norte. Ayon sa DICT Bicol, ipresenta ng ahensya sa pagpupulong ang kanilang mga accomplished projects at mga prioridad na programa upang tiyakin ang mabilis na pag-abot ng modernong serbisyong pampamalaan at teknolohiya sa mga lokal na komunidad. Kabilang sa mga pangunahing proyektong binigyang diin na magpapabilis sa digital transformation ng rehiyon, ang pagpapalawak ng free Wi-Fi for all program, pagpapatupad ng eGovPH app at ELGU system, pagtatatag ng digital transformation centers at pagsasanay sa digital literacy. Tinutukan din sa talakayan ang promosyon ng cybersecurity awareness, paggamit ng Philippine National Public Key Infrastructure, pati na rin ang pagpapalakas ng GovNet, National Broadband Plan at Emergency Telecommunications Capabilities para sa disaster preparedness and response. Dahil sa naging positibong konsultasyon, asa na mas pinabibilis at patuloy na pagpapatupad ng mga digital initiatives na direktang tutugon sa pangangailangan ng bawat Bicolano sa tulong ng mga legislador ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Rice Derby 2026, inilunsad ng Department of Agriculture Region 8 at ng pamalang panlalawigan ng Eastern Samar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Pen.
11: Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, ang Rice Derby 2026 sa Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar. Saklaw ng programa ang 150 hektaryang demonstration area na lalahukan ng 200 farmer cooperators. Layunin itong subukan at suriin ang iba't ibang makabagong teknolohiya upang mapataas ang ani ng palay, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapahusay ang pamamaraan ng pagsasaka. Isa sa mga tampok na programa ang pagpapatupad ng Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS na nagtataguyod ng wastong paggamit at pamamahala ng abono batay sa kondisyon ng lupa at pangangailangan ng pananim upang mapataas ang ani at maiwasan ang hindi kinakailangang paggamit ng pataba. Kabilang sa mga lumahok ang 10 hybrid seed companies, 11 biofertilizer companies, 10 soil ameliorant companies, 1 inorganic fertilizer company, 5 foliar fertilizer companies, 2 nanotechnology companies, 1 drone service provider, gayon din ang Bureau of Soils and Water Management at ang Philippine Rice Research Institute. Ayon kay DA8 Regional Executive Director Rodel Macapanias, layunin ng programa na mahikayat ang mga magsasaka na gamitin ang makabago at climate resilient at teknolohiya upang mapataas ang produksyon ng palay at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa Eastern Samar. Samantala, sinabi ni Governor Rob Vincent Ivardoni na patunay ang Rice Derby 2026 ng matatag na pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at ng Department of Agriculture sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sinanay sa biological control gamit ang earwig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin sa atin ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Jevic.
13: Patuloy na pinapalakas ng Provincial Agricultural Services Office o PAGSO ng Southern Leyte ang paggamit ng makakalikasang pamamaraan sa pagsasaka sa pamamagitan ng pagsasanay sa tamang aplikasyon ng earwig bilang biological control method para sa mga magsasaka. Isinagawa ang pagsasanay sa Southern Leyte Provincial Research and Extension Center sa Barangay Panawan, Maasin City. Ayon kay OIC Provincial Agriculturist Christita Clava, layunin ng 2 na pagsasanay at orientation na mabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggamit ng biological control upang epektibong mapuksa ang mga peste at sakit na sumisira sa mga pananim ng hindi lubos na umaasa sa mga kemikal na pesticide. Nakatoon ang pagsanay sa tamang paggamit ng earwig sa taniman ng mais. Ipinalawanag ni Clava na mahalagang pananim ang mais dahil isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga taga-Southern Leyte at may malaking ambag sa kabuhayan at ekonomiya ng lalawigan. Binigyang diin ng opisyal ng paggamit ng biological control method sa isang mas ligtas at mas napapanatiling alternatibo sa mga kemikal na pesticide. Aniya, makatutulong ito sa pangangalaga sa kalikasan habang pinapananatili ang kalidad at dami ng ani ng mga magsasaka. Ang naturang programa ay bahagi rin ng pagsulong ng Food Security Program ng Pamahalaang Panlalawigan sa Southern Leyte sa ilalim ng pamumuno ni Governor Damiani Mercado na naglalayong mapalakas ang produksyon ng agrikultura at matiyak ang sapat, ligtas at napapanatiling supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Dole, Region 11, hinimok ang mga persons with disabilities sa Davao Region na i-avail ang kanilang Integrated Livelihood Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Finiquito.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Armando.
14: Hindi mo kayo na Department of Labor and Employment o DOLE Region 11 ang mga kasapi ng sektor ng persons with disabilities o PWD na i-avail ang livelihood programs nito. Inihayag ni DOLE 11 Technical Service and Support Division Chief Jinlin Sanchez na patuloy pa rin tumatanggap ng aplikasyon para sa Integrated Livelihood Program na nakalaan para sa mga PWDs. Ayon kay Sanchez na nasa 9 na PWD individuals pa lang ang naka-avail ang nasabing programa sa buong rehiyon. Inilahad ng opisyal na ang sino mang maka-avail ang nasabing programa ay makakatanggap ng hanggang 50,000 pesos depende sa proposal na isinumite nito sa kanilang tanggapan. Kaya hinikayat nito ang mga PWD na isumite ang kanilang project proposals sa kanilang mga field office sa Davao Region upang agad itong ma-evaluate at ma-proseso. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Serya ng mga aktibidad sinagawa sa Zamboanga, Sibugay bilang bahagi ng World Mangrove Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justine.
16: Nakipag-ugnayan ang Community Environment Natural Resources Office o Sentro ng Imelda sa Department of Environment Natural Resources o DNR Region 9 sa pagsasagawa ng mga serye ng aktibidad sa bayan ng Malangas, Zamboanga, Sibugay bilang pakikisa sa selebrasyon ng World Mangrove Day. Kabilang sa mga ito ang scuba sorero at coastal cleanup drive sa isla ng Muyong, mangrove planting sa barangay Bacau, paglilibot sa roosting site ng flying fox o mega bats sa naturang lalawigan at mga lecture kogday ng kahalagahan ng mangrove ecosystem at iba pa. Tampok din sa aktibidad ang outreach initiative na tinaguri ang ukay-ukay sa baybay at ang pamamahagi ng waste management drums upang suportahan ng tamang pamamahala at pagtatapon ng basura at pagtibay ng kalinisan sa mga baybayin sa naturang komunidad. Naging matagumpay ang nasabing mga inisyatiba sa pakipagtulungan ng Protected Area Management Office ng Dumanquillas Bay Protected Landscape and Seascape, mga lokal na pamahalaan, mga katuwang na ehensya, stakeholders at aktibong partisipasyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, August 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM
18: o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
8: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang mga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, August 3, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Tayo po isabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine, 1278 kHz. At sa Sports Radio, 918 kHz, ha? Okay, eto muna, pambungad natin ngayong umaga. Traffic update, direct na mula po sa MMDA Metro Base.
8: Radyo Pilipinas Traffic.
7: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning.
9: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trafiko simula po dito sa may biglang awa hanggang maharating po yan ng Balintawak Market. Masusundan naman po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Cubao hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Ortigas Flyover. Pagbaba naman po nito ay dire-diretso o mabilis po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe. At pagdating po dito sa may Estrella hanggang sa may Bandilla Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman na po sa intersection ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating naman na po yan dito sa may Bandilla Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Boni hanggang makarating naman na po yan dito sa may Guadix. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban naman po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po nakatanungan at nangangailangan na emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
7: Thank you so much, si Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning din sa mga nanonood po sa atin sa pamamagitan naman ng live Facebook streaming ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8.5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ito, bribery, tinuturing ng publiko na pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye naman ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary.
10: Alan, 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na ito ang bribery o panunuhol ang pinakamabigat na alegasyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Okta Research Tugon ng Masa Survey nitong Hulyo. Batay sa survey, lumalabas na hindi pare-pareho ang bigat na ibinigay ng mga Pilipino sa mga alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Pinakamarami o ito ang 43% ng adult respondents ang nagsabing bribery, ang pinakamabigat na impeachment allegation na sinundan ng misuse of confidential funds na nasa 28%, habang tig 10% naman ang nagsabing pinakamabigat ang unexplained wealth at grave threats. Samantala, 8% din ang nagsabi na hindi nila alam o hindi matukoy kung alin sa mga aligasyon ang pinakamabigat. Bagamat nanguna naman ang bribery sa buong bansa, lumalabas din na ang misuse of confidential funds ang pangunahing concern sa ilang rehiyon. Ayon sa Okta, pinapakita na resulta ng survey na hindi pantay-pantay ang pagturing ng publiko sa mga aligasyon pagdating sa impeachment case. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult Pilipino mula July 4 hanggang 11, 2026. Samantala, Alan, lagay naman ng panahon kanina sa Quezon Avenue ay mahinang ulan ang nararamdaman, kaya ingat po sa mga motorista dahil madulas ang kalsada. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipino, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, si Marian Bastasa, mga kaibigan, direct na mula po sa Quezon City.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: O, ingat sa pagmamaneho ha, mga motorista. Ingat. At umaambon-ambon, umuulan-ulan in most parts of Metro Manila. Ha? Layu-layuan ng konti ang agwat sa inyong mga sinusundang sasakyan para safe. Diba? Pagka ganyan madulas ang kalye, kinakailangan extra ingat sa ating pagmamaneho. Sandali lang ha, maya-maya magbabalik pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan munang mga paalala.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
11: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
11: Sports Radio.
16: Radyo Magazine.
11: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab
11: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na atin laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 14 minutes makalipas po ang 7 AM. Ngayong umaga, makikibalita tayo sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Ngayon tayo ng update dito po sa pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy. Kaugnayan itong Waste to Energy Partnership. Yan po ay kaugnay pa rin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na maamyendahan yung Ecological Solid Waste Management Act. Kasama ho dito sa mga highlights nito, yung pag-convert sa solid waste para maging renewable energy. So, mapapagaan yan yung pagdidispose ng basura at mapapagaan din yung mga challenges pagdating ho sa power supply. Baka kaugnay natin this morning, mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
23: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
7: Yes, sir. Dito po sa nagdaang State of the Nation Address ng Pangulo, binanggit niya yung kaukulang mga dapat na pag-amyenda sa mga batas na may kaugnayan sa solid waste management. Dito po sa pagtutulungan, sir, ng Metro Manila Development Authority at ng ating Department of Energy sa pagpapatupad ng waste to energy facilities. Ano po? Ano pong update tungkol dito, Yusek Torre, sir?
23: Sir Alan, gusto kong i-con muna, no? I-emphasize na doon sa persona ng presidente, ang kanyang pinagdiinan talaga doon na governance must adapt to present realities.
7: Yes.
23: Kasi syempre, lumaki na ang populasyon.
7: Opo.
23: Dumami na ang basura, talagang hirap na hirap tayo ngayon sa disposal niyan dahil sa mga landfills natin, limitado rin at nauubos din ang shelf life ng landfills. Pero dumarating na rin, may mga teknolohiya na rin nagbabago. Kaya, ibig sabihin, ang gusto lang ng presidente that good governance means updating policies kung may makita tayong ebidensya na may mas mabuti ng teknolohiya o may mas mabuti ng paraan para ma-improve ang ating waste management. So having said that, tuloy-tuloy ang MMDA at DOA together with the DENR sa pag-explore ng iba-ibang mga teknolohiya para ma-convert ang basura natin into something useful, mabawasan ang mga basura na dumarating sa landfill, at on the other side, mas mapakinabangan pa ito sa ibang pamamaraan gaya ng enerhiya.
7: Opo. At siyempre, along this line, para ika nga pagkaganito na ko-convert sa enerhiya yung ilang uri ng mga basura, eh makakabawas ito sa volume na dinadala dito sa mga landfill gaya nga ng nabanggit nyo, at yung iba pang mga disposal sites natin around and near Metro Manila, sir.
23: Okay. Opo. Talagang makakabawas. Ano? Pero gusto ko rin i-emphasize na ang WTE ay talagang ang main target niya na yung mga residual waste. Okay?
7: Yes, opo.
23: So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero, siyempre, kahit na ginawa na natin yung segregation, recycling, composting, at recovery, meron pa rin may iwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
7: Mm-mm. At siyempre, yung binabanggit mo, balikan ko ng konti, Yusek Torres, yung binanggit mo na kinakailangan, halimbawa, sa level pa lang ng mga bahay, maayos na ang management nila sa waste disposal. Halimbawa, sir, di ba, na kung kinakailangan i-segregate, gaya ng inyong nabanggit, yung mga nabubulok at yung mga hindi nabubulok na basura, Yusek Torres, sir.
23: Opo, kailangan talaga. Hindi talaga pwedeng ma-replace na dahil may WTE tayo, tapon dito, tapon doon, tapos dispose dito, dispose doon. Hindi po pwede yun. Kailangan pa rin talaga ang ating segregation, yung recycling natin, composting, at saka yung recovery. Palaging apat na yun, hindi mawala yan.
7: Mm-hmm. At saka mahalaga yung disiplina rin on the part of the household na doon pa lang, bago pa lang nila ilabas yung mga basura na hahakutin ng ating mga truck, halimbawa. Kinakailangan maayos na nakahiwalay na yung ano, di ba? Yung mga nabubulok at hindi nabubulok para mas madali na rin ang proseso in the long run, Yusek, sir.
23: Yes, opo. Talagang ganoon po. May mga regulations tayo at may mga batas talaga na nag-uutos.
7: Yusek? Deka. Naputol. Ayun. Babalikan natin, mga kaibigan, Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority. Let's check his signal once again. Ayan, reconnecting. Okay. Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, let's try Undersecretary Torre ulit ng Metro Manila Development Authority. Pinag-uusapan nun natin, una, itong aspeto po ng management sa disposal ng basura dito sa atin sa Metro Manila. And later on, of course, hingi din tayo ng karagdagang mga update kaugnay pa rin ng traffic management, halimbawa, at yung mga hakbang na patuloy na sinasagawa ng MMDA para maiwasan po ang pagbaha sa mga areas dito sa Metro Manila. Philippine Standard Time, meron tayong 20 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay ang Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Fretz Granada. Okay, good morning. At sa iba pa nakikinig sa atin at nanonood sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Siyempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, ganun din sa Sports Radio 918 kHz.
5: Boses dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko 738 AM.
7: 21 minutes na makalipas pong 7 AM dito pa rin sa programang Boses sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ayan, ha. Sandali lang, bibigyan din muna natin siguro ang ilang mga paalala at pagkatapos magpapatuloy po tayo dito sa ating paglilingkod bayan ngayong Monday, unang Lunes po ng Agosto, August 3, 2026.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
21: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
6: Balitang pambansa.
18: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawak na pagbabalita.
4: Ang Radyo ng Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
24: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Ang Radyo ng Publiko.
22: Radyo Publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan
22: sa sambayan
4: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
25: Magkaisa pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
4: Sa 104.3
22: The Capital.
4: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
22: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
22: and The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
22: Sabay na maghahatid ng serbisyo
4: sa mamamayang
22: Pilipino
4: in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko,
4: sa 104.3
22: The Capital.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
29: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
30: Radyo Publiko.
29: 738 AM.
7: 23 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga at yan, naka-reconnect na tayo sa linya ni Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager po at Spokesperson ng MMDA. Yusek Torre, sir, good morning ulit. Yusek. Naputol ulit, naputol. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, hingi rin tayo ng update mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center. Kaugnay po ng epekto ng Bagyong Luis, ha? Bagyong Luis dito sa eastern portion ng Luzon. At later on, we will also get in touch with the Philippine Coast Guard. Kaugnay naman ng mga suspended muna na paglalayag sa ating mga karagatan doon po sa mga areas na naapektuhan ng Bagyong Luis. Meron na pong mga areas na nasa ilalim ng wind signal number 1 sa gawi po ng northeastern Luzon. Ang lahat ng yan mga kaibigan, mamaya-maya sa pagpapatuloy po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And later on sa atin pong paglilingkod bayan, makakausap din natin ang PhilHealth. Okay, yan. Okay na. Naka-reestablish tayo ng communication line muli with Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, good morning ulit. Yusek.
31: Good morning, sir Alan. Pero napakahina ng tawag niyo sa akin.
7: Yes, sir. Malinaw po. Malinaw, Yusek. Yes, sir.
31: Okay.
7: Yes, sir.
31: Sige, sir.
7: Sa ibang aspeto naman po, batid namin tuloy-tuloy ang mga hakbang ng MMDA para po maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Lalo tigit dito sa Metro Manila, lalo na ngayong panahon na ng tagulan. Yusek, update lamang po sa aspetong ito, sir. Yusek? Okay. Mukhang hindi tayo magkarinigan. Ano? Okay. Sige. I-try natin ulit off the air kung malinaw. Ha? Kung i-check muna natin. Sige. Okay. ang ating pong kausap sana, Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority.

0: O, sandali lang ha. Itatry natin once again na maka-reestablish ng signal with Undersecretary Nicolas Torre III ng MMDA. Sandali lang ha. Bibigyan muna natin ng ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial. Pero sa ngayon, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
1: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7:30 ng umaga. Patuloy pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay PhilHealth President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Nako, dito po sa sinagawang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama po sa kanyang mga binigyan diin, ano, maabot na po sa 7.5 million families ang nabinipisyuhan, ika nga, ano, ng PhilHealth nitong nakalipas na taon lang. Ano. Sir, ano po ang latest dito sa mga benepisyo na pangunahing may tuturing na pangunahing nakatulong sa ating mga kababayan sa ilalim po ng mga programa ng PhilHealth, sir?
7: Magandang tanong yan, Sir Alan. So, ang ating Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP ay pangunahing nating programa para matugunan kaagad yung mga namumuong sakit sa ating mga miyembro. So ito ay kino-cover natin yung mga konsultasyon ng ating mga miyembro sa ating mga primary care doctor na siyang nagtitimon kung saan at paano gagamutin ang ating mga pasyente. So kasama rin dito ay ang mga essential laboratories na karimitang ginagawa natin para i-monitor natin yung ating blood sugar, ang ating lipid profile, ang ating sakit sa bato at sa atay at kasama rin dito ay yung 75 mga gamot na ating binibigay para lalo na dun sa mga may maintenance o yung mga nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan para hindi lumala ang sakit at hindi naman humantong sa mahuhospital pa itong ating mga kababayan. So ito yung sinasabi nga ni Presidente Marcos na 7.5 million na ang talagang naka-avail. Pero actually, kung tutuusin natin yung mga nakaraang taon, aabot na yan ng almost 27.24 million.
0: Opo.
7: Ngayong taon lang yung, yan yung mga tinatawag na first patient encounter o yung mga panibagong mga miyembro natin na ngayong taon lang talaga nakinabang at nagkaroon ng pagkakataong ma-enroll dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Ito na banggit nyo na YAKAP program. We understand na patuloy na dumadami naman ang bilang ng mga accredited na medical facilities, mga ospital, mga clinic nationwide. At ganun din, may mga accredited doctors din. Dr. Mercado, please give us an update sa aspetong yan. Yung mga clinic na pwedeng lapitan o doon magpapatingin yung ating mga nangangailangan, Dr. Mercado, sir.

0: na namin na palawigin pa at dagdagan itong ating gamot na i-cover base nga doon sa ating nakikitang behavior o yung mga lumalabas na mga karaniwang sakit na dapat ay matugunan kaagad kaysa lumala at ma-hospital pa.
1: Okay, balikan ko lang konti yung yakap centers. Binanggit nyo, may gitna 4,400 na all over the country at patuloy na dumadami. So, ang gagawin lang ng isang pasyente o kaya ng isang individual, kahit hindi pasyente, na gusto magpa-check up, halimbawa, uy, kumusta na kaya ang blood sugar ko? Kumusta na kaya ang ganito, yung cholesterol, yung mga ganon? Ano ang kailangan niyang dalhin kung sakaling siya ay magtutungo sa isang yakap accredited medical facility, Dr. Mercado, sir, please.
0: So, bilang Pilipino, tayong lahat ay automatically membro na ng PhilHealth. Ito
1: yes.
0: Ay nakasaad doon sa ating universal healthcare law.
1: Opo.
0: Ang kaso niyan, kailangan din nating kumuha ng PhilHealth ID number. Kasi yun ay para tiyakin ang pagkakakilanlan ng ating membro. So, may mga dokumentong kailangan dyan, national ID, birth certificate, lalo na kapag ang ating mga miyembro ay yung mga tinatawag na dependent pa o yung bata na hindi aabot ng 21 years old kasi yan ay nakakabit doon sa membership ng kanilang mga magulang.
1: Opo, yan.
0: So, yun ay kailangan muna nating kunin at yun ay pwedeng kunin doon sa ating local health insurance offices. Meron tayong mga 113 na local health insurances sa buong bansa. Pwede ring pumunta dun sa aming website at merong membership portal kung saan pwedeng mag-load up ng ating mga dokumentong pangangailangan or pwede ring tumawag dun sa ating corporate action center para matulungan tayo na makarehistro at makakuha ng PhilHealth ID number. Ngayon, once may PhilHealth ID number na tayo,
1: opo,
0: tayo ay pipili ngayon ng klinika kasi ang dapat na nararapat ay patient choice. Ano yung mga clinics na sa tingin ng ating miyembro ay makapagbibigay sa kanila ng magandang serbisyo at kalimitan, ano yung pinakamalapit kung saan man sila nakatira o
1: yes,
0: kung saan man sila nagtatrabaho. At once tayo ay nakapili, pwedeng pumunta dun sa eGov app, pumunta dun sa aming landing page sa PhilHealth at nandun sa ilalim may icon nakalagay yakap. At dun ay pwedeng pumili kung sino yung na pupusuan natin na provider. O pwede rin mismong pumunta dun sa local health insurance office at dun din may mga listahan ng ating mga local health insurance office kung sino yung mga accredited na yakap clinic. At dun din sa ating website doon sa ating member portal, eh meron ding chansang or pwede ring doon pumili ng yakap provider. At pag pumili na tayo ng ating yakap provider, magpapadala kami ng email para sabihing naging tagumpay o i-verify yung pagpili natin ng yakap provider. At tayo ay tumawag doon sa napili nating yakap provider kasi nandoon naman sa aming website kung ano yung mga telephone number nitong ating mga yakap clinic.
1: Opo.
0: Para makapag-set o makapag-schedule na noong tinatawag na first patient encounter. Ito ngayon yung extensive na pagsusuri ng ating mga miyembro. Dahil yung pong mga nasabi kong mga tests ay hindi naman automatically dapat gawin kung wala namang indikasyon. Ito po ay ina-assess muna ng ating accredited doctor doon sa ating accredited clinic bago po gawin yung actual na examination. Hindi po ito by demand, kundi po kung ano po yung assessment ng ating mga doktor. At ito pong ating mga doktor, tinitiyak natin po yung kalidad ng kanilang kakayahan dahil yun po, kaya po natin ina-accredit, tinitingnan po natin na nakapagsagawa po ng certification at meron pong lisensya. So yun po yung ating pagtitiyak na yun pong binibigay natin sa ating mga miyembrong mga serbisyo ay naaayon at nasa kalidad na dapat pong makuha nila.
1: Ayun, kumbaga, titingnan muna, i-check up muna sila ng doktor, ano? At yung doktor na rin ang magsasabi kung anong mga tests ang kailangan nilang i-undergo. Kumbaga, mukhang ang BP mo mataas. So, after this, kailangan mo ng ganito. Yung mga ganon. Ang sugar mo ay mataas. I-check nga natin kung ano pang mga, yung mga ganon, ika nga, under medical advice, ika nga, Dr. Mercado, sir, ano?
0: Tama po yan. At tinitingnan po yung ating, kaya nga pong tawagin ay risk assessment kung kayo ba ay may family

0: history sa pagsusuri ho, paggawa ng physical exam. Pagtingin po ay may sintomas po kayo ng diabetes dahil po kayo ay namamayat, naghihina, ihinang ihi, laging gutom. So yun po yung mga tinitingnan at yun po yung mga indikasyon bago po natin gawin yung pagsusuri.
1: Okay. At syempre, dito sa prosesong ito na inyo pong binabanggit, Dr. Mercado, ika nga, pag lumapit na ang isang kababayan natin dito sa mga accredited na yakap health facilities, eh wala na silang poproblemahin pagdating sa aspeto ng bayarin, di ba, sir?
0: Opo, yan po ay amin pong kinocover na at yung pong mga laboratoryong nakasaad, yun lang po, hindi pa po talagang sakop lahat. Meron po kaming una pong 13 mga laboratory test na kinocover. At yun po ay ayon nga po sa doon sa advice ng ating doktor, eh pwede pong magamit sa buong taon. Pati po yung gamot, meron po tayong hangganan na hanggang 20,000 na pwede pong gamitin at ating pong mga pasyente hanggang katapusan po ng taon at yun po ay automatically nagre-replenish ng susunod na taon. Yung pong mga cancer screening, meron din po tayo at yun po ay sigun din doon po sa symptoms at doon po sa family history ng ating mga pasyente. So yun po ang lahat ng mga indikasyon ay dapat pong dumaan muna sa pagsusuri ng ating mga doktor at sila po ang magsasabi kung ano po naaayon dito po sa ating pasyente sigun po doon sa nakikita niya sa examinasyon at saka po doon sa ating family history.
1: Mm-hmm. Okay, dito yung nabanggit niyo yung gamot program. Meron na ikan yung more than 2,000 accredited pharmacies nationwide kung saan maaring makapag-avail naman ng benepisyo ang ating mga kababayan sa ilalim ng gamot program. More than 2,000 pharmacies. May nabanggit din kayong amount, maximum of 20,000 na halaga ng gamot, Dr. Mercado, sir?
0: Opo, so yun nga ang ating pharmacy ngayon, umabot na po ng 2,635. Ang dapat po ay ang reseta po ay manggaling dun po sa ating mga yakap accredited doctor at yakap accredited clinic.
1: Yes.
0: Dahil yun po ay sinusuri din namin yung pong quality of care, naaayon po ba talaga yung gamot na naibibigay dun po sa diagnosis ng ating pasyente. So yun po ay hindi... porque meron tayong reseta sa isang doktor, ay pwede na pong dalhin. Kasi yun po ay dapat dumaan sa ating yakap doktor dahil sila po ang nag-determine kung ano nga po ang coverage. At yung pong reseta ay internally generated. Meron na po tayong programa na app na kung saan po merong mag-generate pong QR code. At yung pong resetang yun ay pwede pong dalhin ng ating mga miyembro doon po sa ating mga accredited na pharmacy. At yun po, tawag namin portable. Kahit po saan sa ating kapuluan ay pwede yung pumunta basta po accredited yung pharmacy at doon po maiseserve po yung ating reseta.
1: Ayun, okay. So ibig sabihin, yung gamot na ma-avail nila dito sa gamot program ay kung ano mismo yung inireseta sa kanila base sa initial nilang pagpapacheck up sa accredited doctor sa isang yakap center. Sir, ano po?
0: Tama po yun. At yun po ay paraan para matiyak yung kalidad at saka po yung appropriateness na yung gamot po ay naaayon dun sa ating diagnosis.
1: Mm-hmm. Kasi mahalaga yun at tumpak tama yung gamot na kanilang bibilihin na base dun sa mismong pagsusuri ng accredited na doktor, Dr. Mercado, sir. Ano ha?
0: Tama po yan dahil tinitingnan din po at minomonitor namin yan at ang amin pong ang ginagawa ay tuloy-tuloy na certification nitong ating mga doktor para matiyak na up-to-date din po ang kanilang kaalaman.
1: Okay. Well, Dr. Mercado, isa rin sa mga ini-anunsyo po ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ay yung patuloy naman na pagpapalawak po ng coverage ng PhilHealth para dun sa mga seryosong karamdaman, serious illnesses, gaya limbawa ng cancer, sakit sa puso, HIV, AIDS, tuberculosis, at iba pa. Ano ho? Tungkol dito, ano po ang mga bagong benepisyo o packages na maaring maasahan ika nga ng ating mga kababayan? Diyan po sa pagpapalawak na yan ng PhilHealth coverage, sir.
0: So ngayong taong ito, meron tayong pinalawig na maternal care package. So ito po ay sakop yung prenatal o yung mga consultation bago po manganak. So yan po, sakop po mula 4 na konsultasyon, ginawa na po nating 8 at kasama din po dyan yung mga test na kailangan. Halimbawa po ay ultrasound, halimbawa po ipagtitest ng ating mga blood sugar ng ating mga nagbubuntis na na ina, dahil yun po ay tinitiyak natin na hindi po tumataas. Pati po yung ating mga vaccine o yung pong mga bakuna para po sa ating mga nagbubuntis, kasama na rin po yan. At pati po yung mga vitamina na lagi pong at malimit pong binibigay sa ating nagbubuntis, lalo na po yung folic acid at saka yung calcium. So yan po ay covered na nung ating pinalawak na maternal care package. At yung pong mismong panganganak, kasama na po ang normal delivery, yung cesarean, yung pong kung hindi po nakunan ng ating pasyente, kailangan pong raspahin, ay pinataas din po natin yung coverage, halos po dumoble. At yung pong postnatal o yung pagkatapos ng manganak ay kino-cover din ho natin hanggang 4 na follow-up po, para matiyak natin na ang mag-ina ay malusog at kailangan pong suportahan natin. At pagkatapos po nito ay minomonitor po natin yung timbang at yung pong paglaki ng mga bata.
1: Yan. Speaking of bata, Dr. Mercado, sir, we understand na para doon sa mga batang meron tinatawag na developmental disabilities, ano? Tataasan din yung bilang, halimbawa, ng mga therapy sessions para sa kanila. Pakibanggit nga po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng coverage na ito. Specifically, yung therapy session para doon sa mga batang may pangangailangan o may kakulangan sa developmental aspect. Dr. Mercado, sir, please.
0: Yes, Sir Alan. Doon pa lang pag nanganak na ang ating pag pinanganak na ang ating sanggol, meron kaming tinatawag na newborn screening.
1: So newborn yun, screening, yes, yes.
0: May 30 mahigit na sakit na tinitingnan dyan. Yung iba dahil may mga hormonal o may mga problema sa kanilang hormones, yung iba dahil metabolic, yung ibig sabihin ng metabolic, kalimitan niyan genetic, merong pinagmanahan na kapag hindi naagapan na maaga ay maaring mahantong sa developmental disability or even mental retardation, mental problem. So yun, ginagawa natin newborn screening, at patapos noon ay kung kailangan may treatment ay meron tayong binibigay dito sa ating mga newborn screening center. Ngayon, yung ibang uri ng developmental disability, usually yan ay lumalabas kapag school age na yung bata.
1: Yun.
0: Pag papasok na, doon natin napapansin bakit hindi masyadong attention deficit, for example, hindi makakonsentrate or laging hindi nakaka-coop up doon sa ating eskwela. So yun, ay ang ginagawa naman doon ay occupational therapy at physical therapy. At
1: opo,
0: yung iba ay may mga gamot na binibigay din. So yun ay magandang ma-detect early para agaran ding malunasan. Kasi pwede naman maging productive itong ating mga bata na may
1: yes,
0: developmental disability. At ang habol nga natin, maging independent. Yung hindi aasa sa mga kasamahan sa bahay para patuloy na maalagaan. So ang yun yung magkagandahan na meron tayong magagawa early on ng occupational therapy, physical therapy, speech therapy, at yun ay sakop na rin itong ating pinalalawak na coverage ng developmental disability. Yun lang, maka fourth quarter namin mailabas dahil binabalangkas pa namin yung kabuuan ng ating programa.
1: Ayun. Naku, may humahabol na tanong dito, Dr. Mercado, sir, tungkol doon sa mga sakop ng YAKAP program. Kung sakali po, yung dohong diabetes, sakop ng PhilHealth YAKAP. So, limbawa, ma-check ng doktor, ay, diabetic ka. So, kailangan yung kaukulang mga gamot para doon, sakop yon, sir.
0: Opo, yung pong unang confirmation ng diagnosis na pagtetest, yung pong fasting blood sugar, yung pong hemoglobin A1C, yan po ay sakop, pati po yung pagtitingin po nung ating bato, kasi kalimitan po ang may diabetes nakakakomplikasyon sa bato. At saka yung kolesterol, yan po ay tinitingnan. Sakop po yan ng YAKAP. At kung kailangan po ng gamot, Meron po tayo, meron po tayong metformin, meron po tayong iba pa pong gamot na pinalalawak po natin. At harinawa nga po next year makapagdagdag pa po tayo ng karagdagang gamot para sa diabetes.
1: Okay. Nako, Dr. Mercado, sir, in closing, mensahe po sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Monday. Please, sir.
0: So, hinihikayat ko, Sir Alan, ang ating mga kababayan at mga miyembro, tayo po'y automatically membro ng PhilHealth. Yun lang po, may step tayong kailangan gawin. Kailangan po tayong kumuha ng PhilHealth ID number para po matiyak ang pagkakakilanlan natin. At saka po tayo pipili ng yakap provider. Pagamat nakapili po ang ating pong datos na kikita po natin, hindi po lahat nakakapagtuloy ng first patient encounter at check-up. Maari pong dahil wala naman nararamdaman kaya hindi na nila pinupuntahan. Pero dapat po kahit wala nang nararamdaman, tumuloy kayo at kayo po ay magpasuri para makatiyak po tayo. Maari pong hindi natin nararamdaman pero baka po meron ng simptomas at yan po ay matutukoy ng ating mga doktor sa ating yakap clinic. At yung pong mga gamot natin, paalala ko lang po, yun po ay kailangan dumaan din po doon sa ating yakap provider at yakap clinic. At yun po ay meron po tayong portability kung saan po pwedeng ma-avail ng ating mga pasyente saan man po sa bansa na meron po tayong accredited yakap pharmacy. Yun lang po, kami po ay puspusang nakikipag-usap sa mga pharmacist at sa iba pa pong mga clinic para po talagang dumami ang ating pwedeng access point at nagbibigay po ng serbisyo. Yun lang po at maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan.
1: Yes, sir. Nako, thank you rin po. Salamat po ng marami, Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth, sir. Thank you for the information, the updates at sa mga paalala para sa ating mga kababayan mula po sa inyo sa PhilHealth, sir. Good morning, sir.
0: Good morning at salamat sa ating lahat. Magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Dr. Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. 51 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes. Ano, bakit 15 minutes? 52 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. Meron pong paalala ang Office of Civil Defense. Para sa ating mga kababayan, ha? Ingat-ingat! Sabi po ng OCD, ingat-ingat sa epektong maaaring may dulot ng habagat at ng Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Boss Alan, magandang umaga. Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maging handa sa posibleng malalakas na pag-ulang dala ng Bagyong Luis at ng habagat. Pinalalahanin ng ahensya ang lahat na manatiling tumutok sa mga weather update at abiso ng mga kinukulang tanggapan ng pamahalaan. Ayon o ilang lugar sa Luzon ang isinilalim sa yellow warning ng pag-asa na kinabibilangan ng Bulacan, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan at iba pang lalawigan. Bunsod na rin ito ng inaasang 50 hanggang 100 milimetrong pagbuhos ng ulan. Apektado naman ang habagat ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro mula naman Agosto 4 hanggang 5 at posibleng itaas sa orange warning ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro dahil sa posibleng malalakas sa pag-ulan. Dahil ito pinapayo ng OCD ang publiko, maging alerto at umiwas sa mga bahain na landslide na prone area at agad tumalima sa abiso ng mga kinaukulan at takbangin na pinatutupan ng kinaukulang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Nagatid po ng mga update mula sa Office of Civil Defense. So, kinakailangan, syempre, top of mind. Dapat nakahanda palagi. Laging naka-alerto, lalo na ngayon. May bagyo at nariyan ang mga pag-ulan. So, ingat-ingat ha, ingat lahat. Siyempre, iba pa rin ang malusog na pangangatawan. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 3, 2026. So, Agosto na. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mark Boqueron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabit eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.